0: magana a sakanin mutane kowa yana cire hanci ai ka san iri wannan baka yi a shin sami baka yi a shin barkono iri wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafan su wallahi ba su sani ba iri wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda baki yi a giya ma kowa ba kayi magani baka ji dadin shi ba a zo a sami aji ablikisu kuma ya san shagona kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jara ba a zungeru road ai kusan ba zan tashi a wurin ba in zo nan airport road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nike badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kayi goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karikaci haka karikaci wana iri wana ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma ke babu to a zo a sami aji ablikisu a kira ni a sipili tokos sipili uku daya biyar daya shida daya uku tokos namiji wanda yana fisari da zafi iri wana ba dadi ya dede a jikin namiji zai jawo rauni a wajen ma'amala da iyali iri wana ba dadi na gaya muku akwai wani asuwaki wanda mama na ya aike mun yanzu in dai na baka wannan to shikenan insha Allah an gama a zo a same ni ai kun sani ba na baku abun banza sai abun da na jaraba na gani kuma na yi bincike mai zurfi ma akan wannan azuwaki kafe in fita da shi bayan da mama na ya bani kuma na ba mutane wanda sun jaraba kuma sun godewa Allah kai namiji wanda ba za ka yi amsa sunanka a zo a same ni kai wanda ka yi aure biyu ka yi uku ka yi hudu to in sun fita a gidanka ga rebo za su samu amma a wajenka ba a samu to ka san masala a wajenka yake a zo a same ni a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kama inda nike gaya muku kulu a daidai ana yi shaidar gaskiya sai kun
1: ga wani sako na musamman daga gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma
2: manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe yasa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kalmomi uku ne masu saukin fada bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ma'ana da sunan Allah zan fita na dogara ga Allah a wannan fitatawa sannan ban da ƙarfi ban da dabara sai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar na farko za a ce masa kufita an isar maka wa ukita an kare ka wa hudita an shiryar da kai na hudu wa yatanaha anhu shaytan shedan zai kauce ya bar inda kake kwata-kwata ya baci sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar wannan shedani sai ya fada ma wani shedani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi da ya fadi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wataala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba bakin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu na mutu yaka iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi kar a manta da su dai kalmomin guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah
1: wannan sako ne daga gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma

0: to madalla yanzu kuma bar mu leka kasashen ketare inda dubban mutane suka fito kan titina a babban birnin Spain Madrid da kuma fiye da birane 50 a fadin kasar suna neman gwamnati ta dauki matakan gaggawa domin magance matsalar gidaje da ke ƙara tsananta bashin jama'a ya karu ne bayan majalisar dokokin kasar ta ki amincewa da wani kudurin doka na gaggawa da aka gabatar domin ƙara kare haƙƙin masu haya rahotanni sun ce masu zanga-zangar na neman a dauki matakai masu fadi da tasiri wajen warware matsalar gidaje kuma suna jin dadin yadda suka yi nasarar sanya batun gidaje ya zama babban abin da siyasar kasar ta fi mayar da hankali akai a halin yanzu a lokaci guda an fara hasashen cewa Prime Minister Pedro Sanchez na iya amfani da rashin jin dadin jama'a domin kiran zaben gaggawa kafin wa'adin da aka tsara shawarorin da gwamnatin Sanchez ta gabatar a majalisar dokoki sun fuskanci adawa daga jam'iyyu lamarin da ya sa ba a samu amincewa da su ba Kamfanin dalancin labarai na Faras ya ruwaito cewa an samu harba-harba a gaban ginin kotun shari'a da ke a birnin Mahabad a lardin yammacin Azerbaijan na Iran, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum guda. Faras ya ruwaito kwamandan 'yan sandan Mahabad yana cewa an kama mutum guda da ake zargi da hannu a kisan. A cewar jami'in wanda ake zargin ya aikata laifin ne sakamakon wani tsohon sabani da ya taba kasancewa tsakaninsa da mamacin. Ya kara da cewa ana ci gaba da bincike kan lamarin domin gano cikakkun bayanai da kuma tabbatar da musabbabin harin. Ya zuwa yanzu hukumomin shari'a ba su fitar da wata sanarwa kan lamarin ba kuma ba a bayyana ƙarin bayani game da wanda aka kashe ko wanda ake tsare da shi ba mahukunta na ci gaba da gudanar da bincike yayin da ake jiran ƙarin bayani daga hukumomin tsaro da na shari'a Gwamnan lardin Tehran Muhammad Sadiq Mutamedian ya bayyana barnar da aka yi a lokacin yakin baya-bayan nan a matsayin wani mai mutukar muni yana mai cewa kusan kashi 45 a cikin 100 na hararan an kai su ne kan lardin Tehran a cewar sa an yi amfani da sama da tan 23,000 na bamabumai a lardin Tehran da kuma cikin birnin Tehran a lokacin rikicin ya kuma ce fiye da gidaje 60,000 a fadin lardin Tehran sun samu matsaloli iri-iri tun daga kananan barna har zuwa rushewar gaba daya Mutamedian ya kara da cewa sama da kashi 1/3 na mutanen da suka mutu a yakin sun fito ne daga lardin Tehran sai dai gwamnatin bai bayyana cikakkun alƙaluma ko wasu ƙarin bayanai dangane da yawan waɗanda suka mutu ko suka jikkata ba jawabin nasa ya nuna irin girman tasirin da rikicin yayi kan babban birnin Iran da kewaye inda Tehran ta kasance ɗaya daga cikin yankunan da suka fi fuskantar harare da lalacewar ababen more rayuwa a lokacin yakin Rahotanni daga Habasha sun nuna cewa dakarun gwamnatin tarayya tare da mayakan kawancan su sun sake karbe iko da babban filin jirgin sama da ke yankin Tigray. A baya dakarun Tigray sun kwace filayen jiragen sama guda uku bayan rikici ya sake barkewa a ranar 23 ga watan Satumba. Lamarin da ya tilasta kamfanin Ethiopian Airlines dakatar da zarga-zargar jirage zuwa yankin. Rahotanni sun ce wannan wata babbar koma baya ce ga dakarun Tigray. Mazauna birnin Mekele headquarters yankin Tigray sun ce jami'an gwamnatin yankin da dama suna ficewa daga birnin an ga ana loda sojoji da kayan aikin soja cikin manyan motoci domin ficewa daga yankunan da suke wasu shedu kuma sun ba da rahoton cewa an samu sace-sace da kwasar ganima a cikin dare rahotanni sun kuma ma'ana sun nuna cewa birnin Mekele yanzu ya kasance kewaye da dakarun gwamnatin tarayya da kuma mayakan kawance yayin da ake zargin mayakan Tigray da watsi da wasu muhimman wuraren tsaro To masu sauraron mu yaka abin da ya samu kenan a shirin na labarai da rahotanni sai dai zamu bude layin wayar mu domin jin ta bakin ku musamman domin jin wannan labari ne ya fi daukar hankalin ku musamman ma batun da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi na cewa wato yanzu Najeriya ta shiga wani mataki na wadata wanda yake ganin cewar nan ba da jimawa ba al'amura za su dada seseta hakanan an ji yadda masu garkuwa da mutane kuma ce yan bindiga suka yi garkuwa da wasu matasa masu shirin shiga shirin horas da matasa masu yi kasa hidima su 20 da ma wasu matafiya waɗanda suka taso daga jihar Oyo suka nufi jihar Imo inda akan hanyar Owerri zuwa Onitsha aka yi garkuwa da su a ranar 1 ga watan Oktoba na wannan shekarar da muke ciki ma'ana a ranar bikin murnar cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya aka yi garkuwa da waɗannan matasa inda kuma waɗanda suka yi garkuwa da su a yanzu suka bayyana cewar kowanne ɗaya daga cikin matasan sai an biya naira miliyan 50 a kansa waɗanda idan ka hada hancin jumlar waɗannan kuɗaɗe suna nufin sai an biya naira miliyan 950 kenan wanda wannan al'amari ya ta da hankalin iyaye maza da mata suna nan suna zanga-zanga sun yi zaman dirshan a fadar sarkin birnin Ibadan inda suke neman dauki na gwamnati wanda tani babban sifetin yan sanda Olatunji Disu ya tura mataimakan sa guda biyu da kwamishinonin yan sanda zuwa jihar Imo domin a duba hanyoyin da za a bi da dabarun da za a amfani da su wajen kubutar da waɗannan matasa masu yiwa ƙasa hidima da sauran matafiya da aka yi garkuwa da su. Ya kuke kallon wannan al'amari sannan idan muka leka batun da ya shafi rahoto na musamman da aka ji daga Kabiru Abubakar Sheshe kan wato halin karancin kayan karatu da dalibai suke fama da su a nan jihar Kano, wannan lillahi wa rasulihi ba karamar matsala bace wadda take neman gagarar kundila, wadda kuma dalilan haifuwar wannan matsala suna da matukar yawan gaske. A tashin farko dalibai a jihar Kano kama daga makarantun primary har zuwa makarantun secondary, dalibai za su je makaranta amma ba su da biro, ba su da littattafai, ba su da kayan karatu da ya kamata, wanda ba zai taɓa yiwuwa manomi ya tafi gona ba shi da fatanya ko ya tafi gona zai ya fataki amma bai dauki takin ba ya tafi haka kurin. Dalilai da yawa suna haifar da waɗannan matsaloli wanda a baya lokacin da muka yi karatu zai wuya ka akwai irin wannan matsalar. A ina gizo yake sakar? Shin iyaye ne ba sa kokarin wato cusawa ƴaƴansu sha'awar ilimi ko ku a'a me yake dauke hankalin ƴaƴan yanzu musamman ma daga makarantun primary kuma abin takeici har ma da makarantun secondary? A ce yaro zai je makaranta ba shi da littafi, a'a talauci ne ya haifar da haka sakamakon matsin tattalin arziki da ake fama da shi a halin yanzu, isan ya iyaye ba su iya sayo ƴaƴansu littattafai? A'a rashin sha'awar karatun ne na ƴaƴan yanzu kwata-kwata, ba karatun ne a gaban su ba saboda suna ganin miliyoyin nawa ne, dubu ɗari nawa ne ma sun gama karatun ba su da aikin yi ga matsin tattalin arziki, saboda haka kurin tunaninsa a tashi daga makaranta ya je sai da fiya wata ko ya tafi rumfan mai shayi ko ya tafi harkokinsa na shaye-shaye ko wasu abubuwa makamantan su, ba tunanin karatun ne a gaban sa ba? Ko ku a'a a ina gizo yake sakar? Sannan a baya da sanda muke primary school zaka ga ana kai littattafai, littafin ka ya cike gwamnati za ta baka, in baka da pencil ko baka da biro ko baka da shafana gwamnati za ta baka, in an yi wani wata yar gasa ko langa aka yi ko wata gasar cin abinci ko wani debate aka yi ko kacici aka yi a makarantun primary wanda ya zo na ɗaya za a bashi littattafai ko za a bashi kaza ko za a bashi kaza, har ma textbooks ana bayarwa. Me isa yanzu a makarantun primary ba a wannan? Me ya sanya a makarantun secondary su kansu waɗanda ake samun irin waɗannan matsalolin su ma ba kasafai ake haka ba? Me ya sanya gwamnati a yanzu duk da madudan kuɗaɗe da ake turowa gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi ba sa samar da irin waɗannan kayan aikin a makarantu? A ina gizo yake sakar? Ya za a gyara wannan? Sai ne da muka leƙa ƙasashen ƙetare an ji yadda a ƙasar Spain suke ta zanga-zanga, a dukkanin furanin Spain ake zanga-zanga akan matsalar gidajen haya, wanda matsalar gidajen hayan nan ba a Spain kurin ba, har ma mu a nan Najeriya ana fama da ita, wanda da kamata a ce su ma ƴan Najeriya su irin waɗannan zanga-zangar ina gani don su kwaci kansu daga matsalar gidan haya. Ana mazauna gidan haya, in kana neman gidan haya sai a ce da kai naira miliyan guda, a miliyan ɗayan nan fa ta yi kuɗin hayar bai fi 700,000 ba ko 800,000, kurin wai su agent ne fa za su kwashe wannan 200,000, ko kuma a ce da kai naira 700,000 ko 500,000 misali, in ma mai sauki ka samu, wanda a garin nan yanzu a nan cikin birnin Kano zai yi ka samu gidan haya na 500,000 sai ka yi da gaske, sai dai in wajen ghetto area din nan yankin nan da zaka ga ta yi ga su ga irin su nan babu tsaro ko babu wuta ko babu ruwan famfo ko babu hanya ko wani makamancin wannan, to a ina ake samun matsalar? Sannan za ma ka biya yawan lokacin sai a ce sai ka biya na shekara biyu, amma kaga a nan sai dai a yi ta fama da matsala a rasa mai jaza a daita, saboda haka ga matsalar da ke fama a Spain, zanga-zanga ake akan gidajen haya, mu ma a nan Najeriya an ma fama da matsalar duda, haka nan a Lagos na ina da labarin korafin da ake matsalar haya ma a Lagos ta fita ta duk inda ake tunani a Najeriya. Saboda haka ya ilahi ina mutane za su saka kansu? Sannan gwamnatoci idan suka tashi tsare-tsarensu na tattalin arziki ba a la'akari da irin waɗannan matsalolin, idan aka yi kaza me zai haifar, idan aka yi kaza me zai haifar, idan aka yi kaza me zai haifar? Za a iya kira mata 0707-7-9-5-3-2-3 ko kuma 0801-7-4-8-5-7-7-7-7 domin ba mu gudunmuwa. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam. A gurguje da wa muke tare?
1: Rabi Nafi mai shago da Kango Dore.
0: To Malam Nafi mai shago,
1: Masha Allah, mun ji labarai musamman dai ba ran dauki da hobi din na sauka saboda babu lokaci. Magana da shi shugaba Bola Abu ke cewa an shiga mataki na gaba ko?
0: Eh.
1: To ban sani.

0: kamara godiya
1: kasan ilimi ne ba sai tana rabi kana ba ta aiki a sama ne amma bai zon dole iya zuwa
0: kasa to muna godiya Nafi mai shago to madalla assalamu alaikum wa alaikum assalam ka daga baki da wamke tare to madalla subhanallah wallahi kiran ka ya sauka ban san dalili ba assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam da muke tare lafiya kallo alhamdulillah a gurguje to hadiza yar makada a gurguje
2: to rabi sai da su kula mun yi sakan yau sai yana dare Allah sai mana jiya alkhairi
0: to madalla
2: duk wani abu da ta shugaban kasa yake ta kuma kullun biya bayan ta da gwamnatin sa ubangiji Allah ya mana jiya alkhairi da jaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
0: to muna godiya to magadalla hadiza yar makada daga Rano Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. A gurguje da muke tare?
3: To shi ke ba Raji Salisu Ibrahim magaji ya saban gidaje.
0: Salisu Ibrahim na Hajiya magaji to muna tare da kai.
3: To gaskiya ne Allah da ya kura gaskiya kamar yanda ka dauko wadannan batutuwa ga shi za ka ga musamman ni kana zan dauke ina batun wancan sheshe.
0: Eh.
3: Ga musamman ma gane da ya bangaren harkar ilimin.
0: Eh.
3: Za ka ga gaskiya ne ba wai na bangaren iyaye bane ba ko su malama ina ganin ne dai dai sai da fito rashi.
0: To muna godiya. To madalla to Salisu magajiya da kawunan maganar sai ka tana min da ita kakar mu Hajiya magajiya muna yara mun ja mu je primary ta neman waka ta ce irin dai ta ana kwadaita mana yanda zamu so karatu irin wataran nazo amota ilimin mu ne ya ba saboda to sai ka ga yaro yana sha'awar karatu ko in mun ga jirgin sama ya shike ta sama mu ce adalafi sai a ce to kuyi karatu in kuna son ku hawo jirgin sama to duk irin wannan amma zaka ga yaran yanzu kamar wayo ne in musu yawa ko a iyayen ne ko kakannin ba su da tunanin su zauna da su kwadaita musu wasu abu na son karatu saboda sai ka ga yaro kwata kwata ba shi da alƙibla kwata kwata ma uwa ma bai san me yasa yake zuwa makaranta ba shi da sha'awar karatun ba shi da komai da makamantansu kuma an kasa yanda za a yi a tusa masa kurin an baro malamai malamai ne za su yi aikin iyaye malamai su yi aikin iyaye malamai su yi aikin yaya malamai su yi aikin kaza su yi aikin kaza to da me za su ji saboda haka ya zama wajibi kowa ya kokari ya daura damara dan ganin ya soke ne yansa to ma sauraron inna zamu gintsa shirin saboda karancin lokaci naga ango Idris Kasim wasa yana daga min hannu da haka a kanin labaran an cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya ce ba za a magance matsalolin tattalin arzikin da Najeriya ta daɗe tana fama da su a cikin shekaru hudu ba haka daga ketare da bin mutane sun yi zanga-zanga a fadin Spain kan matsalar gidaje sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka ku yi hakuri akan duk abin da kuka rasa saboda dukkan abin da kuka mallaka ya zo ne ta hanyar babu Allah shine yake bayarwa lokacin da ya so sai ya baku a madadin sashin labarai da almarin yau da kullum na rahama radio farin cikin alma da wanda ya sada ni da ku Idris Kasim Hausawa ni sadu tukuran nake cewa a huta lafiya

0: farin ciki saki da dadin dandano.
1: Gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
2: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
3: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na tsintsiya madaurin ki daya.
4: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سوك الله مدى سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan lokaci barka mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatoyin rahama shirin da ya amsa tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku yi aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan addressin email na fatoyinrahama@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahama da ke kan dandalin mu na sada zumunta da ke Facebook. A yau dai muna Lahadi 22 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ta yi daidai da 4 ga watan Oktoba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da Sheikh Malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin kuma kai tsaye za mu shiga domin fara karanto sakonnin tambayoyinku a cikin shirin na wannan lokaci. Akarma kallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yake cewa shin ya halatta mutum ya roki Allah ya ba shi haƙuri? Na ji wani malami a wata lecture yana cewa idan kana roƙon haƙuri kamar kana roƙon a jarrabe ka ne, saboda haƙuri baya zuwa sai da jarrabawa kamar jarrabawar Annabi Ayub, Yaqub da Yusuf alayhi salam. Shin wannan maganar gaskiya ce?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko shi mai wannan bayani ko shi wanda yake wannan lecture, idan har yadda shi mai tambaya ya faɗa haka ne, wato ya kalli haƙuri ne ta wata zaviya guda ɗaya, wato fahimta abu ɗaya wa haƙuri shine mutum a jarrabe shi da wata ƙaddara mara daɗi ya haƙura, shi kawai wannan shine haƙuri a gurinsa. Shi kuma haƙuri ba haka yake nufi ba. As-sabr yana nufin habsun nafs, mutum ya tsara zuciyarsa ala ta'atillah an ma'asiyatillah sannan ala al-aqdari al-mu'lima aqdarillahi al-mu'lima, mutum ya yi haƙuri akan bin Allah, wato abubuwan da Allah ya umarni da shi ya haƙuri, ya haƙurƙurtar da kansa ya bi Allah akan waɗannan abubuwa, kamar da Allah yake cewa na annabinsa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Ka haƙurƙurtar da kanka, ka zama tare da, ka kasance tare da waɗannan da suke bautar ubangijinsu da safe da yamma suna neman samun yardarsa. Saboda haka shi bawa an umarce shi da yin abubuwa, Allah ya umarce shi da abubuwa da yawa, to haƙuri akan yin waɗannan abubuwan shi ma sunan shi haƙuri. Sannan abinda Allah ya hana ka, ya hane ka daga barinsu, shi ka yi haƙuri ka wato taushe zuciyarka, ka danna zuciyarka, kar ka faɗa cikin waɗannan abubuwa da Allah ya hana ka, kar kada ka aikata abinda Allah ya hana ka. To dan ma haƙuri ne, shine as-sabru an ma'siyatillah, ka yi haƙuri ka danna zuciyarka kada ka fada cikin sabon Allah. Sannan kuma sai haƙuri akan abin da zai same ka na ƙaddara, wanda ba kai kai wa kanka zaɓin ba, haka Allah ya nufa. To shi ma in ya faru ka yi haƙuri. Saboda haka shi kalmar haƙuri duk ta ƙunshi waɗannan abubuwa duka. Saboda haka za ka ga haƙuri ya ƙunshi rayuwa ta mutum gaba ɗaya, kamar da Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafinsa Uddatus Sabirin wa dhakhiratu shakirin yake ambata cewa duka rayuwar mutum ta kowane ɓangare ana buƙatar sa da haƙuri, ta ɓangaren al-ma'murat, ta ɓangaren al-manhiyat, sannan ta ɓangaren al-aqdar al-mu'lima. To shi wannan mai wa'azi ya kalli haƙuri ne kawai ta zawiya ɗaya, shine a jarraba mutum da wani bala'i, ana jarraba mutum da jin daɗi ma bil masarra. Sahabbai suna cewa tulina bis sarra, بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر فلم نقدر an jarrabe mu da jin dadi afwan an jarrabe mu da bala'i wato da musiba mun iya hakuri mun iya jurewa amma aka jarrabe mu da jin dadi muka kasa jurewa she kaga hatta rayuwar jin dadi ita ma jarraba ce saboda ita jarraba ba tana nufin koyo shi wato hakuri ba ana nufin kawai kai hakuri akan abin da yake na bala'i ba hatta abin da yake na da jin dadi kai hakuri ka bi Allah akan wannan abu ta hanyar amfani na farko ta hanyar godewa Allah akan ni'imar da ya baka na biyu ta hanyar sanya wannan ni'imar a cikin abin da Allah zai yarda da shi sai ka ba wai na nufin haka ba sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yana cewa ma utiya min ahadin ko ma utiya ahadun min ata'in khairun wa awsa min as-sabr ba kyautar da Allah zai yi wa bawa ba kyautar da Allah zai yi wa bawa wacce take mafi yalwa mafi alheri kamar ya masa kyautar hakuri to kaga idan ita ce kyautar da tafi kuma ce kyauta gurin Allah ta za a cika karogi Allah kyautar sa so shi wannan mai wa'azin kawai ya fahimci hakuri yana nufin sai an jarrabe ka da yake bukatar kai hakuri ba kuma haka bane din rayuwarka tana buƙatar kai hakuri ka hakurkurtar da kanka in kira sallah yaro na ka je masallaci ka hakurkurtar da kanka in ka ga wani abu na rashin gaskiya kada a yi da kai ka hakurkurtar da kanka kai ibada kai kira zuwa ga Allah kai hadi zuwa ga abin da ya hana kai hakuri akan wannan rayuwa gaba ɗaya hakuri ce na'am
0: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin umara ta mutum tare da karamin yaro wanda za a dauka ko kuma wanda zai iya tafiya amma idan ya gaji sai a dauke shi
1: babu komai ana yin umara da yaro karami a dauke shi inda za a dauke shi a aje shi inda za a aje shi ba umara har hajji ba wata mata lokacin da ya fita hajjinsa ta karshe ya tsaya wata mata ta dago wani yaro ta ce ya rasulullahi ali hadha hajjun wannan iya haji tayi annabi ya ce na'am walaki al-ajr eh tayi kike da ladan kuma saboda haka babu wani abu
0: to me wannan tambaya malam cewa yake shin akwai wata hujja akan karanta ayatul kursi a ƙarshen kowace tahiyya kuma zan iya karanta ta a wata sallah idan hakan ya halatta
1: ban san da wannan ba ban san cewa ko tahiyya ana karanta ayatul kursi ba abin da na sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar tahiyya da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya sannan ya ce summa la yatakhayyar bi du'a ya ajabahu sannan mutum ya zabi abin da yafi ba shi sha'awa na daga addu'a amma magana karanta ayatul kursi a cikin tahiyya wannan ban san shi ba ban san inda aka samu shi ba
0: to mai wannan tambaya karmakan Allah cewa yake idan mutum ya karanta kul huwallahu ahad falaki da nas sau uku bayan sallar asuba idan yazo yin azkar na safa da yamma zai ƙara karanta su ne ko waɗanda ya karanta bayan sallar asuba sun wadatar
1: eh waɗancan azkar ne na bayan sallah wannan kuma azkar ne na safiya ko wanne iya karanta daban yayi in kuma ya wadatu da wanda ya karanta bayan sallar asuba shi ma ai zikiri ne na safiya da aka shi ma ya wadatar duk wanda yayi
0: to mai wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin sallar da ba fara karanta bismillah ba kawai sai aka fara da alhamdu
1: sallar ta cika akwai sabani wajen malamai wajen karanta bismillah ta bismillah aya ce a cikin alqur'ani kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa tsake su cikin suratul naml إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سنة يتبتا الله سبحانه وتعالى يبوء سوري لإتاء من بعد سورة التوبة يتتبع أبوء لتلا بسم الله وأمال السورة القرآني أكا سكا سوكا الله نبوء يسورة بسم الله أكا مبوء إيشي تشغى قوة السورة فاتحة تنفعل لك الحمد لله بسم الله مبوء إنت نيكا من لك مبوء سورة آل إمران مبوء سورة النساء mabudin suratul maida suratul laka haka surori har zuwa karshe duk mabudin su bace in ka cire suratul abinna to haka ita ma fatiha mabudin ta ce amma ba ta cikin ayoyin Fatiha. Saboda haka dan mutum bai karanta ta ba a cewa ka Fatiha sa bata cika ba. Saboda haka sunna ce fadar ta kuma yafi zama daidai mutum ya fadi ta a sirrance ba a bayyana ba. Yafi zama daidai. In ya bayyana bai yi laifi ba saboda akwai masu ganin bayyanawar saboda akwai wasu hadisai da suka zo da bayyanawar amma wanda suka zo da asarta ta sun fi yawa kuma sun fi ƙarfi. Na'am.
0: To wannan tambaya kuma cewa take menene iddar matar da aka sake ta alhali ta daina al'ada?
1: To wanda ba ta al'ada yadda ta shine wata uku. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna wallahi yasna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Allah ce waɗanda suka yanke kauna daga yin haila su ne tsofaffi wanda shekaru sun ja saboda haka haila su ta dakata. Ko kuma waɗanda ba sa yin haila saboda ƙanƙanta ko kuma saboda wata larura da ta zo ta same su suka daina haila gaba ɗaya su ne lam yahidna ba su fara haila ba saboda ƙanƙanta ko kuma wani dalili ya sa ba sa yin haila. To su hiddarsu Allah subhanahu wa ta'ala ce wata uku ne. To wacce aka sake ta ta daina yin al'ada to idda ta shine ta yi wata uku. Ta yi wata uku ta fita daga idda. Ana lissafin watanni na ganin wata ba watanni na Bature ba.
0: To wannan tambaya kuma cewa take menene kafarar matar da mijinta ya sadu da ita da rana a cikin watan Ramadan? Shin kafarar miji ita ce kafarar matar?
1: To wannan a gurin jumhur cewa akwai bambanci tsakanin wacce aka tilasta ta da wacce kuma ta ba da kai buri yau. Duk wacce da yardarta da amincewarta abin ya faru to irin yadda namijin zai kafara ita ma haka za ta yi kafara. Kafara ta shine ta yanta bawa ko baiwa idan da akwai su, idan babu shine ta yi azumin wata biyu a jere, idan babu ba za ta iya yi ba saboda larura to sai ta ciyar da miskini 60. Wanda idan da yardarta da komai da amincewarta abin ya faru amma idan tilasta ta yi da nuna mata fin ƙarfi to anan ta babu kafara a kanta sai dai za ta rama azumin ko ba ta rama ba. Wasu daga cikin malamai suna ganin azuminta ya lalace za ta rama kuma suna ganin tunda tilas aka yi mata ba zai shafi azuminta ba amma dai ta rama ɗin shi ne ahwat sai ta rama azumi ƙwaya ɗaya wanda duk wannan ranar da abin ya faru. Amma idan ba tilasta ta aka yi ba to wannan za ta yi kafara kamar yadda mijinta zai yi. Wannan shi ne ƙaunin jumhur kuma shi ne ya fi kusa.
0: To wannan tambaya kuma cewa take menene kafarar matar da mijinta ya sadu da ita alhali tana cikin kwanakin al'adarta?
1: To a wurin jumhur ba ta da wani kafara. Wallahi iyaka sun saba wa Allah ita da mijin dole su nemi gafarar Allah su tuba su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma akwai hadisi da ya tabbata hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin Abdullahi dan Abbas akwai shi cikin sunan Abi Dawud Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah as-Sunan ashabu sunan da su rawaito shi Tabarani a cikin Mujamul Kabir da su rawaito hadisin ya zo da lafuzza da hanyoyi daban-daban amma mafi ingancin su ita ce wannan hanyar ta Abdullahi dan Abbas take cikin wadannan littafan wanda lafazin sa shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk mutumin man ata imra'atahu wa hiya ha'id tasaddaqa bi nisfi dinarin aw nisfi dinar wanda duk ya zai kiwa matarsa tana haila zai sadaka da nisfi dinar biya zai sadaka da dinari ɗaya ko kuma rabin dinari sai aje a duba a ga lissafi nawa ne nisfu dinar nawa ne rabin dinari nawa ne kuma dinari ɗaya to sai sadaka da wannan a matsayin shi ne kafara. Wannan Imam Ahmad ya tafi akan wannan da duk wanda aka same shi da wannan to zai yi kafara. Wannan Imam Ahmad akwai wasu daga cikin magabata waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi irin su Katada irin su abinnan irin su Al-Auza'i Al-Hasan Al-Basri
0: na'am
1: wasu daga cikin magabata na'am
0: to wannan tambaya mallan cewa take ina aiki a banki kuma ina ta kokarin neman wani aikin daban amma ban samu ba mutane da yawa suna cewa aiki a banki na gargajiya haramun ne menene mafita kuma menene shawara da za a ba mu game da wannan
1: da aikin da ya shafi mu'amala da riba ba da riba ka bayar da riba ko ka karbi riba ko ka shiga cikin duk wani dili wata harkalla da za a kulla ta riba kai ne mai rubutawa ko kai ne mai shaida ko kai ne mai tallatawa ko kai ne mai hada mai kira customer duk haramun ne duk wanda yake da hannu a cikin wannan to yana aikata haramun ne kuma yana da kamasho a cikin duk ribar da ta fita ko ta shigo wanda shine abin da yake faruwa a conventional banks bankunan da yake rawo na gargajiya da aka fi sani ba bankuna na musulunci ba idan mutum yana aiki a irin wannan bangarorin to kyau zaman lafiyarsa shine neman aiki inda a irin wannan bangarorin yana can wani bangare da ba shi da alaka da ba da bashi ko mu'amalar bashi ko yana da wasu wata mu'amala ce daban ta bankin da shi banki wani guri ne da yake da fadi akwai guraren da ake harkallar riba akwai kuma guraren da ya kasuwanci ake ba riba ko wasu abubuwa irin wannan wannan da sauki amma da in dai har akwai mu'amalar riba abin da mutum yake ciki to zaman lafiyarsa da kwanciyar hankalinsa da nutsuwarsa shi ne ya samu wasu sana'ar
0: to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin malamin da ya ba wani dan siyasa fatawa cewa duk abin da ya iba a ofis wani abu ne daga cikin haƙƙinsa
1: to shi malamin ko shi mai ibar hukuncin wa yake tambaya babu wani wanda ya san abin da yake zai ce wa dan siyasa je ya ci dukiya ta al'umma da aka dora shi kula da ita ya ce ko ya iba yadda yake so ba na jin akwai wani malamin da ya san abin da yake ya karanci siyasa shari'a bai wannan fatawar sai dai kawai dai da yake ita malintar yanzu ta zama cikin ruwan sanyi kowa zai iya zama malami duk wanda ya sa babban riga ko ya yi naurawa ne shikenan in ya zo zaura shikenan da zai buɗe littafi ko bai buɗe littafi ba dai yana ta shirmansa shikenan sai a ce malam wane malam wane amma malinta ba haka take ba wai malinta ta social media ita social media ne yake malami amma in ya fito ka da gargar da garba malamin ba ne kawai dai dan hayaniya ne to irin wannan za su iya irin wannan maganganun amma malamin da ya sa abin da yake ba zai ce da mutum yana shugabancin al'umma shi ke yi ta iban abin da yake so yana azarta kansa ba magabata na farko duk su yi wannan ba sayyidina Abubakar sayyidina Umar da suka yi shugabanci sayyidina Usman ba su dinga iban dukiyar al'umma suna azarta kansu ba na'am suka diba su ba mu wasu wanda suka ganin akwai dacewar a basu akwai dacewar a basu saboda wata maslaha ta zamantakewa ko ta taimako da sauransu wannan ba a hana ba gurgurdan yadda maslaha ta bayu amma su rika iba suna azurta kansu da na kusa da su da 'ya'yansu da abin nan wannan babu halacci akan wannan duk wanda ya karanta siyasar shari'a ya san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya inna rijalan yatakhawaduna fi malillah wan naru awla lahum zalace su mutane suna ta fandam a cikin dukiyar Allah ita ce dukiyar al'umma ita ake kira malul lahi saboda ba wanda zai bigirje ce tashi ce shi kadai ana kiranta dukiyar Allah annabi ya ce wasu suna ta fundum a cikin dukiyar Allah annabi ya ce wuta ce ta fi dacewa da su kaga wani yazo ya ce a yi shi shugaba ya dumbuza ya kwasa yadda yake so wannan babu hankali a ciki musamman ma a irin wannan zamanin da san zuciya yayi yawa rashin gaskiya yayi yawa rashin adalci rashin tsoron Allah rashin tunanin lahira suka yi yawa a cikin zukatan shugabanni ka zo kai wannan fatawar ai shi ke da duwar wanda aka bashi wani ofis da yawa mutane aiki samun musu da abubuwan su na bukatun yau da kullum aka tattara kuɗi aka danga masa sai ya cinye ya ce ya ji fatawar ka ce in ya cinye kawai ya ci banza ina za ta yi wanda zai wannan fatawar zai je game da Allah da wanda aka yi wa ya karba da wanda ya yi fatawar dukan su za su tsaya gaban Allah kuma za su ansa duka wasu tambayoyi da Ubangiji zai musu
0: to akar maka launi da kuma cewa yake idan mutun yayi bacci bai yi sallar shafa'i da wutari ba har alfijir ya fito zai iya yin su kafin sallar asuba ko idan lokacin ya kore masa zai iya barin su har bayan asuba ya rama su kamar yadda ake rama raka'a biyu na fajr
1: ita sallar wutri lokacin ta kafin huduwa alfijir daga isha'i min ba'da salati al-isha'i ila tulu'il fajr idan alfijir yake to sallar wutri ta tafi lokacin ta ya tafi kuma ba a ce a rama ta ba ba kamar sallar farahati al-fajr wanda aka nasi ya zo akan cewa bayan liman ya yi sallama an gama sallar asuba mutum na iya komawa gefe ya rama wannan rak'o'i biyu ba ita ba haka bane abin da ya zo a sunna kamar da yake cikin sahih muslim shine annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci rak'o'i goma da rana idan bai samu qiyamul layl ba wannan ba wutri bane shi yasa aka ce raka'a goma ka goma kaga ai ba wutri bace annabi yakan yi wasu rak'o'i goma da rana idan bai samu qiyamul layl ba amma ba ramuwa ba na'am
0: to malami wannan tambaya kuma cewa yake na kasance ina sana'ar POS kuma harka sana'ar abokaina ne suke bani kuɗi sai wani iftila'i ya same ni na kasa zuwa na fada musu tunda dama ba komai suke bukata daga wuri na ba sai ni yanke shawarar cin bashi daga banki domin na cike gurbin kuɗin lokaci yayi ban iya biya ba sai na ƙara cin wani bashin har wajen sau uku kuɗin suka dan taru yanzu na ga a halin gaskiya ba zan iya ci gaba da yin hakan ba na daina amma ban samu na biya kuɗin ba kuma interest yana ƙaruwa na shiga cikin matsin hali da damuwa menene shawarar da za a bani game da wannan al'amari
1: ba ban san wace shawara za a baka ba bayan ka tsokanar Ubangiji ka shiga yaƙi da shi duk mutumin da zai rungumi riba ko ya nemi riba saboda wasu ɗan larurorinsa da shi safi kansa a ciki ya tsokar yaki ne da Allah na ce fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi wanda ba zai bar cin riba ba ko mu'amala da ita Allah ce su shelanta yaki tsakanin su da Allah da manzansa to wanda ya yadda ya tare Allah da manzansa za su yaki wani shawara ne dai zan bashi ba shawara da zai yi nasara akan yakin da za su da ya shiga ai kamata ya tun farko kai tambaya ya halatta ka karba ko bai halatta ba ga hukuncin Allah akai kamar yadda mai ahali yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fihi hatta ya'lama hukmallahi fi bai halatta ga mukallafi yayi wani aiki bai san sai ya san hukuncin Allah wannan ya kamata ka fara yi sannan ka ji hukuncin Allah din sannan ka yi amma sai ka yi ka shiga matsatsi sai ka ce kuma ci shawara za a baka sai a gargade ka kuma tilatar da kai cewa abinda kai kai ma ka san laifi kai ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala da tuba zuwa gare shi sannan kuma ka ci gaba da wasu ayyuka masu kyau da za su zama gurbin abin da ka yi na laifi sannan kuma ka roƙi Allah ya yi maka damuwarka da ka fada a ciki amma da mun kai ka jawo kanka wace gulhu min inda anfusikum ma asabaka min hasadatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk wani abu mai kyau da ya same ka daga Allah ne amma in ka ga wani abu mara daɗi mara kyau to kai ka yi wa kanka sai kai ka jawo kanka sai ka roƙi Allah ya yi maka bayan ka tuba kayan yi na dama kayan na sanin abin da ka yi
0: to malami wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin yan agaji da suke magana a cikin masallaci ranar juma'a domin gyara sahu idan baka yi abin da suka ce ba sai ka yi abin da suka umarce ka shin mutum zai rasa ladan juma'a saboda yin magana a wannan lokaci
1: to idan yana nufin tsakiyar ƙwariyar cikin masallaci ina ganin ba daidai bane dan agaji cikin masallaci haka ana cikin ƙwariyar masallaci su shigo suna magana da mutane liba yana hudu ba daidai bane don za su dauki hankalin mutane wataƙila yana nufin can a haraba da ake fakin da mota ko inda mutane in sababbi sun zo za su zauna a ce a ku ƙara ciki ko ku abin nan a ga wannan ba zai dauki hankalin mai hudu ba zai kuma dauki hankalin sauran masallata ba wani abu ne ake yasa can waje can gefe ba a cikin tsakiyar ƙwaryar masallaci ba ƙwaryar masallaci kan bai dace ba ya halatta mawasi haka gyara sahu da sauransu a cikin masallaci aikin liman ne dashi sallah zai ce a daidaita sahu a halaka fada da sauran abin da aka saba fada amma can inda ake parking babura da kekuna da motoci maslaha za ta sa su yi magana ne ba zai yi su aikin da irin wannan ba tare da sun yi magana da wanda zai zo ba an cika masallaci an fara yin sahu a haraba wata kila ma sahu ya fita daga haraba ya fita can waje akwai gurin da aka tanada dan ai parking da abun hawa samu masu tsare mai wuta ne abun hawan su akwai gurin da aka tanada dan masu wucewa su shiga cikin farfajiyar masallaci ko haraba duk waɗannan gurare dole sai an samu waɗanda za su riƙa kula kan wasu zo su rufe hanyar alhalin can ciki bai cika ba su rufe hanyar dole a samu wanda za su yi wannan aikin aiki ne da ya danganci maslahar sallar ita kanta saboda abin da yake yana da alaka da maslahar sallar ko da an hana yin sa in har akwai maslaha ta sallar kanta to ya halatta yi shi to ta wannan babin su ɗan agaci za su iya magana da mutumin da yazo ya zauna akan hanya gashi can ciki bai shiga ba su ce su gaba ka ƙara sa gaba ko ya aje abin hawan sa inda ba ne ya dace ba sai ya dauke mai da shi can duk wannan dole sai magana kuma yana da alaka da maslahar su masu zuwa sallah amma cikin masallaci an shiro cikin kware masallaci ba bukatar dan agaji yace zai zo ne ya gyara sahu nan in yayi haka to ya kare dokar sallar juma'a
0: to malam wannan tambaya kuma cewa take mutum ne kai matakin balaga wanka ya wajaba a kansa amma bai iya yin wankan tsarki ba har ya dauki wani lokaci yana cikin janaba menene matsayin azumi da sallar da yayi a wannan lokaci
1: to na farko idan yana sane cewa wankan janaba ga wanda duk ya balaga wajibi ne amma bai yi ba ya ki ya kuma koyar yadda ake yi yana da laifin yin sallah da janaba kuma da sallar da yayi da janaba ko azumin azumi idan mutum ya azumi da janaba ba wani abu amma sallah idan mutum ya yi ta da janaba to ba ta karbu ba saboda haka in yana sane ya kira ko ya rika sallah da janaba to ba ya da sallah da sallah da kuma yana yayi ta ne cikin zunubi cikin saban Allah zunubi za a rubuta masa na cewa yayi gangancin yin sallah da janaba a jikin sa yana sane idan bai sani bane ya balaga amma saboda sakacin iyaye ba kai shi islamiya ba dai yawanci irin wannan yara islamiya suna sanin wannan tun kafin balaga su islamiya za a gaya musu wankan wajibi iri kaza ne gashi gashi ciki a gaya musu wankan balaga idan mutum ya balaga yana jin balaga yana jin ko maganar wanka to ko da bai ma iya ba dai zai san akwai wankan wataƙila zai yi wankan anyhow dai yadda ta kama dai zai yi da za a iya karɓar sa a matsayin wanka tun da duk sanda dai jikinka ya gama ruwa ya gama jikinsa ya gama jikinka ai ka yi wankan janaba sai dai ko a ce ka yi wankan da ba na kamala ba amma dai ka yi wankan janaba to in wannan ne wato bai san hukuncin ba gaba ɗaya bai san balaga tana sa a riƙa wanka ba saboda sakacin iyaye sun iya dasa shi a islamiyya har ya kai wannan munzali wannan ba a kama shi da laifin abin da bai sani ba sai lokacin da aka sanar da shi ya sani to daga lokacin ne in ya ki abin da an yi kin abin da aka sa shi yake zunubi a sallar da mutum ya riga ya sallata wannan ta wuce sai dai ya ta riga ba kuma ya gyara abin da ya san ya bata ya yawaita salloli nafilul wa istighfari Allah ya cike masa gurbin abin da ya bari
0: wannan tambaya karmakallahu cewa take menene hukuncin tashi tsaye lokacin da mutum ya hango gawa za a kai ta makwancinta naga wasu hadisai cikin sahih muslim inda aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ga jana'iza ku tashi tsaye har sai an wuce da ita
1: to in ya ga wannan kuma ya ga har ila yau a cikin sahih muslim din hadisin sayyidina ali da yake cewa mun kasance muna tashi idan muka kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ga gawa ana tashi idan ta wuce a zauna daga baya kuma muka kasance muna zaunawa so wannan hadisi shine malami suke cewa ya goge hadisin da ya gabata da can a farkon al'amari an shar'anta cewa duk sadaka ga gawa ko ta musulmi ko ba ta musulmi ba ka miƙe tsaye sai an wuce sannan ka raka ta kakka zauna hasiyarsa ta kabarinta. Wanda da farkon al'amari haka ne, daga baya aka shafe wannan hukuncin ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana wucewa da gawa mai miƙe ba, kuma ana zuwa da gawa ba a sa ta kabari mai tsuna. To haka wannan hukuncin an shafe shi. Wasu daga cikin malamai sun ce ba shafe shi aka yi ba, komawa ya yi wato zabi, komawa ya yi zabi. In ka zaɓa ka tsaya, in ka zaɓa ka tsuna, ko ka zaɓa ka yi zamanka. Wasu daga cikin malamai sun tafi akan haka, amma wasu sun tafi akan cewa an shafe hukunci ne na farko. Saboda yadda ka ga Muslim duka ya rawaito duka ɓangarorin guda biyu, ya rawaito na farko, ya rawaito kuma na biyu.
0: To malam mai wannan tambaya kuma cewa yake ina neman ƙarin bayani akan wuraren da ake ɗora hannu yayin sallah. Na ga wasu ba a kan ƙirji suke ɗora hannunsu ba, suna ɗora su ne a ƙasa da cibiyarsu ko a kan cikinsu.
1: To akwai hadisin da ya zo game da ɗora hannu a ƙarƙashin cibiya da tasurra, wani hadisi ne munkar na da rauni ƙwarai da gaske bai tabbata ba. Hadisin da ya zo wanda ya fi ƙarar shi ne hadisin Wa'il ibn Hujr, hadisin da Sufyan al-Thawri ko Sufyan ibn Uyayna ya rawaito shi daga Kulayb ibn Asim daga babansa daga Wa'il ibn Hujr, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tsaya a sallah yana ɗora hannunsa na dama akan nahagu akan ƙirjinsa ala sadrihi. To haka ya rawaito shi. Wannan Mu'ammal ibn Ismail cikin marwaita hadisi shi ya rawaito wannan daga Sufyan tare da wannan lafazin cewa ala sadrihi. Amma akwai marwaita wajen guda 18 da suka rawaici shi wannan hadisin na Wa'il ibn Hujr ta wannan hanyar Sufyan ibn Uyayna daga Kulayb, Asim ibn Kulayb daga Abi Wa'il, suka rubuci hadisin ba tare da ambaton ala sadrihi ba, kawai sun ce Annabi yana ɗora hannunsa na dama akan nahagu a cikin in ya tsaya a sallah, amma ba su ce akan ƙirji ba, ba su ce ba akan ƙarƙashin cibiya ba, kawai sun ce yana ɗora ba. Haka wajen mutum guda 19 suka rubuta babu ala sadrihi. To shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce ziyadar ala sadrihi ziyada ce shadda. Wanda suka san ilimin hadisi shine ya zanto mutum koda ana karɓar ruwayarsa, idan ya rawaito abinda ya saba wa ruwayar waɗanda suka fi shi yawa ko suka fi shi inganci, ruwayarsa tana zama mara gurbi, wato kuskure. Sun ce wannan ala sadrihi din kuskure ce. Saboda haka sai ya zanto. Sannan akwai wanda suka rawaito bayan Sufyan suka rawaito wannan hadisin wajen mutum 20 din ba su ambace ala sadrihi ba, wanda ya sa wasu suka hukunta wannan ziyada da shuzuz da shadda ce ala sadrihi. Wani shadda ce babu a tahta surra, babu ala sadrihi, ina mutum zai dora kenan. To sai ya zama mutum ala khiyar, abinda ya fi masa sauki, zai dora akan ƙirjinsa ne, zai dora akan cikinsa ne, zai dora akan cibiyarsa, ƙasan cibiyarsa. Abinda ya fi zama sauki, abinda dai ake so shi ne ya ɗora ɗin ko ya riƙe. Ya riƙe hannunsa na dama, ya riƙe na hagu, ko kuma ya ɗora na dama akan na hagu. Duk wanda ya yi a ko'ina kuma ya ɗora, tunda ba a tabbatar da wata guri aka ce sai a nan ba, to sai ya zanto ya zaɓi abinda ya fi. Akwai ruwaya daga Imam Ahmad, kuma shi ne zaɓin Hanafiya, su suna cewa ɗora shi akan ƙarƙashin cibiya. Amma dai duk wannan ba shi ne zai zama shi ne zaɓi na ƙarshe ba. Abinda ya fi wa mutum sauƙi idan ya yi, to ba bai yi laifi ba. Saboda in ya ɗora akan ƙirji bai yi laifi ba, in ya ɗora akan cikinsa bai yi laifi ba, ya ɗora akan cibiyarsa ma bai yi laifi ba.
0: To wannan tambaya malam cewa take akwai masallacin da ba sa yin kiran sallah a cikin sallolin farilla. Wannan ya samo asali ne daga wata jita-jita cewa wai idan mutum yana yin kiran sallah talauci ne zai same shi, kuma duk mai yin kiran sallah baya samun arziki. Saboda tsoron talauci, mutane suka yadda da wannan magana har limami yake zuwa ya shiga gaba ya kabbara sallah ba tare da an yi kiran sallah ba. Menene matsayin wannan limami? Kuma ina neman ƙarin bayani game da falalar kiran sallah, musamman domin a wayar da kan mutane da suka daina yin sa saboda tsoron talauci.
1: To wannan duk jahilci ne da hudubar shedan. jahilci da hudubar shedan shedan ko wani abu da ya sani mai daraja ne yana kokarin ya hana mutane kusantar wannan abu kiran sallah abu mai daraja la cewa idza nadaitum ila salati takhazuha huzwan wa la'iba idan kuka yi kiran sallah sai su bai da kiran sallar abin izgili suna wasa da ita kada ce ayu alladina amanu idza nudiya lis salati bil yawm al jum'ati fasaw ila zikrillah Allah ya amma ci kiran sallah cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ubarni da kiran sallah ya yari kiran masu kiran sallah kiran sallah kuma kira ne zuwa ga babbar ibada bayan tauhidi babu ita babu ya ita ita ce sallah mai kiran sallah yana kiran mutane zuwa ga wannan ibada da ta kowace ibada ayya ala salah hayya ala al falah yana kiran su su zo su yi sallah da za a ce abu mai daraja irin wannan da mutum yana yi kuma sai Allah ya talauta shi wanda irin mummunan zato ne ake wa Allah irin wannan to in har ta sallar kiran ta kawai zai sa a talauce to liman sai fi kwa talauci shi jan ta baki gaba shi gaba ɗaya ba shi yake shiga gaba yana jan mutane a yi sallar mai kiran su zuwa ga sallar ya talauce to don me za a kyale liman liman kamata ya fi kwa talauce sau wani huduwar shaidan ce ganin cewa yana da daraja na biyu na cewa lau ta'lamuna ma fi nida'i was-saff al-awwal thumma lam tajidu illa anis illa law ya'lamu an-nas ma fi nida'i was-saff al-amth was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahibu lastahmu alayh da a ce mutane sun san falalar da take cikin kiran sallah da falalar da take cikin sahun farko sannan ga ba za su samu ba sai ta hanyar qura'a to da sai su yi qura'a wato da ba za a bar mutum ya rika sallah kiran sallah ba a ga ya tafi da falalar da take ciki sai a ce kai wannan ba ce shi bai yadda ba wannan ce bai yadda ba sai an yi qura'a sannan a zabi sannan a zabi wanda zai zama wanda ya cinye ya zama ladan she kaga tana da girman sha'ani yadda ka san samun sahun farko aka kiran sallah shi ma yake da daraja a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka shedan ne ya yake mutane irin wannan da ya raba su da abin da yake farana sannan ya je harame ne ya ga ladanan masallacin annabi da masallaci ya je ga gidajensu ya ga motocin da suke hawa ya ga irin rayuwar da suke yi da kai kake cewa wanda yake kiran sallah zai talauci to su da me suka zama cikin manyan masu kuɗi suka zo nan kasar ayi wato gidajensu gidaje na alfarma motocinsu motocin na alfarma kuma kiran sallah suke gado ma ake yi kuma wannan ya mutu ba zai yadda abin ya fita da gidansa ba ɗansa yake tun ana talaucewa don me ba za a yi ta rigima da sai a nemi ladanin ana kamo su ana ta sai kun yi ladanci wa yake son talauci a duniya ne so kawai dai a nan saboda an tashi a ci kiran sallah ba a yin sa sai mutumin da yake zaune ba shi da aikin yi yana shan inuwa sai a ce to kai ka yi ladan shikenan ba kuma mai kulawa da shi ya taimaka masa ko albashi ko wani abu to shi yasa sai aka dauka cewa ai talauci ne yake sa yake da sallah wannan mummunar kalma ce da za a rika furta ta ga wanda yake kira zuwa ga ibada da ta kowace ibada yake tattaro mutane ya tunatar da su wannan ibadar a zo a miƙa mata wannan abin dan kawai a sa mutane su rika gudanta wannan duk sharri shedan ne ulumar shedan ne mulanka ne kuma kiran sallah abin nan ne wajibi ne na kifaya wato dole ne a samu ana kiran sallah a wuri dole ne a samu ana kiran sallah a wuri idan aka kiran sallah a masallacin unguwa to duk wanda yake zaune a unguwa yana da laifi in dai aka daina kiran sallah a masallacin unguwa duk wanda yake sallah a wannan masallacin kuma ya shiru ya bari bai tsaya ya ga samu ladan ba to yana da kamashin zunubi na shi wannan kiran sallah ballantana liman da shi ne zai jawo hankalin mutane ya musu wa'azi to dai kiran liman wasu kawai dai limancin ne amma ba ilimi ne su ba wasu kawai ilimi ido ɗaya a garin makafi sarki ne shikenan suka zama limamai saboda sun dan yi karatun allo kadan suna iya tada baki babu wani wanda zai iya abin da za su yi ko kuma su suke da lokaci suna zaune a gida ba inda suke zuwa sai a ce an ba su limanci amma ba wai limamin ba ne na gaske ba haka ba ai dole ne a samu mai kiran sallah haka in aka zauna a gari babu mai kiran sallah to duka mutanen garin suna da laifi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta matafiya su biyu za su yi tafiya aka tsaya sallah to dai kira sallah ce fa idza hadaratis salah nabi ki ga malik ibn al huwairis fa idza hadaratis salah falyu'adhdhin ahadukuma wa li ummukuma akbarukuma idan lokacin sallah yi dayan ku kira sallah babba cikin ku yayi muku limanci haka annabi ya ce hatta matafiya ko kuma a ce mutane an gina masallaci ba ladan wannan ba karamin laifi bane
0: to malami wannan tambaya kuma yake cewa bayan sallar shafa'i da witri shin zan iya karin wasu sallolin nafila
1: akwai raka'a biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wani lokaci bayan witri yakan yi wasu raka'o'i guda biyu khafifataini ba masu tsawo ba amma an fi so ya zanto a akhiru sallar mutum da zai ci witri na mai da cewa ija'alu akhiru salatikum bil-layli witran ku sanya ƙarshen sallar ku ta dare ya ce witri wato shi ne ku rufe da witri kun yi ƙiyamul layli biyu-biyu ko huɗu-huɗu ya zama na raka'ar da za ku yi ta ƙarshe ta zama witri ce wato mara ce wannan shi ya fi kamata da sun mutum ya tashi ya yi raka a biyu safifatai ne wannan kuma bai saba wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam
0: wannan tambaya cewa take an turo min kuɗi ta waya naira 2000 kusan wata guda da ya wuce amma ban san wanda ya turo ba ko ba a kira ni an sanar da ni komai ba menene hukuncin wannan kuɗi
1: to in akwai yadda zai yi ta hanyar bankin da kake mu'amala da shi su gane waye ya turo kuɗin in akwai wannan yiwuwar hakan ka je ka kaya wa abin nan ofisan ka ana account officer ɗinka ya masa ga abin da aka turo kuma baka san waye ya turo ba ko baka gane ba in akwai hanyar za su iya tabbatar gano wanda ya turo ila mistake yayi zai tura wani ya mistake ya turo maka kaga shikenan sai a mayar masa da kayansa idan haka ya gagara shikenan sai ka sarrafa su a bisa sadaka ce ga wancan mai dukiyar musulmi ne to haka in kai mabukaci ne shi gare suke amfani da su a bisa sadaka ga kanka gare shi a sadaka gare shi ai amfani da su a matsayin sadaka gare shi shi mai dukiyar musulmi ne in kuma ka ga kai mabukaci ne baka da bukatar sai ka ba wasu sadaka
0: wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin wanda ya aikata alheri sannan ke ta tunawa da abin da ya yi
1: ya aikata alheri na tunawa
0: sai ya rika tuna alkhairin da ya
1: yi to menene dan ka aikata alheri ka tuna wani abu ne ai yana da kyau ba kana tunawa wataƙila wannan ya ƙara maka shauƙi zuwa ga aikata wani alherin to ba laifi bane abinda ba a so shi ne ka je kai ta gaya wa mutane inda ka tsuguna ka ce kayi kaza kana yin kaza kayi kaza kana kaza wannan shine ba a so amma dan ka tuna cewa kai alheri to menene wani abu ne a ranka da ka ji dadi kuma da duk abinda mutum ya masa dadi ai zai rika tuna shi kamar yadda in ya masa ba dadi shi ba zai rika tunawa to tuna alheri wataƙila ya sa ka zai ƙara maka shauki ya ƙara tuna maka aikin alheri dan ka ci gaba da yin alheri wannan babu wani abu a ciki
0: mai wannan tambaya cewa yake ni ɗalibi ne a jami'a amma saboda rashin kuɗin mota da wasu buƙatun karatu wani lokaci na karɓi online loan daga baya na fahimci cewa akwai interest a cikin bashin kuma yanzu na tuba zuwa ga Allah shin akwai wani yanayi da mutum zai iya karɓar irin wannan loan saboda larura musamman idan babu wani zaɓi na halal a lokacin misali idan ba ni da kuɗin mota ko wani wata muhimmiyar buƙata shin larura na iya bada damar karɓarsa kuma menene sharuɗan larura a wannan yanayin
1: ita larura abinda ake nufi larura abinda zai kai ka ga rashin ranka ko rasa lafiyarka wata gaba ta jikinka wannan ita ce ake kira larura da abinda zai bayi zuwa ga ka rasa ranka ka faɗa cikin haɗari ka fuskanci halaka ko kuma ka fuskanci salwantar wata gaba daga jikinka wannan shi ne sunan sa larura akwai alhaja bukata duk mutum yana buƙatar abun hawa buƙata ce yana buƙatar sutura sabuwa buƙata ce yana buƙatar gidan zama zuwanta buƙata ba larura ba ce duk mutum bai sa sababbin kaya ba zai mutu ba wata gaba jikinsa ba ta cire ba wata cuta ba ta kama shi ba dan bai sa sababbin kaya ba wannan buƙata ce amma ba sunanta larura ba wasu mutane suna guwa matsakanin larura wani zai rayu har ya koma ga Allah bai gina gidansa na kansa ba a haya yake kuma a haya zai koma ga abin da wannan kaga ba larura ba ce buƙata in ba ta kai matakin larura ba akwai buƙatar da take tsananta da zama daidai take da larura to irin wannan shi ne za a iya cewa an halatta maka wani abu da aka haramta maka dan ka fita daga larura amma in ba haka ba to baya halatta dan kana da buƙata yanzu kaga ka ce ka tuba ka daina ma'ana dai kana ci gaba da rayuwa idan ka tuba ba ka yi din Allah ya sa ka samu ka hawo mota ka tafi in baka samu ba ka hakura ka karbi na wajen abokanka da suka dau abin din da aka yi ko ka zauna ma wanda daga cikin abokanka ya riga koya maka abin da ya wuce ka wannan kawaici da zaka yi daga aikata haram sai kaga Allah kuma ya buɗa maka ka samu ma abin hawan da zaka riga tafiya da kanka amma in ka ce ta hanyar haram zaka cire wa kanka bukata to sai Allah ya fushi da kai ya barka da iyawarka kuma karshe ka zo ka shiga wata matsala da zaka kasa fita
0: to me wannan tambaya mallan cewa yake idan zan fara haddar alqur'ani ya dace in fara daga suratul baqara ko daga suratul nas
1: wannan ya danganta da yanayinka da yadda kai karanta alqur'ani yake a wajen ka shi yasa irin wannan akan koma ne zuwa ga shi malamin da zai karantar da kai malamin da zai karantar da kai alqur'ani shi zai dubi kai ya kake ila kasa duka iya su kuma in ka fara daga saman ba wata matsala zaka iya kiran sai dauko maka daga saman ya ruba cewa kai yanzu ko karatun sallah ma baka da shi nan ce ka karanta daga alamtar zuwa nasi ba zaka iya ba kaga ba zai je mun nago maka bakara ba sai ya fara koya maka waɗannan isarar suwar dan ka samu wanda zaka riga sallah da su ya danganta da yadda shi mai karantar da kai shi ne zai duba ya ga ina ya kamata ya je ka
0: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake ni ma'aikaci ne a border patrol na haɗin gwiwa da jami'an custom immigration soja ɗan sanda da DSS wanda aka rufe iyakokin ƙasa daga shekarar 2019 zuwa 2024 an ajiye mu a wani wuri inda muke yin patrol amma idan dare yayi sai mu bar wurin mu je wani wuri da mun boye sawunmu wata rana da asuba muna kan tafiya zuwa inda muka saba zuwa sai muka hadu da wata trailer da take dauke da kaya zuwa border sai muka tare ta muka sa ta parking a gefen dama mu kuma muka parking a gefen ta na hagu gaskiya wurin da muka parking din trailer da motar mu cikin daji yake muna cikin duba trailer din sai ga hasken fitilar wata mota daga nesa muka rika yi wa motar fitila a gefen mu da nufin ta rage gudu amma sai direban ya dauka ba jami'an tsaro bane sai ya ƙara taka motar da yazo kusa da trailer sai ya kauce daga hanya har ya dan bugi bayan trailer kafafun motar suka shiga daji daga baya muka gano cewa petrol ne take dauke da shi sai motar ta kama da wuta suka kone kurmus wallahi mallan tun daga wannan lokaci na kasa samun sukuni duk da cewa trailer din da muka yi parking akan titi take tana da parking light a jikinta kuma mun ci gaba da yi wa direban fitila amma dare ya riga ya yi menene hukuncin mu a wannan al'amari
1: to da abin da ya jawo sanadiyar mutuwa aka samu kisa ba na ganganci ba na kuskure to idan har wanda ya yi sanadiyar kisa tabbas akwai kuskure ta bangarensa to kafarar ran da aka rasa tana wuyansa amma idan aka gano cewa abin da ya faru shi wanda ya zo ya samu rasuwa ta wannan hanyar wato bai samu rasuwa ba saboda kuskuren waɗanda suke gurin sai saboda kuskurensa shi mai rasuwar ba za a dora musu kafara ba don sunanta kafara ce ta qatlul khata'i wato kisan kuskure ma'ana an samu kuskure ta bangaren wanda ya kisa ko da ba a same shi da kuskure 100% ba amma an same shi da wani bangare da kuskure ko yaya percentage din sa yake wannan kuskure yana nan da zai wajabta masa yayi kafara da kisan kuskure idan muka dubi shi wannan abu da ya faru kamar yadda shi yake bayani ya bayanin sa na farko dai sun tare su a gurin da daji ne ba hanya ba wata kila ba hanyar wucewar motoci bane wata kila ban sani ba idan hanyar wucewar motoci ne daman motoci na wucewa ta gurin kuka tsayar da su akan hanya to kun san irin wannan abin zai iya faruwa zai iya wani ya zo da gudun da zai kasa

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Yusuf Nasidi mazan kware rasuwa. Yaya ga injiniya Zubairu Nasidi na nan Rahma Radio. Za a yi jana'izar sa da misalin karfe 10 na safiyar wannan rana a unguwar mazan kware wajen masallacin Malam Mai Kasida. Allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa. Amin summa amin. Sanarwa daga injiniya Zubairu Nasidi na nan Rahma Radio.

0: Masu sauraro barkanku da jimirin sauraron mu a cikin wannan shiri na muryar gidauniya shirin da yake kamu ku aikace-aikace da gidauniya Ganduje Foundation take aiwatarwa a ciki da wajen Kano wani lokaci har da kasashen makota domin wanda suke amfana daga irin wannan wato ainihin gajiya ta aikace-aikace da gidauniya Ganduje Foundation take yi shirin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje shugaban gidauniya Ganduje Foundation ya dauki nauyin sa kashin jagorancin Alhaji Nuhu Gudaji daraktan yada labarai da al'amura na musamman ni Aliyu Ismaila Diso nake jagorantar shirin a yau muna biki ne na tunawa tare da murna cewa gidauniyar Ganduje Foundation ta shekara 30 da kafuwa wanda yasa zamu yi waiwayi irin aikace-aikacen da ake gudanarwa a cikin wannan gidauniya mai albarka tsawon wancan lokaci har izuwa kawa yanzu kuma akwai sanarwa da aka ce a sanar da jama'a cewa hakika gidauniyar Ganduje Foundation tana samun sakonni daga al'umma dangane da wato ainihin sha'awa ta su ba da gudunmawa walau tallabawa a cikin musamman shirin da muke gabatarwa wato ainihin na da'awa wajen musuluntar da waɗanda ba musulmi ba mutane ɗaiɗaiku ku da kuma ƙungiyoyi suna turo da sakonni akan cewa suna so su ba da gudunmawa wajen ganin cewa sun tallaba kuma sun haɗa hannu a cikin wannan shiri to wannan tasa shugaban gidauniyar Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake godiya kware da gaske ga waɗannan al'umma da suka nuna wannan kyakkyawar niyya da wannan wato ainihin kokari nasu na ganin cewa za su tallaba masa sai dai ita gidauniyar Ganduje Foundation an gina ta ne hubusi ne na Dr. Abdullahi Umar Ganduje da iyalansa wanda kuma tsarin hubusi da kuma manufar wannan shiri shine ba a yadda a karbi tallabi daga kowanne irin mutum ba hasali ma dai su ne suke aiwatar da duk wannan shirye-shirye da aikace-aikace da kuma irin gudunmuwa da suke bayarwa ta wato ainihin na fita da maganar sufuri da maganar abinci da maganar alawus na 'yan kwamitoci da irin kayayyakin da ake rabawa wato ainihin ga su waɗanda suka zo wannan ayyuka har izuwa yanzu don haka mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce yana godiya kwarai da gaske shirin gidauniyar Ganduje Foundation hubisi ne ba a buƙatar wani tallabi na kowa ana buƙatar dai cewa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin lada da duk wanda suke da niyya ta alkhairi akan wannan al'amari to zamu kuma ga shirin namu kamar yadda na fara cewa a yau zamu waiwayi ne akan wato ainihin wannan shekara 30 da kafuwar gidauniyar Ganduje Foundation kuma har izuwa yanzu tsawon shekara 30 din nan an yi aikace-aikace da dama a yau muna tare da baban mu kuma shugaba na kwamitoci guda biyu na gidauniyar Ganduje Foundation wannan kuma da su ne aka kafa wannan gidauniya ta Ganduje Foundation Alhaji Rabi Musa Garko shine shugaban kwamitin da'awa na gidauniyar Ganduje Foundation shine shugaban kwamitin musabaka na gidauniyar Ganduje Foundation kuma tare da shi muna tare da Abdullahi Sudi wanda shi Abdullahi Sudi shine tsohon sakatare ne na kwamitin da'awa kuma memba a kwamitin da'awa na halin yanzu wanda suke gudanar da wannan aikace-aikace na fita domin musuluntar da waɗanda ba musulmi ba masu saurare za mu saurari wato ainihin shi Alhaji Rabi Musa Garko domin ya salama da masauraran mu
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah masu sauraron mu a wannan tasha mai albarka kamar yadda bayani ya gabata ita wannan gidauniya da ake kira gidauniyar Ganduje Foundation mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam tsohon shugaban jami'iyar APC na ƙasa baki ɗaya kuma a halin yanzu shugaban hukumar sauka da tashi na jiragen sama na kafatanin ƙasar nan Najeriya shi ya yi tunanin wannan gidauniya a 1996 to kaga in ka ɗauko lissafi daga wannan lokaci sai ka ce yanzu shekara gidauniyar nan 30 daidai wa daida wannan gidauniya da mai girma tsohon gwamna ya kafa bayan godiya ga Allah mu da muke aiki tare da shi muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da isa mana shi mai ɗimbin tunani mai zurfin tunani mai kaifin basira da ya ƙago wannan gidauniya kuma sai ya ɗora ta akan doron addinin musulunci duk abin da gidauniyar nan take yi akan doron addinin musulunci ake yinsa shi yasa kuka ji an ambaci musuluntarwa an ambaci gina masallaci an ambaci gina makarantun islamiyya ba kaga duk wannan harkoki ne ayyuka ne wanda musulunci ya ce ai kuma su ake yi ni ya ma rage min mukami bayan abin da ya faɗa na shugaban kwamitin musabaka da da'awa ni ne ma shugaban kwamitin ko ɓangaren lafiya na gidauniyar nan don haka duk waɗannan abubuwa su muke yi tsawon waɗannan shekaru 30 da aka ambata kuma ba na shakka al'umma wanda ba za su ƙirgu ba sun amfana daga waɗannan ayyuka na wannan gidauniya. Shi yasa muke godewa Allah da ya samu mana shi, kuma yake yin abubuwan nan, yake sa mu a ciki muke yi, muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alheri, mu ma da muke taya shi Allah ya saka mu a cikin lalan. Ma'aikatan nan kuma na harkar jarida da ake yin abubuwan nan, in ba su ba za mu iya waɗannan abubuwan ba. Su ne baki, su ne kunne, su ne komai na wannan gidauniya. To su ma Allah ya saka su a cikin lalan. Kai wanda ma ya ji wannan abubuwa da gidauniya take ko yake ji ko kuma yake yi farin ciki da haka, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka shi a cikin lalan.
0: Za mu tafi ga Malam Abdullahi Sudi. Malam Abdullahi Sudi, kana ɗaya daga cikin na farko-farko waɗanda aka yi kwamitin da'awa. Za mu so mu ji tarihin yaya aka yi, aka kafa wannan kwamitin da'awa, kuma wani irin aikace-aikace da'awa ta gidauniyar Ganjiji Foundation take aiwatarwa. Domin ka duba za ka cewa akwai wato ainihin ƙungiyoyi daban-daban masu aikin da'awa domin su fitar su musulunta da waɗanda ba musulmi ba. To yaya aka yi ita wannan gidauniyar Ganjiji Foundation ta fara wannan aiki na da'awa wajen musulunta da waɗanda ba musulmi ba?
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, Malam Disu, kamar yadda kai magana wannan kungiya yadda take aikace aikacenta da kuma yadda take samun ƙwarin gwiwa wajen gudanar da wannan ayyuka har ake ta samun wa'annan nasarori da ba za su iya irguwa ba. Wato shi Allah ya saka wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam da alkhairi, duba da yadda shi addini ne a gabansa. Duk inda ya taho maganarsa ta addini ce, duk abin da ya gani maganarsa ta addini ce. Yakan fita ƙauyuka ayyukansa na gwamnati don ya je yakan duba a tunaninsa ya ga menene matsalar wannan gari da wannan wajaje. Akwai wani lokaci da ba zan manta ba, mun fita aikin polio da shi, muka shiga wani surkukun wani waje, aka kai musu wannan ɗin magunguna kayan polio da sauransu. Ya gani sai ya tambaye kanshi, ya ce to wannan abubuwa da muke zuwa muna ta bawa waɗannan bayan Allah, kuma gashi yanayin addininsu, ga ƙabila ɗaya komai namu ɗaya, amma kuma ainihin addini da bambanci, kuma mutanen nan ba wani abu ne suke bukata ba irin tau'iya. A musu bayani su ma fahimci menene saƙo na addinin musulunci da sauransu. Da kansa ya duba ya ga abin da ya dace a yi na kafa wannan kwamiti, ya kafa sa da kansa. Kuma ainihin ni ba zan manta ba, kusan shekara 17 kenan, wani lokacin tun yana dubuti gwamna a gamman a nan gidan gwamnati na dubuti gwamna. Ba zan manta ba, aiki na farko da na fara yi shi ne wasu bayan Allah da aka ji aka sami irin wannan matsalar, irin kyautatawa da ya musu da kula da 'ya'yansu wajen lafiya da sauransu. Aka ga wasu ma duk sun ji ciwo da waye, yasa aka ɗauki nauyinsu da suka ji daɗin wannan abu, suka zo yi masa godiya a cikinsu. Wasu suka ce su za su shiga addinin musulunci duba da irin wannan kyautatawa da suka ga an musu da tausayawa, an shiga lungu da saƙo inda suke, an je an isa musu da wannan taimako. Ya ji daɗi, ya yi madalla, ya yi kiran mu, aka ba su kalma a wannan waje. Bayan ba su kalma, sannan ya kawo abin ihsani ya yi musu da dai abubuwa da ba abubuwa ne da za su faɗi a nan ma. Sun ji daɗin wannan abu da aka yi. Bayan sun koma garinsu, ba da jimawa ba, suka ƙara haɗa gangamin mutane na wannan gari, su da kansu, cewa su ma gaskiya suna so su shiga wannan addinin musulunci, tunda abin haka yake, babu kyama, kuma waɗannan da suka zo suke yin addinin abin ya ba su sha'awa, su ma za su shiga. Aka tuntuɓe mu muka je har garin, aka taho da su, suka zo a nan masallaci. Aka shi kansa Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ba na manta a wannan lokacin ana program ɗin, shi da kansa ya ɗauki biro da takarda, yana ya sunanka, sunana wani, an matsa ma ni za ka shiga addinin musulunci ko kwaɗaita ma wani abu? Aka ce wallahi mu'amala ce da kake yi mana a matsayinmu na 'yan karkara, ka zo ka shiga cikin inda muke, kaga wasu sun ji ciwuna da wannan abubuwa, ka ɗauko wannan ihsani kai mana, muka ji daɗin wannan abu. Muka ga cewa to gashi ka jawo mu ba ma musulmi ba, ka mana wannan abu. Kuma 'yan uwanmu sun zo wannan haggari inda kake, kana lamba biyu
3: a jaha kai wannan abun babu kyama babu waye kuma ka zo ka ba su wasu ma hadda taki to wannan abu gaskiya ya ba mu sha'awa mu muka ce za mu to mu tafi gaba daya suka ji dadin wannan abu ya dauki biro ya rubuta sunana wani kaza na komawa na kaza sunana wance kaza wani kaza bana manta a lokacin da muka anshi mutum 17 suka musulunta a wannan yanki shikenan a haka ya ba mu yace to duk fitar da za a yi zai ba da kudin mai ya sa kudin mai da kudin abinci da duk wani abu da yake ake bukata sannan ya ce mu ringa yi list mu ga menene kowace matsala ta shafi wannan garuruwa da kuma menene ma yake sa mutanen wasu suke yin ridda suke koma wancan addini wasu suna maguzanci sai a ce sun koma wancan addini wanda ba na musulunci ba yace me yake kawo ai sai aka ga cewa a taimako ne da ake zuwa daga wasu jihohi wajen Kano ake zuwa ake musu wannan abu ya ga cewa to ya za a yi ni gari na kuma ni ne mataimakin gwamna a zo a riga wannan abun ni ban yana gudun moro ba yace to aje dukkan wata matsala da aka gani a zo bana manta a lokacin akwai wani masallaci da Allah ya saka wa Ahmad domestic lokacin shine domestic
4: Amal
3: da shi muka je har wannan gari har ga matsalar garin ma ba ma makarantar islamiyya akwai musulmin daidai ku wasu to rashin ilimi da rashin karantawa sai su ridda su koma wancan addini kaga mace ta koma kirisa bahaushiya saboda an musu ihsani kuma an ja su a jiki ana kyautata musu ya gani yace to wannan waje ya kamata a yi makaranta ba na manta gaskiya a ƙasa da wata hudu aka gina wannan makarantar islamiyya a wannan waje kuma aka nemo malamai wanda masana kuma ƴan garin ba wai waje aka fita ba wanda suke da wannan ilimin aka kawo su wannan waje suka ci gaba da wa'azantarwa da karantawa da ƴaƴansu da hadda su manyan aka kafa makaranta ta dattijai na wannan yanki suke karantawa dan tafiyar da muka yi tafiya ce mai nisa a kafa ma aka rika tafiya saboda wajen mota ba za ta shiga ba babur ma wani wajen ba zai shiga ba saboda an yi ruwa haka muka rika shiga da cabalbali muka je har wannan waje wallahi ban yi nayi mamakin yadda aka ce aka zo aka shigar da ƙasa da siminti da har aka je aka gina wannan waje kawai ni dai an kai mu wajen bude wannan makaranta mu kuma muka kokarin liyazin da sauran ƴan gari da ƴan hizba na wannan lokaci su ganin cewa wani malamai ya kamata a dauka a wajen Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanka musu albashi suke karantawa suke ta wannan akai ta samu ta dalilin wannan makarantar wanda za su shiga musulunci in suka zo su kai ƴaƴansu ma suna wani addinin daban daga ƙarshe ƴaƴansu ce su musulunci za su haka dai akai ta samu wanda za su musulunta muka ringa zirga zirga daga wannan gari zuwa nan Kano a zo a ba su kalma a ba su taimakon da ya kamata haka dai abubuwa suka ci gaba da tafiya a wannan lokaci
4: masha Allah
0: to mu dawo kan baba marabiyu hulin naka guda yawa in an ce kai ne Ganduje Foundation ba wanda zai musu da mu saboda kowane committee ba inda baka da ruwa da tsaki a cikin sa idan Ganduje Foundation da aka gina ta ai hubusi aka gina ta a matsayin cewa wani wakafi ne da shi shugaban gidauniyar ya dauko mu kansa tare da iyalansa cewa za su yi wannan aiki kuma ayyukan nan an ce akwai rukunoni guda 11 na waɗannan aikace za mu so ka ji mu ji waɗannan rukunoni ɗaya bayan ɗaya domin saboda kowannen su za mu so mu ringa taba alli a cikin sa mu ji me za mu iya ga yauna a ciki domin saboda aikin ba na ƙarewa ne ayyuka ɗaya ba baba wannan irin rukuni ne na aikace-aikacen gidauniyar Ganduje Foundation
1: assalamu alaikum alhamdulillah kamar yadda na ce gidauniya ce da aka dora ta akan doron addinin musulunci duk abin da take yi na musuluncin ne to kaga a ciki dai akwai musuluntar da waɗanda ba musulmi ba akwai karantar da ko kuma musabaka ta karatun Qur'ani mai girma don azabarar da yara san muhimmancin Qur'ani da yadda ake karanta shi haddace shi da ma sanin ma'anarsa kuma da yin aiki da shi bayan wannan akwai bangaren lafiya shi kansa bangaren lafiyan nan an kasa shi za a ce kashi biyu akwai inda ake tara mutane a faɗo ta kalmar hukuma a tara mutane a yi shela kowa ya fito mace da namiji yaro da babba a duba lafiyarsa a ga meye matsalarsa ai maganinta kuma ana tafiya da tawaga da ta kunshi duk wanda kake tunani a bangaren lafiya da likitoci da nurse da ungozoma da masu bincike irin na laboratory wato za ka irin masu karɓar jini fitsari kashi duk wani abu dai wanda a cikinsa shi kansa likita da waɗannan ya dogara su kawo masa abin da suka binciko ya ga menene matsalar wannan mutane har da masu ɗaukar hoton sassan jikin mutum kuma akwai masana harkan magani wato pharmacist kaga dai an tafi da kusan kace da kowa da kowa masu bincike su yi bincike su gaya likita mai suka gano likita bisa ga bincikensu da tambayoyin da zai wa mara lafiya da irin gwaje-gwajen da zai yi duk wannan za su tabbatar da cewa wannan ko waccan gabatar da lafiya menene ainihin matsalarta to kaga daga zaran an san meye matsalar to an ma ci rabin gacin da za a je an ci rabi na alawa da mutum lafiyarsa sannan da yake na ce bangare biyu ne wannan na gaba ɗaya ne duk irin ciwon da yake tare da mutum da an gano za a ba shi maganin shi sannan akwai bangaren kula da ido duk larurar ta shafi ido akwai larurar ido aƙalla za mu ce guda biyu ko ma uku akwai yana akwai trachoma akwai glaucoma waɗannan nau'in cututtuka ne da suke shafar ido za a bincika idan an bincika za a tabbatar da cewa wannan magani yake bukata ya daga ido ya warke wannan tabaro yake bukata a ba shi ya ƙara masa gani wannan aiki za a wa idan nan a tabbatar da idansa ya dawo bai abu shi ya makance ba shi yasa wani lokaci shi da kansa ya ce ya roƙi sarkin makafin Kano ya masa izini ya rage masa talakawansa to kuma alhamdulillah shi kansa mai girma sarkin makafin Kano ya yarda saboda ya san ai alheri ne wannan rage masa talakawan arawa ji al'umma masu gani da idan su kenan saboda haka wannan bangare na kula da ido muna bin mutane ne kowace local government 44 din nan ba wanda ba mu je ba sau biyu mun yi fili mun yi maimai a wannan kuma duk inda aka samu mutane masu matsalar ido an maganta waɗansu gaskiyar magana shine sanda za su zo suna dab da zama makafi to an ceto idan su an lalace su kan hanya ba sa ba su tafi ba su makance ba ba su ma kama hanyar makancewa ba an lalace su bisa hanya kuma wannan kamar da na faɗa mutane local government 44 din ba wanda ba mu je ba kuma wani lokacin idan muka tafi bin me yake yi ya ga me ake yi ko kuma in ya bi mu sai ije dabdasan da za a rabawa mutane magani kai hatta cikin tiyatar da ake aikin idan shiga yake yi kuma ina so mutane su sani wannan abin da yake yi ba fashi kadai yake yi ba ma'ana da shi da mai ɗakin sa da ƴaƴansa duk wannan gurare na ce mun je da su muka ji idan da zaka ce shine gwamnan gidauniya to sai ka ce matarsa mai ɗakin sa professor Hafsa Abdullahi Umar Ganduje ita ce mataimakin gwamnan gidauniya saboda ba inda ba a ba a zuwa da ita haka zalika ƴaƴansa hasali ma a cikin ƴaƴan nasa akwai ƙwararriyar likita wannan zafin nan da ita ake fita Dr. Amina Abdullahi Umar Ganduje to kaga wannan abu wato sai ka ce bari in ce na sojika duk wani ahalinsa yana cikin wannan aiki to Allah ya taimake su Allah ya saka musu alheri Allah ya ba mu kuma Allah ya ba mu jimirin taya su aikin alheri da suka samu
0: masu sauraro gashi mun koru da tattaunawa kuma za mu tafi hutun rabu lokaci daga bisani mu dawo mu daura daga inda muka kwana amma kafin mu tafi hutun rabu lokaci ga sanarwa mai girma shugaban gidauniyar Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana ba da sanarwa akan cewa ya samu sakonni daga ɗaiɗaiku da kuma ƙungiyoyi na al'umma waɗanda suke nuna sha'awarsu ta ba da gudunmawa musamman ma dangane da wa'azin da ake fita na musulunta da waɗanda ba musulmi ba har suke sha'awar cewa za su ba da tallafi da kawo kayan aiki domin saboda a ci gaba a ƙarfafa gwiwar wannan gidauniya mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce yayi godiya kwarai da gaske bisa wannan kishi da kuma wannan kyakkyawan niyya da aka sa. Allah wani subhanahu ta'ala ya saka a cikin mizani na alkhairi. Yace amma ita wannan gidauniya ta Ganduje Foundation hubusi ce da shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samo wa kansa da iyalansa domin saboda ya samu rabauta a gurin Allah subhanahu ta'ala, wato yana gina yau ne dan goba sa. Sannan kuma yace gidauniyar ta tanada dukkan wani abun da ake da bukata dangane da kayan aiki da wato ainihin allowance na ƴan komitoci da wato ainihin kudin sufuri da dukkan wani abu da ake siya domin a raba walau ko a wajen musabaka ko a wajen waɗanda ake musuluntarwa domin saboda a ba su wani tallafi da ihsani na wato ainihin da ake cewa mu'allafatul qulub don a jawo hankalin su, to duk shi yake a cikin aljihunsa. Kuma dan haka yake ganin cewa yana godiya kwarai da gaske, ya hutar da duk wanda yake bukata ya taimaka wa wannan gidauniya da wani abu wanda za a taimaka don ci gabanta. Yace yana roƙon Allah subhanahu wataala ya buɗa masa yadda zai ci gaba da yi ba tare da ya waiwayi wani ba. To wannan ita ce sanarwa daga Dr. Abdullahi Umar Ganduje, shugaban gidauniyar Ganduje Foundation. Masu sauraron mu kamar ne sai zamu tafi da lokaci, kuma yanzu zamu tafi in ya so daga bisani mu da mu dora da gidan mu kwana da kashe mu.

0: To alhamdulillah mun dawo daga hutun rabin lokaci kuma yanzu zamu dora zamu dawo ga Malam Abdullahi Sudi wanda shine wato ainihin sakatare na committee da awa na Gidan Ogunje Foundation. Malam Abdullahi Sudi, duba da irin bayanan da kai da yadda aka fara wato ainihin wannan harka ta fita, kuma saboda in ka duba zaka cewa mutanen ne da kansu suka zo bayan aikin folio da mai girma shugaban Gidauniya Ganduje Foundation wanda ke a lokacin shine mataimakin gwamna kuma shine shugaban committee folio yake zagawa lungu da sako domin saboda wannan aiki na folio. To shine anan ya ci karo da irin wannan al'amari kuma Allah ya cusa masa wannan ilhama ta cewa ya amfani da wannan damar ganin irin halin da mutane suke ciki da kuma wannan yake ganin cewa ga mutane Hausawa abincin mu iri daya, tefafin mu iri ɗaya muke sakawa, sannan gonaki ɗaya muke zuwa muke nomawa, amma wasu suna musulunci wasu kuma ba sa musulunci. Shine zai ga kishin cewa gare ya jawo waɗancan waɗanda ba musulmi da su da cikin musulunci. To za mu da kan aikin ku na da'awa ka'in da na'im. An fita gurare daban-daban da'awar Gidauniya Ganduje Foundation domin saboda za ka cewa duk kungiyoyin da ba kowa akwai guraren da suke ganin cewa nan ne ya fi musu jin daɗi suke so su je su ba da wata gudunmuwa. Wani gurare ne Gidauniya Ganduje Foundation take wato ainihin sha'awa kuma take zuwa take bibiya har aka samu adadin mutanen da a yanzu haka ana magana cewa an tinkari kimanin mutum 43,000 waɗanda suka musunta ƙarƙashin wannan Gidauniya. Waɗanne gurare da waɗanne gurare ita Gidauniya Ganduje Foundation take shiga?
1: Alhamdulillah mai girma Isu, wannan bayani naka haka yake. Wato ita wannan committee na da'awa, ni asali dama in kafin wannan committee akwai committee da muka yi na sa kai da muke wannan aiki tun mahaifina Allah masa rahama yana raye yakan fito wannan aiki da ni da shi wani lokacin ma da Aminuddin tun muna yara suke yin wannan harka ta da'awa. To yanayin da'awar ta foundation ta bambanta da dukkan wata da'awa da ka sani ko kake gani ake yi a jihar Kano. Shi wannan committee na da'awa ba wai iya garin da Maguzawa kadai yake yin wannan aiki ba. A wancan lokacin mai girma Abdullahi Umar Ganduje yana dubuti gwamna cewa duk Kano duk inda ake da irin wannan matsalar wannan committee ya je ya magance ta kuma a jawo waɗanda ba musulmi ba su shiga addinin musulunci. Ba na mantawa a wannan lokaci akwai wani ana ce masa Dinks, wato a sabon garima yake shi ya sha'awar shiga addinin musulunci, yace shi zai shi musulunci aka kawo shi saboda jin yadda Ganduje Foundation take wannan aiki, yasa aka kawo shi nan gidan dibiti gwamna aka ba shi kalma ya musulunta. Dalilin wannan ya ƙara jawo wasu 'yan uwansa wanda yawancinsu ma anyamurai ne, wajen mutum hudu ba zan manta ba a wannan lokaci aka ba su kalma suka musulunta. Daga ƙarshe ma shi wannan ya koma shi kansa aikin da'awa, shi wannan Dink din shi ya ringa nuna mana wasu garuruka a cikin nan jihar Kano din ma, inda cewa wasu inyamurai ne akan ɗauko su daga kudu sukan je can suke yin harkar da'awa, suke ba da kansu kwana a can su jawo 'yan uwan da suke Hausawa Maguzawa kenan cikin addini na Kiristiyaniti. To shi ya ringa nunnuna mana, ya ringa yi mana hanya zuwa waɗannan wajaje. Saboda haka mun shiga garuruwa da yawa, ba na manta akwai nan ƴar Beguwa ake cewa wani gari nan wajen ƴar Tofa. Nan ma mun je akwai wanda suka musulunta a wannan gari. Ganduje Foundation ta je ta musuluntar da mutane da yawa, aƙalla mutum wajen guda 40 an ban manta ba a wannan lokaci, kusan shekara 13 kenan aka ba su kalma a wannan gari, aka ba su kayan sawa da tufa da dai abubuwa dai da ake tallafawa mutum idan ya musulunta, kuma aka dasa bangare na wajen karantarwa har aka gama matsalar su a wannan wajen ruwan sha ne. A wannan lokaci aka sanar da shi kansa mai girma dubiti gwamna a wannan lokaci Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce a je a samu musu da abin ruwan sha. A wannan waje aka gina burtsatse a wannan ƴar Tofa kenan, aka samar da wannan da dalilin wannan burtsatse aka ƙara samun mutane da yawa na gefe-gefen garin ƴar Tofa, su ma suka ji wannan irin abubuwa na alheri da tagomashin alheri suka shigo addinin musulunci. Sannan akwai yankin da muka fi shiga kamar yadda kai magana shine kamar takai da sumaila da ainihin albasu, nan ma da an shi shiga an ba dubban mutane wanda ni gaskiya ba zan iya kawo figures din su da ka ba, sai dai tunda abu ne na record aka rubuta da lokaci da date duk yana wajen shi sakatare da yake sabon a yanzu, shine zan iya dauko ma in ce wannan ward kaza waje kaza a local government kaza mutum kaza, amma dai mutane ne masu dubban yawa, amma abin da zan iya rikewa shine gidan Nagoji wannan gidan na goje Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya labarta mana wannan gida da kansa irin aikin da yake fita kamar yadda na gaya ma yakan shiga aikin polio yaga irin matsaloli na wannan yankuna yaga wannan gida yaga yadda matsalar take ce mu da muke sabon wannan kwamiti mu je mu ga wannan matsalar waje a ranar da muka fara shiga wannan gida da duka da zayi da tsangwama ba irin abin da bamu gani ba gidan nagoje akwai wanda ma yace kai ku yale mu haka daga ƙarshe dai muna zuwa muna tauiya ana abubuwa sai da muka dawo abokai da ƴan uwa kaman kai ka ce mu ma ƴan gidan ne muka ga menene matsalar wannan gida akwai wani bana manta Allah ya saka masa da alkhairi wanda ake cewa dangolota dangolota ka san shi kai ma mun je da kai wannan aiki mallam Isu ka gan shi tsoho ne ya kusan kowa tsufa a wannan gida kuma makaho ne kuma yana da taurin kai a addinin maguzanci yace to shi nasiha baban su ko in ce kakan su shi su ne baban su shi kuma dattijo ne yace tun yana da rai yace zuriyarsa bai yadda ta tafi addinin Christianity ba ko su mutu a maguzanci ko kuma su bi musulmi addinin kanawa wato addinin ainihin musulunci kenan su suna ganin addini ne na kanawa ma haka suke cewa muka tattauna da shi ce baba dangolota yanzu gashi ka tsufa ga yanayin ga abubuwa da kake ciki me zai hana ka to wannan addinin musulunci yace shi gaskiya yana son addinin shi na maguzanci da suke suna jin dadi su shagiyar su su yi tatil din su ji dadi haka dai yau da gobe wani lokacin mu je da zagi da waye ta dawo ya zama ma aboki haka aje da alkhairi da ihsani da waye da irin tauiya kamar yadda na gaya ma ita da awa salo salo ce in ka ce da karatu zaka je to ba karatu take nufi ba da awa tana nufin mu'amala ne sai kai mu'amala da mutane kaga mun ci abinci da su za a kawo abinci wanzu ma sun gama shan giya su haka za a kawo abinci a ce ka ci a jarraba ka a gani kana kyaman mu ko baka kyaman mu in kana kyaman mu to ba za mu baka dama ba in baka kyaman mu to za mu baka dama ganin muna cin abinci da su mu sha ruwan da suka kawo mana mun gani halal ne da sauran su mu ma kuma mu kawo ihsani mu sai suka ji dadin haka suka ce to mu ba za mu yi ba amma ga ƴaƴanmu su shiga addinin musulunci akwai wata ana ce mata Maryam Allah ya ji kanta ita ma a wannan gidan take mu suna ce mata Maryam Makulu dan ta musulunta a tafiyar da muke yi ta shiga addinin musulunci ta dawo ita ma tana taya mu wannan aishi to ta dalilin wannan Maryam din ba murna bus ba Zainab nake so na gaya ma ta dalilin Zainab gaskiya ta bawo wannan yanki na daushanga sunan ward din daushanga nan gidan nagoje ta ba mu nasara ta samu mutane akalla sama da mutum 1000 da wani abu da suka shiga addinin musulunci saboda yanayin ta ita ta zauna da su kuma ita ma ɗan cikin gida ce to ta ba mu yanayin yadda muka samu mulkiyar na samun yin mu'amala da su har ta kai ta kawo a gidan za ka ga ga wasu daga kudu wasu daga onacha sun zo suna kwana a gida a gidan nagoje amma ba su ba su ƴaƴansu su musulunta ba magana ta gaskiya amma mu da muke tohowa daga Kano suna ba mu alhinin mutan ƴaƴansu ce ga ƴaƴanmu su shiga addinin kanawa saboda shi maƙa sunan shi kakansu kenan babban mai gidan wanda yake maƙa shi ya bada nasiha cewa ƴaƴan shi bai yadda su shiga addini na ƴan kudu ba domin su waɗannan mutanen a can suke ma idan ƴaƴanmu sun tafi aiki na kabu-kabu suna maguzanci sun je can ko wasu an ba su addinin Christianity sun je can garin Onacha yin aiki na kwadago sun shiga coci korar su ake a ce waɗannan Hausa ne su ba su yadda ma da Christianity sai ya ce to shi ya ba wa zuriyarsa dama cewa idan sun tashi kawai su shiga addinin kanawa su saje da su wannan shi yafi daidai yafi kusa to wannan shi ya bamu dama gaskiya sosai ta samun waɗanda suke addinin maguzanci suka ringa shigowa addinin musulunci to shine nake gaya ma in kai ka bayanin shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya tura mu wannan waje ya je a lokacin ya ga wannan matsalar har wasu suka yi sha'awar za su shiga addinin musulunci suka ce amma a gidan nagoje a ba su dama ranar kaza za su shawara a dawo za a ba su kalma wallahi ni na mamanta da ranar da Abdullahi Umar Ganduje ya ce ina ɗan kwamitin ku rana kaza fa za mu koma wannan gari shi yana bibiyar abin ba ma mu sani ba ya ce mu to za a je wannan gari muka shirya muka tafi mu muka fara yin gaba ma muka je su kafin mu je ma sun zuba tabarmi da abubuwa
2: za a shiga addinin musulunci sun zata mu zama an saba ba daddai ba sai muka ji jiniya shi da jin yana dubuti gwamna ashe shi da kansa ya to aka zo mutum 15 ne za su karba addinin musulunci muka yi list din su ga su za su shiga addinin musulunci su kuma sauran dattijai na wannan gidan su dangolota da sauran su da suka ce ƴaƴan su za su bada abin ya basu sha'awa sosai yadda suka ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kansa da shi yake turo mu ya ce ku je ku ga meye matsalar ɗan garin nan kuma gashi ya zo da kansa haba abin kawai sai suka sa makota duk wanda suka yi cikin gidan ka san dama abin da yake ciki idan ka girma kai aure to zaka fita daga wannan gidan na goje zaka je gefen garin abtunda gona ce gari ne katu sai ka je ka yanki waje kai ginin ka da iyalinka haka akai to wanda suka fuffuta waje da yawa ganin cewa ba a taba zuwa an kawo wannan abin alkhairi haka yau gashi mataimakin gwamna da kansa ya shigo ga chairman na local government na wancan lokaci ga dakatoci masu limaman masallatan juma'a da wani an yi gayya ba mu sani ba shi ya ba musu invitation mu da muke committee ba mu san ma yayi wannan aiki ba mu dai an dora mana aikin mu je mi tauiya mi wa'azi mu jawo wanda za mu musulunta in wanda za a ba kalma ne a wajen atake a ba su in wanda suka ce su sun yi alƙawari ne mu fada duk dai wata matsala ne aka je bawan Allah ka aka ce mutum 15 ne ya an shi takarda ya wannan ana zaune billahi lazi kawai sai muka ga mutane suna fulfutowa mata yara da wasu dattijan ma na wannan gida ce su ma wallahi su ma ba za a tafi a bar su ba su ma yau sai an wanke su wato an wanke su wato sun musulunta kenan suka taho su ma a lokacin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje mutum 15 yake da figa da abubuwan da za a ba su na mutum 15 akai tanadi haba sai ya ce abin unlimited za a yi a lokacin ba mu san yadda aka yi ba aka samu abubuwan da za a ba duk waɗanda suke wannan wajen sai da aka anshi mutum kusan 94 a wannan lokaci na wannan gidan na goje da aka ba su kalma kuma aka ga menene matsalar wajen aka jawo musu wuta ta nefa aka sassa fulfull lokacin chairman din wannan local government na wannan lokacin shi ya jawo musu wannan aka dai kawo musu abubuwa na alkhairi a wajen sai ga wannan abin alkhairi yayi suka taso tawagar sa har da shi wannan dangolota da nake ga ma bai musulunta ba a wannan lokacin suka je suka ce ba za su je su kai wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje bangajiya yadda yazo ya musuluntar da mutanen su kuma ya kawo abubuwan alheri ya ja su a jiki da an kyamace su mutane ma amma sun shiga addinin musulunci sai ai kuma guza ne ana musu gori ana wai to kuma shi gashi mataimakin gwamna ne da kanshi yazo ya ba su kalma kuma ya jawo limamai ya jawo malamai ya jawo dakatai da dukkan wasu wanda suke manya na wannan yanki sai ga ba a musu kyama ana jin su ana mu'amala suka ji wannan dadi suka je yi masa godiya da taya shi bangajiya na abin da yayi a wajen yace to ku me yasa ba za ku tawo ba suka ce su yanzu ba ta nuna ba amma dai in ta nuna sun masa alƙawari za su musulunta a wajen sa ya kawo abubuwa suka ce su matsalar su kaza kaza ce duk ya biya musu wannan bukata bana manta a wannan lokaci da suka ji dadin wannan abin da aka yi bayan mun kwana biyu ba mu shiga ba aka turo wani dan gurin cewa mu zo fa saboda mun tafi kuma wani yankin wannan aiki da awa suka ce ana bukatar zuwan mu ci muka je a lokacin ana tauiya shi dangolota a gurin muna tattaunawa da shi da wai sai nace to me zai hana yace to shi zai yi musuluncin nan amma idan ya ji da dadi to in ba dadi da sauransa amma zai dora amanar shi akan ciyaman na wannan committee da shi secretary a bashi kalman nan ya musulunta amma matsalar sa kaza kaza kaza a lokacin muka ji dadi saboda ya bi kowa tsufa a wannan lokaci
3: kuma yana tasiri a gurin mutanen
2: ba da jima mana ce kace ashhadu ya fada ashhadu wajen da ya karba addinin musulunci matarsa ma ta ji dadi da sauransu da ƴaƴansa su ma duk suka ce su ma duk za su to shine dangolota shine dalilin shiga addinin musuluncin sa su je mu su ai sana dai da yawa dattijai na wai ka gansu dai gidan yadda yake to wannan yasa dattijan nan jin dadin da abin ihsani da kyautata da na Abdullahi Umar Ganduje ya yi musu suka shigo addinin musulunci to akwai ranar da su ma wasu suka ƙara tahowa kasan kuma su rukuni su ba iso suke yi ba kawai sai dai ka gansu sun taho kuma sai ya bada doka cewa security idan ya ga mutanen nan sun zo daga ƙauye a daina korarsu zai iya zama saddin an sabilillahi. Shi wajen shi suke zuwa a daina hana su shigo gidan gwamnati, gidan dibuti gwamna ne. Ko me Allah ya saka wa mai ɗakin Dr. Abdullahi Umar Gambo. Ita take karɓar su a wannan lokaci, za a sa a yi abinci mai rai da lafiya da kaji da komai, a zo a kawo musu, a kawo ruwan sha da komai. In musulunta za su yi, ƴan kwamiti za a ba su musulunci a wajen Dr. Abdullahi Umar Ganduje baya nan kenan. Za a ba su musulunci. Ihsani dai da ka san Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana nan, ita Hajiya haka za ta yi ta
0: turo. Bara mu tafi gurin ciya ban, shi ma dai akwai wasu abubuwan da za mu tauna. Amma sauraron mu idan yanzu kuka tare mu a cikin wannan shiri, muna tattauna ne dangane da wato ainihin bikin cikar shekara 30 na Gidauniyar Ganduje Foundation da kafuwa tun daga 1996 har izuwa yanzu, kusan kimanin shekara 30 kenan ana gudanar da aikace-aikace da suka shafi aiki na ciyarwa, aiki na kula da lafiya, aiki na wato ainihin ba da tallafi ga mata waɗanda suke wato ainihin masu juna biyu, da ba da wato ainihin gudunmawa wajen harkar samar da ayyukan yi da samar da dogaro da kai. Za mu tafi ga shugaban wannan kwamiti, Alhaji Rabi Musa Garko. Ma Rabi Musa Garko, kareji abinda shi Abdullahi Sude ya yi warwara dangane da musamman gidan Nagoje, kuma da irin tasirin da aka samu akan wato ainihin wannan bibiya da ake yi ta shigar da waɗanda ba musulmi ba. In na kalli cewa ita gidauniya faɗin shigarita kuma ayyukanta wato ainihin suna nan da yawa, mu tafi ga maganar wato ainihin gina masallatai da makarantu, wanda shi ma wani rukuni ne da yake wato ainihin ƙarfafar su addinin musulunci, ganin cewa addini yana da buƙatar guri, muhalli mai tsafta, kyakkyawa, ingantacce, kuma yana da buƙatar wato ainihin koyarwa domin a san wato ainihin me ake yi, domin shi addini sai da ilimi. Ya za ka bayyana ayyukan da Gidauniyar Ganduje Foundation ta shirka shafi masallaci da kuma makarantu?
4: Alhamdulillah, wato kafin in zo ga amsar tambayarka, abokin tafiyata Malam Sudi ya yi zance akan sanda shi mai girma tsohon gwamna yake mataimakin gwamna da fitar da yake yi zuwa aikin polio. Wannan fitar da ake yi da ni ake yi, amma a gwamnatance ake tafiya. Ba kiri korar polio, wanda shi ne shugaban kwamitin korar polio, da turanci ana kiransa chairman ne na polio eradication committee na Kano. Ni kuma memba ne na wannan kwamitin, so da haka tare muke tafiya da shi. Mu muna raka shi aikin polio ne, ashe shi idansa yana kan wani abin daban, shi ne me zai yi ya ƙara wa musulunci al'umma. Duk local government da muka ji da shi, kuma wata local government ɗin mai wuyar shiga, mun taɓa zuwa wani wuri a ƙasar Samela ne, aka ce da shi ranka daɗe mota ba za ta iya zuwa garin da aka yi harin aje ba, sai ce to aje inda mota za ta iya zuwa. Muka je inda mota za ta iya zuwa, ya sauko, kowa ya sauko, aka taka. Ina tsammanin zai kai kusan kilomita 2 muna biye da shi.
3: Yana tafiya a ƙasa?
4: Yana tafiya a ƙasa, kuma aikin polio da muka je. Ashe duk yana kula da abubuwan da suke faruwa a addinance. Saboda haka muka je wannan guri, muka yi abin da za a yi, aka dawo. Kuma ta bayyana kamar yadda Malam Sudi yake bayani a kan gidan Goje, akwai ƙananan local government nan guda 3 wanda ni ɗaya mata wacce ta kai su mai lagarko. Akwai cincirin da waɗanda ba musulmi ba a gurin, shi isa ka ga kamar an fi ba da ƙarfi a nan. Amma sauran guraren ma ana sanar da su, kuma za a je. Amma nan dai tun da mai girma tsohon gwamna ya ce zara ba ta barin da mai, so yake sai wata rana an waye gari babu wani wanda ba musulmi ba a Kano. To abin da ake yi kenan. Idan na dawo batun masallaci da makarantu, mai girma tsohon gwamna kuma shugaban Gidauniyar Ganduje Foundation ya ba da duk abin da ake bukata. An gina masallatai na Juma'a aƙalla guda 21 a wurare daban-daban. Waɗansu ma kamar da kai ma ɗazu ka ambata, ba ma wai a Kano ba, hatta a Kwara State a Ilona akwai wani guri da aka je Shagwe aka gina masallaci. Yanzu muna jiransa nema in aiki ya ɗan lafa masa, mu raka shi a je a buɗe wannan masallaci. Nan kuma makarantun nan namu, manyan makarantu da suke tsakanin Kano da Jigawa, an gina masallaci. Yanzu dai misali ba zan iya kawo su, ba lokacin ma za a kawo su, amma dai na san an gina masallacin Juma'a a University ta Wudil, an gina a Dutse, an gina a nan kuma irin su dambazau dambazau fata kasar da kin tofa da akwai wata dambazau din a wajen Sumaila kuma hatta kasar Niger an gina masallaci so da haka yanzu in ka dunkule a dunkule a kallar kamar yadda nace ba a kasara ba ana da masallatan juma'a guda 21 ana da kananan masallatai na hamsa salawati a kallar sun kai 17 a wurare daban-daban to kuma duk inda aka gina masallacin nan ai daman musamman a bangaren da yake nan ake musallatar da mutanen to kuma an aje kamar yadda ka faɗa akwai malaman da aka dauko su koya addinin musulunci a tabbatar

0: cewa ba kawai tafiya ake ba a waiwaye ba, a'a, a musallantar, a gina masallaci, a yi makaranta, a ɗauki malamai wanda suke koyawa waɗannan waɗanda suka musallanta, a koya musu addinin Allah. Dama ai maƙasudin abin shine ashi da'awa kamar tana nufin kira, kuma kamar yadda na taɓa faɗa a baya, kira ga me, kira ga kaɗaita Allah, bauta masa shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Dama ai tunda ake ma ko annaban Allah da Allah ya turo, ai abin da suka yi kenan, har zuwa cikamakin tsarin annabawa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala wa sallam, wanda shi ne annabin ƙarshe, ba wani wahayi da zai kuma zuwa tunda wahayi ya tsaya daga kansa. Abin da ya yi kenan, ya kira mutane zuwa addinin Allah, kaɗaita Allah, bauta masa shi kaɗai, ba aboki, shi kaɗai wahdahu la sharika lahu, babu abokin tarayya. To ai wannan abin da mai girma tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje yake yi, ai koyi ne, kamar ɗorawa yi a kan abin da dama Allah ya turo manyan bayansa su yi, yanzu ake ƙara jaddadawa ake yin wannan aiki. Kuma kamar yadda ka sani, duk inda aka je mutanen nan da ake sai an tambaye su, wa ice ka shigo ka shiga musulunci, tun da haka aka yi ko wani abu aka yi ma alƙawari, sai a ce a'a, ni ne na ga ya kamata in shiga addinin, bazaraɗin kaina na shiga. Kuma ka san cewa idan an musulunta da mutane, tun ana ɗauko su a mota a kawo su su zo a musulunta su a nan Kano, yanzu aka dawo bin su ake yi inda suke a musulunta su a can. Idan ma an tara su sun kai yawan da za a iya tara su a yi bikin taya su murna, a bi su can, a musu abin da a musu a can. Shi yasa kwanan baya muka je, akwai university jami'a wadda Istiqama, wadda mai girma sanatanmu na kudu Kawu Sumaila ya gina, shi muka roƙa mutanen nan maimakon su taho Kano ya zama mai sauƙin baƙi, ya ba da masaukin baƙin, ya ba da alheri a ba baƙin, ya kuma ya zo da shi aka yi duk abubuwan nan, ya magana mai kyau. Daman shi ma a sanda ɗin ma ina tsammanin shi yana cikin malaman da suke nan, don baka taɓa yin Kawu Sumaila ya yi magana, baka je ya kawo ko nassi na Alƙur'ani ko na hadisin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To wannan abu ana ci gaba da yi, kuma muna fata za a cika bayan wannan matuƙa, kuma wannan abu da ake yi kamar yadda kullum muke faɗa. Mai girma tsohon gwamnan jihar Kano baya buƙatar tallafi ko taimako daga kowa, da kullum a jiyarsa yake yi. Shi yasa muke cewa yayi kafin ya zama gwamna, deputy gwamna yayi, sanda yake deputy gwamna yayi, sanda yake gwamna, yanzu ma da baya gwamnan ba shi da wani madafin iko na siyasa, za a ce ana yi, kuma za a ci gaba da yi.
1: Malam Sudi, wani tasiri nake so ka baya mu dangane da wato ainihin gidan na gojan nan, saboda yadda ya ɗauki hankali, kuma aka ce hatta wanda aka musuluntar a gidan na goje, domin saboda ana zuwa gidan na gojan tsawon shekara kamar ka ce 15, ana zuwa ana dawowa, da ƙarshe har an samu daga cikin waɗanda suka musulunta yanzu ya je ya karatu har ya zama liman, kuma an gina musu masallacin juma'a da babban makaranta, kuma yara suna ta karatu a cikinta. Ya za ka bayyana wannan kuma?
2: Ai shi ne kamar yadda nake faɗa ma, wato shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje in ya shiga gari ya samar da wanda suka musulunta, ba wai ya bar garin kenan ba, akwai abin da ake cewa bibiya.
3: Haka ne fa,
2: kullun zai ce kun je garin nan kun ƙara ganin matsalar su, mun muna ganin cewa ai sun kusa ƙarewa mutanen nan a Baisha, ya ce a'a koma. Shi so yake yi sai ya kai abin kusan ƙarshe, da an ka duba a garin ai cocina sun fi yawa a wannan waje. To ta kai ta kawo ma sun tattashi, wasu sun barta saboda yawan musulman da suke wannan waje, da kuma shi wannan ka ta fara masallaci na juma'a da aka yi. Kuma kamar yadda na gaya ma, akan sa malami da zai ringa karantar da su, sannan idan mutum ma karatunsa ya ƙara ƙwari, a ɗauki nauyinsa ya je ya ƙara faɗaɗa karatunsa, kaje shi ne aka samu wannan limami wanda shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya bashi musulunci, ya musulunta ta hannunsa, kuma yanzu shi ne limamin masallacin juma'a a wannan gari. Kaga ya yi karatu sosai, kuma malaminsa shi ne limamin wannan masallacin juma'a na garin Takai, masallacin juma'a na Takai, wato shi ne malaminsa, a wajensa ya zauna ya yi karatu soro
1: tun daga bakar zuwa nasi sannan yazo yayi karatun littattafai yayi abubuwa sosai suka ga karatun sa ya nuna saboda haka da aka zo aka gina wannan masallaci
2: daga shidan gurin ne
1: mutane suka je kowa yana neman limancin wanda suka yi karatu kowa aka je aka yi kasan akwai abin da ake cewa gwaji za a kai mutum za a kai shi wajen sarki ai mai jaraba kaga akwai malamai a masarauta aka tafi da su duka a ciki duk wanda aka je aka tantance karatun sa ba a ga wanda karatun sa yayi kwarin na shi wannan wanda yayi musulunta ba saboda ya samu karatu mai inganci kuma akwai zil na su yi karatun da akwai kuma sha'awa da kuma gudunmawa na daukar nauyin karatun su da Abdullahi Umar Ganduje yake yi yasa suka yi wannan
2: alhamdulillah
1: dalilin wannan yasa ya zama shine aka zaba ya zama wannan limami sannan kuma in ka duba ka gani akwai garin da nake so na gaya ma garin sarkin noma shi ma garin nan da sarkin noma akwai wanda irin wannan mu'amalar da Abdullahi Umar Ganduje yake yi da su yasa sarkin noma na wannan garin ya karba addinin musulunci wanda yasa aka kai shi Saudiya yace ka je ka ga inda kabarin Muhammadu Rasulullahi yake ka ga kuma inda mabubugar addinin musulunci take wannan bayanin da muke gaya muku abin ya fa

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yardarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yardar Allah, za a samu waraka. Ni kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: bikisu masala ina woje nkani kemeche kana mafarki iri iri baki agani kenki akwe wesu wonde nsina tepia takalmin maze chiri akafansu basiseni ba azwa samuaji ablikisu ana rumpalamba tokos kariku yuku skure mkunzo za kugani hotona defari hijabu kama inde nike gia mukukulu adede ana hii say de geskia
1: Na gaishe ku sunana Alhaji Habib ina nan a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya yake gudana a halin yanzu a El Dorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano a kanan Dabo
2: kana zuwa wajen zaka same mu muna Baja Kolin magunguna
1: ina nan
2: kar ka manta
1: rumfa mai lamba 6
2: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauki nauyin da yara taya a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan laluwar to ka kira ni akan lambar waya
1: 0800 637 7717
2: kar ka manta ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin laluwar da abin da yake haifar da laluwar domin baka magani wannan ciwon ne daidai yake da irin mutane da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayin ka da namiji kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
1: a rumfa mai lamba 6
2: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada soyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya daya kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
3: kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolin magungunan gargajiya yake gudana
1: a kasuwar Baja Kolin maganin gargajiya a El Dorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6
2: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
3: ko ka cana akan lambar waya
1: 0800 637 7717 0800 637 7717
2: sunan dai Alhaji Habib na bar ku lafiya
1: sai kun zo
4: assalamu alaikum jama'a ni ne babu mai ido wanda ake kira da sarkin maganin tsaftar ido jama'a akwai wasu tushe da ganyayyaki masu ƙarfi wadanda ake amfani da su wajen taimakawa matsalolin ido iri-iri akwai abubuwa masu amfani da yawa da Allah ya sanya a kusa da mu amma abin da yafi muhimmanci shine gano su da kuma amfani da su yadda ya kamata domin su amfane mu sosai kada ku bari wannan dama ta wuce ku a yanzu haka ina wurin taron kasuwan magani da ake gudanarwa a El Dorado hanyar Airport Road kusa da gidan Man Aliko za ku same ni a rumfa ta mai lamba 14 lambar wayata ita ce 0800 037 0055 idan kuna fama da kowace irin matsalar ido ko da matsalar tana da tsanani ko wata ciwo matsin ido ko wato dusar ido ko kuma wata matsalar ido idan idonku yana kaikayi ko idan kun tashi da safe kuna jin kamar wani abu ya rufe muku ido ko kuna gani kamar akwai yanar gizo a gaban idonku ko idonku yana yin ja kuna samun wahalar karatu ko idan kuna fara karatu sai kamar harufan suna motsi sama da ƙasa har ba za ku iya karatu ba sai da tabarau idan kuma tuki da dare ya zama da wahala ko hasken fitilu yana damun idanunku don ziyartar wannan bikin ina rumfa na mai lamba 14 a El Dorado kan hanyar Airport Road kusa da gidan man Aliko sunana babu mai ido wanda ake kira sarkin maganin tsaftar ido lambar wayata ita ce 0800 037 0055 na zo da champion aikilinza bana ba mutane magani za su sanya a cikin idanunsu kai tsaye dukkan magunguna na sha ne kawai champion aikilinza ne nake amfani da shi wajen taimakawa wajen matsalolin ido akwai abubuwa da yawa da akan iya haifar da matsalar ido wataƙila abincin da kuke ci bai dace jikinku ba ko kuma yawan kayan zaki da sukari yayi yawa a jikinku haka kuma yana iya kasancewa wata cuta ko infection ce ta samu a jikinku ko kuma hawan jininku bai daidaita ba ko kuma kuna daga cikin mutane yanda suke kallon computer ko waya na tsawon lokaci daga safe har dare, watakila kuma kuna yawan fuskantar hayaki ko kuma idan ana shirin ruwa ko iska mai karfi, yashi da wasu ƙananan abubuwa ma suna iya shiga cikin idanu, ko karamin yaro da yake wasa da yashi ko wani abu ya shiga cikin idonsa, haka nan na iya shafar idonsa. Sabulu da ruwa da suka shiga ido ko kuma da ciko ruwa mara tsafta da ya shiga ido na iya haifar da matsalar ido. Kowace irin matsalar ido ce kake fuskanta, muna amfani da shi da ganyayyaki masu ƙarfi wajen taimakawa wajen magance ta, domin ku sake samun ƙwarin gwiwa. Ku tabbatar da kun zo rumfata da take lamba 14 a cikin kasuwar Baja Kolin magunguna na Eldorado ka hanyar Airport Road. Kuna iya kira na a wannan lambar waya 08037400055, idan sake maimaitawa 08037400055, sai kun zo. Nagode.
5: Masu sauraro na gida, barkanku da warhaka, sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin mu na kiwon lafiya. Sunana Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na da ke sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya, na yi fice ne a bangaren kacal, ina nan a kaso Baja Kolin magungunan gargajiya da ke gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road da ke birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi, idan kun manta da sunan kar ku manta da mai sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11, rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 07 3 4 6 4 0 7 3 4 6 4 0. Ni Alhaji Fatayi na kwari ne a bangaren matsalar jijiya kadai, watakila kana fama da irinsa kamar ciwon gabobi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka, ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka, wanda yakan zama matsala sosai, ko rikewar kwankwasanka. Kamar yadda kuka sani, Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita, wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala, ita ma faduwar ta tazo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum, wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu. Jijiya ita take kula da hannunmu, ƙafafuwanmu, idanunmu, ƙwaƙwalwarmu. In matuƙar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar Baja Kolin magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu. Kana zuwa, akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka, domin sanin maganin da za mu baka. Ku sani, maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kaɗai ne ɗan ƙabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu, da na haɗa saiwa da jijiyoyi 16 don haɗa magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah za ka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da ƙyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa za ka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai, ko tafiya za ka yi da ƙafa, gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki ɗaya. Same mu a kaso Baja Kolin magungunan gargajiya. Za ka same ni Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na da ke sa ka yadda sandarka ka taka da ƙafanka a rumfa mai lamba 11. Ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauƙi ko ya dinga yin shi kaɗan-kaɗan, hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala. Idan wannan jijiyar ta samu matsala, babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗa namiji. Kawai ka zo kasuwar Baja Kolin magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 07 3 4 6 4 0. Sunan Alhaji Abdul Fatayi, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Sai kun zo.
2: Na bar ku lafiya.
6: Mama Ijeba oyoyo, mama Ijeba oyoyo, mama Ijeba ta danno dan dan dan dan dan dan dan daga Ogun State. Eh, mama Ijeba ta zo daga Ogun State, stand number 45, tana nan a tanti mai lamba 45 07 3 4 6 1 2 0 wato 07033 61 20 40 0773 3410 0 Mama Ijebo? Eh, Mama Ijebo kwararre mai maganin gargajiya. Abin da ya shafi kirji, sigari wannan irin matsiyata. Idan kana shan goma, ka ƙara goma a kai su zama 20. Mai lafiya shine engata, koda wajen ibadar Allah. Shi mai lafiya daban yake da marar lafiya. Mama Ijebo, habba mala, ka shiga ban daki, ka rasa abin da yake damun ka. Kai kanka idan wata kana ta fito daga jikinka, sai ka firgita. Saboda zaka ji babbas, pass pass pass. Habba mala. Mama Ijebo ta danno duk irin wannan matsalolin in ka je gurin Mama Ijebo zance ya kare duk wani abu da ka sani na nau'in abin da ya shafi kirjinka to in ka je gurin Mama Ijebo magana ta kare in dai a kirji ake ji zuwa gadan baya zuwa abin da ya shafi in ka shiga ban daki kana numfasawa da kyar he ka ce mai haihuwa to ka je gurin Mama Ijebo Mama Ijebo ta zo daga kasar Ogun tana nan a rumfa mai lamba 45 stand number 45 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da take ci a halin yanzu anan airport road a El Dorado cinema jikin gidan mai Aliko bangaren abin da ya shafi mata musamman a mahallin Shahid mata idan kuna samun irin wannan matsaloli ku tinkare ta kai tsaye bangaren abin da ya shafi bakon wata ku mata kun san abubuwan da suke damun ku ku tafi gurin Mama Ijebo ta zo tun daga Ogun State domin za ta baku magunguna da suka dace da rayuwarku wanda za ku ji dadin al'amarin ku da kanku iga haihuwa daga Allah take ku dangana da Mama Ijebo Mama Ijebo bangaren an yi aure an kasa haihuwa shekara da shekaru babu rabo Allah ne zai bada haihuwa amma dai aje gurin Mama Ijebo Mama Ijeban da ta zo daga Ogun State tsohon mata ce mai shekaru da yawa dattijuwa ta san kuma maganin gargajiya a inda magana ake yi maganin gargajiya ka tinkari Mama Ijebo kai tsaye a tanti mai lamba 45 daga Ogun take ka san kuma jihar Ogun da tsazuba da magungunan gargajiya iri-iri da ganyayyaki nau'i-nau'i Mama Ijebo daga Ogun rumfa mai lamba 45 0773 3410 wato 0703361204 0773 3410
7: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararre mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido shi yana jinyan ido ne kawai. Banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako sai an yi da gaske ake iya ganin sa saboda masu son ganin sa saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwa ce ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road wato filin El Dorado Cinema Kano yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19 rumfa mai lamba 19 stand 19 Alhaji Faruk mai maganin ido ko lamban wayansa 081 40 50 40 0 81 40 50 50 shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200 kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane nasu na sha ne kawai sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu duk da ilimi da yake da shi game da lakunkuna na jinyan ido kuma sannan gashi aikin gidansu ne duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani dan haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19 idan taka gwaji ne da na'urar zamani to za a yi muku in ma sha a baku za a baku shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne koda daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadaran jinyan ido na sha na tarihi ba wanda ake sawa a cikin ido ba dan haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idonsu to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19 rumfa mai lamba 19 stand 19 ko lamban wayansa 081 40 50 55 wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido kumburin idanu ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori sai kun zo
8: Barkan ku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana. Ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana wanda ya kwai a bangaren matsalar mazazalla kawai. Yana nan a rumfa mai lamba 15 stand 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road dake Kanan Dabo. Ko ka kira shi akan lambar waya 081-443-8094. Baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarin.

0: a matsayinsu na ɗa namiji da ta kai ba su iya soki nauyin da yawa ta yi auyen su. Mai sauraro, idan kana jina kuma kana cikin irin waɗannan mazajin da za ka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga ko kuma ciwon sanyin da ya daɗe a cikin jikinsu da ake ɗaukansa a sanadiyar banɗaki mara tsafta, yawan ciwon kai, ciwon ƙugu, yawaitan fitsari akai-akai. A wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko ka ji yana fitowa kaɗan-kaɗan. Duka wannan ya shafi mazantakanka a matsayinka na ɗa namiji da zai iya haifar maka da ƙarancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa taɓuka abin ƙwarai. Ku zo rumfa mai lamba 15 stand 15 ka sami Alhaji Abbas wanda aka fi saninsa da Baban Ghana, wanda ya ƙware a ɓangaren maza zalla ne kaɗai, domin ba ka shawarwari ta yadda za ka gyara gidanka cikin sauƙi. Ka kira shi a kan lambar waya 0814423804. Ana kiransa da Baban Ghana ne saboda shi kaɗai ne ɗan ƙabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a ƙasar Ghana. Sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a ƙasar ta Ghana. Shi ya sa yake amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani. Ku tuna fa, Baban Ghana ya ƙware ne kaɗai a ɓangaren matsalar maza, mazan da ke da rauni sosai da hakan ke zame musu damuwa a ɗakin aure. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani ɓangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya ko kuma gaɓoɓinka, hannu ko ƙafa, dukkaninsu su kasance suna rawa. Hakan kan kawo naƙasu ga gaɓoɓin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Ɗan uwana, kar ka bari ciwo ya kai ka ƙasa da sauran ƙuruciyarka. Alhaji Abbas Baban Ghana na nan yana jiranku a rumfa mai lamba 15 stand 15, ko ku kira shi akan lambar waya 0814423804. Sai kun zo.
1: Sunana Baba Oshogbo, mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ni na ƙwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla, domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina, amma yanzu haka ina nan a nan Kano, inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50, zaka ga hoton zaki a saman rumfata. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 0703338941. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni, Baba Oshogbo, mai maganin jijiya, a rumfa mai lamba 50 stand 50, ko ka kira ni 0703338941. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman ɓangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya, takalmi na fita a ƙafansu, amma ba su sani ba. Zama da ƙyar, tashi da dabara. Zan fara gwada su ne da na'urar kwamfuta don in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 0703338941. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina, amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko ƙafa kuma, sai su tuntube ni, Baba Oshogbo, mai maganin jijiya, a rumfa mai lamba 50 stand 50. Haka zalika, maza masu samun rauni, duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni, Baba Oshogbo, mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa, kuma na ƙwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar wayata 0703338941. Za a ga hoton zaki akan rumfata. Mutum ya fi mutum, magani ya fi magani. amma Ubangiji Subhanahu Wata'ala shi ya fukowa sai kun zo.
0: Barkanku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana. Ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana wanda ya kware a bangaren matsalar mazazzalla kawai.

0: ayyukansa a sanadiyar ban ɗaki mara tsafta. Yawan ciwon kai, ciwon ugu, yawaitan fitsari akai-akai. A wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko kaji yana fitowa kaɗan-kaɗan. Duka wannan ya shafi mazantakanka a matsayinka na ɗa namiji da zai iya haifar maka da ƙarancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa taɓuka abin ƙwari. Ku zo rumfa mai lamba 15 stand 15 ka sami Alhaji Abbas wanda aka fi saninsa da Baban Ghana wanda ya ƙware a ɓangaren maza zalla ne kaɗai domin baka shawarwari ta yadda za ka gyara gidanka cikin sauƙi. Ka kira shi akan lambar waya 0814423804. Ana kiransa da Baban Ghana ne saboda shi kaɗai ne ɗan ƙabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a ƙasar Ghana. Sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a ƙasar ta Ghana. Shi ya sa yake amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani. Ku tuna fa, Baban Ghana ya ƙware ne kaɗai a ɓangaren matsalar maza, mazan da ke da rauni sosai da hakan ke zame musu damuwa a ɗakin aure. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani ɓangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya ko kuma gaɓoɓinka, hannu ko ƙafa dukkaninsu su kasance suna rawa. Hakan kan kawo naƙasu ga gaɓoɓin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Ɗan uwana, kar ka bari ciwo ya kai ka ƙasa da sauran ƙuruciyarka. Alhaji Abbas Baban Ghana na nan yana jiranku a rumfa mai lamba 15 stand 15 ko ku kira shi akan lambar waya 0814423804. Sai kun zo.
1: Tapas ko reji kan babu tantama na kuke kuma sassa daban-daban na kalmar kuma kumboso ga naku honorable Musa Khalid Wada wanda ya ga takar kamar sajja mai kuntar kalmar kuma kumboso karkashin tutar jam'iyyar ADC mai alamar masabaha kai malam lada matashi kuma matasa fasihi adali miki mai hangen nesa mai tausayin al'umma wanda ya kudura ne kawo sauye-sauye ta fannin ilimi lafiya ba mata jari kuma matasa sarawoyin dogaro da kai wanda yake irin waɗannan sauye-sauye sune za su mai da kumboso sabuwar filfil kuma sassa daban-daban na kalmar kuma kumboso a ranar zabe ya fitar dango wajen dangulawa honorable Rabiu Musa Khalid ruwan kuri'unku daga tutar jam'iyyar ADC mai alamar masabaha domin haɓaka kamar kumar kumbozo ka cokandunta domin al'umma kowa ya dara wannan dai sako ne daga matashi kuma na matasa ɗan gwagwarmaya wato ƙaraye dake kalmar kumar kumbo. E tapas ko reji kan babu tantama na kuke kuma sassa daban-daban na kalmar kuma kumboso ga naku honorable Musa Khalid Wada wanda ya ga takar kamar sajja mai kuntar kalmar kuma kumboso karkashin tutar jam'iyyar ADC mai alamar masabaha kai malam lada matashi kuma matasa fasihi adali miki mai hangen nesa mai tausayin al'umma wanda ya kudura ne kawo sauye-sauye ta fannin ilimi lafiya ba mata jari kuma matasa sarawoyin dogaro da kai wanda yake irin waɗannan sauye-sauye sune za su mai da kumboso sabuwar filfil kuma sassa daban-daban na kalmar kuma kumboso a ranar zabe ya fitar dango wajen dangulawa honorable Rabiu Musa Khalid ruwan kuri'unku daga tutar jam'iyyar ADC mai alamar masabaha domin haɓaka kamar kumar kumbozo ka cokandunta domin al'umma kowa ya dara wannan dai sako ne daga matashi kuma na matasa ɗan gwagwarmaya wato ƙaraye dake kalmar kumar kumbo.

aya ce aka yi wasa da ita aka yi mata wani malƙwaye malƙwaye in aya ce to shikenan alal kurh sai mu ce makaruhi ne ga iya bana amma wani abu da baka san shi ba to sai a ce to wannan karabu da shi haka Shehu Usmani ba kuma ya hazzarar da Musa littafai Muhammad Bello ne ma dan sa tun da ba yace ku nisanci wata littafai ya rubuto ya fada daga cikin su akwai irin su Shamsu Ma'ariful Kubra shi ma littafi ne mai su hatimai da wasu abubuwa da abubuwa na irin waɗannan abubuwa da aka ana kiran sunayen aljanu a ce ai hudu bar Fatiha ce waye waye yace tuntuni wallahi Abdul wannan Muhammad Bello kai nake so in ce dan gidan Shehu Usmani ya hazzarar da mutane akan wannan ya hazzarar da mutane su dinga koma irin waɗannan abubuwa yana ɗaya daga cikin hanya ce wato ga hanya mafi sauki wallahi yau kai ikilasi tsakar dare ka tashi ko ka dinga ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagisu duk abin da ka roka insha Allah yanzu ga Allah ya amsa mu Allah duk abin da ka an man yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ay lahumma Allah wane ne yake amsa wa mai kishirwo bukata yayin da ya roke shi shi sa ya kamata a dinga komai ana ilimi kuma in abinda ba gane ba ka dinga tambayar malamai sai manzo sallallahu alaihi wasallam cewa qatalun nafs allati harrama Allahu illa bil haqq shi ma babban laifi ne kisan kai kashe ran da Allah ubangiji bai ba da wata hanya ta shari'a ba salin alin shi sa kisan kai shi ma ba karamin bala'i bane da zunubi mai girma na hudu aklu malil yatim cin dukiyar maraya a baka dukiyar maraya ka aje kai rubda ciki a kai ko kai babban wane ga ta kannanka ka haye ka cinye wannan ba karamin musiba bace babban laifi ne na biyar wa akalur riba cin riba wanda da yawa mutane yanzu babu tsoron Allah riban nan neman ta masu ki meye ruba ba fawai kazamar riba a wajen kasuwanci shine riba ba riba zarranci wani abu zarranci kuɗi duk lokacin da na tashi dawowa sai ka ƙara min kaza ko zarranci shinkafa na ka bani kwano ɗaya ka ce in na tashi dawowa dan da ba kwano biyu ko ka bani yar Hausa in na tashi dawowa ka ce in dawo da yar gwamnati wannan shine riba ka ƙara wani abu shi yana da kyau mutane su tsaya su kallarci wannan babi mai matukar hadari wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi kankanci yace riba babi 70 ce mafi kankantar ta shine mutum kamar yayi zina da mahaifiyarsa kaga wannan ba karamin laifi bane to ya kamata dukkan wani abu shi yasa mutane ya kamata su kaucewa basussuka na bankuna loan na banki in dai ba wata muguwar lalura ce ta zo mutum ba ya kaucewa domin shi wannan da in ka ci to sai a ce sai ka zo ka karo kaza za a baka 500,000 ne karshen ka tashi dawowa zaka dawo da nawa wajen 700,000 da wani abu ko 600,000 zamu so ko wani abu to fa haramun ne zaka kuma abun bai ma albarka ba amma in ciniki ne kamar yadda yin tsarin su Jaiz Bank ai da Jaiz Bank da GT Bank da UBA da ina ne duk iri ɗaya ne duk ko bankuna ne ba su waye ba duk abu iri ɗaya ne yanda Jaiz ko su yanda musulunci yace su yi haka suke amma ribar da suke dorawa percentage din irin ka'idar Central Bank din ce na wannan interest din ruwan da ake da duk iri ne kawai su bambancin su ba za su baka gundarin kudin ba a na ga wani gida ina so an ce gidan miliyan 5 to shikenan sai su je ga mai gida ga dillalai gidan nan miliyan 5 to sai Jai sai ce mun siya miliyan 5 kai kuma miliyan 7 za mu siya ma miliyan 7 haka ne to shikenan sai ka tura mai kai ga so zaka biya shekara 3 a shekara kaza shikenan wanda da loan din ka karba a wancan ba duk kusan haka ne zuma duk wannan fasu amma su kudin suka baka kudin ne ba a so a karawa amma abu ne ciniki shari'a ta yadda ciniki kai ciniki yanzu in siya ma kaza in kara ma riba wannan da fata an fahimta to ruba tana daya daga ciki sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa tawalli yawmaz zahar ana yaki jihadi na addinin musulunci saboda mutun shi ya kawo tsoro sai ya fita a guje sai ya felle to wannan shi ma yana daga cikin manyan zunubai sai na karshe wa qazaful musanatil gafilat shine mutum ne wanda bai jiba bai gani ba baya ma tunanin aikata laifi ko sabo
amma sai mutum sai ya jefe shi da aikata wani zunubi ya masa kage ya masa sharri shi ma wannan babban laifi wannan shine sababul mubiqat manyan manyan zunubai masu alakawa guda bakwai wanda babban malami al-imam al-hafiz az-zahabi ya kai su sai da ya kawo kusan zunubai 70 a cikin littafin sa na al-kaba'ir ya da kyau karanta littafin al-kaba'ir wanda dai dinga dauko manyan zunuban nan sai da ya kai su kusan 70 wanda kamata in kana ɗaya daga cikin su to ka nisance su wanda wannan shine baya da Allah subhanahu wataala ya faɗa ka sai kuma Allah sai ya bude kofa kada a ce an rufe kofar kada a ɗebe hasu sai yake cewa inna rabbaka wasi'ul maghfira ai haqiqa ubangijinka mai mayalwacin gafara ne ai rahamar Allah subhanahu wataala ta yalwata dukkanin komai mana dukkanin gafararsa in ka tuba duk wannan zunuban da ka aikata in ka tuba Allah subhanahu wataala zai gafarta ma kada ka ɗebe hasu saboda Allah mai rahama ne Allah mai gafara ne Allah yana son mu yana kaunan mu shi sai ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kace ya ku bayina wanda kuka kwari kanku kuka yi barna wajen aikata zunubai la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe hasu daga rahamar Allah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah yana gafara zunubi gaba daya kuma shi mai gafara ne mai jin kai daga nan sai Allah ubangiji sai ya karfafa sanin sa ga dukkanin al'amura yace huwa alamu bikum iz ansha'akum min al-ardi ai Allah subhanahu wataala shine mafi sani ga halayenku daga ku yafi ku sanin kanku shine wanda ya halice ku daga tsatsan iyayenku mana daga annabi adamu alaihi salam min turab shine iz ansha'akum min al-ardi ya halice ku bayan da ya halice babanku annabi adamu daga turbaya wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum haka nan yayin da ku kasance kuna entayi a cikunan mahaifanku mata Allah ubangiji ya san mai tsoron Allah ya san shaki ya san mumini ya san kafiri abinda yake nufi kenan ba ana nufin wai Allah ubangiji kamar yanda yake cewa wa ya'lamu ma fil arham shi ya san abinda yake cikin mahaifa amma wasu su yi kokari su inkarin qur'ani zai to ai yanzu an lokaci ya zo ana fadar EDD ana fadar cewa namiji ne ko mace duk da wani lokacin Allah yana bada su din za su gaba fada kuma sai ga an samu sabanin haka amma dai ilimi ya kai cewa din za a iya gane cewa me za a yi fadin MB ne waye da sunansa amma abin da ake nufi ka fadu wannan in aka haife shi zai rayu ko ba zai rayu ba in yazo dan wuta zai zama ko dan aljanna talaka zai zama ko mai kudi shi ake so ka bada labari kaga ba wanda sai bada wannan sai Allah subhanahu wataala wala tuzaku anfusakum Allah ya ce kada ku tsarkake kawunan wannan aya tana hana mu dinga koda kanmu muna nuna mu na Allah ne ai kada ku yabi kanku a bisa tafarki na alfahari kada ku shaida wa kanku ku cika ku ne masu tsoron Allah lalle wannan ba abu ne mai kyau ba huwa a'lamu biman ittaqa Allah subhanahu wataala shine ya san wanda yake mafi tsoron Allah shi sa Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa daga Muhammad bin Amr bin Adha yake cewa na ambaci yata Barratu sai Zainab binti Abi Salama take cewa da ni ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan suna yace la tuzaku anfusakum Allah ubangiji ya sani wanda asalin matarsa ce sunanta sai ta ce Barratu sai canja mata yake cewa wannan bai kamata a ambace ta da Barratu ba sai ya canja mata amma har yau zaka dinga jin sunan yaya fa Barratu din wanda manzal a bara'atu ita daban ita Barratu min albir ne daga biyayya ita kuma bara'atu daga kubuta ce kubuta kubutacciya duk da ita ma yana daga cikin sunan da ba shi da wani ma'ana can sosai suna ne wanda ina yawan fadar wannan aramomi masu san alqur'ani in gardi yana takara ko arama yana takara yana karatu sai aka zo aka ce masa an masa haihuwa to izin da yake sai ya sa sunan dan sa wannan in yazo yana cikin tauba sai ya sa bara'atu in yana cikin lantana albiru sai ya ce lantana har kwanaki mun yi haka da wani
an zo masallacinmu aka rada suna wai aka sa yarinya Sima. Yace to wannan ai ba shi da wani ma'ana, Sima suna ne kawai na wasan kwaikwayo na littattafai irin na Hausa. Anan zaka sai Sima tace sai waye da sunan ba shi da wani ma'ana. Wasu yake cewa ai Sima hun ne fi wuje daga Sima hun fi wuje na sha'ila. To duk ya kamata mu dinga gane menene ma'anar suna gaskiya ka. Wani suna ya kamata, akwai suna tabbas zaka iya kiran ƴaƴanka da shi masu kyau in kana son lakabi. Amma wallahi sunayen Laraba na in baka san ma'anarsu ba, wanda ka kira ɗanka da tanko ko ka kira shi talle ko ka ce masa barau ko kuma ka kira ta da delu ko yalwa, ya fi wannan irin wa'incin sunayen na Laraba. Duk ku san ma'anarsa ce wanda wannan na tamasil ka goma ka kenan. Tamasil goma ka kenan. To yana da kyau a dinga tambaya ko duk da cewa yanzu an ƙara samun wayewa, amma duk sunan da za a sa ainihin wannan. Don haka lalle ka'ida a nan shi ne, kada shedan ya kai dan adam, kada shedan ya rudar da kai ya nuna ma cewa ka fi kowa falala. Ana so ka kubata da wannan. Allah Ubangiji zai yi maka wata baiwa ko kaga cewa kana da nagartar ko kana da ilimi ko kana ga, amma kada ka shiga wahamin shedan yana cutar mutane ta nan wajen sai ya nuna ma cewa kai ai duk waje kaza ko duk unguwarmu na fi kowa ko duk garinmu na fi kowa. Wannan ukuda ce shedaniya. Dan kwanaki wani har alfari wa duk kasar Hausa wai babu wanda ya kai shi, saboda yana wasan kwaikwayo. Wanda a BBC suka dauko wani professor yace yanzu to ai yana da kyau ya bayani, yanzu yafi Buhari kenan, yafi wane kenan kaza kaza, yafi wane, yace to a yan wasan kwaikwayo ma akwai wane da wane da wane sun fi shi mabiya a kasa. To irin wannan ana ce masa ukuda shedaniya. In kana wani abu sai shedan ya dinga nuna ma cewa kafi kowa, to kada ka yadda da wannan. Duk lokacin da kake ganin cewa kai kana da wasu baiwa, to zai nuna cewa anta wahidu zamanika, kai kadai ne a zamaninka. To ka fada tarko wallahi, wannan rudu ne, wannan dajala ne, dujalanci ne. Ka dauka dan kana da wani ilimi ko kana da wani makami ko kana da kaza, ka ce ai kai ka fi kowa. Wa huwa min talbisi iblis, yana daga cikin rudarwa ta iblis. Domin in kai duba, in ilimi ne a duniya akwai dubban malamai, in masu kuɗi ne duk duniya akwai dubban masu kuɗi, in kaifin hankali akwai dubban masu kaifin hankali, in taurari ne duk duniya akwai irin waɗannan da yawa, waɗanda za ka cewa in kana ɗaurawa sun fi ka, kana ɗaurawa. Wataƙila kai a iya Kano kai kake, ko a iya Ungo, ko a iya Najeriya, amma duniya fa akwai irinka da yawa. To duk lokacin da mutum zai dinga kawo kansa wannan, da zai sa ya zama cewa ya sami ainihin jin daɗi. Shi sa Imam Ahmad ya rawaito daga Abubakar daga babansa cewa wani mutum ya yabi wani mutum a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zu sai koda shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cewa wailaka, kai canka qada'ata unqa sahibaka, yace ai ka yanke wuyan abokinka, kai canka ka yanke wuyan abokinka. Mana yace idan ɗayanku zai yabi abokinsa la mahala, fal yaqul, sai yace ahasibu, ina tsammanin wane kaza, ina zaton wane kaza. To har kullum ana so mu zama haka, kada mu dinga yadda ana zugan. Wannan shi yasa aka kama wata balbela, kamar yadda Abubakar Imam ya kawo a cikin magana jari, ya kawo wani labari na wasu samari uku masu fasaha, wanda wata balbela da shi na ihu hankali da halilu wayo da waye, sai suka je kowa ya kasa gane balbela, aka ce ya za a gane wane ne zai kama balbela, shi da yazo sai ya zugata, sai yake cewa kai balbelin nan ku ai jiya ku naji kun kwana kuna waka, amma akwai wata wacce ta je wajen sarki jiya ai naji ta fura guwar zaƙin murya. Sai ta ce ai dan ka same ni ma na tsofa ne, da annan yarinya ne ai dan, sai charab sai kama ta. Shi ko Halilu wayo da ya je ya samu da goro, sai dan tsatta mata goro, to sai aka waye gari ana ruwa. To wannan daga cikin hikimomi irin na marubutan mu na da, mana alfahari yakan sa a kama mutum kuma ya zama cewa ya ainihin rudu. To ba a son haka, shi yasa wani mutum ya zo wajen sayyidina Usman, sai ya yabe shi a fuskarsa, sai miqdari baina aswad, sai ya dauko sai ya samu kasa turba sai ya watsa masa, waye kulina cewa amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yana umurtan mu, izala qinal maddah.

0: shida kanin labaran aka ji yanzu kuma ga cikakkunsu tare da Nerabi'u Sadoki Kura. Mataimakin shugaban kasa Kashin Shattima ya ce manyan matakan tattalin arzikin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bullo da su sun cece Najeriya daga durƙushewar tattalin arziki tare da hana kasar wargajewa. Shattima ya bayyana hakan ne a yayin da yake tattaunawa da ƴan jaridu jim kaɗan bayan ya ziyarci shugaban kasa Bola Tinubu a Lagos. Da yake kare matakan tattalin arzikin gwamnatin tarayya, Shattima ya ce lalitar ajiyar kuɗaɗen ƙasashen waje na Najeriya bai wuce $3.9 billion ba lokacin da gwamnati ta karɓi mulki. Yana mai bayyana cewa tattalin arzikin ƙasar na gab da durƙushewa kamar yadda ya faru a Venezuela. Ya ce shugaban ƙasa Bola Tinubu yana da ƙwazo da juriya da kuma cikakken imani wajen ɗaukar matakai kamar cire tallafin man fetur da kuma sake tsara tsarin sauya kuɗaɗen ƙasashen ƙetare. Ministan noma da wadata ƙasa da abinci Sanata Abubakar Kyari ya yi gargaɗin cewa Najeriya ba za ta iya biyan buƙatun abincin al'ummar da ake hasashen za ta kai mutum miliyan 400 ba ta hanyar ƙara yawan filayen da ake nomawa kawai ba. Kyari ya jaddada cewa dole ne ƙarin yawan amfanin gona ya kasance yana ƙara samuwa ta hanyar ilimi da fasaha da kuma ƙarfafa tsarin bayar da shawarwarin noma ga manoma. Ya bayyana haka ne a wajen buɗe taron ƙoli na bunƙasa harkokin kasuwancin noma da bayar da shawarwari kan harkokin noma na Afirka na shekarar 2026. Ministan ya ce ya kamata a ɗauki tsarin bayar da shawarwari da ilimin noma ga manoma a matsayin muhimmin ginshiƙi na samar da ababen more rayuwa wanda zai iya inganta yawan amfanin gona a Najeriya. Majalisar Dattawa ta jaddada buƙatar ci gaba da zuba jari a fannin ilimin bai ɗaya a Najeriya. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa Sanata Ofeyemi Bamidele ya bayyana hakan a birnin tarayya Abuja. A cewarsa akwai buƙatar ci gaba da zuba jari a fannin ilimin bai ɗaya, wanda ya bayyana a matsayin ginshiƙi wajen samar da 'yan ƙasa na gari da kuma shugabanni masu kishin ƙasa waɗanda za su iya jagorantar ci gaban Najeriya. Bamidele ya ce manufar zuba jari a makarantu ita ce samar da yanayin da yara za su iya samun ilimi da ƙwarewa da tarbiyyar da za ta taimaka musu su zamto shugabanni na gari kuma masu kishin ƙasa a nan gaba. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta tura tawagar jami'an da bada agaji gaggawa domin shawo kan wata mummunar gobara da ta tashi a shahararriyar kasuwar nan ta Kubgo da ke a birnin tarayya Abuja, inda gobara ta shafi shaguna guda 21 da kuma wata mota. A cewar wata sanarwa da kakakin hukumar NEMA na ƙasa Ezekiel Manzo ya fitar, bayan jami'an hukumar sun isa wurin nan take suka jagoranci matakan kula da cinkoson jama'a domin tabbatar da tsaro. Hukumar ta NEMA ta ce haɗin gwiwar hukumomi daban-daban ya taimaka wajen kashe gobarar cikin gaggawa tare da hana sake barkewar wata gobarar ko kuma yaɗuwar wutar zuwa sauran gine-ginen da ke makwabtaka da kasuwar. Yunkurin kafa 'yan sandan jihohi wanda ake ganin zai taimaka wajen tunkarar matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara a Najeriya na fuskantar sabon cikas a majalisar dokokin jihohi. Ya zuwa yanzu jihohi huɗu ne kacal da suka haɗar da jihar Edo da Osun da Oyo da kuma jihar Rivers suka amince da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulki da ake son kafa 'yan sandan jihohi. Bincike ya nuna cewa wasu majalisun dokokin jihohi da dama har yanzu ba su fara duba ƙudurin ba, yayin da wasu kuma suka ce suna jiran a turo musu da shi daga majalisar ƙasa. Wannan cigaban ya haifar da damuwa game da yadda aikin gyaran kundin tsarin mulki ke gudana, musamman bayan da majalisar ƙasa ta aika da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 zuwa majalisun dokokin jihohi 36 a ranar 16 ga watan Satumba domin su amince da shi. Majalisar dokoki ta ƙasa ta buƙaci majalisun dokokin jihohi da su samar da matsayar da ma'ana da su sanar da matsayar da suka ɗauka a cikin kwanaki 30. Sai dai wannan wa'adi wani tsari ne na gudanar da aiki, ba wa'adi ne da kundin tsarin mulki ya ƙayyade ba. Karkashin sashe na 9 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 dukkan wani gyara ko kundin tsarin mulkin ƙasa yana buƙatar amincewar aƙalla kashi 2/3 na majalisun dokokin jihohi guda 36, wato majalisun jihohi guda 24 kafin a iya kai ga gyara zuwa mataki na gaba. Yanzu da jihohi huɗu ne kawai suka amince da wannan ƙuduri, har yanzu ana buƙatar ƙarin amincewar majalisun dokokin jihohi guda 20 domin a cika adadin da kundin tsarin mulki ya tanada. Gwamnan jihar Borno kuma shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa maso gabas Babagana Umaru Zulum ya yaba wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bisa farfaɗo da ayyukan bincike da haƙon man fetur a Kulmani. Yana mai kira da farfaɗo da aikin haƙon man fetur a rijiyoyin da ke a jihar Borno domin a can ma a fara samar da man fetur. Zulum ya bayyana haka ne a yayin taro na 14 na kungiyar gwamnatin Arewa maso gabas wanda aka gudanar a zauren taro na musamman dake a gidan gwamnatin jihar Borno a Maiduguri. Taron na kwanaki biyu ya hada gwamnonin jihohin Arewa maso gabas guda shida domin tattauna batutuwan ci gaban yankin da suka hadar da tsaro da kuma hadin gwiwar tattalin arziki. Sauran gwamnonin da suka halarci taron sun hadar da gwamnan Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri da kuma gwamnan Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya. Gwamnonin jihohin Bauchi da Yobe kuwa mataimakan su ne suka wakilce su a yayin taron. Iyalai da dama na waɗanda ake shirin turawa aikin yi wa ƙasa hidima daga jihar Oyo sun shiga cikin fargaba bayan rahotanni sun bayyana cewa masu garkuwa da mutane sun buƙaci a biya su naira miliyan 50 akan kowanne mutum guda daga cikin mutanen da suka yi garkuwa da su akan hanyar Owerri zuwa Onitsha a jihar Imo. Waɗanda abin ya shafa na tafiya ne daga Ibadan a jihar Oyo zuwa sansanonin koyar da matasa masu yi wa ƙasa hidima da ke a jihohin Abia da Akwa Ibom a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari kan motocin bas guda biyu a yankin Umunoha na jihar Imo a ranar Alhamis. Manajan daraktan kamfanin Oko Akwa Ibom Motors Nigeria Limited Isaiah Akpan, wanda kamfaninsa ke tafiyar da motocin, ya tabbatar da faruwar al'amarin. A cewar Akpan, masu garkuwa da mutanen sun tuntuɓi wasu daga cikin iyalan waɗanda aka sace, inda suka buƙaci a biya naira miliyan 50 akan kowanne fasinja da aka yi garkuwa da shi. Ilimi shine ginshiƙin gina al'umma, kuma makaranta ita ce matattara da ake gina tunanin ɗalibi domin kyautata makomarsa. Sai dai abin ban takaici a wasu makarantu ɗalibai na ci gaba da zuwa aji domin neman ilimi, amma ba su da isassun kayan koyo da koyarwa da za su taimaka musu wajen fahimtar darussan da ake koya musu. A gefe guda kuma malamai na ƙoƙarin sauke nauyin da ke kansu, yayin da ɗalibai ke fuskantar ƙalubalen rashin littattafai da sauran kayan karatu. To idan ɗalibi ba shi da littafan da zai karanta ko kayan da zai rubuta abin da yake koya, ta yaya za a sa ran zai fahimci darasi yadda ya kamata? Kuma ta yaya zai iya yin karatu da nazari da sauran ɗalibai wajen samun nasara a jarrabawa? Wakilinmu Kabiru Abubakar Sheshe ya bi diddigin wannan lamari domin jin halin da ake ciki da kuma fahimtar yadda rashin kayan koyo da koyarwa ke shafar ɗalibai da malamai a jihar Kano.
1: A makarantu da dama a yau ana samun karuwar matsalar da ke barazana ga ingancin ilimi ta hanyar yawaitar ɗaliban da ke zuwa makaranta ba tare da isassun kayan karatu ba. Babu littattafai da kayan rubutu, wasu ma ɗungurungun ba sa zuwa makarantun da jaka. Malam Kabiru Muhammad Malli, ɗaya ne daga cikin malaman makaranta da ke jihar Kano, ya bayyana matsalolin da malaman makaranta ke fuskanta dangane da matsalar rashin kayan koyo da koyarwa na wasu daga cikin ɗaliban.
2: Matsala da muke fuskanta ta farko shine lokacin da aka zo kai aiki a aji, yaro ba zai iya ganewa, ba zai iya fuskanta ba saboda rashin wannan kayan. Idan aka zo aka jaraba, za ka ga performan na yaro gaba ɗaya ya zama low. Kaga wannan ba ƙaramin matsala bace ga malami shi kansa, domin za ka ga cewa kamar wajen koyarwa kai da kake, ta yaya kake koyarwa tukuna yaro yake samun wannan matsala. Ba zai ka na malami, kaga yaro a ƙarƙarin wata uku ko sama da ka zo ka ba wa yaro maki a matsayi na kara, sai aka mace to ayu kamar da kamar matsala kace kai kanka. Bayan waccan matsalar ita ta haifar maka da cewa rashin kayan aiki na yaro, rashin kulawa ta iyaye da sauransu, ita ta saka cewa kai ma kai fesin wannan matsalar, saboda ka ba gani ya kamata a yi kokari mai gyara.
1: A inda ya kara da cewa wannan abin takaici ne a inda aji mai kimanin ɗalibai 50 kusan 30 na zuwa babu cikakkun kayan karatu. Dr. Hassan Ahmad Ismail na kwalejin ilimi da share fagen shiga jami'a KAS Kano ya bayyana matsalolin da rashin mallakar kayan koyo da koyarwa ga ɗalibai ke haifarwa ga koma bayan fahimtar darussa.
3: Rashin zuwan yara makaranta da kayan koyo da koyarwa yana da illoli daban-daban. A ƙarshe zai zama ba shi da wato kamar ka ce makoma ta idan an gama darasi, ba shi da abin da zai juyi wannan darasin a cikin kayan karatunsa. Idan ya dawo gida, ba shi da abin da zai dogara da shi wajen bibiyar abin da aka koyar a makaranta.
1: Dr. Hassan Ahmad Ismail ya ƙara da waɗannan shawarwari.
3: To ya zama wajibi ga iyaye su samarwa da yaransu kayan koyo da koyarwa, alal aƙalli a ce littafin rubutu na adadin darasan da ake yi wa yara a makaranta, da kuma abin rubutun ko dai fensir da kilinarsa ko kuma biro. In son samu ne, ya kamata a ce an samar da har littafin karatu.
1: Sannan ya ƙara da cewa ya kamata dai iyayen yara su gane rashin kayan karatu yana kashe kwarin gwiwar yaro, kuma iyaye su dinga duba jakar yaran su a kowace safiya. Makaranta ta dawo da binciken kayan aikin yara

0: To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake a Facebook shine da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa Najeriya ta shiga wani sabon zamanin wadata bayan kammala farfado da ginshikan tattalin arzikin kasar nan. Haka kuma shugaban kasa ya gargadi 'yan Najeriya da kada su yi watsi da sauye-sauyen da ake aiwatarwa domin komawa ga tsohon tsarin da aka bari a baya. To a matsayin ku na 'yan Najeriya, shin kuna ganin alamun wannan zamanin wadata sun fara bayyana a rayuwar talakawa? Mai kuke ganin ya kamata gwamnati ta mayar da hankali a kai domin fa'idar sauye-sauyen tattalin arziki ta isa ga talakawa? To ga wasu daga cikin ra'ayoyinku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake a Facebook tare da Idris Kasim Hausawa.
1: Saƙonmu na farko yau ya fara da saƙon Abubakar Sale. Wannan magana ta shugaban ƙasa ta yi kama da kalmar nan da Bahaushe yake cewa a dake ka kuma sannan a hana ka kuka. Wadata a yanzu babu ita a Najeriya. Da a ce akwai wadata, da yanzu biyan kuɗin aikin hajji ko kuma masu zuwa Darus Salam sun yi yawa sosai, yayin da zaka ga 'yan ƙasa na sauye-sauyen kayan more rayuwa. Amma yanzu ta ciki kawai ake. Abin da ya kamata gwamnati ta yi shine mai da hankali wajen gina rayuwar talakawa da kuma ba su ingantaccen tattalin arzikinsu, ba irin na gwamnati ba, wato a yi abu a ƙasa kowa ya gani. Shine kawai talaka zai ce akwai wadata. Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo yake ce Assalamu Rahma Radio. Ni dai shawarar da zan ba wa gwamnati kawai a dawo da tallafin man fetur, ma'ana mai ya dawo naira 500 duk lita. In dai farashin zai sauka, to komai zai yi saukin saya a gurin al'umma musamman talakawa. Sannan kuma gwamnati ta bude mana boda a bamu yalwar abinci, dan gaskiya al'umma ana shan wahala wajen tsadar rayuwa. Kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka aiko mana akan wannan batu na wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahma.
0: To yanzu kuma ga labarin wasanni tare da Bashir Al-Ali.
2: Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pillars ta yi kunnin doki wato ɗaya da ɗaya da Sporting Lagos a wasan mako na bakwai na gasar ƙwallon ƙafa ajin ƙwararru. Wannan dai shine karo na biyu a jere da Kano Pillars ke gaza samun nasara a wasanta na gida, a inda a makon da ya gabata ta yi can da ras da takwararta ta Iyimba a wasan mako na shida. A jadawalin wasannin da za a gabatar a yau Lahadi, Barau FC za ta ziyarci Bendel Insurance. Doma United na gida da Wari Wolves, yayin da Iyimba za ta karɓi bakwancin Plateau United. Katsina United za ta ziyarci Inter Lagos, Kwara United da Ranchers Beast, sai kuma Neja Tanadas za ta fafata da Kun Khalifa. Sauran wasannin da za a gabatar a wannan rana sun haɗa da wasa tsakanin Ranchers International da Iyimba, Rivers United da Ikorodu City, yayin da Shooting Stars za ta karɓi bakwancin Nasarawa United. Idan kuwa muka leƙa nahiyar Turai a gasar League da ake gabatarwa tsakanin ƙasashen nahiyar Turai, a daren jiya ƙasar Ingila ta lallasa Croatia da ci 7-0, sai kuma Spain da ta yi nasara kan Czech Republic da ci 3-1. A jadawalin wasannin da za a gabatar a yau Lahadi, ƙasar Greece za ta karɓi bakwancin Jamus, Serbia za ta ziyarci Netherlands, Portugal za ta karɓi bakwancin Norway, sai kuma fafatawa tsakanin Wales da Denmark. Bashir Al-Ali daga fagen wasanni.
0: To an gaida Hari Magoya. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasashen ƙetare, inda babban mai shiga tsakani na Iran a tattaunawar ya ce zamanin ɓatan lokaci da tilasta buƙatu ya ƙare, yana mai cewa dole ne Amurka ta cika sharaɗa 7 da aka cimma matsaya a kansu cikin yarjejeniyar Islamabad ta watan Yuni. Sai dai kuma rahotanni sun bayyana yadda shugaban Amurka Donald Trump ya nuna cewa nan ba da jimawa ba zai yanke shawara kan Iran, inda ya ce tambayar kawai ita ce abu hanya mai sauki ko kuma hanya mai wahala. Hukumar kula da harkokin cinikayyar ruwa ta Burtaniya ta ce an sake kai hari kan wani jirgin dakon danyen mai a kusa da gabar tekun Oman, wanda ya zama jirgi na uku da aka kai wa hari a yankin cikin kwanaki biyu. Shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya ce kasarsa ba za ta amince da kasancewar Isra'ila a Somalia ba a kowanne hali, tare da cewa za ta yi tsayin daka kan dukkan wani yunkuri na jefa ta cikin rikice-rikicen gabas ta tsakiya. Mahmud ya ce Isra'ila na shirin kafa sansanin sojan ruwa a Berbera tare da yin amfani da filin jirgin saman birnin. Ya kara da cewa ainihin manufar Isra'ila ita ce samun kusanci da kasashen yankin Gulf da kuma Iran. Berbera birni ne mai tashar jiragen ruwa da ke gabar tekun Aden a Somaliland, yankin da ya ayyana kansa a matsayin kasa mai cin gashin kanta a arewa maso yammacin Somalia. Isra'ila ta amince da Somaliland a shekarar da ta gabata, sai dai gwamnatin Mogadishu ce ke ikirarin mallakar yankin. Berbera na fuskantar kasar Yemen ta daya bangaren ruwa kusa da mashigin Bab al-Mandab mai matakar muhimmanci. Kungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran ta taba sanya takunkumi kan jiragen ruwa masu alaka da Isra'ila a yankin. Hukumar kare fararen hula ta Gaza da ma'aikatan asibitin Al-Shifa sun ce wani harin sama da Isra'ila ta kai kan wani ɗakin zama a yammacin birnin Gaza ya kashe akalla mutane guda biyar tare da jikkata wasu da dama. Majiyoyin asibitin sun ce jimillar Falastinawa takwas ne suka mutu a sassa daban-daban na Gaza a ranar Asabar. Daga cikin waɗanda suka mutu akwai mutum ɗaya da aka kashe a Beit Lahiya da ke arewacin Gaza da kuma wasu mutane biyu da suka mutu a sakamakon raunukan da suka samu a wasu hare-haren Isra'ila da suka gabata. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce Tehran na da matukar niyyar lalubo hanyoyin warware takaddamar yakinta da Amurka ta hanyar diplomasiya, kamar da kuma take da matukar niyyar kare kanta. Wannan jawabi na ministan harkokin wajen ya zo ne bayan makamancin wannan bayani da kakakin majalisar dokokin Iran Muhammad Bagir Ghaliba ya yi a yau. Bayanan nasu sun ta'allaka ne kan shawarar da Tehran ta gabatar na taswirar hanya na tsawon kwanaki bakwai domin sake bude mashigar ruwan Hormuz. Harin da aka kai a birnin Gaza ya afkawa ginin Al-Asala da ke a unguwar Rimal lokacin da mazauna ginin ke tsaka da sharar bacci. Rahotanni sun ce harin ya zo ne ba tare da an yi wani gargadi tun da farko ba. Unguwar Rimal na daga cikin wuraren da suka fi yawan jama'a a birnin Gaza, inda dubban mutane da suka rasa matsugunansu suke fakewa a sansanonin wucin gadi. Harin ya ratsa ɗakin da aka rufa tare da lalata benayen da ke ƙasa, lamarin da ya ƙara haifar da ɓarna a sassan ginin mai hawa da dama. To yanzu kuma ga rahoton hasashen masana yanayi.
3: Litinin din nan da Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano Tibiya da adar kasuwanci da Katsinan Diko hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi za yi samu a bisa ma'auni ne na 33 daga bisani na yanka iya koma zuwa na 21. Fatuskum ta jihar Yobe yanayin ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za yi samu a bisa ma'auni ne na 34 daga bisani na yanka iya koma zuwa na 22. Lafiya da ke jari Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za yi samu a bisa ma'auni ne na 29 daga bisani na yanka iya koma zuwa na 21. Daga kudancin ƙasar nan kuwa Enugu da Ibadan, ruwan sama da tsawa ke sa ran samu a bisa ma'auni ne na 29. Ayyage da ke jihar Legas cikin yardar Allah, ruwan sama da tsawa tare da iska ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Daga ƙetare magadi da ke jamhuriyar Niger, hasken rana za a samu a bisa ma'auni ne na 36. Akra da ke ƙasar Ghana, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 29. Rabat da ke ƙasar Morocco, hasken rana tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni ne na 27. Za mu kakkare rahoton hasashen masana yanayi da ƙasa mai tsarki wato Makka, inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'auni ne na 40. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan ƙasar nan da ma ƙasashen ƙetare. Mardi Aminu Iliyasu a labaran Rahma.

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawara wari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: To madalla ma sauraron mu barkamu da kasancewa a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. To kamar bude layakan wayar mu an ji cewa mataimakin shugaban kasa Kashin Shettima ya ce manyan matakan tattalin arzikin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bullo da su sun ceci Najeriya daga durƙushewar tattalin arziki tare da hana kasar wargajewa. Shettima ya bayyana wannan batu ne yayin tattaunawarsa da 'yan jaridu jim kaɗan bayan ya ziyarci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda a yanzu haka yake hutawa a gidansa da ke a yankin Victoria Island a jihar Lagos. Mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana cewar a baya ƙarfin tattalin ajiyar wato lalitar ajiyar kuɗaɗe na ƙasashen waje na Najeriya bai wuce dala biliyan 3.9 billion ba a lokacin da gwamnati ta karɓi ragamar shugabanci wanda a halin yanzu yake ganin an samu hauhawar ƙaruwar waɗannan kuɗaɗe duk da wasu masana tattalin arziki suna cewa kamar wato dodorodo ake duda dai ba su ma dai hasashe suke amma dai kuma dai menene su suna ganin an samu bunƙasar GDP da aƙalla kaso 4 da wani abu an samu kaza da makamantansu saboda kai na ganin a wancan lokaci jahohi wasu da dama ba su iya albashi sai sun je sun ciyo bashi da abubuwa dai daban-daban waɗanda yake ganin wannan ya kusa yasa ƙasar nan ta durƙushe ta fuskar tattalin arziki kuma idan ƙasar ta durƙushe ta ɓangaren tattalin arziki zai zamto an kasa biyan albashin 'yan sanda ko sojoji ko su makamantansu da suke ba da tsaro wanda wannan kuma zai sa ƙafar ƙasar ta zama a buɗe duk wasu matsaloli na rashin tsaro su ƙaru da abubuwa dai masu yawan gaske saboda haka yana ganin shugaban ƙasa Bola Tinubu shi ya kawo ɗauki ceci Najeriya daga durƙushewa daga kuma taɓarɓarewar tattalin arziki. Sannan a ɓangaren noma ministan noma da wadata ƙasa da abinci ya faɗi cewar akwai hasashe da ake na cewar nan da ɗan wani lokaci al'ummar Najeriya za su kai mutum 1,400,000 saboda haka yana ganin mutane 1,400,000 ba za ka iya ciyar da su ba kurin ta fuskar faɗaɗa girman gonaki da ake da su ba duk da cewar in ka kula a halin yanzu wuraren da ake noma a jihar Kano kusan dai su ne in ma an ƙara yawan filayen gonakin da ake da su a jihar Kano bai taka kara ya karya ba amma idan ka kalli yawan mutanen da ake ƙara haifa da yawan mabuƙata abinci da ake ƙara samu kuma kusan da haka abin yake a faɗin Najeriya ba kasafai ake faɗaɗa gonaki ba ko wuraren noma kuma gashi kullun al'umma ƙaruwa suke yi saboda haka shi minista yana ganin cewar iyaka ta faɗaɗa kadadan noma ba zai wadatar ba har sai an shigo da fasahohin zamani wajen bunƙasa harkokin noma da samar da cimaka domin wadata ƙasar nan da abinci wanda kuma shi wannan tsari da ake magana sai dai in a fito da masana suna ganin sai dai in ayi amfani da wato injina na zamani kama wuraren da ake noma ba tare da tractor ba ayi amfani da tractor wuraren da ake noma ba tare da wasu injina da suka kamata ba ayi amfani da injinan da suka kamata wajen fesa taki ko watsa iri ko watsa abubuwa da makamantansu domin wadata ƙasa da abinci amma wasu masana suna ganin kada wannan ta bada kofar da za a shigo da ire-ire na zamani waɗanda aka yi musu barbara a ce za a riƙa amfani da su wajen ciyar da al'ummar Najeriya abinci waɗanda ake ganin wannan ba ƙaramar illa ba ce wato ga ƙasa wanda ana ganin ƙasashen da suka ci gaba ƙasar kamar nahiyar Turai ba kasafai suke amfani da irin waɗannan ire-iren ruwan waɗanda aka yi musu barbara ko kuma aka samar da su ta irin waɗannan hanyoyin na kimiyya da makamantansu ba. Sannan mukalli batun nan da ya shafi kafa 'yan sandan jihohi din nan batun nan na kafa 'yan sandan jihohi shi ma ana ganin wani babban batu ne da yanzu haka yake neman ya ci karo da tangarɗa saboda ya zuwa yanzu da jihohi guda huɗu ne katal da suka haɗar da jihar Edo da jihar Osun da jihar Oyo da kuma jihar Rivers suka amince da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya da ake son a yi amfani da shi wajen kafa 'yan sandan jihohi. Bincike ya nuna cewar majalisun dokokin jihohi da dama har yanzu ba su fara duba ma ƙudurin ba kuma daga cikin irin waɗannan majalisun dokokin jihohi har da ita kanta nan jihar Kano a yanda wasu kuma suka ce suna majiran a turo musu shi kansa ƙudurin daga majalisar ƙasa. A baya idan ba ku manta ba a rahotanninmu an ji yadda majalisar ƙasa ta ce ta tura shi wannan ƙuduri na gyaran kundin tsarin mulki wanda zai ba da damar kafa 'yan sandan jihohi ga majalisun dokoki na jihohi wanda aka ce an ba su wa'adin kwanaki 30 katal na su duba wannan ƙuduri kuma su dawo da rahotonsu. To ya zuwa yanzu jihohi huɗu ne kaɗai suka iya duba wannan ƙuduri suka ma nuna cewar ma sun amince a kafa 'yan sandan jihohi a daidai lokacin da sauran jihohi da dama har yanzu ba su ce komai ba a kan batun wasu ma jihohin cewa suke amma turo musu shi wannan ƙuduri ba daga majalisar dokoki ta ƙasa.
1: to kuma a karkashin sashe na 9 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 dukkanin wani gyara ga kundin tsarin mulkin kasa yana buƙatar a samu amincewar akalla kaso 2-3 na majalisun dokokin jihohin da ake da su a Najeriya guda 36 wato sai an samu majalisun dokoki na jihohi guda 24 kafin a yi gyara zuwa matsa zuwa ga mataki na gaba to a yanzu da jihohi hudu ne kawai suka amince da wannan kuduri har yanzu kaga kenan ana buƙatar ƙarin amincewar majalisun dokokin jihohi guda 20 tunda ana da guda 4 sai an samu guda 24 jumlatan domin a cika adadin kaso 2 cikin 3 da za a iya gyara kundin tsarin mulkin Najeriya kamar yadda shi kansa kundin ya tanada saboda haka to zaka kuma ana buƙatar wannan gyara domin a kafa su waɗannan yan sanda jihohi musamman da ake fama da kalubalen tsaro domin maganar da ake yi a yanzu haka wato iyalai da dama na waɗanda ake suke shirin shiga shirin nan na matasa na horas da matasa masu yi wa ƙasa hidima a jihar Oyo sun shiga cikin fargaba da damuwar ya za a kubutar da 'ya'yansu domin a maganar nan da ake yi akwai matasa da fasinjoji da suka taso daga jihar Oyo sun shiga jihar Imo saboda haka sun shiga jihar Imo nan akan hanyar Oyere zuwa Onisha a nan jihar Imo suka gamu da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a ranar Alhamis da ta gabata lokacin ana bikin ranar cikar Najeriya shekara 66 samun 'yancin kai rahotanni sun ce mutane 20 ne amma wasu rahotanni sun ce a'a mutane 19 ne to kuma dai menene a yanzu maganan nan da ake yi suna hannun waɗannan 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su kuma rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindigan nan sun buƙaci a biya naira miliyan 50 akan kowanne mutum guda wanda jumlar kuɗaɗen nan masana suna faɗin cewa ya ta sama naira biliyan ɗaya kenan suke buƙata a bayar domin su sako waɗannan mutane da suke tsare da su to a dazuna gani rahotanni bayan shi babban inspector 'yan sanda na ƙasa Olatun Jidisu ya tura mataimakansa guda 2 da kwamishinan 'yan sanda zuwa jihar Imo domin a duba dabarun da ake amfani da su wajen kubutar da waɗannan mutane kwamishinan 'yan sanda na jihar Imo ya ce an gano wurin da waɗannan 'yan ta'adda suke tsare da waɗannan matasa masu yi wa ƙasa hidima a cikin wani kungurmin daji sai dai ya ce shiga wurin ya gagara kamar yadda dariya ta gagara kare domin me wurin sun ce an daddasa bama-bamai saboda haka a cikin 'yan sandan nan suka ce gaskiya ba za su iya shiga wurin nan ba a yanzu haka saboda haka sai sun nemo makamai da motoci masu silike da na'urori da za su yi amfani da su sannan su iya shiga cikin wurin wannan daji su je ga maboyar da ake tsare da waɗannan mutane to shi ma an je ga maboyar karɓo sun shi ma wani gagarumin aiki ne domin idan aka ce za a karɓo su ta ƙarfin tuwo za su iya kashe su kuma a yanzu a yanayin da ake ciki ba a so su kashe koda mutum ɗaya kamar da yadda aka yi na karɓo waɗancan ɗaliban makarantar nan da aka yi shi ma a jihar Oyo ne abin ya faru shi ma ne ko a jihar Oyo shi ma saboda haka abin ya zama yawarin dana 'yan sandan Najeriya keke kaka gaba kura baya sa yaki amma dai babban abin alfanu shi ne tunda an gano inda suke wannan nasara ce babba saboda haka sai a fara tunanin ya za a yi a je a kubutar da waɗannan matasa to kaga ga matsalan cin da 'yan sandan jihohi ga kuma wannan matsala ta wannan matsalar ta garkuwa da mutane to in ka kula dama a harkar nan ta hidimar ƙasa matasan da ake yayewa daga kudancin ƙasar nan ɗalibai ba kasbe suke so su to nan yankin arewa ba saboda ƙalubalen tsaro saboda babban damuwar su shine kada su taho a kame su hatta kanan nan da muke da zaman lafiya ita kanta tsoronta suke ji sai su ce ba sa san su to kaga yanzu gashi amma kudin bi ake ana kame su kuma a kudin abin nan zaka ga kusan ko ina to wannan matsala ne ma take ta gagara kundila sai dai a yi ta addu'a Allah ya kawo sauki saboda sai kaga me ake cewa jos ba daɗi bukur ba daɗi arewa ana fama da wannan kalubale gashi can kudancin ma bi ake ana kame mutane to Allah ya kawo sauki sannan a rahotannin mu an ji irin illar zuwa makaranta babu kayan aiki da ake fama da shi a nan amma faɗin Najeriya kuma musamman munan jihar Kano iyaye yanzu tura yara ake yi sai kaga an yi hutu na kusan wata guda ba ma a ce wai hutun ƙarshen mako ba na wata guda amma sai kaga ɗalibi ya zo makaranta kayansa babu tsafta sai kai mamakin duk tsohon lokacin nan ina yake iyayensa ba su sa shi ya wanke kayan makaranta ba in shi ba shi da tunanin ya wanke kayan makarantarsa sai kaga ya zo babu aski sai kaga ya zo farcensa daka-daka ana maka maganar ma firamare to har a sakandare haka zaka ga ɗalibi da ya kamata a ce ya fara mallakar hankalinsa haka zai zo makaranta da irin wannan ƙazantar kuma abin takaici wani lokacin ma sai kaga ɗalibi ya zo babu biro babu littafi kai jakar ma ɗalibi sai ya zo makaranta babu jaka ka tambaye shi ina jaka ko ya mantota a gida ko ya ba wani ɗalibin waya taho masa da ita wannan ya nuna maka yara yanzu kwata-kwata sun kasa gane ma me isa suke zuwa makaranta kuma me suke so su cimma in sun zo makarantar wanda nauyi ne yanzu da yara ta yi a wuyan malamai da iyayensu da ma wasu yayyensu su rika ganar da yara cewar me yasa kake zuwa makaranta ka samu ilimi da tarbiya to kuma shi ilimi da tarbiya dole sai ka tafi da jakarka ita jakarka ita ce tamkar kwakwalwar ka ce wannan artificially kwakwalwar ka ce wannan duk abin da malamin ka yazo yi maka anan zaka zuba a rumbunka da kake da shi na littattafanka da jakarka in ka koma gida sai kai karatu ko in malami ya fita daga aji kai karatu amma abin da zaka yi ta kace yanzu yaran yanzu da dama zaka ga basu san wannan ba basu samu da wannan ba to dalilai da yawa suna daga cikin abubuwan da suka haifar da wannan matsalar na farko yanayin da ake ciki a kasa yanzu kusan yanzu kowa ba a natsaye yake ba daga malaman da iyayen da su kansu iyayen kurun kowa yanzu tafiya yake kamar bai san ma inda ya dosa ba saboda me yaran kurun gani suke suna zuwa makaranta dan sun ga ana zuwa sun kasa tunanin su gane me yasa suke zuwa makaranta malamai suna kokari su ilmantar da su su ganar da su amma fa wannan ba shine a gaban su ba saboda in sun bar makaranta sun komo ungwannin su ko sun komo gida abinda suke tarazuwa ba shi da dadi za su tarar babu abinci za su tarar da hayaniya za su tarar da talauci za su tarar da abubuwa kala-kala na matsin tattalin arziki wanda wannan duk sai ya hana su nutsuwa da tunanin ma me aka yi min a makaranta ko kuma gobe ina shirin koma makaranta saboda ka sai su shiga hada-hadar duniya ya zan yi in nemo kudin sabulu ya zan yi in ci abinci ya zan yi in kaza ya zan yi in mallake waya tunda naga aboki na wanda duk a lokacin mu duk babu irin waɗannan abubuwan da suke wanda Bature yake kira da suna wani distraction ko temptation da zai ja hankalinka ya dauke hankalinka daga karatu duk babu su amma yanzu sun yi yawa saboda haka sai kaga dalibi baya wannan tunanin kurin tunanin sa ya zai kaza da sauran saboda haka nauyi ne yanzu akan iyaye da hukumomin makaranta wanda da zaka ga makarantu gwamnatoci ana samar da waɗannan kayan aikin littattafai saboda karfafawa yaro gwiwa ko an shirye wata gasa a bakul tallafin littattafai gwamnati da tana cewa tana danka uniform din amma yanzu abin ya zama daga ihu ɗaya muryata da shi har yanzu ba a dawo an ci gaba da irin waɗannan abubuwan ba saboda haka kamata a ce a makarantu ana da libraries ana da irin waɗannan exercise books din da pensila da littattafai musamman a makarantun primary haka na har makarantun secondary ma ya zamto ana da irin waɗannan abubuwan da za a rika tallafawa yara ana ba su da a ƙarfafa gwiwarsu da abubuwa makamantansu domin a samu ingancin ilimi da ake buƙata yadda ya kamata sannan a dandalin na sada zumunta a gurguje an je da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake faɗin cewar a yanzu haka Najeriya tana zamanin wadata duk da yadda ƴan Najeriya da zama suke cewa ba su gani a ƙasa ba saboda su a ganinsu duk wata wadata in dai baka ganta a cikin kwananka ba to ba wadata ba ce duk da ita gwamnatin tarayya tana ganin ai wadatar da aka samu an same ta ne a lalitar ma'ajiyar gwamnati da ke kasashen ƙetare da kuma GDP na Najeriya ma'ana wato tattalin arzikin Najeriya ta fuskar wato hajojin da Najeriya take samarwa zuwa take fitar da su zuwa kasashen ƙetare ana ganin ya samu bunƙasa to kuma dai menene shi kuma talakan Najeriya yana ganin cewa ai wato per capita income da Bature yake faɗi ma'ana kuɗin da kowa yake samu ya shigo masa aljihu yana ganin shi kuma bai ƙaru ba shi wannan ma zai yiwa yake yi saboda me darajar naira bari ake tana rugujewa sannan in ta ruguje dole zaka ci abinci zaka yi zirga-zirga zaka yi kaza zaka yi kaza duk kuma su kuma waɗannan kullum buƙatar su daɗuwa take saboda ka abinda kake samu baya iya biyan buƙatun abinda kake suke tunkaro ka saboda ka wadatar da shi shugaban ƙasa Tinubu yake faɗin cewa ana samu ga wurin ƴan Najeriya ba ta da maraba da zancen bur in ji tosa a gurinsa saboda suna ganin ba su gani a kwanansu ba to sannan a ƙasashen ƙetare an ji yadda wato Iran take faɗin cewar America yanzu ta tsinci kanta a tsaka mai wuya na ko dai ta yarda da waɗannan shuruɗan nan da ita Iran ta gabatar mata ko kuma a ci gaba da yaƙi ta ma kuma Amurka Donald Trump ya faɗi cewar a yanzu dai ko dai a Iran ta ba da kai buri ya hau ta masalaha ko kuma ta ba da kai ta aladoli saboda haka abin shi ma yana ci gaba da zama kiki kaka wanda har yanzu ba a san maceto ba har sai miya ta kare a tsakanin waɗannan manyan kasashe guda biyu za a iya kira mu ta 0707795539 ko kuma 0817474777. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Barka da rana, barka da yi.
1: Barka dai da wa muke tarowa baban Nuhu
2: ko tare da baban Nuhu dan gura ga gwamnati kan hukumar jirin wada
1: to madalla baban Nuhu
2: to na ji ba dole ka dauko musamman ne game da tahiyu gaba da ne bai magana lali dan nan ai kamar yadda ka faɗa din da mu ba mu gani a kasa ba an ce wai da kare ana biki a gidan ku ai mu ba za mu yadda da wannan abun nan din ba amma su dai kullun muna faɗa su miyar su kullun jawur kullun kwanan sallabi kwe a sha AC a sha shawarma a sha menene mu ga cinin kullun abubuwa na rayuwa ga idan kamar yadda kake magana din nan aida a makarantu ana daddafe da sauransu abubuwa da ana yi amma kudin aida shi a kasa amma ga shi nan ba a yin abin da ya kamata a kasa din amma kuma cewa ake wai ai ga shi nan ana ci gaba ana ci gaba ci gaba kadan da muke har kullun ubangiji Allah yi mana jagoranci a rayuwa kuma Allah kuma canjin shugabanni na garwa na za su duba al'umma su yi abin da ya dace kamar ba kullum a dinga cewa ga abubuwa nan ga abubuwa nan alhalin ba ma fini wanda fatan za ta ci dace da kuma banu da kuma sa ga hukumar Domani
0: to madalla baban nan dan gaba sawa daga kamar hukumar ta Domani dan radan ka dai assalamu alaikum wa alaikum assalam
3: kali zan ki kora to kai dai Allah ne ya koyi cikin murar sabon ce
0: to madalla ya kubo Subhanallah wallahi layin ka ya gutsure ko sai ka saki kira Assalamu alaikum
4: Wa alaikum assalam Allahumma rabbi barka da aiki
0: Barka dai da muke tare
4: To ka ta da amon me sai ka da jiya ka tunana maka ba ta alkai
0: To madalla mala awan
4: gaskiya mun ji labarai kuma labarin da ya fi jan hankali na shi na sace wayannan matafiya a cikin alimo din nan kuma ba shi har an kai jami'a mun yi manyan jami'a an sanda an kai ka za a hukun shi ma ya yi har an gano yadda suke to gaskiya ma da mara rabi wannan labarin ya ji hankali na sai duk wani zamu ga kamar mu ce muga al'amarin mun ba da muhimmancin tsaro ya fi a yake kamar kudu yanzu idan da hari wani har yanzu ma ba san hadin da wayannan ma mutabiya suke ciki ba amma sabarin can har an tura manya-manya ƴan sanda an tura kaza an tu an tura manya-manya matakin da ya dace to gaskiya mu ya kamata hankalin mai yaran ka bai kuma gona ne ake cewa komai gaskiya ya kamata mu ma bangaren karan nan kamar yadda ake dace cewa a can a fito da dabaru a ceto abin da ya faru me ya kamata idan irin wannan ta faru arewa mu kuma mu ga cewa an jajirce an fito da mutane wannan shine awal mai shayi ka tafiya Kaduna muna tare da ku na gode
0: to madalla awal ikare mai shayi ikara jahar Kaduna Assalamu alaikum
5: Alo alaikum salam sallallahu alaihi wa barakatuh
0: Dan
5: da kuka gine maka fasa sai
0: To madalla
5: Ni sunana Ahmad Arusi madamu
0: To madalla Ahmad Arusi
5: To gaskiya babu shakka Allah ya saka da kai
0: To madalla
5: Amma ni kaina kamar yadda ni wani da kai zan zama yi sauka ni ma wannan burkina ani yan koma da aka ba su da nuna mutane shi ne a hannuna ake tamu da wani gaskiya kamata yi tun da shi yanzu shugaban kasa ya fito ya faɗi ne kasar da arziki ya hawa data kamata yi bai yadda ya fahimta ta ai ba na hawa baki ba kamar wuri ce a gurin shi shugaban kasa ko a gurin gwamnatin tarayya da sai ya wuri ta maka ta ba takarin da sai a wuri bude kuta ko har wurin wani salwata kawai a dauki wannan bai yadda kawai a tsamata yara da su son hakurin su inda dai ana magana kasa har ya wadata har samu walwala ya ci gaba to ai ka ga yana bai yadda ko a kai a kai ka ko ta kasa maganin tsara an samu ci gaba na kasa amma ba samu ci gaba na tsako ba kawai a waye wata tiliyoyi kawai aji a gefe yan da aka sun kama kawai a dauka a basu ya ji a tunda cikin walwala aiki kawai shi ne shi ne bai ta da shawara ta Ahmad Abu Shiwa rabo a tashi da shi
0: To madalla mala Ahmad Assalamu alaikum
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum assalam eh ka dan rage radion ka
6: Barka barka mu jarada
0: Barka dai a gurguje da muke tare
6: So da na Yakub Yarima a gurguje
0: To Yakub a Yarima a gurguje
6: To ina yin fatan alheri ni kai kiran da zan yi wato kasa ba za ta canja ba har sai lokacin da mu muka canja ko kuma kafofin yada labarai kuka daura yan kasa a kan daidai ma'ana kullum a ce gwamnati ce za ta yi tarbiyya ko gwamnati ce za ta yi abu gaba daya akwai matsala sai hankalin mai yankan kaba ya dawo ga kansa domin tarbiyya daga gida take farawa so in dai bamu tarbiyyantar da kanmu ba abin da gwamnati za ta iya mana haka za a yi ta tafiya ba ta wani kawo mana mafita saboda annabi
0: gaskiya ne to muna godiya kwarai da gaske kuma kamar yadda yayi wannan maganar yanzu zaka ga matsin da aka shiga yanzu a tattalin arziki da halin da ake ciki yanzu a kasar nan wannan fa yana nan ba shi da cinyo ba shi da na gobe amma babban burin sa itara yaya ko itafi yo aure ba shi da muhalli
1: ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza yanzu nan za sai kaga mutane sun zo nan an ba wa mutum aure ta haifi yan biyu ko ta haifi yan uku shi kuma mijin ma ya gudu ta yi a katsina yake yazo kurin ciran nan jahar Kano yazo Kwadago iyaye kurin sun gaji da ƴaƴan su kurin sun dauka sun bashi shi kuma da ya ji matsi zai gudu ibatta ba ruwan sa da ƴaƴan sai dai duniya su kullun masa da ƴaƴan kamar da ya fada dole sai mun canja tunanin mu yanzu kai akakin kanka ai ba sai an ga ya maka kida ya canja rawa ta sauya ba kai akakin kanka matarka duk shekara sai ta haihu to kai yanzu kana cikin talauci kana cikin maziba da bala'i da tashin hankali kala kala bayan da kake kuma shikenan sai ka saki jiki kai ta zubo yayin da kaga dama misali ai a hankalin kanka ka haifi abin da zaka iya kula da shi a ina laifin bayan shekara biyar bayan yaro yayi kwari ka kula da shi ka tanadar masa abinci ka kula da ilimin sa yanzu kai yaro makaranta ma tashin hankali ne yanzu a kasar nan makaranta har ta gwamnati ma ba ma mai zaman kanta ba su ba da ka dole sai mun canja tunanin mu kai yaran da zaka iya bashi tarbiya e gane annabi ya faku sami ilimi sami tarbiya ƙarya ba kyau zagi ba kyau e gane duk abin da kake so ka dora shi akai amma ka zo ka saki jiki kurin yanda mutun ya ga dama haka zai inda miki ake yi a da lokacin duniya na kwance yanzu Najeriya ba zaka iya tafiya irin wannan yanayin a haka ba to amma kaga gwamnati ba sai ta gaya maka wannan ba kai akakin kanka ilimin ka zai koya maka gane cewa kida ya soya rawa ma ta soya yanzu in ka je Aminu Kano har masu farin gemu da dattawa ka je bangaren yan kula da ayyade iyali zaka sha mamaki wallahi shehunan malamai da masu farin gemu zaka yi ta ganin su sun kafa layi da matan su sun zo da hijabi su ma suna ta shiga annai musu abubuwa da makamantan su amma kai kana zaune kurin kana ta saka jiki kana yin da kaga dama assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam radi salamu kura
1: na'am da wa muke tare
7: ina tare da mun tare da jogana
1: to ma da lamun tare muna tare a gurguje
7: ma na a yanne labarin ka wannan dauka na magana din har ka wannan da kake magana ilimin yara an yi wani iyayen yaran ne ba amma abin da suke so ba ni yasa kake ganin yaran su ma duk sun canza kala kare da Allah in a daidan mun ki aika da ba za ka ga yara suna yin wannan tsarin ba a da fa kyauta ku kai karatu
1: eh
7: tun makaranta kyauta ba biya ake ba aka zo yanzu jani moni irin wanda za a ba ku wanda za ku hawo mota ku zo gida duk kyauta ba ake ba ku in ni ban ma aka ake ba wato kuma yanzu talaka a gaman nan ka zuba ka ga yanda ake harkar tsaron nan tsakani da Allah harkar abinci so yaro yana san abin da zai ci ma ba yake nema ba dai sai su tsira da zai ta yi ai muna kokari Allah ya ba mu shugabanni
1: kai amin amin to madalla malam mutare tela jogana muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum
8: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam da muke tare
8: barka da aiki barka da rana
1: barka dai
8: sunana Abubakar Salihu Khan
1: to madalla Abubakar
8: gaskiya na ji kan labari har ma da wannan ko abun da zan fara fara tattalin arzikin kasa in dai ana so dan kasa ya tsaya bin kasa fara di ko shi ne kuma ina kare yake cewa ana ya gidan zai ci gani a ba kaman sai saboda yanzu kaga ita gwamnati tana ƙara samun yayin da mutane kuma suke kada shi cikin talauci kuma sai na rayuwa da wala kaga abu ne da ya kamata a faro shi daga kasa ko tana tattalin arziki kun sai idan kudi baya motsi ta kasa ko dan talaka bane ta bayar da cewa tattalin arziki na
1: noma
8: kada yanzu ka dubu mu da sama da fadadin da muke da su a jihar Kano kawai ba zan tafi wata jihar ba idan Allah ya annabta da lokacin da aka ce a yi masa abin da babu wani abu da aka kara musu muna da gonaki babu adadi a jihar Kano kawai in ka dau yankin Kano da sauran su ai bai kamata a ce iya noman damuna kawai za a dinga yi da wannan gurin ba ya kamata a ce an yi dama da mai babu iyaka wata gani da damuna a ce a shekara dai a dinga noma su to kaga mutanen da Allah ya halitta a gurin da haka ya halitta musu abin da za su
1: to kira na karshe ana daga min hannu a gurguje da muke tare
9: assalamu alaikum
1: wa alaikum a gurguje da muke tare to madalla an gon masa daya
9: to alhamdulillah gaskiya ban san zata mutuntun da ka dauko a gaskiya maganar shugaban kasa kamar yadda ka fada ko ruwa zamu kara nana tawa gaskiya gube tana ka bawa gani a kasa duba da cewa halin da aka ji kan mutane yanzu komai tsada duk abin da ka taba tsada yanzu ko rafa ko rafa sun zage suna da yawa yanzu wuta da ake cewa za ta samu babu wutar yanzu an zo ka ka ba mana mita gurin mu ta shukuta akwai tsohon bashi da aka roda mana a kai wanda ba mu muku wannan din ba amma duk lokacin da ka sa kuɗi sai an yanka yanzu a gida na ana yi wajen 380 da sabu duk sanda na sa kuɗi a haka zan jiya ka wannan abin gaskiya muna ganin cewa ana yi dai kamar ba a yi duba da kuma kan lura yanzu maganar ba a ga shi nan na nawa da nake sha amma shi dina yanzu na nawa nake sha komai a cikin market tasar abin da ake samu maimakon a ce mu din muke amfana to kuma ba mu muke amfana ba kasa ce da aka ce take amfana to kuma kasa da take amfana din ai kamata a ce mu talaka mu za mu gani a kasa wai ba wai kin
1: nake to muna godiya
9: aka gina gari kana kana fama da yin wani ba bane ba Allah
1: to muna godiya
9: mu shugabanni na gari mutane su koma sai ta yi zafiya to Allah zaba mana shugabanni na gari kuma rafin sanya an goma ta dan bala show yana turo gaisuwa
1: to ina gaida ina gaida Alhaji Shehu Taylor to masauraran mu anan zamu gintse shirin sai dai kafin mu yi sallama mataimakin akanin labarin mu an ji cewa mataimakin shugaban kasa Kashin Shatima ya ce matakan tattalin arziki da shugaban kasa Bola Tinubu ya bullo da su sun ceci Najeriya daga wargajewa majalisar dattawa ta jaddada buƙatar ci gaba da zuba jari a fannin ilimin bai daya yan bindiga sun nemi naira miliyan 50 kan kowanne ɗaya daga cikin matasa da matafiya sama da 20 da suka sace a jihar Oyo daga ƙetare Iran ta ce zamanin bata lokaci da tilasta buƙatu ya kare tana neman Amurka da cika shurɗa 7 na yarjejeniyar Islamabad sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka ku yi hakuri akan dukkan abin da kuka rasa saboda dukkan abin da kuka mallaka ya zo ne ta hanyar babu Allah shine yake bayarwa a lokacin da ya so sai ya baku a madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma da wanda ya sadana da ku Idris Kasim Hausawa ni Rabi Sadoki Kura nake cewa a huta lafiya

magana a sakanin mutane kowa yana cire hanci ai ka san irin wannan baka yi a shin sami baka yi a shin barkono irin wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafan su wallahi ba su sani ba irin wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda baki yi a giya ma kowa ba kayi magani baka ji dadin shi ba a zo a sami aji ablikisu kuma ya san shagona kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jara ba a zungeru road ai kun san ba zan tashi a wurin ba in zo nan airport road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nike badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kayi goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karkaci haka karkaci wannan iri wannan ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma kai babu to a zo a sami aji ablikisu a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya

0: Masu sauraron farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan Adam. Shirin da bisa alada kan duba na tsaraki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samuwar sa a ban kasa, kama da kaliyarsa, dabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam duka dai, domin dan Adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawawan manufa, wanda rashin sanin hakan kan walar da dan Adam tare san ya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Sunana Zaruddin Manir Jawajin, da cikin yadda Allah zamu kasance da ku cikin wannan shiri. Kuma kada manta, muna tare da Malam Abdulkadir Alamat, malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano, wato Yusuf Mai Tamasile University. Malam madadin hukumar gudanar wato wannan gida mai albarka da daukacin masu sauraron mu na Kano da Abuja da ma na dukkan wanda suke bibiyan mu, muna maka salama. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: To, da fatan masu saurari za su yi mana afuwa bisa rashin kawo wannan shiri akan lokaci, duba da yanayi na uzuri, wanda kuma cikin yadda Allah da shi za mu dora. Malam, wancan sati ba mu samu damar gabatar da shiri ba, amma mun samu maici wanda kuma cikin yadda Allah yau gashi za mu dora, kuma wanda bisa al'adar shirin mukan fara da musamman abin da ya danganci tsarabar mu ta kowane mako. Yau mai ce tsarabar ta?
1: To, tsaraba ai wanda ya tafiya ne zai ka tsaraba. Jama'a masu sauraron mu, manaja ne ya tafiya ya je Abuja, ya yi rizumin sabon ofis, kuma shi ya kamata ya zo man da tsaraba, amma da alama ba abin da ya tura shi. Za mu yi ar kalmar Hausawa, wanda duk kalmomin da suke cikin wannan zancen da za mu faɗa muna nufin ma'anarsa ta Hausa ba ta Larabci ba. Ba wai cewa yana cewa wai hannu rabbana, ya je ya dawo hannu rabbana, ma'ana ba wani abu da ya zo da shi gaskiya na tsaraba, sai dai kada mu garaji kafin mu gama ko da wani abin da zai biyo baya tun daga ushe ya fita. So, dangane da tsaraba, amma ta wannan shirin da jagoran shirin ya nemi a yi, ko kuma a faɗa kamar yadda aka saba, shi ne mun ɗauko wata gaba ne ta yadda za a mu'amalanci damuwa, wanda muka yi masa taki da dabarun warware matsala. Wani lokacin damuwa da matsala suna karo, sai a ga kamar damuwa ita ce matsala, ko matsala ita ce damuwa, bayan kowanne zaman kansa yake. To, muhimmin saƙon da muka fitar wancan satin shi ne kallon ma matsalar da za ta warware da wacce ba za ta warware ba. To, wannan gaɓar kuma abin da za mu ɗauka a matsayin shi ne matashin maganarmu, shi ne bayan matsala sai me. Akwai abubuwan da abin Bahaushe yana cewa hanta da jini ne, matsaloli ne a zahiri, amma rayuwarmu ce a jiki. Shi yasa addininmu na Musulunci ya siffanta aure da cewar namijin sutura ne a gurin mace, matan ma sutura ce a gun namiji. To, kaga ita kuma sutura duk tsanani ba a cire ta, saboda cire ta zai zubar da mutuncin da zai za ka gwammace ka jure wahalar da suturar take jiki. Wani abokin aikinmu yakan yawan faɗa, ya ce shi fa aure ɗan uwa kamar abu ne, ko kunama a wando tana cizon mutum a gaban mutane dubbai. Ya ce ka cire a ga tsiraicinka, ka haƙura kuma ta ci gaba da cutar da kai. To, da yawan lokaci daga concept ɗin da shari'a ta bawa aure, cewar sutura ne ga mace, kuma sutura ce ita ma macen ga namiji, hoto ake bamu na shari'a cewa mu yi haƙuri da ƙaiƙayin suturar. Cire suturar shi zai fi mana illa da ɓata mana suna da sa bamu mummunan hoto, fiye da haƙuri da za mu yi da ƙaiƙayin suturar. Yanzu dukkanmu nan da muke da kaya a jikinmu, ko ya yake matsata, ko yake matsakka, ko yake min ƙaiƙayi, ko yake maka ƙaiƙayi, ya fi min sauƙi na yi haƙuri har sai na je gurin da ya kamata in je. Amma yanzu da ƙaiƙayin zai sa ka cire shi, komai cutar da kai da yake yi, sai an ga wallanka, sai an ga gazawanka. So, da haka inda muna son mu warware matsala ba tare da mun watsa matsalar ba, to mu dinga tunani cewar bayan wannan matsalar sai me. tabbas gidan aurenki da akwai matsala mijinki da kaza mijinki da kaza amma in kina so ki dawo hayyacinki hankalinki kuma ya saitu tambayi kanki idan na fita daga wannan matsalar wacce zan shiga akwai mata masu hankalin da sun yadda cewa auren su babu alheri a ciki duk da muna da ta cewa babu abin da Allah zai halitta ka ce babu alheri kada'an a ciki balantana da yaya da komai kuma namiji sutura ne gata ne yi masa biyayya ba daukaka darajar sa kike ba daukaka darajar kanki kike yi duniya ke za ta ce wa mai biyayya ba shi za a ce wa la ku tafa ma ga wanda ake wa biyayya ba ke da kike wa biyayya duniya za ta ce a tafa mata ta yi hakurin zama da wani ta iya biyayya akan haka kaga shi yasa sai idan lokacin da ka dauka cewar kawai sanda matsala ta zo zakai tafi kai tsaye warware ta to zaka cika dana sani a cikin rayuwarka kuma da dawowa baya so da haka wajibin da yake kanmu ma'aurata a wannan tsaraba ta wannan satin shine dauki kanki lokacin da kika gaji da gidan aure tambayi kanki yau da auren nan zai mutu ina na dosa fara daga ina zan tafi da kayana wani namijin zan haɗu da shi in iyayena suna raye ya zan rayu da su in sun mutu da wa zan rayu tsawon shekara nawa zan yi kuma a zamani ne kadai tambayi kanki duk all sort of question
0: kuma zai bada dama sosai gurin yin nazari da dawa kan hanya
1: a guje kuwa ai malam dini duk wanda wani abu ya barazana shi ko aiki ya cinkushe mishi zuciya ya ce gara in ba aikin nan tambaye shi sai kai ne wani da ka tambaye shi ya fasa barin aikin idan ya san consequences me zai faru bayan aikin an ce wani baya jin Hausa ko ya je kotu ya ga za a daura musulmi akan karamin abu an ce da mai tsaya mar aka rasa ya tashi ya ce mun tsaya masa aka ce to zaka biya 500 ya ce mun zauna ya fara tsayawar to akwai dalilin akwai abin da in ka san in kai shi me zai faru zaka fasa balantana aure da matarka yanzu ka kalli daga sakinta in ka fito a unguwa mai mutunci a tsarge zai fito wallahi sannan ya ƴaƴanta za su kalla me mustaqbali na gobe kuna da mace shekara 20 ƴaƴanta sun gama secondary wai ka sake ta to yaushe za ka samu wata da za ta haifa ma ƴaƴan da za su kai karfin su taimake ka kafin wannan ko kana tunanin tozar ta uwarsu ba zai ta zuciyar su shedan ya samu kofar da zai shiga akan ka ba
0: ya misalai nan da yawa
1: misalai ba za su girgu ba so da haka ba kokari ne da jajircewa wai in kai gurin warware matsala ba ba burgiya kai ba burgiya tana cikin kai tunanin na fita daga matsalar ina zan shiga lokacin da ka hango danjar da zaka shiga tafi wacce kake ciki amfani da hankali shine sai in zauna sai ka zauna ka ci gaba da manajin wannan danjar taka so da haka da Allah ma'aurata mu daina saurin fusata alaka tsakanin mace da namiji wata alaka ce wacce duk duniya wa'inda ma ba su yadda da bambancin jinsin ba sun kasa erasing dinta sun kasa soke ta so da haka dan adam social animal ne idan mu'amalarki da mijinki kin gagara jure mata kika rabu ta tashin hankali in kin fita ba za ki iya rayuwa ba sai da wasu wa'ancan kuma ana cewa a devil you know is better than angel you don't know sai a ce shaytanin da ka sani yafi mala'ikan da baka sani ba baka san mala'ikan azaba ne ko na me ba magana dai ma'anarta shine larurar da ka sani tafi saukin manejin da larurar da baka sani ba ai mun fada mu a gidan aure ba mu damu sai an maganin matsala ba ana iya manejin matsala kuma a rayu da ita har gaban abu so da haka dole ma'aurata sai mun dauko tunda dai ba zan rayu ba sai da namiji ko a matsayin uba ko a matsayin wa ko a matsayin da ko a matsayin miji to menene kuma na garajen tsinki alaka ta da wannan duk dabi'ar mijinki dauki on assumption da danki ne fa me wannan dabi'a za ki kotu ki disowning din shi kuma in ya disown ya disown ya disown ne a kotu ba a zahiri ba har gobe sunan sa danki what idan babanki ne what idan kaninki ne me yasa kike jin gari ki fita daga gidan aure saboda kina ganin auren ai zai iya rabuwa ne ko ki tire wa kanki wannan tunanin kawai ki kalle shi from this angle bayan auren kuma sai me sannan kai ma duk lokacin da ka dauko wannan abuwan ka ga yau kanka gaskiya zaka ce ga mata nan da yawa ga matan nan da dubu kaza a'a tunda dai zaka nemi matan to ko ne sakin na hannu kamun na gushe
0: jifan
1: gabiyar baidu tunda da a ce ka ce kai ba ruwanka da mata gaba daya ko abinci ba za su ka siya ba shikenan sai kai kababa sai kaga eh lallai yanki alaka shine masala da Allah mu dinga wa kanmu nazari mu kauce wa da na sani wannan gaskiya kamar yadda manaja ya saka baki a ciki da muna magana wallahi yana da tasiri kwarai ka san me zai faru bayan hukuncin da ka yanke zai taimake ka gurin ka gyara hukuncin ka gyara hukuncin wata yarinya muna tare aboki aikin mutum babba ce fa amma take fada da telanta in ta fada da tela wai ya bata mata in ta tunkushe za ta je ta ci man mutunci sai ta ce kuma in mun bata shi wa zai mun abin da nake so sai ta fasa eh sai ta fasa to shine hankali mijinki ba ya dawowa da wuri to kuma yanzu shine kaza shi yake kaza in mun rabi yanzu ya za a yi kaza
0: muna sa yin ko bai dawo da wuri ban ya tashi dawa yana dan to da tufa din nan sai a dan
1: kalla mata yanzu ma ko kan kifi ka sai mata ta fasa fushin kwadai yu ne sai dai nadira
0: to wannan
1: na janye
0: sakon ya je inda
1: ba ma ai haka da kai Allah akwai wanda in dai an zuba gishiri a
0: kullun kai magana kan kifi yanga to kan kifin nawa yake yana maida ko mada ne
1: a'a ai ka san mata ciyawa ba ta kan su sai riyadi wallahi sai ka yanka mata rago duk sati amma wallahi sai ta sha'awa kulikulin mai awara
0: dan
1: yaji tana sa tana lashe hannu
0: amma dai ya kamata dai tunda yanzu a level 5 muke a dan dinga kiran shawara
1: dai mama yana Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wannan shine gaskiyar matashiya kenan ba a gidan aure ba har a rayuwar mu ta yau da gobe duk wanda muke da mu'amala da shi kada mai garajen yanke ta sai mun ga menene makomar mu in Allah ya da shiri na gaba za mu tashi akan wannan tanadin makoma bayan daukan hukunci wannan ka kalli makoman ne amma ya zaka tanade ta shine kai maganin larurarka lokacin kace lokacin da ka tinkari fita da goni gobe ka tanaji ina zaka koma ba to kana fita daga gunnan ka tafi da wanau ka fara karban magani
0: bi da
1: sabo bi da wallahi
0: kuma wannan abun shi yafi faruwa a cikin al'umma sau tari sai mun yanke hukunci muke dawo mu dinga
1: da ina zan je ba
0: saboda kumfar tunani tana diban ka kai tunanin cewa in ka bar kaza
1: shikenan shikenan
0: sai kuma ka bari din ko ka yanke hukuncin ba tare da dogon nazari ba da karshe sai ga ashi ashi wannan abun yana tasiri a rayuwarka maganar ka ta
1: wallahi tallahi
0: amma auren ne karbu sai gane ashi
1: auren nan
0: cikin ka dai wannan jijiyar ta zuciyarka ka tsire
1: wallahi larura
0: kana kokarin nemo ta
1: ni ke san
0: kai a baya wani ya saki matarsa amma da karshe kuma baya son ya ga wani ya zo
1: ka kaji fa wata sakarya kuma ta kashe aure wai batta su a wulakanta mata yaya kullun tana hanyar gidan tsohon miji nace ba ki nace kin ga ki cire su daga dictionary-ranki kin babbaye da kura kafin ki saki aure kafin ki kashe aure kan ki je kotu ki duba cewa zaki taba rawo ne an ce ya guduwar yace da kayan aka ce wai ya dauka ne gudu da su to kin saki kashe aure kina son iban ƴaƴan gidan aure ya kin daina kasuwanci kike son iban ribar ki tunda ki tun gawa ranki in kin kashe aurenki kin fa kashe har menene liabilities da abu kika sadaukar amma kin kashe aurewa kina so kuma ga yadda kike so ƴaƴan ki su rayu a gidan da kika fita idan kina so ki tsaya ki taimaka musu su yi wannan rayuwar mana wallahi wannan dan uwa mai albarka yayi ta samun sabani da matarsa take rike da ƴaƴan tsohuwar matar da yazo bayan dogo tattaunawa da muka yi da ni da shi da Antilami sai ya tafi mallam ya tara ƴaƴan ya gaya musu ya ce musu wannan matar fa da kuke ganin ta azzalima ita tayi hakurin zama da ni da duk mugayen dabi'una batta da dako daya tayi hakurin zama da ni baba ku mai yaya barkatai ta kasa hakurin zama yanzu ta fita dan ta ji dadi ta zube ku kuma yin take biyo ku ta nuno tana son ku ga wacce bata taba haihuwa ba duk mugun halin da za ta gaya muku ina da shi gashi tana zaune so da haka da wannan yake tashi wai kuma ka sa ran wai wai kin tashi kuma zaki bar wai wai daki ya tashi wai ragaya za ta zauna in da gaske kina san ma kuma ƴaƴan ki zauna ki kula da su mana mace ga diya ya shi da so dole ban dine daga ba din nan yau mata wayan sun wai sai sun ce in ka cika dan halal ka sake wai sai an sake to take waya da yatta ta da kanwar babar su da wane ne ina za mu kai kata kwayan nan ina ko dai a siyar ne kaga yanzu ni ma fita a'a duk baki lissafi ba shekarar ku goma kuna matsala da mijinki amma baki taba tunanin ina za ki koma ba in kin kashe auren shekarar ki goma kina in dan halal ne ya sake ki kuma wai har gobe wai har kina wannan magana baki tanadin wata rayuwar zaki ba
0: bayan babu rayuwa babu wanda
1: wannan shi za mu tashi a kan san Allah ya kai mu shi ne tanadin makoma
0: masu rari shin rayuwar dan adam yake zo muku daga nan Rahmar Rido mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja wanda kuma ke tare da Malam Abdulkadir Alhamad malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano wato Yusuf Maitama University wanda kafin mu dora muna sanar da dukkanin masu sauraron mu cewa idan Allah ya kai mu ranar 17 da 18 ga wannan wata da muke ciki akwai gagarumin taro wanda za mu yi shi musamman akwai gaba da malam zai dauka hanyoyin warware matsalolin aure sannan gaba ta biyu kuma Dr. Atiku Adamu tsohon CMG na urology zai dau wata gaba musamman wadda ta danganci harkar zamantakewar iyali za a gudanar da taron ne a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano wato Yusuf Maitama University domin karin bayani za a kira waɗannan lambobi akwai 0803232361 sannan akwai 0803232323 zan sake maimaita 0803232523 da kuma 0803232336 domin neman ƙarin bayani kafin kuma sanarwa ta gaba ta zo mallam gashi mun dawo zamu dora a gaba ta biyu naga an fara ma kiran waya ba mu je ga madu'in namu na wannan mako
1: Mawdu'i kamar yadda muke muna magana ne akan mu'allaka aure da ma'aurata suke zaune amma ba sa tare gangar jikin su tana tare amma ruhin su ya rabu kowa baya jin tausayi ko jin kai ko baya mu'amala da dan uwansa wannan abin ya zama ruwan dare mun faɗi positive agent wanda yake internal wanda kai kake jawo kanka sannan mun shiga external causes daga cikin abubuwan da muka tattauna mun maganar faɗar sirri faɗawa juna sirrin da bai kamata a sani ba akwai matan da wai su masu takawa wani abu ya shiga tsakanin su da wani namijin ko wani rayuwar mara kyau sai su gaya mijin su daga namijin sai shedan yayi tasiri a zuciyar sai daina sha'awar mu'amala da ita ya tsane ta akwai namijin da shi ma dan dadin soyayya kamar yadda dini yake faɗa sai ya saka ya gaya wa matar su sirrikan da kanta ba zai iya dauka ba sai ta amfani da shi ko na rashi ko na wulakanta ko na ta rayuwa da ya a baya sai ta dauki wannan shedan yayi ta kamba mashi sai ta kasa mu'amalantarsa a matsayin miji sai zama sun samu wannan sannan akwai kaushin mu'amala mun faɗe shi da kokarin tozar taki da yawan mutane yanzu musamman mata sun dauka duk wanda bai sauke haƙi ba bai tausaya musu ba kawai kafiri ne dan wuta ne wani da bai kamata a yi mu'amala da shi ba ne suna yawan kuka wallahi na kasa ganin mutuncin mijina ba na iya masa biyayya baya sauke haƙin da yake kan mu shi ma mun faɗe shi dole sai ka yi taka tsantsan wannan gwabace da shedan yake tasiri yanzu sun canza kala sai ka lura menene kalar da suka canja da mace in an mata aure da batta su ko an saba mata guduwa take ta shiga bariki yanzu ko daukan wani abu suke yi su tutar da abokin zama ko su wani abu makamancin wannan to kada ka raina haƙin to kaga kamar wata banza ce that you can take her for granted a ba banza bace Allah ma bai ce mata banza ba gidan da ka gina yace gidanta ne yace ka

0: a fitar da ita kar ta fita ko da aure ne ya mutu sai dai in ta zo da alfasha ashe ko in kuna da aure in dai ba da alfasha ta zo ba ya kamata ka yi hakuri kuma duk abin da za a yi kada ka yadda ka zaba hanyar tozar ta haƙin matarka a matsayin wai shine hanyar maganin matsalarta ta yi kaza wai ka fita ka bar su ba abinci ko kama yi tunani myopic thinking gajere wai za ka kulle ta a gida wallahi ka kulla makiyar ka ka kulla gaba tsakanin ka da ita wallahi wanda ba wanda ya isa warware ta to da haka mi kaffa kaffa da haƙi ƴaƴa ma da aka haifa suna iya fita harkar uba ko uwa saboda zargin sun tauye musu haƙi ko ba su ba su haƙin da ya kamata ba haka nan bangaren mace kima da yawan lokaci mata suna dauka lokacin da namiji ya saba musu the best way da za a hanya da ta komai sauki da za su yi masa hukunci shine ta kaurace ta daina ba shi haƙin sa mafiya yawan kololuwa haƙi da mata suke kuri da shi shine mu'amala auratayya wata ba tafin mijin bukatar mu'amala amma za ta daure ta sawa kanta masifu domin wai ta punishment din sa wanda duk ya tauye ki san da yake ba shi haƙi in kika daina ba shi haƙi me zai faru sai gyara sai zu ku zauna ba kowanne bane ake yin haka saboda haka dole sai mun yi kaffa kaffa mu gane wannan kofa ce ba karama ba wanda take sawa abokan zaman mu su kaurace har ki je mijinki ya wada wani layin wanda wallahi sai kin zo kina san a kwato miki shi ya ki kwatuwa ya hadu da ɗan kwalta ya hadu da abokan banza ya hadu da wani abun ya hadu da abubuwan nan na zamani da ake fada wanda za su iya biya min bukata ba tare da ke ba yake ki zo ki kin saki miki je a ciyawa kuma kin dauki kololuwar makamin da dashi zaki iya yaki wanda kika kaurace wa yayyade kaurace miki ya saba rayuwa baki da baki to kuma me ya rage miki me kike da shi da zaki fadan da shi baki da abin da yake fadan shi
1: kaga akwai kitsin ma da ya taba zuwa nan malam wanda ita dora ta ma aka akan keken bera cewa ai karki sakawa miji ba a sakawa miji jiki yanzu ba aka ba sai ki kwararrabe line da aka dora to sai kasance duk lokacin da yake kokarin katuwa to ita kuma wannan abin ne yake zuwa mata ai kada ba da
0: haka
1: to da karshe kuma kawai ya nemo wa kansa mafita
0: ya sauka daga line ta
1: an waye gari suna taron amma ita in tana da bukata shi ba ma ya kallan bukatar ta
0: ba ya kallan ta a mace
1: karshe har ce mata ai shi ga kowa gani yake da irin jinsin sa yake saboda an kai gargarar da zuciyarsa wannan
0: ya cire
1: abin ya fita sakamakon wannan hukuncin da ta yi masa
0: kuma wallahi yanzu wani abu da ake samu na hadari maza suna iya jurewa mace ta kaurace musu su zaha wani layin kuma su bar ta a gidan musamman da yaya wallahi ya ga ba zai iya wani auren ba ko kuma ya ga maslahar ta rike ma yayan yana jin haushi da damuwa ne a watanni ko kwanakin farko na kauracewa daga nan gurin wallahi yana iya fita safgarta mafita shedan ne zai taya shi nema sai ka mishi halal haram in ko ne ta kawan nema yayi ta wannan da muka so ba da labari anan ko matar ta gama mishi wannan wulakancin yazo ya ce mata ai ya samu gadi wai aikin gadi ya samu amma shiftin za su dinga yi
1: saboda ya kara aure amma ita
0: shiftin za su dinga yi tace Allah ya taimaka ko kai fa gara ai da zaman nan da kake ashe aure dai samu ta daidai shi suka kulla ya aure ta sai bayan wajen shekara biyu tace munafiki gadin kenan yawanci maza yanzu neman mafita suke ko kuma maza ku sani yawanci mata shedan yana ba su mafita wallahi yana kawo musu barna har cikin dakin su wanda za su iya rayuwa ba kai kana nan kana ganin ka kaurace mata wallahi ka kaurace wa banza space kawai ka bata da kudin ka da dukiyar ka da komai za a yi abin da zai dama ma salalatsiya so da haka mu kauce wa waɗannan abubuwa biyu wa kai hukunci ta hanyar tozar ta haƙi yana sawa a allaka juna yadda manija ya faɗa zai sa miji ya ki fita daga sabgarsa ya cire ki daga mace wallahi zai daina ganin ki a mace kuma yanzu zaki ta cewa wai bai da lafiya in ya zo wallahi sai ya kasa komai a kanki ne kadai ki kula zaki ga wani auren ko ki ga yana bin mata ke ce wancan kawai da manaja ya bada labari wai ya ce yana ganin matar shi kamar namiji kawai ya faɗa da lisan ne wannan lisan namu lisan amma wani za su faɗa da lisanin hal ko lisanin ma'ana aikinsu ne zai faɗa su ma ba su sani ba amma layi bai sani ba zai ga in yazo gurin ta wallahi baya ganin ta a mace ya kasa komai kuma ya je wani auren ko yazo yana bibiyan mata a waje ke ma kai ma haka in ka kaurace to da Allah mu kauce to zar ta haƙi a matsayin hanyar hukunta abokin zaman mu lokacin da ya mana laifi baya haifar da da mai ido yana sawa ɗaya bangaren ya kaurace wa ɗayan bangaren na gaba daya kuma wallahi in ka zo dawowa sai ka sha wuya wanda ta ce wallahi har sallah take yi har sallah take Allah ya taimake ta ta iya mu'amala da mijinta ta kasa saboda ya ajiye ta a baya har roƙon Allah take akwai wanda sai da nan lashe shi yana kuka yace mun wallahi addu'a yake yi Allah ya sa masa san wannan yarinya a zuciyarsa yace ya kasa ta fitaransa
1: saboda
0: irin wannan mu'amala
1: irin wannan rashin
0: sannan abu na uku da zamu tsaya akan sa saboda mu bada damar yin waya shine akwai guda biyu ne ya rage gaskiya bari mu fade su dan idan mun zo wani shirin na gaban Allah da sai mu tashi akan wani abun guda biyu da ya rage mana na farko shine rashin saka manya da ya kamata da yawan lokaci daga cikin external abun da yake sa juna su kaurace kowa yana daukan hukunci a hannunsa ya ga zai iya amma tunda Allah subhanahu wataala ya kaddara ya gukunta cewar a nemo wasu idan an ga abin zai kai wani abu gaskiya mu samar wa kanmu tun yanzu waɗanda suke aure yanzu kan ku aure ku samu wa kanku hakan wanda kuke ganin zai iya wakiltar matarku ku duba a dangin ke ma ki duba a dangin kai ma ka duba a danginka kaga wane ne zan iya tuntuba gurin warwarar wani abu wata ran jin mun isa da dabarun mu yana sawa mu yi kwabar da zamu zo mu rushe auren kuma mu kasa rabuwa aure ya mutu amma gagara aure ya mutu kuma ba a tafiya ta kare ana sayan takalmi kafa ta mutu ana sayan takalmi wallahi zai zama auren ya mutu ana hada amma ba a hade ba za a iya rabuwa ba ko ba za a iya zama lafiya ba saboda haka tunda shari'a ta hakunta cewar a samu wani da zai shiga mu dinga samu wa kanmu iyaye mu dinga samarwa da yawan lokaci in kika ga mace a wannan halin wallahi ita ta kai kanta ita kadai ta yi hukuncin ta ce wai shekara ɗaya miji ba ruwansa da ita ko ya ce wai shekara ɗaya shimfiɗa ba ta hada su ba wallahi su suka kai kansu ba hakan bane babu wanda shiqaq bainahuma rabuwa tsakanin mace irin wannan babu ta inda masu hankali za su shiga su bar shi ya ci gaba da yi sai dai inda taimakon wa'annan sannan na hudu da zamu tsaya akai shine kin karbar canji yana sawa a kaurace wa juna da yawan mu muna yin aure yadda muka faɗa a shirye-shiryen baya kana daukan mata a lokacin da ka dauko ta ita kadai ce a gidansu waɗanda take da alaka su guda biyu ne kadai kawai iyayenta sai kuma kawayenta sai ta zo kuma gidanka iyayenta suka ce kamar sun dan ja da baya kawaye kuma suna rara gefe sai ta haifi yaya yanayin ta gaba ɗaya canja yanzu ta zama ummu walad sai kuma kake ganin ta a tajiya ce for granted wai yadda ka saba tsawa ta yi kuka yadda ka saba yin kaza wai haka za ta yi ba girman kai bane ba wulakanci bane ba bata isa bane canje yanayi tai wanda dole ka karbi canjin nan in kana so ka zauna shi saka nakan ga ya maza lokacin da Allah ya jarabe ka da mace guda daya kuka shekara 20 tana da dadan shekara 18 to kalle shi ta bangaren nan da nan fada shekarar ta 18 da fara bada umarni tana iya zagin yaron nan ta sashi ya zauna ya kwanta ya fita ya shiga tana jin kuma firi saboda haka amma ragowar mu'amalar ta sai kaga alamar bada umarni har mu'amala da kai
1: gaskiya
0: akwai matar da naga in ta wuce ta ga yara suna fada an tsaya an fada an waye an gyara nake tambayar ta nace ya ji yaushe kika yi ritaya tace ya akai ka san nayi aiki nace kin yi aiki mana education koyarwa na koyar da ku ne nace a'a dabi'un ki ne suke ga malamin makaranta ce ki kin saba da gyara abu da ba mutane umarni salan maganar ma
1: ta ga gyaran dole sai ta yi
0: salan yadda take mu'amalanta yaran sakon da muke so mu kai anan shine duk wata ta shekara 18 da yaro da da ta fa saba sa su da hana su to ita ta karbi umarni ya nemi ta nauyi ta saba da bada umarni kuma so sai ka canja salon mu'amala ku sai ka mallake ta ke ma haka miji da yazo ya ririta ke miki komai da ya aure ki akwai lokacin da zai ji shi miji ne ya cancanci duka girmamawa ta miji yau da gobe ta sa ya daudawai ne ki gani yake yi ya aure ki kina 18 yanzu shekarar ki 40 shekarar ki 24 a wajen sa yana ganin iyayenki ma ba su rike ki yadda ya rike ki ba tunda shi shekara 24 su shekara 18 suka yi kuma a 18 din ma ya nemi auren ki shekara biyu shi yake miki dinkin maulidi shi yake banki dinkin sallah kamar matan da yana yi ya ta iyayenki sannan shi kuma yanzu da yake yi iyayenki ba ma sa ta yashi shi yake musu alheri so da haka wataran girma yana shigan masa sai zama yadda muke yawan fada a shirye-shiryen mu banda tuna baya wai getta ya zama sarki yanzu yadda yake sai kin karbe shi a saban yadda yake ya zama yanzu miji ke kuma kina gane kin fara bada umarni dole wanda yake bibiya irin wannan shirye-shiryen mu sai ya dauki shi tunani ya sa ya ci wannan yanzu da dabara za a mu'amalance shi in ba haka ba wallahi zaki kore shi za mu zo kan illolin abin zaki kore shi wallahi zai yi blow zai taka zai yi kunu zai barar zai gama gina iyalin shekara 20 da hannun sa ya lalata da taimakon mu a dabi'ar ki kai ma haka in ba haka ba wallahi zaka kori uwar kaza daga kan ƴaƴanta ka san masifa ce in baka karbe ta a matsayin uwa ba zaka barazana ta shi yasa yadda muke yin fada a wannan shirin ko baiwa gare ka in ta haihu tana canja suna ta zama ummu walad so da haka sai mun kalle shi to wannan bangaren ba gazawa bace canja dabara malam dini ba gazawa bace lokacin da canji ya zo ka canja dabara da ka zauna da shi muna canjawa komai sanyi sai zo sai mu sa kayan sanyi zafi sai mu sa kayan zafi ai ba rauni bane ko ba haka bane yaranka in za ka yi magana da shi sai ka yi magana yara shi kenan to ba komai sannan zan je da kai bari in rama maka sai bango ya buge shi sai ka daki bango wai ka rama masa ba yarin ta kai ba dabarar mulkai yaro kai so magene mai kwanciya dauka rai kakka ji girma namiji mai albarka har yanzu kai ne babban amma dai da dabara za ka tabbatar da babban naka in ka ajiye hankalinka da shekarunka domin nemo girman kai ne babba to kuma me kake nema ka ajiye girman ka tafi neman girma da girman ake neman girma ko wani yace sarauta in babu kuɗi babu wane to kuma me ya sarauta ko gata to duka dole sai mun kalle shi abinda za ka kalla shine ko da kai da jaka dubu ka taka dubu in baka zama sarki ba kana dar matsala so idan ka tashi ka kalli me bukata ta ne abin nan da na tara na iko da isa shi nake bukata a so nake in mallaki family me zan yi na compromising na danyi dabara akwai matar da in ka wana ta yadda ka san dan madari sai ta dauke duk dawai ne gidan ku wallahi kuna tafiya kai kuma kana tari kai karin aure amma ka ki karbar canjin ta ka barta ego da ego dinka din suna fighting kun bar masalahar ku a kasa
1: na ce kana ba su layi
0: wallahi kun bar ego man dini wallahi majority abin da yake raba masoya da masoya wallahi ego ne san rai ne kowa na isa to da Allah in kaga ta ja hannu ya baci ne in kuka ja in daya saka wade zama za a yi lafiya
1: kenan ba
0: ta ce ko mai tunani yana sakin argument ko yana da gaskiya idan ya maintain a relationship wallahi akwai mijin da na sani ya zaunar da ƴaƴan yake tambaye su wai a gidan nan da abin da nake so a yi da abin da umman ku take so a yi wanne aka fi yaran suka haka suka kalli babar ta su kuli suka yi shiru mu ba ruwan mu suna gayawa uwar ita ce take tafi da gidan ko ugon ko a jikin su yana dariya tunda ana tafi da gidan daidai yasa ta ma a kunya take wallahi ni nace ai ba su ce komai ba me yasa kika zargu to taran menene idan inda za ka nan aka nufa me sai ni nace a je Allah ya dace Allah ya datar da mu Allah ya taimake mu mata kuma ku koya wallahi wata ran ce fanan nan da kuke gani yana taba kwakwalwa wallahi an da ya shekara 20 wani wai an gama fadar falalolin aljanna yace sai malamin ya ga ba ai kabbara ba magidanta ne sosai ana lokacin tsaurin nan yace kuma aljanna ba ce fa ne wanda cije yana gefe ba murya amma sai ya ce Allahu akbar shi an zo daidai abin da yake da mun
1: suna kusantewa ne yau da kullu
0: Allah ya datar da mu
1: ta wani yace shi fa yanzu yana son haihuwa amma ba abin da yake bata mare irin pampers wallahi yace pampers ya so irin mai 120
0: eh ka sa kudin ka ana bata
1: ya so yana zaune irin yan uwanta so
0: eh ya da yaran
1: ko wanne ya bata wa yaga an zaro ya zo shige ya ga an kara zaruwa an ba wata ya zaro ya ga an ba wata yace to wannan na kwana nawa na so kwana guda 120 ne da kwana 120 za a ana yi amma naga ba a je ko ina ba kin
0: ya kare
2: ba da rabi wallahi ba zan siya ba na kwana 120 ne assalamu alaikum ramu dawo garinku 08174577777 assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
2: to mu je kai tsaye menene in ba ya to ai fito tambaye bata fito sosai ba
3: na ya ba kai bukata
2: kai
3: to a cikin da ba mu yali na awon an ba aikata ba to ran aikata ba ne ko wannan
2: kana nufin istimna'i
3: eh na'am
2: to
4: to wannan gaskiya abin da muke baka shawara addinin musulunci a guje ya fada guda biyu ko dai iyalanka ko kuma a mamalaka da
2: iman
4: mun ne ta gawara azali wanda ya nemi wani hanya da ba nan ba kuma gaskiya mu ba mu da ba filin fatawa ba amma da shawara da muke baka in kana da iko kai aure ka nemi wacce za ka yi sasan ta ku na biyu idan ba ka da shi kuma ka tuntubi likitoci da malaman addini dan gani da shawara da za su baka wanda in ka je kai magana ta kai tsaye da su za su iya
2: fahimtar ka
4: sai baka abin da ya kamace
2: gaskiya ne
4: amma dai wannan layin da ka dauka zai iya cutar da kai har a cikin tunaninka
2: tare da gaskiya
4: wani abin da ya fi wannan
0: Allah ya taimake mu
2: amin assalamu alaikum
3: alaikum assalamu alaikum ya dinge
2: barka re to alkasim
3: madam jamba ta anan ita ce musamman mata da jiya da mata su ce wasu da cikin mata kinan suke cewa da wato da kishin gida gara ta waje kinan mu maza mu ke buɗe wannan kofar kuma idan har haka aka samu haka shi mu maza mu buɗe wannan kofar ta ya su mata za su toshe wannan kofar nagode Allah ne suke gida lafiya
0: to Allah subhanahu wataala ya ta tabu wannan tunani ne na mata marasa addini sannan na biyu kuma babu wanda ya gaya maka mace ce za ta gaya maka ya zaka mu'amalance rayuwarka Allah zai tambaye ka ya ka tafi da rayuwarka in ta ce da kishe gida gara ta waje ta kora ka waje kuma ka yadda ka koru to sunanta shedaniyarka in kuka je ranar lahira zaka zarge ta za ta zarge ka Allah zai ce duk ku shiga wuta so da haka dabara ce ya rage naka ba da ban wasu maganganu ni ma kada su je su dawo ba da sai in ce wasu kasashen da suka ci gaba suna zuwa su yi aure ba sanin matar su ma ga wanda muka fada yana gadi ya ce gadi ya samu bayan wata yaji ya aura maslaha ka ake dubawa ka duba maslaha ka amma in ka zauna ka ce wani ne zai tunzura ka ka rayu to wallahi zaka shiga rayuwa mara daɗi
2: ba yake ba yaro misali yake
0: a kuma me ne dada magana kai manaja kana da matsala wallahi ka bari kamar ta wuce
2: akwai masu karamin kwail wallahi tallahi akwai masu karamin kwail magana ka tana da tasiri wani sai ya dauka shikenan
0: a ba mafita bace na bayar misali ne yadda manaja ya faɗa Allah ya taimake mu
2: assalamu alaikum kai ne mai na karshe a gurguje
3: to ba na zargi ne barkan ku da
2: yi barka dai
3: tuna na Abdullahi ta barke dai na kira waya daga kaga kana ba
2: ku kura to masha Allah wallahi
3: to kurai daga gaske Allah ya saka ba ta
2: amin
3: ta shawara amma malam a na bangaren za ga kamar baki idan ya aure baki a ko da a ke shi shekara 10 sai ya rinka tuno da abubuwan da suke lokacin da suka kuya
0: amfanin rayuwar kuruciya shine a dinga godewa tsufa wata ran in ka tuno me ya faru in ka fito da ka tuno me ya faru so sai ka godewa sai ka hakuri da raunin mutum a lokacin da yake cikin rauni shine amfanin dadewar kenan lokacin wata ran sai mace sai matarka ta zama yar fansho a bata fansho daga ratuti ko da ba a morarta haka gwamnati ma take ke ma mijinki wata ran in kika kalle shi ana ziga ki wai kin mabauta tunda jajayen sawun sa to shi da kika ganshi a wannan tattakwaran a haka kika aure shi shi ma da jajayen sawun ya zama haka sai ku zama wa juna yan fansho ku tausaya wa jiyan yau dinku saboda abin da aka yi jiya kuma a yafe a gafarta Allah ya datar da mu
2: amin suma na masaurari duba da ne na lokaci anan zamu rufe shi labulan shirin madadin malam Abdulkadir Al-Ahmad malam ya jami'ar Minita tarayya da kinan jihar Kano da kuma Hajiya Fatima uwar Marawi ke ma muna godiya ne da na jagorancin zaradin manar jawoji nake muku fatan alkhairi ku biyo mu insha Allah sati mai zuwa domin jin mu dauke da wani sabon shirin

mita 97.3 akan zangon FM farin cikin al'umma. Agogon ɗakin namu yana nuna ƙarfe 3 saura minti 1 da misalin ƙarfe 3 daidai akwai dandazan nan na Kabiru Abubakar Sheshe za su nishadantar da ku a fadakar da Hausa a ji Hausa a launa Hausa da manya-manyan ƴan takarkaru wato shirin nan mai farin jini takwaran kacici-kacici wato wasa kwakwalwa inda nan da dan minti ko in ce dan daƙiƙu kaɗan za a ji mu da Abubakar Kabiru Sheshe duk ɗaya ne da su Asuk da Babagala Sumaila duk a cikin shirin nan na wasa kwakwalwa wanda yanzu zai zo muku da yardar Allah. Allah ya sa a yi sauraro lafiya.

0: shida Abdulkadir dadin
1: kaman yau mun zuko su to shi muna godiya fa da kyautuka da yake bayarwa na kayan nadi na gurzan shekara kuma bana ma fa
2: ya alƙarwanta
1: insha Allah kayan nadin nan yana wuyansa ko yana hannunsa ne
2: yana wajensa
1: yana wajensa
2: in kuma a wuyansa suke bari mu zai ka ko za mu ga siya dauri
1: to muna godiya mutuka da gaske ba mu san wa za na da wata kila fa akwai mai rabu a cikin su wanda za na da cikin su wadannan mutum ya Allah ne Allah shi ya sani ko
2: abin da Allah ya sima mu fata dai ubangiji Allah ya bawa masu ko ince mai rabo sa
1: wata kila kuma mace za a yafawa alkebba
2: alkebba ba kwarai da gaske
1: to inji Aisha Muhammadu Mahi Sira da wakin kudu tace wai mai rike da kambun gwarzan shekara na shirin watsa kwakwalwa wanda take shirye-shiryen bayar da shi
2: mai shirin bayar da
1: kambun eh nace to wato ita kambun ma har a shirye take
2: da bayarwar
1: ta mika shi
2: ka san Malam Aminu Muhammad Amina sai da ƙarya bayar
1: shi yace kwata akai
2: yace kwata akai
1: yace kwata akai to ba mu sani ba ita maza za ta biyo ko mata
2: ko maza za ta ba
1: tunda ita dai namiji ne ya bata to za ta dawo da abin yin gidansa ne ko ma yan uwarta
2: ta ba namiji ne ya bata ko mace namiji ne ya bata ko tabbas to za mu gani dai wannan karan mazan ne ko matan
3: maza ne insha Allah
2: za su ƙara karɓo kambun
3: maza ne insha Allah
2: to bangiji dai Allah ya bawa mai rabo sa
1: amin to ɗan takarar mu fa guda uku ne malam Abubakar
2: eh ka san karawa ce ta ƙarshen
1: ta kusa da na ƙarshe
2: ta kusa da ƙarshe
1: ce wai na biyu ne ka san su tara ne to uku uku za su ƙara dawowa to a cikin uku uku ne daidai muke nema a cikin su
2: gaskiya
1: to nan da makonni biyu tunda akwai babaranki yana cin yana jira to a nan za mu samu mutum daya ranar ita kuma wasu ukun za su gara zuwa to kaga za mu hada da babaranki da na yau da na rana ita yau sai mu hada sai mu fidda
2: na
1: kwata duk wanda ya fito a mako biyu masu zuwa to shi za mu tafi fidda gurzan shekara
2: gaskiya ne
1: yawa a yau duk wanda ya fito to za mu aje shi za su hadu da babaranki wanda ya fito a rana ita yau wasu ku za su ƙara zuwa ranar ita wanda ya ƙara fitowa to mun samu mutum uku kenan sai mu ƙara hada su sai fidda gurzan zango
2: gurzan zango gaskiya
1: yawa a cikin su to duk wanda ya fito to da shi ne ya fito gurzan shekara ya hadu da wannan zangon takwai kenan yanzu muna jira kuma mace da wanda za ta fito
2: a zangon mata ita kuma
1: a zangon mata
2: yawa
1: to wannan shi ne yadda
2: lissafi
1: muna godiya ga jami'anmu da suke hada mana wannan gasa don su shi Ashiru Garba Shekara da Shamsu Muhammad Kurgila da Chama Rabiu Akalta Dandago da kokari da yake na hada wannan
2: kungiyoyi
1: gaskiya muna godiya mutuka da gaske Malam Abubakar idan dan takarai ya zo ba su gama amsa tambayoyinsu ba yana da dama amma da zarar sun gama amsa tambayoyinsu an shiga ta biyu to shikenan an gama da shi su biyu ne yan takarar yawa wannan shi wace kungiya ce din ne
4: a kungiyar aidan Allah
1: ita ce wadda ba ta zo ba
4: a ita ce wadda ta zo ne
1: yawa da kuma kungiyar
3: tawagar ɗan bakwai na jihar Kano
1: to ina ji akwai ɗaya ba ta zo ba ga Muhammad da sunayen wakilan waɗannan kungiyoyi
3: to sunana Abdulrahman Hashim wanda aka fi sani da akoruwan cananka alhajin jakara daga tawagar ɗan bakwai na jihar Kano
1: to sai kuma
4: sunana Khalid Musa Mai Gunjo dan asan karamin kuma kura da kungiyar aidan Allah
1: Masha Allah wannan su ne ɗan takarar mu a kungiyar tawagar ƴan bakwai da aidan Allah aidan Allah daga kura yawa to malama to ga tambayoyin ku wai malami na farko a cikin ku
3: ni ne
1: to malam Abdulrahman Alan Jakara tambaya ta farko karin magana ce
3: amma
1: ba karshe muke bukata ba sai ka nitsu ka ji me muke bukata da su
3: na'am
1: watakila karshe zamu dauko mu ce ka ga mana farkon watakila mu wani abu ne daban karin magana take cewa danyen kasko baya kai ruwa ban daki wannan kuma take cewa man kadi bai saba da tandu ba man kadan ya kenan
3: fuskan
1: ce man kadai
3: na'am
1: to man kadan ya bai saba da tandu ba kaji kawai manganu guda biyu ko
3: naji su
1: ba sharhi nake so ba
3: na'am
1: a can aka ce danyen kasko baya kai ruwa ban daki meye kasko nan ma aka ce man kadai bai saba da tandu ba meye tandu
3: na'am shi kasko abu ne da ake ginawa da ƙasa kamar yadda ake gina tukunya to amma shi bakin sa budadde ne kwatankwacin yanayin siffar kwatanniya amma shi karami ne ta inda za ka ga iyayenmu na da da kakanni ana zuba toka a ciki a sa garwashi dan jin dimi ko wani abu dai da za a amfani da garwashin mota yau sannan kuma bangaren magani wasu kan iya zuba magani ko wani abu a ciki da za a yi wanka
5: kasko
3: kasko eh akwai masu
1: amfani da me yake sa
3: da ƙasa yau eh a dafa ta kamar yadda ake sarrafa ƙasar da za a yi tukunya
1: to wancan ma ka ce a man kadi ba ruwan sa da tandu ba ruwan sa da tandu bai saba da tandu ba
3: man kadai bai saba da tandu ba to ni tandun da na sani na san tandu guda biyu
1: to
3: yawa shi tandu na farko wanda ake cewa kura tandu wanda ake zuba kwalli
1: to ka kure to
3: yawa to kaga ai dama shi kwalli ake saba za a sa masa man kadai nya ba yawa sannan shi kuma tandu akwai tandu kuma na kida wanda shi kuma abun kida ne mai hadin sa da man kadai nya
1: man kadai man a man kadai bai saba da tandu ba
3: na'am
1: a cikin lokacin ka
3: na'am
1: ka kawo dancan haka suke duka kawunsu
3: man kadai bai saba da tandu ba
1: menene tandu
3: na'am tandu dai na san na kida
1: ka san na kida
3: eh wanda ake kadawa da kuma kaga
1: lokacin ka
5: lokacin sa ya shude
1: ya abin nan to garaba sa mallam
4: Assalamu alaikum sunana Karim Musam Karim Musam ne gonjo da kungira idan Allah shi tandu wani abu ne wanda ake sa da kaba
1: kaba
4: da kaba wanda ake rataye shi kamar dan kuta shi haka ake sa shi ake kira tandu
1: na'am anya kuwa kala tana cikin lokacin ka guntun lokacin ka na sa ba haka
5: ko sai
1: Bismillah waje.
5: Bismillah waje. To baba gala bismillah.
1: To baba gala.
6: Assalamu alaikum.
1: Wa
6: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Hussein Gala Sumaila.
1: Na'am.
6: Wato shi abin da ake kira tandu.
1: Na'am.
6: Haka yake babba zai girman galan amma da fata ake yin sa. Kamar su daya da kura tandu amma sai dai shi kura tandu ba shi da murƙa wajen wuyan sa. Kuma shi tandu aikin sa kawai zuba mai
1: mai
6: ake zuba da fata ake yi
1: muna godiya da farko muna godiya ga
6: Allah haka Muhammad Hussein Gala Sumai
5: ya baba gara
1: haka yake da farko aka ce dan yan kasko baya kai ruwa ban daki ya ba da amsar kasko sai dai kasko ba da kasa ake bana cewa yimbu yawwa shi ne kawai gara amma an baka makin ka daya
3: na'am
1: yawwa da yimbu ake yin sa shine wannan taban da ake yin ake gina
3: na'am
1: kaskon da shi makarbin makayi ne wanda akan zuba ruwan kaji ko kuma tattabaru ko kuma ma zuba garwashi kamar da makamacin su da sauran aikace aikace kamar yadda ka fara
3: gaskiya ne
1: sai shi kuma tamkar magana ta biyu take cewa man kadai ba bai saba da tandu ba shi man kadanya ba tandu ake zuba shi ba shi tandu din ne shi ma wani makayi ne da ake yin sa da kirgi da fata kamar yadda kaga kura tandu
3: na'am
1: ko tandu na kidancan
3: na'am
1: to shi ma haka yake amma shi wannan shi ma da fata yake amma mai ake zuba a cikin sa
3: na'am
1: shi ma man kadanya ai mai ne to amma mu shi ba fata tandu ake zuba shi ba shi zaka ce bai saba da tandu
3: yawa an kara ilimi
1: yau to muna godiya Khalid
4: na'am
1: tambaye ka
4: na'am
1: kai makar manganu ne guda biyu
4: Allah ya ba mu sa
1: kai ma fa yau wadaye ce ta farko take cewa in duniya ko mai idan duniya da gaskiya ba za a bar mazari tsirara ba ta farko kenan ta biyu take cewa wuta da shiba ba sa haduwa wuri daya idan duniya da gaskiya ba za a bar mazari tsirara ba wuta da shiba ba sa haduwa wuri daya menene mazari a can nan kuma menene shiba
4: to assalamu alaikum sunan Kalim Musa ne gonjura gonjira idan Allah mazari shine wani abu wanda ake sa wanda yayin mata suke kudi da shi wanda yake da wani a kasan sa akwai gururu na kasa sannan kuma saman sa akwai wani tsinke da ake sawa shi ne yayin suke kudi da shi yake ce masa mazari
1: ake kada me ake kada da shi
4: ana kada zuri
1: zaren me
4: zaren auduga
1: shikenan kawai mu je na gaba menene shiba
4: shiba
1: eh aka ce wuta da shiba ba sa haduwa wuri daya me shiba
4: shiba a wata bace wanda yake kuma auduga dai kawai auduga da ake mata suke kadi da ita wannan akwai tsirkiya da ake sama ke kadawa to wannan zaren audugar zaren audugar shine shiba
1: zaren audugar
4: zaren wannan zaren da ake jana na bakana wannan abin da mata suke kadi da shi suke bugawa to to ita ce yake kira shi ba mace mace
1: shi da yake yada shine da kyau haka yake wannan shine wannan zaran audigar
4: da yake
1: dawa
4: na'am
1: domin yin me
4: domin yin kadi
1: domin shi zare
4: zare na'am
1: shine shi ba
4: shine shi ba
1: wannan aiki shine shibar ma kansa
4: ba aikin gaba da shine shi ba
1: haka yake
4: alhamdulillah
1: muna godiya a ka ja makin ka bi kenan ko
4: masha Allah
1: to muna godiya
7: ya amsa to
1: to
7: karin
1: bayani to bismillah
7: shi wannan tsinken nashi jikin gululu ya gumu kance da shi gora dama shine dan karan bayani
1: gorar
7: mazari ba
1: eh gorar mazari tsinke da kuma mai gululu da ake murza shi
7: da ake murza
1: haka yake da kyau gorar mazari kuna amfani da shi kenan
7: a sosai ah
1: tunda madinka ne na tufafi
7: wannan mazari shine sanar da wani abu na ba yi a takaice kawai
1: kuna murza zare
7: yayi da shi
1: wani ne yake fara da alkyabba adan alkyabba tunda madinka ne
7: hakika ni na suke auduga kuma an kada da wannan mazari
4: saka
7: na kai aikin zaran nan na jikin dinkin ma Rabi'u
1: yauwa
7: da mazari aka kada
1: na'am to masha Allah to ka ji masana abu mallam
4: Allah saka ya kare
1: na'am to ga tambayar ka nan mallam Abdulrahman
3: na'am
7: to Mala duwani mai lamba ta daya.
3: Ni ne mai lamba ta daya.
7: To. Tambayar ka take cewa wasu kwakwalwa ne.
3: No.
7: Muke so ka wasu kwakwalwa ka gano mana wani abu ne idan ka bashi abinci sai ya rayu. Amma idan ka bashi ruwa sai ya mutu.
3: In ka bashi abinci sai ya rayu.
7: Sai ya rayu.
3: Amma in ka bashi ruwa sai ya mutu. Wuta ce.
7: Kamar ya.
3: Wuta yanzu wuta idan ka dauko kirare ko itace kana zuba mata ya kara tashi zati. Amma da zarar ka kyale ta in ta ci iya abin da take ci kawai sai ta mutu
7: in ka bata ruwa
3: eh kana watsa mata ruwa sai ta mutu
7: tana
3: ci saboda wuta ai kashe ta yake yi ai har ita ita ya jike to kuma ai wuta ba ta ci gaba da tashi ba mallam Abubakar
7: ka tabbata
3: haka ne mana insha Allah
1: ya janye ki
7: ya janye bakin sa to sai tambaye ka kai ma wasu kwakwalwa ce muke so ka wasu kwakwalwa ka gano mana wani abu ne yake da kai da kafa amma ba shi da jiki wani abu ne yake da kai da kafa amma ko ba shi da jiki
4: wani abu ne yake da kai da kafa amma kuma ba shi da jiki
1: wa so kwalwa
7: ka wa so kwalwa ka gano mana
1: da kai ga kafa ku amma babu ganga jiki
4: Eh?
1: Allah kare ta kana cikin lokacin ka.
4: Gaskiya.
1: Ta. Lokacin ka
7: ya lokacin sa ya shuɗe. Alajin jakara.
1: Jara ba sa ci.
7: Jara ba sa.
3: Ina da kai yana da kafa. Amma ba shi da
7: jiki. Ba shi da gangan jiki.
3: Tebur ne
7: tebur
3: eh kuma tebur da ake dora kai tebur ai kaga yana da kai za a ce dora akan kaza kuma ga kafafu amma ai babu gangaji
7: ina ne kansa wanda
3: kake gashi kansa gashi na dora waya ta ma kansa ne wannan ga kafafu kuma wanda suka dauke shi amma kuma ai ba gangaji
7: ba gangaji ki ah kaga baka na waya baka dariya bari mu ji masu sauraro
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da shigowa. Barka da shigowa, Mala Abubakar. To wace an wace wani abu ne wannan yake da kai da kafafu amma bai da gangan jiki.
8: Baba guga kenan.
1: Guga. To muna godiya. Muna godiya. Yace guga ne. Wannan ya shigo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum malam.
7: Suna ta cin karo da zai.
1: Assalamu alaikum assalam. Barka da shigowa.
8: Ina tare da Alhaji Safara ta hakiki da kokari da Alhaji Sanwar da
1: shugaba. Malam Alhaji Sakatare barka da shigowa.
8: Barka da rana malam.
1: To malam Alhaji kai tambaya da malam Abubakar yayi.
8: Eh na ji tambaya wannan abu ai za a yi cewa kiyaye
1: kiyashi
8: kafa amma kuma bai
1: kai kana ganin kafafuwan sa da kan nasa
8: bare ko amma ai
1: bai da jiki to to muna godiya zamu ji amsar haka take nan gaba zamu gara dai sai mu
5: sai mu ji
1: assalamu alaikum
8: na'am wa alaikum assalam
1: barka da shigowa
3: na na godiya ga su
8: wannan ba komai bane ruwa ne
1: ruwa yana da kai da kafafu
8: yau yana da kai da kafafu amma bai da
7: shi ruwa
1: kai ma dai ka dara
7: to muna godiya Allah ga ka min kai da kafa na ruwa samu ni ba ko
1: eh wala bakar eh abin yake ne
7: to malam kabiru kamar yanda alhajin jakar ya fada tebre
3: Masha Allah
1: ko kuma me
7: ko kuma gado
3: Masha Allah
1: da take su daya
7: eh duk tafiye su daya
1: kan tebur kan gado
7: kan gado
1: kafafun tebur kafafun gado
3: Masha Allah
1: na tebur daga amsa ci ma wanda yake ko ne ka fada za abin
7: za amsa ta to na dawo gare ka
1: to Masha Allah to ha an dawo to malam Abdulrahman Alhajin Jakara Alhajin Jakara ne ku baban Jakara
3: Alhajin Jakara
1: na malam Muhammad
3: eh
1: wana eh
3: wana
1: to tambayar ka take cewa bisa al'ada Bahaushe yana kai yaro yayi
3: na'am
1: musamman haihuwar fari
3: na'am
1: to akwai wata rana da Bahaushe yake kebancewa domin yin yayin yaro da tambayar da yake nan ta gwaye ne tambayoyin ka
3: na'am
1: muna so ka mu san wace rana ce tambaya ta biyu ina aka fi kai yaro yayi a bisa al'ada ta Bahaushe
3: na'am
1: jamuje
3: bari mu fara da tambayar karshe inda dai aka fi kai yaro yayi yawanci gidan su mahaifiyarsa ma'ana in kakarsa tana da rai wacce ta haifi mahaifiyarsa yawanci an fi kai mata shi
1: an kai mata shi
3: yawai
1: to gurin kakannin yaranki
3: yawai sannan kuma ranar da aka fi yin yayi an fi alhamis ko juma'a
1: to alhamis ko juma'a wacce ka dauka ciki
3: na dau alhamis din
1: alhamis ka dauka
3: na'am
1: to kana cikin zamanin ka to ana kaiwa yaro yayi gidan kakanni ko
3: haka ne
1: yawa na karbi wannan
3: gaskiya ne ana yin yayi ranar alhamis ko ana yi juma'a
1: kai kana tsalle ne wanne ka dauka
3: na dau alhamis din
1: alhamis ka dauka malaka ka yadda
4: man yadda wa
1: yawa
4: an fi kai yayi ranar juma'a
1: ranar juma'a ake
4: ake kai ake ake
1: ake
4: ake yayi
1: yayi ko kaiwa
4: an fi yayi ranar juma'a ake
1: ake yayi ranar juma'a
4: gaskiya ne
1: haka yake to kaja yana da maki dai kai kuma kana da rabin maki yawa a gara basa shi tambayar sa ci maki da kai kuma tunda ya amsa rabi ka tafi ka ga lalubo rabi to rabin maki ne da kai gara basa
4: insha Allah
1: to tambayar ka
4: to
1: wannan dai duka a bisa al'ada Bahaushe yana da hanyoyi na yin gara gara banda gara biki akwai wasu gara da Bahaushe yake banda ta aure na so ka karo mana gara irin biyu da Bahaushe yake banda waccan ta aure ta biki akwai wasu dalilai da yake kan sa Bahaushe yake gara muna so ka karo mana guda biyu
4: to banda gara biki
1: eh tace ta fufuce
4: to akwai gara da ake ta idan mutum ya aure da yarsa ta yi wuya na kamata wannan kayan da ake cewa kayan
1: to wannan zamu iya cewa garin me kenan ai cewa kai ta haihu garin me ta yi aka yi mata aure garin me kenan zamu ce mata wannan
4: ta haihuwa
1: da kawai amma ka ce ta haihu akwai ta aure ta haihu
4: akwai gara akwai gara ta haihuwa
1: da
4: akwai gara ta yayi
1: yayi shikenan muna godiya da kwashi
4: masha Allah
1: to malam Alhaji Jakara ko kana da
7: ko har yanzu ana
1: kari ne amma ya kwashi tambayoyin sa
3: na'am a ba wani kari dama ni ma ta kaciyar nake magana
1: to shikenan akwai ta shayi akwai ta haihuwa
7: ta yayi
1: akwai kuma ta yayi yawa muna godiya banda waccan ta
4: ta biki
1: ta biki da ke wala bakar
7: mun dawo ta zagayo tambayar to mai lamba ta daya karin magana ce tambayar ka
3: na'am
7: take cewa ka karasa mana wannan karin magana
3: na'am
7: wai ina ruwan wani da wani ina ruwan wani da wani
3: ina ruwan wani da wani ma hukaci ne ya bako yace ina ruwan wani da wani
7: ina ruwan wani
3: mahaukaci ko mahaukaciya da suka yi bako suka ce ina ruwan wani da wani
2: a tafa masa da Allah to da mun guda ɗaya ne
1: guda ɗaya ce
2: guda ɗaya ce a tambaye ka take cewa kai ma karin magana ne banga alama ba banga alama ba sauki ce ana yawan fadan ta kamar waccan banga alama ba
1: ko kai ka ganta
2: kaga alamar ne an ce da kuturu
1: an gara dora ka ya gara cici ba kafa
2: ayya ta wuce
3: ai cewa akai da kuturu a gama lafiya yace to bai ga alama ba tunda ya riga ai yana kasa
1: wato ka shiga gidansa kayo kai akai ki mallam Abubakar
2: ba akai ki
1: Abubakar
2: har ya dan dauko hanya amma dai ba haka ake fadan ta ba banga alama ba an ce da kuturu
3: a gama lafiya
2: a'a
3: za a gama lafiya
2: a'a an ce da kuturu kana cikin lokacinka
3: an ce da kuturu zai gama lafiya
2: gama lafiya ta me
1: to fa
2: eh
3: i gama lafiya yayi ma'ana jikinsa lafiya kalau kuma ka ga riga yana kasa
2: kana cikin lokacin
3: na
2: an ce da kuturu
3: a gama lafiya
1: ka san buga gara ba ka
2: san lokacin ka kwanto 07709953839487
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malama Halima Sadiya daga Karfi.
9: Wannan haka yake Halima Sadiya daga Karfi zai daga cikin kungiyar da gobe sai Allah.
1: Yawwa to.
9: Da ku da manyan bakin ku kowa ne miki fatan alkhairi.
1: To malama.
9: Ina ga Alhamdul ina mai gaban
10: ni. Ki ga mun ga nan da ni.
9: Allah ya kara lafiya ga Alhamdul ina da amana ko ga Alhamdul
10: ina. Godiya. Godiya.
9: Ban cike da ba ga Alhamdul ina.
1: Zai shi ne ga rashin wannan karin maganar.
9: Banga alama ba.
1: Yawwa.
9: An ce da kuturu ka samu lafiya.
1: To fa.
2: To fa.
1: To muna godiya.
2: Sanu master mun sani ko shi zai zo?
1: Zai. Assalamu alaikum.
10: Malama Sadiya kai.
1: Tace mana galaba ba amana ko? Assalamu alaikum.
10: Ba amana.
1: Barka da shigowa da muke tare. Sai dai mama jin ka sosai.
11: Eh da kuwa ta da Muhammad Usman.
1: Malam Muhammad Usman daga ina?
11: Da karaman kuma
1: bunkure gurjiyar sarki. To barka da hanya. To za ka yi mana karshen wannan karin magana ban ga alama ba. Yawwa to muna jin ka.
11: Yawwa an ce ban ga alama ba.
1: To muna godiya
2: ja ka ya baki
1: Assalamu alaikum barka da hanya
11: barka da rana barkan ku da aiki
1: malam maska barka da hanya
11: ya gajiya aiki ba
1: kuma ya taku gajiyar
11: kuna tare da Alhaji Yusuf ya ji maska jihar Katsina
1: to Alhaji Yusuf me ya ji maska barka da hanya
11: fata alkhairi ne
1: za ka dai
11: muna cikin
1: gonba
11: amma
1: dai muna muku fata alkhairi Allah ta shi lafiya to zai da mai martaba
11: insha Allah
1: zai
11: je
1: in Allah ya
2: yarda
1: to
2: madalla
1: to
2: muna godiya ina ga fa man Kabiru dole fa mu dawo
1: gida ka bada amsa
2: bada amsa din dandalin namu ma na ga ba wani sako
1: to
2: bai tambaye take cewa manga alama ba an ce da kuturu Allah ya sauke
10: to
2: ha ha ha ce ai ban ga alama ba
3: subhanallahi
2: jami'a ban ga alama ba an ce da kuturu Allah ya sauki yace to ai ban ga alama ba
3: da dai san da ta fara nuna alama ne kaga sai a ce da alama amma kuma ya riga ya kuturce ya zance ya
1: ga ya zance ya sun gutsire kaga ya
2: zance
1: sauki
2: sauki
3: subhanallahi Allah
10: kare Allah
2: baki ya
1: mana godiya mai sauraronkar da ka shafa kana tare da shirin wasu kulwa da yake zuwa daga nan ta shirin Hama Radio Farnishin Al'umma mita 97.3 a Zangon FM tare da ni Kabiru Abubakar shirye mu abokan gabatar da wannan shiri Abubakar S Sabiu Asuf Karkasara Sarki Asuf da kuma Huzaifa Mustafa Dan Baffa wanda ke duba mana lokaci da sauran yan wanda suke cikin wannan daure namu irin su Malam Muhammadu Hussaini Gala Sumaila da Abdulrahman Abubakar Sabiu da kuma Ahmad Isa Usman Tinda Dogon Nama da Abdulkadir Isa Usman Tinda Dogon Nama Indadin da kuma wato
2: Muhammad Sani Awwal
1: da kuma Abdullahi Muhammad Baban Gama Baban Gama to Baban Gama watakila ima zai ji mu gansa a kujerar nan da kuma malam
2: Sani Master
1: Sani Master
2: Sani Awwal
1: Master idan mun shaye ta nan leko ko bai taba lekowa bane
2: eh zuwa sanabi yake
1: yawan ce ya taba lekowa yawa eh ya taba lekowa eh kamar kuma ka taba lekowa kai ma to sai yau to masha Allah
3: kuma dai dama ma an kabira an ce wai abokin damo guza
1: eh
3: amini na ne kaga ya kamata a ce shi ma yazo ya hu kujerar
1: to shi ma a kora shi ma a kora a kori galan
3: aina ai zai
1: kori mu zai zama a kora a kori galan
3: a ai ba zai iya ba ma an kabiri saboda ka san ta karin maganar nan da aka yi ta kwanaki da aka ce abokin cin mushe wa boye mu to tunda na san sirrin sa ai kaga ba zai iya
1: to shikira muna godiya ga dukkanin masu sauraron ma dukkanin da suke a fadin duniyar nan musamman masu sauraron mu a kafafen yada labaru da wanda suke sauraron a radio suka yi kuma masu sauraron mu a manhaja ta wayar hannu da kuma wanda suke sauraron mu a shafin mu na WhatsApp da Emily Samara ga Malam Muhammad Mahi Sira da Wakin Kudu irin su Malam Umar Nagoye irin su Malam Abdul Na'aga irin su Alhaji Kawu Maliki da su Malam Ja'far duk muna fata alheri gare ku sannan kuma abokanmu da suke zauren mu na sadarwa na wasa muna godiya da gudunmawa da kuke bayarwa ko da yaushe wa uba da wanda suke yin kafa da kafa su tako cikin wannan zaure namu su shigo domin a gabatar da shirin nan tare da su irin su Malam Muhammadu Hussaini Gala Sumaila da baya kasa a gwiwa ko da yaushe hankalin sa yana nan saboda kishin sa da wannan harshe namu na Hausa muna godiya mutuka daga sai Allah ya kara tsahon kwana Allah zai Allah ja da rai
3: amin
1: kai shekaru 150 haka nan na
3: kuma amin
1: a to abin da Allah ne
2: gaskiya ne
1: akwai da yasa ci ba haka bane ba Allah muka ce
2: gaskiya
1: yawa kuma da kwarin sa da imani da rai lafiya ce malami yace ya ci da kudi kuma da tarin da tarin daloli alji
2: gaskiya ne
1: wallahi bakar barka mu da dawowa
2: baka mu da dawowa
1: yawa ina ga tambayoyi daidai rage musu ba
2: tambaya daya ta rage musu
1: to amma kafin mu yi musu tambayoyin nan guda daidai
2: ya kamata mu tafi gurin masu sauraro
1: yawa mu
2: ji daga gare su assalamu alaikum
12: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
12: ina yi
2: lafiya kalau da muke tare
12: ina tare da Maryam
1: Malama Maryam
2: Malama Maryam unguwa uku
1: Malama Maryam zamu yi miki tambaya
12: ina
3: yi duka yankin ifata hankali
12: ala ya kara
1: wasu ala ya
12: mai
1: da su gudana ya su gudana ya su gudana ya su gudana ya su gudana ya su gudana ya su gudana
2: ya su gudana ya su gudana ya su
1: gudana ya su gudana ya su
12: gudana
2: ya su gudana ya su gudana ya su gudana ya su gudana
12: ya su gudana
3: ya su gudana ya su gudana ya
2: su gudana ya su gudana ya su gudana ya su gudana ya su gudana ya su gudana ya su Malam Al-Qasim. Ya kamata Malam Kabiri ya dan wasa maka kwalwa da tambaya daya.
1: To Malam Al-Qasim. Akwai idan aka samu gari da ruwa. Aka kwaba su da Allah mai Bahaushe yake kiran wannan da sunan sa.
12: Gari da ruwa aka kwaba.
1: Eh. Na? To muna godiya. To ya sunan ya sunan kullun gasara to nama kullun godiya kullun ba zai ce masa eh da sunan sa ga gasara jo shikenan ma yamsa ta ni ta
2: su ta
1: ji
7: Wa alaikum salam, da muke tare.
12: Barka tsara barkan ku da rana.
7: Yawa barkan ka dai.
12: Ya aiki.
7: Alhamdulillah.
12: Yawa kai sai Anas Darmana ne akan lafiya.
7: Mala Anasun Darmanawa makoci na.
12: Makocin.
7: Gaskiya ne.
1: To Mala Anas kaji fafatawa.
12: Ha?
1: Kaji tambayoyin da aka yi wa ƴan takara.
12: Na ji tambayoyi, amma kuma da yake a waya
1: nake kira. Eh, to ai ba mu ƙara sama da tambayoyin ba, saura tambayoyi dai ya rage musu.
12: To a karanta mun tambayar mu
1: dai. A'a, to ai sai dai ka saurare mu, ka ji ƙarashin tambayar da za mu yi musu. Idan ta gagara ba fata muke ba, sai mu dawo sai ka
7: amsa.
1: Sai daga waje sai a zo a doke ta. To muna godiya. To sai mu dawo gida mu ƙara shi tambayoyin namu, ko domin mu koma mu ji masu sauraro, idan muna da sauran lokaci. Sai mu kuma ga masu sauraro. Malam Abdurrahman Baban Jakara.
3: Na'am.
1: Alhaji Jakara.
3: Baban Jakara.
1: Cin da masu nauyi.
3: Gaskiya ne, akwai masu fada. Baban Jakara ma akwai masu
1: fada. Akwai masu fada ko eh.
3: Akwai masu fada.
1: To. Kai ya sa. Tabba shi. Da wata tambaya fa.
3: To. Allah ya sa. Duk tsaurinta Allah ya sa ta zama mun da sauki.
1: Dai mai sauki, mai sauki ce
3: ba ni. Allah ya sa.
1: Ba mai tsanani bace. Bahaushe yana da hikimomi da hanyoyi na magance larure-larure a kan kansa da wannan hikima tun kafin haduwarsa da bakin al'ummu Larabawa da kuma Turawa. Yana da hanya tasa ta al'ada da yake magance wasu larure-larure da suke damunsa.
3: Na'am.
1: A cikinsu akwai wani abu da ake kira da sakiya.
3: Na'am.
1: Da kuma salala.
3: Na'am.
1: Allah da Annabi mai waɗannan abubuwa.
3: Na'am. Tun fara da sakiya.
1: Na'am. To
3: yawa ita sakiya kamar ciwon da ya ruwa ya fito awa mutum. To ana yin dabara da ake yi, da ake sa karfe a gasa shi a wuta, sai a huda wannan ciwon da ruwa ya fita, sai ruwan ya fita, sai kuma a sa magani. Shi ne sakiya. Wannan dai huda ruwan ciwon da ake a huda ruwan ya fita, shi ne sakiya.
1: Salala.
3: Yawa shi kuma salala ana yin amfani da hatsi kamar bangaren dawa, musamman dawa. Za a nika ta.
1: Dawa musamman wace?
3: Yawa farfara. Farar dawa.
1: To fa.
3: Yawwa. Hakan yi amfani da.
1: Da mun ja musamman jan dawa. To ci gaba.
3: Ana yin amfani da farfara. Ana amfani da jan ma.
1: To.
3: Yawwa. Akwai sinadarai da ake sa mata musamman kamar abin da ya danganci na magani da ejjar kanwa. Wanda ake sa sai a nika, sai a dinga yin abu kamar kunu. Amma bai kaurin kunu ba. Sai a dinga sha, shi ne sa.
7: Allah ya sa dai ba ta taɓa maka sakiyar da ba ruwa ba.
3: Alhamdulillah, Allah ya tsare ka. Allah ya dawo
7: shi ganga mai.
3: Shi ganga kai.
1: Allah ya dawo. Ga zafin ciwo, ciwo ga kuma zafi. Ga kuma shi ya dogani nama jikinka. Ai nama aka sake da Allah ruwa.
3: Subhanallah.
1: Sai shi yake a ruwa yake cewa an yi wa da sakiyar da ba ruwa.
3: Allah ka tsare mu.
1: Duk wanda aka yi masa wani abu na rashin jin daɗi ko rashin dacewa
7: eh
1: ai wani an mai sake ko wani yimin sake da ba ruwa
7: eh ko wani ya dama mun sallama
1: sallalan tsiya
7: eh
1: to kana mun to Malam Khalid ga taka
3: Allah
1: ya wadace kuma zaka iya ma wawuki a cikin tambayoyin sa ka lalubo amsar tambayar da zan maka
7: Allah ya musa
1: amma fa sai kanu tambayar take cewa mun ji waɗancan hanyoyi da Bahaushe yake amfani da su wajen magance wasu daga cikin larure-larure da suke damunsa. Bangaren ma'adanai na Hausawa, ƙasar Hausa muna da ma'adanai da yawa. Har a cikin gidanka akwai ma'adanan Hausawa. Kuma ana amfani da su har a abincinka da shauransu. Idan kana son baka misalin ɗaya sai in baka, kuma baka so rabu da kai. Muna so ka bamu ma'adanai guda biyu da Bahaushe yake iya amfani da su wajen magance larure-larurensa. Ba sai ka ce kawai ana amfani da shi wajen yin kaza da kaza ba, kawai sunayensu. Kuma mun baka misalin ɗaya, to kuma kawai rabu da kai ka gano su shikenan.
3: To
1: ma'adanai na Bahaushe da yake amfani da su wajen magance wasu larure-larurensa. Guda biyu kacin za ka kawo.
7: Ka fahimci tambayar dai?
13: Na fahimci tambayar.
1: Yawwa.
13: A na farko ma'adanai kamar ana samun koko.
1: Ma'adani ne koko?
7: Ka ba shi misali.
1: Ai na tambaye shi, na bashi zaki,
7: baka
1: bashi
13: misali.
1: Bi ce mun eh ba bi
13: shi. Sunna bar misali.
1: To, misali gishiri. Ai me cewa bangare na ma'adani.
7: Ka misali da ba shi domin rashin hana wani abu ya lalace.
1: Yawwa, ka gani?
7: Wa adana
1: shi. Kuma ciwo akan saka shi da shirin su da shirin su. Ko kuna da yanta yanzu kana saka gishiri ba za ta tashi ba misali. to akwai wani madannin da yawa bi kai muke so ga garo mana
13: akwai kama
1: daya da kyau ka dau hanya ya dau saiti ya dau saiti garo na biyin ka kakkaban masa kakkaban masa
7: ko
1: da kakkaban mai kuma
7: da shi ma ya yake tashi
13: na biyu kuma bayan kuma akwai mangul
1: aidin jinsin su di jinsin su ne kanwa wallahi yake wani abu da zai fada wani abu shi ma ma'adani ne wani abu
7: kaza shi nan ma
1: wallahi tallahi
7: aidin ka rufe idan ka zaka boost da yawa
1: to fa shi ma ka kanwa dai ai kana fadi an san ana amfani da ita banda abinci har da wadannan bangarorin da shi kai na ganga sai ka da tashi kenan
3: to masha Allah to ai da zaman fadu wani abu mai muhimmanci da ake amfani da shi man kadanya
1: ma'adani ne ai ba ma'adani bane sarrafa shi ake sarrafa shi ake bishiya ce daga bishiyar wannan kwara bishiyar kadanya sai aka cinye kadanya to kwallon shine kwara ko kwallon kwara to shi wannan kwallon aka fasa shi kokon shine kwara shi kuma dan ciki wannan abin da dan da yake ciki shine ake sarrafa shi ya zama man kadanya
3: to akwai kwalli
1: Allah ku tafa masa da Allah wallahi ya ja rabin maki na fasa akwai kwalli yi sosai kuwa farin kwalli ai tono shi ake ci ma'adani ne
7: ma'adani gaskiya
1: bakin kwalli shine zaka ci ana sarrafa shi da kwallon dabino ko na makamancin wannan amma farin kwalli shi ma magani ne na kwarin ido da shorin sa da kuma abubuwan da ake da shi ba ba
3: ma'ana ba
1: yauwa
3: da kyau dan tsaye da jini
1: gaskiya ne mana barbada shi a ciwo domin
3: tsaye
1: da jini haka yake
7: sarki rayuwa malam
1: kuma banda wannan
7: akwai aluma dauji akwai alim
1: akwai aluma
7: shi ma ma'adani ne
1: ma'adani ne kuma magani ne shi
7: magani ne gaskiya
1: to suna da yawa
7: gaskiya ne
1: suna da yawa to muna godiya
7: ba
1: shi akwai shi da hikima
7: sosai
1: kuma tintin ya lalubo da ne yake amfani da su a hanyoyi da kuma har yanzu ana amfani da su sai ma zamanantar da su da aka kare
13: shi
1: ake jidan su a je a kai su can a da maka da su an sarrafa su an abin
7: nan dan musu wani
1: dan
7: musu kuma masu mahimma kuma duk dai su
13: da ne
1: to muna
7: da in ka fita ka je ka dauje ka ji ciwo kana dawa yana zubar jinin nan da an dan barbada maka kwalli farin kwalli sai ga kai gurin ya
13: kame
1: yo wala baka ina ga mana masu sauraro
7: to masu sauraro 0707795 0707795 2 9 ko 0817485777 assalamu alaikum
14: wa alaikum assalam
7: wa alaikum assalam da muke tare
14: barkan ku da rana barkan ku da aiki alhajin takara dan takara ne ku fatan alkhairi
7: Allah ya samu dan
14: gabasa
3: ai karo na biyu ne ma baban ni
14: gaskiya da Allah ya dama da ni abuwa da aka ba ta wannan gaba ta fatan za ku koma gida na ji a cikin fatan alkhairi da fatan
7: dan wannan
14: na
7: sai daga
14: baban
7: nan da baba karama
6: hukumar ta dan
7: wannan muna godiya baban mu muna godiya eh baba gale ce muna godiya
14: assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa rahmatullah
14: to malam kabiru da malam bakar da abokan aiki gaba da ina muku fatan alkari da ma manyan baki
1: yarinya ne
3: eh malam
14: to hakika na ji yadda ake bamsa kuma ni ma zan karo toka a cikin ma'adaran da ake magana
1: yawa toka
14: ana amfani da ita ta hanyoyi kamar shafawa a waje kamar mai tari haka ko wani abu
7: ai ita ba ma'adani bace
1: yawa wani cikin toka ba ma'adani bace ai sarar daga itace ko kuma haki ko wani abu makamancin wannan ake samun ta
14: okay
1: ba da shi ma'adani amma dai kayan amfani ne na Bahaushe tana da amfanin ta to muna godiya mutuga wa kuma na mu Assalamu alaikum
14: Assalamu alaikum wa rahmatullah
1: dukun ne
14: eh ni ne dai
1: to duku barka da hanya za ka garo mana
14: akwai dutsen guga
1: dutsen guga kaushi
14: ba na kaushi din ma da na kaushin akwai kuma wanda ake yi iyayen da kakara kenan
1: dutsen nika dai
14: yau dutsen nika
1: to shi ma maganin me yake da ne ce sinadari ne watakila na gurza ko nika maganin da shauran su maka eh kuma sannan shi abinci da shi yana ƙara lafiya ba za a ce
2: sai ko shi da kansa ka ga ai tafiya yayi dariyarsa
1: yake bisa kaushi ba zai shi ba
2: dutse da yake daga kasa ba
1: wato shi maganin mai jama'a alaikum salam kwana biyu
15: wallahi alhamdulillah ai kaji ba zan dago ba ni sai da wannan shirin yau ne ba shi ba kasance wannan tare da
1: ku gaskiya ne ko babu gaso akwai daga hannu ko to gashi gaso ma
15: yawa yawa gaskiya ne masha Allah ba ko ta kuje ne mai ke da
1: eh a to ga wata baka na
15: wani da na taje ba har sai nuru a daga ko shi ji
1: eh ya baka tunda kashi bisa al'ada da waɗannan abubuwa su suke zuwa ɗiban ruwa a rafi ko rijiya ba mu guda biyu
15: to na farko akwai malu
1: to ko kuma me
15: ko ƙwarya kenan
1: yawa ɗan gani muna godiya to da mun yi muka shi
15: a ga na bude suka sana bude na ƙwarya
1: yawa
15: sai kuma
1: a to kaji kuma ya ji daɗin faɗin hamika kafa yake
13: muna godiya ga karo ba
15: bai daga dai an ka buga
1: to da mun yi haka ce muna godiya
2: kar daukan wani annan ya shigo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
16: kuna magana da Mustafa Sharif Abdullahi daga nan shugaban jari
2: Malam Al-Mustafa.
16: Ah,
2: oh, so barkanka dai kaji yadda aka fafata da yan takara.
16: Wallahi na ji
2: sosai. Me zaka ce?
16: Wannan tambayar ta karshe da aka yi wanda wannan ya tafi.
2: Na'am.
16: Bayan kallo akwai turo. Da yake yi ruwa a rai.
1: Eh, shi ma tulin yace.
16: Ne garin masjid da rai.
2: To mun gode. Sai dai ka zo ka sai form. Dida dai rukunin mata. Eh to ka ji form ma kyauta ne. Amma za
1: ma zan ma ya kare sai na mata.
2: Sai dai na mata. Sai dai in zai turo ta.
1: To dan Ahmadu unguwa uku. Muna godiya mun ga sabon ka muna fatan alheri. Abdul Mumini ne zare guru guru
2: guru.
1: Ga sabon ka na fatan alheri muna. Abdullahi Afa Gilas Abdullahi Tidumbojuwa Abdullahi Niko dan Yamu mun ga sako na fatan alheri muna. Malam Yahaya Bubudaji Rokulani mun ga sako na fatan alheri muna ya kuma da sanin din kuma nan yi rawa auren da na fatan alheri
2: amin ya Allah mutum daya. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
17: Kare kace alayhi salam.
2: To
1: Malama Karki.
17: Da rago tambaya ne?
1: Malama Halima ta Karki.
17: Wannan haka yake.
1: To amma ba ki wannan tunda so kike.
17: A ban da dan tuba tuba halan gari.
1: Ba haushe tun kafin zuwan firinji.
17: Eh.
1: Yana da hanyoyin da yake bi domin sanya ruwan sa da kisha.
17: Wannan haka
1: yake. To ba mu wasu daga cikin hanyoyin ba.
17: Ko akwai tukunya sabuwar tukunya.
1: To, wace irin tukunya kuma?
17: Tukunyar kasa.
1: Yawwa, amma ke ce tukunyar kasa bai sai mu ce ta karki.
17: Yawwa. Akwai tulu.
1: Akwai tulu.
17: Akwai randa.
1: Akwai randa.
17: Duk malam Bahaushe yakan adana ruwan sa na dan ita ruwa mai sanyi.
1: To muna godiya.
17: Ana haka rani kuma ma za ka ga an haka rani an saka tukunyar a ciki wani.
1: Musamman gurin rairayi da dindin shi dai shi.
17: Eh, gurin kuwa a gindin yinuwa.
1: Wai na kana biyan bashi na bara ma sai bana ka biya. Na ba.
17: Ah, ya ku ma nufa ka taurin bani? Ina nan ina ji ku ya ku ma nufa ka taurin bani na bara ma jiya ka biya.
1: Ka mana gaisuwa.
2: Ka ji na bara ma ji baka taurin bashi amma na bara ma ji sai ji ya biya.
17: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
17: Barka ku da aiki.
2: Yawa barka ka dai.
17: Fatima Rijiyar zaki ce akan layi.
2: To malama Fatima.
17: Na'am.
2: Sani da rana.
17: Yawa mun ji fafatawa.
2: To me za ki ce? Amin ya Allah.
17: Da fatan Allah Ubangiji ya maida kowa gidansa lafiya.
2: Amin
7: ina godiya
17: jere zaki ku tashi lafiya ina gaida dan
7: idi mai Allah
18: mai shago gadaje shago gadajinci ne ma fata alheri ko da shi kuma kana tare da
7: wala wakar maran ka biyo
18: to yau fa kana ji ne kida ta
7: kai wakar eh kai tambayoyi
18: kyarwa
7: da makarbi gaskiya ne
18: to da sakamako yadda
7: to sakamakon ya kammala
18: ya Abdulrahman Alhaji Jafara Abdulrahman wane ne
3: Abdulrahman Hashim
18: Abdulrahman Hashim Alhaji Jafara tambaya ta farko yana da maki da tambaya ta biyu yana da maki biyu tambaya ta uku yana da maki da tambaya ta hudu yana da maki biyu tambaya ta biyar yana da maki biyu da kuma daga rabasa na maki da kuma daga rabasa na rabin maki gaba daya maki sai ya kama maki na a maki tara da rabi
7: ta faru tara
18: sai Khalid Musa mai gonjo a kungiyar
13: aidan Allah
7: aidan Allah
18: kuma kuma kura tambaya ta daya yana da maki biyu tambaya ta biyu ba shi da komai tambaya ta uku yana da maki biyu tambaya ta hudu ba shi da komai tambaya ta biyar yana da maki daya kuma yana da rabin maki da labasa to makin sa gabaki da shi ya kama biyar da rabi Allah shi ma ta kama
7: gaskiya
18: dan haka Abdulrahman Hashim Alhaji Jafara daga kungiyar yan bakwai shine ya sami nasara da maki tara da rabi da Khalid Musa dan Hassan mai gwanjo Allah yake da maki biyar da rabi shine ya biyu da Allah shi ma ta kama da Allah kai mu mako zuwa rana ita yau akwai yan takara na rukuni na biyu na karshe kuma daga su ne na zango na
7: na uku na rukunin mata kenan oke na
18: rukuni na uku zango na biyu
7: zango na biyu wanda za a fitar
18: za a fitar da gurbin shekarar da zamu tafi da shi
7: eh
18: ranar ita zamu zauna kiwaye na biyu na zango
7: na biyu
18: duwan da ya fito a kewaye na biyun nan da za mu haɗa shi da babaranki da Alhajin Jankara sai kuma lahari ta sama sai a fidda wanda ya kasance
7: shi ne gwarzon
18: zango
7: wanda za a tafi da shi
18: yawwa wanda shi ko da Alhajin Jankara ya fito da shi da babaranki muna jiran mun ga wanda zai fito a mako mai zuwa na Allah ta gwarzo za mu haɗa su sai a fidda da haka da shi ya tafi da shi Allah ba
7: ya san ba ya san
18: ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san
7: ba ya san
18: ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san ba ya san
7: ba ya san ba
18: da mu sun yi da sun yi su da batun su mu daga inda suke ko da yan dake kai 30 ne takan 30 ne ko sun yi
19: Muhammad Sal Master
18: zo ku na ji
19: sun ma na Muhammad Sal Master
18: na Muhammad Sal Master shi ne ko ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
19: ne ne ne ne ne ne ne ne ne
18: me ya hankali da kace sai ka shigo cikin gaura a ni a gaban ka
19: gaskiya shirin shi na zo kuma na ji dadin shirin to sannan yau ma kuma gashi na zo na saurari shirin kuma ya bar ni ni in Allah ya yarda ni ma mako ne zuwa zan zo ne ma ai ai da ni
7: ai ka makara
18: ai ka makara shirin mai zuwa Allah ya kai mu sabon zubi sai ka wasa
19: wukarka ma da wasa wukarka
7: wato kana ta tsima ko
19: na tsaya na tsaya na saurara in ji me zan za a yi da ni ma dai na ji dai sai dai in ma sauka ta zuwa gaba to
18: ba wuce bai na cewa na zaune gunun ku
7: eh in dai sai ka kujera
18: zaune amma ana wukarka
20: taɗo shi ga wani gullun ya taɗo shi kare shi eh ya mani to shi da yake zo na fa kenan shi ya san watsar da ya sha
21: ya san watsar
20: shi ba nan da kan kujera ne
21: da an dora shi ba kan kujera
20: muna godiya masa shi ya wato wallahi wani malamin ne shi ba za mu yi daga gare shi mun daga inda ta wada ziyara nan
22: amma da Abdullahi Muhammad baba
20: na
22: Abdullahi Muhammad
20: baba da gongo yarinya to kana sauraron shirin wasan kuma
22: ina sauraron shirin wasan
20: na kuma ga shi kai ma yau ka kasance cikin dora na ba ta ba zuwa ban
22: ciyo sai ne ta ban ba sai
20: to kuma ga shi an gabatar da shi a gaban ka
22: sai ne na ga inda take gudanar da shi
20: na to kuma mu da bude take inda akwai shawarwari da za a bayar domin ƙara inganta wannan shi
22: sai ne
20: ko fa ku ga shi muna godiya ba mun gaba
22: bismillah
20: yana gaba
21: maran kabila kar daukan mutun daya
23: assalamu alaikum
21: wa alaikum assalam wa rahmatullah
23: bayara kungula arfan
21: dai wala mahu mayara kin zo a makare ya kamata miki gulala makara
24: na ba komai
23: ya kamata sai dau
21: na'am
23: dai kuma an ce yiwa ita wani tana sada itace yemu mai wani yana sada
20: kariya ciyayi ba
21: gaskiya ne
23: Allah abai ne to sai wani alaikin
21: zakara
23: idan baba
21: ga dai nan
23: ai
21: ne
23: ki
21: kara
23: miki
21: ne
23: ko kuwa
21: ya jambe kamar ai ne ki kara mun bara tunda gudun baba ta a ta ne
23: a
21: a a a ni kuma ina son ganshi a kusa da ni
20: kuma akwai Hajiya Rakiya shi aka fi sani da baba
21: yar baba
20: da malaki ya matar malam abba da ke gurbin a gaida da Amira da da ummanta Hajiya Amina mai kosai kwanar ngogo duka muna godiya gare su muna fatan alheri muna fatan alheri gare su muka saba ne na
21: wa alaikum assalam wa rahmatullah
25: kafara da malam kabiru da sauran masu gabatar da iri a zuwa fata alkhairi a gare
21: ku to muna godiya
20: muna amsawa
25: Allah ya yi yanzu ne je za ki tare da ku
20: muna ri muna amsawa
25: kuma mun ji baba ka wanda aka yi wannan giri
21: na'am
25: kuma ina cewa da yan tasara Allah ubangiji ya mai da su gida lafiya
21: amin malam Allah
25: mun ji shi ya yi daɗi sosai
21: to muna godiya
25: Allah ya kai mu Allah ya kai mu lokacin da za a fita gurbin shekara
20: amin kuma Allah ya kai mu lokacin da za mu ga yar'i akan kujera
25: insha Allah
20: to muna godiya
25: wallahi Allah ya saka da lai Allah ya mai da mu gida lafiya
21: amin insha Allah muna godiya wallahi abdullah
20: to ariye to muna bakar da zamu sanya ba shi shi amma kusan cikin bura nan Laraba da mai duka ya kai mu cikin shirin wasu a cikin shirin
21: kacici
20: karfe 3 zuwa 4 shi ma na rana
21: na rana
20: yawa amma da din
21: Abubakar Sabi Karkasara
26: amma alfai kuma Mustafa dan babba
20: kuma ita karan namu da suke kan kujera duka muna fata ne gare su kabira boka shi ne ke na fata ne ya salama alaikum wa rahmatullahi

0: antenna. So da ake cewa su FM frequency modulation band. Da aka zo dai aka ce eh to ai za a yi hada ta za ta bada abin da ake nema. Yake injiniyan kwararru ne. Kun haka akai. Kayan ita wannan FM din ita aka fara sakawa a nan. Da aka hada ta suka hada mata suka canja mata link. Wanda za ta dinga karbo za ta bada sako zuwa canjo gana. Sai mu ma kafin ka ce mai lokaci kankane mun koma na zamani to ana nan dai again sai aka sake cewa wannan course din sai ka sake koma kai intermediate again ka je ka karo ilimi akan sa kuma wayannan kuma kusa kusa da kake zuwa da su za a yi maka promotion har ka kai wani matsayi dan a lokacin ina jin level daga level 7 zuwa 14 ma zaka izuwa da wannan kusa kusa
1: haka ne zaka je
0: da su
1: saboda haka ma
0: saboda yawancin
1: wancan tsarin
0: ne yawancin tsarin dan daga baya ne aka kawo wani tsari aka ce a working experience an daina ma amfani da shi in aka ce za a ci gaba haka wasu na baya ba za su je ko ina ba dan haka dole ka je kai a diploma ko degree ka dawo to shi ka zan kuma yana tafi da zamani sai aka ce ai wannan course din ma in ka je kai shi ba za ka wuce wasaban ba a yanda su suke su kuma can da yake sun san amfanin abin dama su suka kirkiro abin har director ma za ka iya kaiwa matsayi da shi to wani ikon Allah ya muka ce to ai shikenan tunda ai da ci gaban ake nema ai ba zai gagara ba sai aka ce to wanda suke wannan bangaren idan har suna son ai musu promotion sai sun tafi to sai aka kirkiro wani course da ake a nan UK professional diploma in mass communication ina jin 90 aka fara ne 1989 ne to 90 dan ina jin su malam darma su suka fara yi
1: wanda consultancy service
0: yawa dan zaka je in Allah sa kana da English da mass ba da ma abin da suke nema turanci duk wace takardu ta kanakar kai secondary school kai teaching line kai su ruwan da kana da turanci za su dauke ka cikin yankun Allah kuwa muka je muka yi apply aka dauke mu muka je muka yi diploma muka zo muka yi diploma sai na mass communication shine na dawo da shi ne dinga tafiya har na kai matsayin manager a wannan bangaren
1: da kuma manajan ka retire
0: da kuma manajan na retire
1: ka shekara
0: 1935
1: kana aiki
0: na aiki
1: to ai ba za ka rasa yan shawarwari da za ka ba na baya ba akan ayyuka irin da radio amma kafin wannan lokacin farkon zuwan ka ya ka samu shi tsarin na gidan radio musamman ma dangantakarka da sauran ma'aikata irin mu irin zo a da'iza ga su nan da
0: yawa to
1: abu ba zuwa wata Allah ya ji kansu
0: Allah na tuba wata radio makaranta ce mai zaman kanta wallahi kana shigowa sai ka ji duk duniya ma ba inda kake so ma ka zauna irin radio saboda yanda ake karbar ka yanda ake karbar ka farkon shigo kamar da aka karbe ka zaka san ce a to ai ne ya dauka zan zo in ga kamar na shigo wani waje daban sai ga kawai a ranar da nazo a ranar ma aka fara saba da ni saboda aiki ne na gwanin na sha'awa kuma aiki ne na karba lokacin da muka zo muka fara aiki sai aka samu bangaren aikin dare a dama za ka fara aikin rana ne za ka zo 11 ka zauna har zuwa 5:30 ka ga yadda ake aikin kafin a rarraba ku bangare to muna nan a wannan bangaren sai aka hada mu da yake su aikin announcer masu gabatar da shirye-shirye ba lalle bane ku tafi shift ɗaya da su wani za ku haɗu da shi a rana
1: wani kuma a dare
0: wani a safe da asuba to a wannan wurin sai aka saba sai ana ake saban yau da kai nake aiki ne ce da kai da ni nake aiki to dama aiki ne wanda kuma gidajen ku ake zo ana ɗauko ku to nan da nan ni aikin da nake gani ma wallahi sai zama cewa mun zama yan wadda gaba ki daya wannan ya san zai rufawa.

0: asiri wannan zai iya taimaka wannan aikin sai zama ne cewa aikin radio zaka iya kawai abana zaka iya bane tunda kai ba a jin muryarka amma wajen sadawa da abin din shi wanda kuke aikin tare da shi zai iya zai wani uzurin kai ka sadar da mutanen
1: eh kuma shi da yake gabatar da shirin kai kanka da ba mai gabatarwa bane zaka iya mai
0: zaka iya masa gyara
1: eh ka ci wannan
0: wannan waje
1: haka
0: haka ne
1: labura ma zai
0: so sai man kwa saboda ai a lokacin akwai hadin kan kuma kowa yana da sha'awar aikin yasa nace maka fa aiki radio amma ka da sha'awa saboda ba zaka iya
1: hadin kai ne tun daga
0: wallahi zuwa duk to ai duk ku kuke aiki a wurin to in ba ku hada kanku ba aikin zai wahala kuma ku wahala to aikin ne yake son kulawa ba a san aikin ya safarin kai ma ka kai safarin to mun san yadda muke tafi da ayyukan mu
1: cika tana mun da wani direba wanda idan motar ta lalace za
0: Allahu akbar
1: baba Musa mutumin goma
0: sai
1: motar ta lalace za ko ku
0: da asuba
1: sai dauke kyan sai kai kana brigade
0: kana kware kwa
1: ni ina goran haka zai zaba ita brigade a kanki
0: Allahu akbar
1: Allahu akbar kara sabrin aiki ko motar ta lalace
0: nika ta lalace
1: ta fu goran
0: baba Musa da mai kazo to dan ne zan yi a to haka aikin ya gada
1: kuma haka za mu tako
0: a haka za
1: a kafa mu zo mu bude tashar
0: to ba shine kama dalilin wani sai za ga mun zo aikin ba ma kawai sai a gama a gidan radio
1: to
0: ai so ake a rufa asirin aikin kada aikin asirin sai tono
1: kuma ko na karya ba
0: to
1: ba komai
0: duniya tana kwance ta kap za ka kama hanya ka zo
1: an dauko ka amma kai za ka koma
0: kuma shi aikin shi tana da wani abu guda daya duk inda ka kai da abin din ka tare sai ka samu jarabawa
1: haka ne
0: akwai wata tafiya da muka ina jin ni da kai ne muke aiki ne ko abin nan ne an tafi dauko waye mota ta lalace gashi an debo mu ba a karaso da mu ba mota ta lalace ina jin sauran da kafin da muka tawo gidan radio
1: eh to mun sha yin haka kaga da londa ka tama ai ka buga ta lalace muka tako tun daga ka buga ka duba zuwa Ibrahim Tawo
0: gaskiya
1: iko na ubangiji ina zuwa
0: kofa pompo
1: kawai su wani mutum ya fakaice na zo
0: Allah
1: muka ce ga ya tuku shigo
0: a to ai malalo kin tana kwance hankali kwance aike kwance ba ka da wani tararrabin wani abu to su aike fa ya canja sai dai hakuri
1: yanzu direbobi irin su Allah sarki ga su nan kala kala su duk sun mutu
0: suna
1: bada hadin
0: da mai haka ne
1: aikin ya tafi daidai
0: ai nace maka aikin ne ba a sani wahala kai maka ka wahala kada aikin ya safarin kada kuma ku safarin shi yasa za ga aikin radio dole sai da hadin kai da kuma sha'awar aikin in ba hadin kai aikin ba zai tafi ba kamar irin ne yanzu bane kowa yana jin kansa yawa an san kowa da abin din sa amma wallahi aikin radio kamar chain ne shi ake cewa broadcasting chain da chain din ne yake tafiya
1: haka ne
0: ha gani
1: daga
0: na tsallaka ne haka ake ta tafiya sai kaga kai da mai gadi ma wallahi ya san aikin ka baka kyashin ka koya masa mu a da zai taso izo na mai gani kuke aikin kuna aikin dare saboda zai ta ku hira to ba wani abu an riga an kulle gate sai kun tashi ba mai shigowa
1: kuma a lokacin gate daya ce
0: har
1: ka tana mun da dutsen kaicho
0: to dutsen kaicho
1: ka gama aiki baka da ko
0: baka da ko sai ka tafi nan dutsen ka zauna
1: dutse ka zauna
0: da an ganka wani na mace kaicho
1: da mama
0: wani ba kanta to aikin kwana aka gama aikin safa kai ka dan abin da ka zo da shi ka cinye
1: kuma ka
0: tana da eh
1: babu sai dai kawai in wannan yana da shi
0: wannan ma yana da shi
1: ba kyashi
0: ba kyashi gaskiya
1: ne wannan lokacin albashin ma nawa ne
0: wallahi tallahi ma
1: ya kai 200 ma ko naira
0: 180 ne
1: to
0: 180 lokacin muka fara aiki ina jin albashin bai fuce 180 ba
1: ka gani
0: eh
1: naira 180 ba ho
0: 200 180 muka fara aiki 1983 84 85 nan duk albashin ai bai wuce haka ba ba daga bayan bane baban gida ya kara mana albashi ne ko aka ce za a koma 45 minimum wage
1: eh akwai wani yajin aiki ma da aka kara zaman mu mata daya ta jin naira
0: ai shine wannan minimum wage
1: ko
0: eh
1: arabi aka
0: 45 naira wai 45 naira fa lokacin ake son kara 45 naira minimum wage a tace aka tafi wannan zanga-zanga aka dawo aka kara shine albashi ya tafi ko 1000 ko da 500 ne
1: eh mai mataki na
0: takwas
1: 1000 da naira 30
0: naira 30 to kada lokacin da muke ta wannan fa aikin fa lokacin na naira 180 naje sai da muka shekara kusan 5 ko 6 sannan aka zo 85 a cikin wannan shekaran ne 84 85 ba shine aka je mulki ba babangida ya hau to daga 85 zuwa 86 a 87 naje shine fa albashi ya daga har zaka tafi 3000 ko da 500 ne albashin nan amma a ciki za a yi bukatu duka na rayuwa a gani
1: hawani ma ya ce
0: arzikin wani kwarai da gaske
1: kuma ni abin da yake burge ni in wannan bashi da shi wannan yana da shi
0: to ai daga maka haɗin kai lokacin aikin ai kan haɗe yake kuma ana sha'awar aikin ko ba a dama abin lokacin kuma duniya tana kwance dan dai bukata ta naira 200 ai naira 20 30 ka tuna fa a lokacin nan fa naira 20 babban kudin muna jin shine naira 20
1: shine
0: biyar ce goma sai 20 mai hoto mai abin da murtala
1: sai kuma yan kwabbai ba
0: sai yan kwabbai daga baya ne fa aka kirkiro naira 50 ko ita ce ma kusan babba
1: sai a ba ka gudanar shine albashin
0: ka
1: kwana 30
0: a kwana 30 daga baya aka zo aka ce ai za a kirkiro ma sabuwar 100-500 ne ko 200
1: muka ta mamaki
0: aka zo aka canje aka ka sai ga shi ka 200 a dunkule aka tafi 200 aka tafi kuma 500 sannan aka kirkiro kuma 1000 a dunkule
1: aka bata yanzu a kirkiro 50,000
0: dubu to ai kazin aka ce za wai in aka yi 50,000 din kuma ai gudun sai mutum ya kwashe miliyan 1 zuwa
1: a zuwa sai zan tabar kware
0: to ya za a yi rayuwa kuma sai dai hakuri ai
1: to Mustapha Gaga kun yi aiki da ma'aikata
0: kala-kala
1: wannan waɗannan irin nasarori ka samu lokacin wannan aikin misali dangantaka ku waɗannan ma'aikatan
0: na ce muka aika ma yan uwa muke mu da ku gaba ɗaya in ka tuna baka duba gani fa
1: tunda kai kana injiniya wannan yana sashin shirin
0: yana
1: wanda yana ba wani zance
0: ba wani zance mai bambanci ba sai na ce maka asirin aikin ake son a rufa ba da kuma shi wanda ke aikin shi ma a rufa masa asiri
1: to kuma na kan gani kan daura ko da ma ka tafi aikin
0: sosai ma ku ka taimaka masa wani sa'a a ce to ko da kuke kun yi aikin ku tafi da shi mana ya rike muku yuwa take ko abin nan ku je ku dauko ku zo ku fitar da aikin so ake fa aikin kada ya yi safarin kada ya wahala kai maka wahala to za ga kai a haɗe yake shi yasa ai duk wanda suke shiftin tare suke aikin karɓa tare yau aka ce wane suke aiki wallahi yanda ka san idan ka kana wallahi in ranka aka bata ma a gida ka zo kana zuwa kofa gida ko ka aje
1: ka gani
0: saboda me saboda za ka samu kwanci hankali kuma za ka gama aikin ka lafiya lokacin tare da bata ma saboda wasa da dariya ga kuma kada kala wanda zai sa ka dauko shi ma ka saka kai ka wani sai muhara ake ma
1: ha sosai ma kuwa
0: wannan dan kada kada ake Allahu akbar
1: sai ji ka su
0: ka yi ce ma
1: da ne jina ga su samani so
0: abu Adamu
1: su shehu Adamu su Muhammad Inori su Hannat
0: sai mutum ka ya ha Umar ya ha kai jama'a Allahu akbar malam aiki
1: suka biro
0: fajimu ba Allahu akbar
1: ga sunan
0: ma wanda aka yi aiki malam na
1: Ibrahim Jalo
0: haka ne
1: shi yana wurin
0: wajen telefon
1: wanda a kogo daga waje
0: serious man serious boy kenan
1: sai ka sa da
0: ka Allahu akbar malam da aka yi aiki wallahi shi ne ake cancin da ba shi ne roko
1: haka ne
0: wallahi malam ai da malam idan har sai fa ka tashi daga aikin kai aikin safan kana makala a gidan har wanda zai zo ya karbe ku na wanda ya karbe ka aiki ranar baka tafi ba kana nan ai ba wani abu bane sha'awar da kuma aikin ba wani damuwa a cikinsa dama damuwa ka a ce wanda zai karbe ka ne ya zo da wuri ba to amma kai ma fa kakan yi dan haka ba za ka yi fushi ba in ka yi fushi ma ka yi wa kanka jiki da jini dole a samu wani ma dab da lokacin da zai zo ya karbi aikin sai wata larura ta so masa ba kuma da zai dole kai hakuri har sai ya zo za ka karbi aikin kuma kai zaka tawo fa har sai ya zo domin aiki ne dama akai muku tsari wannan ne karbi wannan to wai dan bai zo maka aje aiki ka tafi ai doka ce ma
1: dole sai ya zo
0: ba kamar yanzu ba ran da za ka ga wai bai zo ba to ina rana ai aikin sa ne ta zo
1: sai su bar wurin haka
0: to shi aikin da muka yi na karban nan akwai wani littafi da muke kiransa logbook sai ka rubuta dalilanka ko kuma rashin jin dadin ka a wannan to akwai ne kula da wannan bangaren zai zo ya dauki logbook din ya duba shi dama logbook ne yana akan yi shi ne ka rubuta duk abin da ya faru a wannan ranar ko shirye-shiryen da aka gabatar ma zaka shigar da shi a wannan
1: wanda kai recording
0: sai ka shigar da shi domin ne gudun kar a zo ya shiga wani waje da ba wurin sa ba
1: ko kuma a ji sauti ba kyau wane ne yayi
0: yawa da idan muka yi recording a cikin aikin akwai wani labulin shi da muke rubutawa sai ka gwada tape din tukuna a gaban shi wanda ko gabatar da shirin da shi ya ji cewa ka ji yanda shirin yake ce sannan kuma kai a matsayin ka nan da zaka ka tabbatar da aikin ya tabbatar kai zaka rubuta
1: yayi kyau
0: za a iya sa shi a gabatar da shi idan kuma bai yi ba zaka ce to gaskiya shi wanda muka aikin da shi akwai matsala a cikin kayan aikin da yazo da shi
1: yayi ko ga da kodin
0: ba shi da kyau saboda a tabbata cewa ba laifin ka bane daga original abin ito to za ku yi apology amma ana ji idan kuma ka tabbatar cewa wannan aikin ko da an sa hima bai abu to kai bai kamata ma a matsayin ka na studio manager kamar da wannan haye wuce ita wajen gabatar da shirin ba
1: to ma sauraron wannan fili na da tsohuwar zuma muna tattaunawa ne da Mustapha Ibrahim Gala tsohon ma'aikacin radio wanda ya shafe shekara 111 har 35 yana aiki daga bisani kuma ya ritaya amma a halin yanzu yana dinkan aikin za ku iya ba mu shawarwari ta kan waɗannan lambobi 0707-779-2939 ko kuma 0781-847-777 a wannan ya shigo
2: Assalamu
1: alaikum wa
2: rahmatullahi
0: wa barakatuhu.
1: Amin wa alaikum
0: salam. Kai da muku ba da
2: alkhairi Alhaji
1: Mustapha barka da zuwa wannan gidan da
2: albarka. Barka ka
1: to Malam Bashir daga ina? Daga Wajuru. To wa
2: ba shawarar wani abin da ya faɗa ne kuma ni ma dai kare shi na sanke ne kuma wallahi wannan abin ya mutu yana matukar zai kyani musamman dai a gidajen rediyo irin yadda za ka zo a karbe ka inda ka san wallahi yanzu ce gidan rediyo yadda ka san cikin gidan ba ka yake shi ba yanzu gaskiya wata karancin da ake mutane a gidan rediyo wallahi wani shi ke kara ba kawai hannun san gidajen rediyo da kuma san su kan kuka ku yin jarida
1: muna
2: gode wani da Allah ko Allah ne kara daukaka kara basira Allah ya taimaka
1: amin mun gode to kaga mun fara samun wani
0: to shi yasa ake cewa ita radio kasuwa ce kuma general asibiti ce mai zaman kanta in ka tuna
1: haka ne
0: domin zaka zo a share maka hawayenka
1: wa alaikum salam
2: barka ku da yamma
1: kana lafiya
2: ai lafiya
1: ne ne rage radio ka to Malam Ibrahim
2: ya aiki
1: lafiya lau ya shayi
2: to Allah kuma ya saka da alheri
1: amin
2: duk wannan tsofaffin zuma ne irin ta da
0: ko ka gane na je gama dazu
1: yawa
0: ko ka hanye ne a gama dazu
2: ba kai tsawara
0: yawa dan na je daurin aure anan layin aure wuce
2: gaskiya ne
0: dan Allah sarki
2: yanda
0: na ji
2: kun
0: hira
2: ba ku taba wannan
0: marigayi ba Adam Abdullahi wallo Allah sarki eh mana wai ku anya aiki eh gaskiya ne ka san abin ne yakan zo
2: da kuma marigayi a lata Abdullahi
0: eh abin ne yakan zo
1: wanda yawa
0: ai abin da yawa
2: da kuma mai gabatar da shirin nan da to da kashi
0: Allahu akbar
1: shi ai yana nan alai wa kenan eh ogon mu kenan
2: Allah ya
0: jada kwana. Amin.
2: Nagode.
0: Muna
1: ga ta.
0: Eh yana ta manya na. Muna magana Alhaji Bello ba.
1: Su suka koya.
0: Eh gaskiya ne.
1: Kuma
0: Bello Mahmud ba.
1: Su sa mana
0: to na kashi soke a jikin danga. Ko?
1: Haka ne.
0: To da kashi soke a jikin danga. Wata muna zance akan radio ita kamar makaranta ce, asibiti ce, kasuwa ce. Kayan ka zai bata ka shigo a share maka hawayenka. Zaka zo neman gudunmawa a taimaka maka to za haka za ka ga yawancin mutanen gidan rediyon za ka gansu haba-haba suke da mutane faran-faran
2: Malam
1: Ibrahim salam kuma
2: numbar kan kuma
1: kana lafiya
2: alhamdulillah kuma shi ana ba sai wani kin fula da barkar ana maza ba cin ta karawa kuma sun da hakika
0: alhamdulillah
1: bashir ko
2: eh
1: sai tuna mun da bashir atuwa
0: bashir atuwa sai ka tuna mun da wani bashir atuwa shi ma an yi aikin da shi
2: eh wanda bin ya fada abinda ake yi a yanzu ko kuma ji abinda ake yi da yanzu ba a yi da ka ji ma'aikacin radio ya fito ya fada wai
0: kuma shi aikin nan dama ya gaje kwasa-kwasai
1: wannan na ba wani
0: barka
1: Allah ya wane ne
2: Isma'il daga nan Imaru ke da wannan kubar kura
1: to Mallam Isma'ila
2: ba mu ba da nufra yake
1: kana lafiya ya kura
2: alhamdulillah ai dan sai ta tare shiruwa sai ana ta cire
1: to anan ima din
2: eh
0: to Allah
1: Allah ka mana mai albarka
2: yau
1: da tambaya ta babu da kiran mu kuma da dare ta wato haukar ta a
0: wannan DC haukar ta da kura DC inda zage na ga aiki ne kuma ta sama su jini a jika to haukar ta wani kura DC ne ko da kuka girma dan haka koma da kura kuma kafin yanzu dama motsa babban hannu ne akan wancan
1: kuma dama an kware a
0: kansa kuma an kware dama a kansa
1: kaga abin wanda tura mu ai ka tuna da kwabin computer
0: kware kwa
1: nan da muka je
0: kware da gaske
1: muka dai shawara
0: to ai lokacin da aka fara da aka kirkiro an dawo ci gaban zamanin an bar analog digital mun yi kun Allah sai aka ce to mu ne yanzu matasa a wurin nan ya kamata mu je mu karo ilimi akan abin da ya shafi bangaren computer to da muka tafi wani lokaci sai Allah ya sa na fara na dan san wanda daga cikin abin da ya shafi shi mana din computer to lokacin da na shigo bangaren studio din sai zamana cewar ai ya kamata mu je mu karo ilimi akan abin da ya shafi shi computer din to a lokacin Anil Ahmed Yezo sai aka samu canjin shugabanci a gidan Anil Ahmed Yezo yazo zai ci gaba da jin ragaman gidan radio to sai kuma aka ce lalle waɗannan mashina da suka zo suna buƙatar a samu ƙwarewa akan wannan shi kayan zamanin sai aka ce to ai akwai ma'aikatan da ya kamata a je kuma wasu tura sun zo za su gabatar da ita wannan za su koyar da yanda za a ci gaba da
1: sarrafa
0: wannan abubuwan sababbi ina yi daga cikin wanda aka fara turawa radio aka tura na Kaduna turan Jamusa ne suka zo daga Jamus Cologne akwai training school na Cologne can su suka fara gabatar da suka fara introducing din yanda za a koma daga kan tsohon tsari a koma sabon tsari to ina yi daga cikin wanda aka fara tura course din na tafi Kaduna akwai media service center anan aka sauke mu muka fara training na yanda za a koma tsarin ci gaban zamani ya ce digital analog digital to shine muka fara abin nan anan
1: to Mustafa Ibrahim gaga gashi mun debo ko
0: gaskiya lokacin ya ci mana ne Allah da ikon
1: sa ga waya tana ta bubbe kai ma kuma ba karewa na kadeka
0: gaskiya ne
1: sai dai kuma wani lokaci Allah ya kai
0: ubangiji Allah ya nuna mana
1: mustagaga muna godiya kware da gaskiya
0: mallan gaga da aka kace mustagaga to ni mai ce wai gagar nan gari ne ko kuwa kauye ne
1: kana ladin
0: wai na kace
1: mustagaga
0: gagara ne
1: muna godiya
0: to godiya
1: to amana don Nur Abubakar Musa jagoran shirin da kuma shi bakon namu Mustapha Ibrahim Gaga sai Fatima Yunus Musa Muhammad Umar kai ga makin sallama ku huta lafiya.

0: tace 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido, wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Baje Koli dake ci a yanzu, cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana ko kana gani gizo gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allahu zaka dace da bukatarka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yo mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
2: Sai kun zo
3: Assalamu alaikum mutanen gida, sunana Haji Ablikisu, kamar inda kuka sani na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 08 0315 61 3 ni a Kano Nike ana Airport Road opposite Gidama AA Rano a wuri Nike a garin Kano. Kamar inda kuka sani na shahara ne akan mecede namiji wanda maybe an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikin su. A zo a sami Haji Ablikisu, mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah. Ina mutane wanda suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni anan rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road. Ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kun zo. Kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne, kun san Haji Ablikisu a gida nake ni baba ko bane. Kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi gashi a zo a same ni, a zo da wannan resort ko kuma ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani. Kuma kai aure shekara daya biyu ba rebo, ni ba Allah ba, Allah shine yake bayarwa, ba Haji Ablikisu ba. Amma insha Allah kun zo za ku godewa Allah. Ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba, kun san ni Haji Ablikisu. Akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne, wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu, wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne. Kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba, a zo a sami Haji Ablikisu. Masala yana wajen ka ne, kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki. Akwai wasu wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafansu ba su sani ba, a zo a samu Haji Ablikisu anan rumfa lamba 8 kari yuku skure mkunzo za kugani hotona defari hijabu. Kama inde nike gia mkukulu. Adede ana hii. Seide gaisikia. Kanani mwaraka
2: Na gaishe ku suna na Alhaji Habib. Ina nan a kasuwar Baja Kolin maganin gargajiya yake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano a kanan Dabo.
4: Kana zuwa wajen zaka same mu muna Baja Kolin magunguna.
2: Ina nan kar ka manta rumfa mai lamba 6
4: ko ka tambayi Alhaji Habib. Idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai. Ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane. Na kware ne a bangaren maza kawai. Ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan. Idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura to ka kira ni akan lambar waya
2: 0806377717 0806377717.
4: Kar ka manta ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalura da abin da yake haifar da lalura domin baka magani. Wannan ciwon dai daidai yake da irin mota ne da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba. Face ka nemi mafita. Idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai sa ka amsa sunan ka a matsayin ka da namiji. Ko kuma kace kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane. Kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa. Wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100. Idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
2: a rumfa mai lamba 6.
4: Mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada soyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya daya kawai domin bukatun maza. Idan kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba.
5: Kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolin magungunan gargajiya dake gudana
2: a kasuwar Baja Kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano a kanan Dabo. Ina nan a rumfa mai lamba 6.
4: Anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza.
5: Ko ka cani akan lambar waya
2: 0806377417 0806377417.
4: Sunan dai Alhaji Habib. Na bar ku lafiya.
2: Sai kun zo.
6: Assalamu alaikum jama'a. Ni ne babu mai ido. Babu mai ido wanda ake kira da sarkin maganin tsaftar ido. Jama'a akwai wasu tushe da ganyayyaki masu ƙarfi wanda ake amfani da su wajen taimakawa matsalolin ido iri-iri. Akwai abubuwa masu amfani da yawa da Allah ya sanya a kusa da mu. Amma abin da yafi muhimmanci shine gano su da kuma amfani da su yadda ya kamata domin su amfane mu sosai. Kada ku bari wannan dama ta wuce ku. A yanzu haka ina wurin taron kasuwan magani da ake gudanarwa a Eldorado hanyar Airport Road kusa da gidan Man Aliko. Za ku same ni a rumfa ta mai lamba 14. Lambar wayata ita ce 0807 37 00055. Idan kuna fama da kowace irin matsalar ido ko da matsalar tana da tsanani ko wata ciwo matsin ido ko wato dusar ido ko kuma wata matsalar ido idan idan ku yana kaikayi ko idan kun tashi da safe kuna jin kamar wani abu ya rufe muku ido ko kuna gani kamar akwai yanar gizo a gaban idan ku ko idan ku yana yin ja kuna samun wahalar karatu ko idan kuna fara karatu sai kamar harufan suna motsi sama da ƙasa har ba za ku iya karatu ba sai da tabarau idan kuma tuki da dare ya zama da wahala ko hasken fitilu yana damun idanunku don ziyartar wannan bikin ina rumfa na mai lamba 14 a Eldorado kan hanyar Airport Road kusa da gidan Man Aliko. Suna na babu mai ido wanda ake kira sarkin maganin tsaftar ido. Lambar wayata ita ce 0803 37 00055. Na zo da champion aikilinza. Bana ba mutane magani da za su sanya a cikin idanunsu kai tsaye. Dukan magunguna na sha ne kawai. Champion aikilinza ne nake amfani da shi wajen taimakawa wajen matsalolin ido. Akwai abubuwa da yawa da akan iya haifar da matsalar ido. Wataƙila abincin da kuke ci bai dace jikinku ba ko kuma yawan kayan zaki da sukari yayi yawa a jikinku. Haka kuma yana iya kasancewa wata cuta ko infection ce ta samu a jikinku ko kuma hawan jininku bai daidaita ba ko kuma kuna daga cikin mutane yayin da suke kallon computer ko waya na tsawon lokaci daga safe har dare, watakila kuma kuna yawan fuskantar hayaki ko kuma idan ana shirin ruwa ko iska mai karfi, yashi da wasu ƙananan abubuwa ma suna iya shiga cikin idanu, ko karamin yaro da yake wasa da yashi ko wani abu ya shiga cikin idonsa, haka nan na iya shafar idonsa. Sabulu da ruwa da suka shiga ido ko kuma da ciko ruwa mara tsafta da ya shiga ido na iya haifar da matsalar ido. Kowace irin matsalar ido ce kake fuskanta, muna amfani da shi da ganyayyaki masu ƙarfi wajen taimakawa wajen magance ta, domin ku sake samun ƙwarin gwiwa. Ku tabbatar da kun zo rumfata da take lamba 14 a cikin kasuwar Baja Kolin Magunguna na Eldorado ka hanyar Airport Road. Kuna iya kira na a wannan lambar waya 08037400055, da dan sake maimaitawa 08037400055. Sai kun zo, nagode.
2: Masu sauraro na gida, barkanku da warhaka. Sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin mu na kiwon lafiya. Sunana Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na da ke sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya, na yi fice ne a bangaren kacal, ina nan a kaso Baja Kolin Magungunan Gargajiya da ke gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road da ke birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi, idan kun manta da sunan kar ku manta da mai sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11, rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 07 3 4 5 6 4 0 07 3 4 5 6 4 0. Ni Alhaji Fatayi na kwaye ne a bangaren matsalar jijiya kadai, watakila kana fama da irinsa kamar ciwon gabobi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka, ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka, wanda yakan zama matsala sosai, ko rikewar kwankwasanka. Kamar yadda kuka sani, Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita, wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala, ita ma faduwar ta tazo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum, wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu. Jijiya ita take kula da hannunmu, ƙafafuwanmu, idanunmu, ƙwaƙwalwarmu. Matuƙar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar Baja Kolin Magungunan Gargajiya da ke ci a halin yanzu. Kana zuwa, akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka, domin sanin maganin da za mu baka. Ku sani, maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kaɗai ne ɗan ƙabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu, da na haɗa saiwa da jijiyoyi 16 don haɗa magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah za ka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da ƙyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa za ka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai, ko tafiya za ka yi da ƙafa gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki ɗaya. Same mu a kaso Baja Kolin Magungunan Gargajiya. Za ka same ni Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na da ke sa ka yadda sandarka ka taka da ƙafanka a rumfa mai lamba 11. Ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauƙi ko ya dinga yin shi kaɗan-kaɗan, hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala. Idan wannan jijiyar ta samu matsala, babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗa namiji. Kawai ka zo kasuwar Baja Kolin Magungunan Gargajiya da ke ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 07 3 4 5 6 4 0. Sunan Alhaji Abdul Fatayi, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Sai kun zo,
5: na bar ku lafiya.
7: Mama Ijeba oyoyo, mama Ijeba oyoyo, mama Ijeba ta danno dan dan dan dan dan dan dan daga Ogun State. Eh, mama Ijeba ta zo daga Ogun State, stand number 45, tana nan a tanti mai lamba 45 07 3 3 6 1 2 0 4 0 07730300 Mama Ijebo?
8: Eh, Mama Ijebo kwararre mai maganin gargajiya. Abin da ya shafi kirji, sigari wannan ɗan matsiyata. Idan kana shan goma, ka ƙara goma akai su zama 20. Mai lafiya shine ɗan gata, koda wajen ibadar Allah. Shi mai lafiya daban yake da marar lafiya. Mama Ijebo, habba mala, ka shiga ban ɗaki, ka rasa abin

0: kai idan wata kara ta fito daga jikinka sai ka firgita saboda zaka je babbas fast fast fast abba mala mama ijebo ta danno duk irin wannan matsalolin in ka je gurin mama ijebo zance ya kare duk wani abu da ka sani na nau'in abin da ya shafi kirjinka to in ka je gurin mama ijebo magana ta kare in dai a kirji ake ji zuwa gadan baya zuwa abin da ya shafi in ka shiga ban daki kana numfasawa da kyar he ka ce mai haihuwa to ka je gurin mama ijebo ta zo daga kasar ogun tana nan a rumfa mai lamba 45 stand number 45 a kaso baje kolin magungunan gargajiya da take ci a halin yanzu a nan airport road a El Dorado cinema jikin gidan mai Aliko bangaren abin da ya shafi mata musamman a mahallin Shahid mata idan kuna samun irin wannan matsaloli ku tinkare ta kai tsaye bangaren abin da ya shafi bakon wata kuma ta kun san abubuwan da suke damun ku ku tafi gurin mama ijebo ta zo tun daga Ogun state domin za ta baku magunguna da suka dace da rayuwar ku wanda za ku ji dadin al'amarin ku da kanku iga haihuwa daga Allah take ku dangana da mama ijebo bangaren an yi aure an kasa haihuwa shekara da shekaru babu rabo Allah ne zai bada haihuwa amma dai aje gurin mama ijebo da ta zo daga Ogun state tsohon mata ce mai shekaru da yawa dattijuwa ta san kuma maganin gargajiya a inda magana ake yi maganin gargajiya ka tinkari mama ijebo kai tsaye a tanti mai lamba 45 daga Ogun take ka san kuma jihar Ogun da tsazuba da magungunan gargajiya iri-iri da ganyayyaki nau'i-nau'i Mama Ijebo daga Ogun rumfa mai lamba 45 07 33 61 2040 wato 07033612040 07033612040
1: muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki wato Alhaji Faruk mai maganin ido wannan shahararre mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido shi yana jinyan ido ne kawai banda wata lalura sai dai matsala ta ido kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako sai an yi da gaske ake iya ganin sa saboda masu son ganin sa saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwa ce ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road wato filin El Dorado Cinema Kano yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19 rumfa mai lamba 19 stand 19 Alhaji Faruk mai maganin ido ko lamban wayansa 081 40 50 40 0 81 40 50 50 shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200 kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane nasu na sha ne kawai sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu duk da ilimi da yake da shi game da lakunkuna na jinyan ido kuma sannan gashi aikin gidansu ne duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani dan haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19 idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani to za a yi muku in ma shawarwari ne za a baku shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne koda daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadaran jinyan ido na sha na tarihi ba wanda ake sawa a cikin ido ba dan haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idonsu to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19 rumfa mai lamba 19 stand 19 ko lamban wayansa 081 40 50 55 wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido kumburin idanu ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori sai kun zo
2: Barkanku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana. Ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana wanda ya kware a bangaren matsalar mazazalla kawai. Yana nan a rumfa mai lamba 15 stand 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a El Dorado Cinema a kan titin Airport Road da ke Kanan Dabo. Ko ka kira shi a kan lambar waya 081 44 23 8094 baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu a matsayinsu na ɗa namiji da hatta kai Habbasu iya soki nauyin da ya ce a wuyansu mai sauraro idan kana jina kuma kana cikin irin waɗannan mazajin da zaka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga ko kuma ciwon sanyin da ya dade a cikin jikinsu da ake daukan sa a sanadiyar bandaki mara tsafta yawan ciwon kai ciwon ugu ya waitan fitsari akai akai a wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko kaji yana fitowa kadan kadan duka wannan ya shafi mazantakanka a matsayinka na dana miji da zai iya haifar maka da karancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa tabuka abun kwai kuzo wurin Pamela lamba 15 stand 15 ka sami Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana wanda ya kwaye a bangaren maza zalla ne kadai domin baka shawarwari ta yadda zaka gyara gidanka cikin sauki ka kira shi akan lambar waya 081-442-3-8094 ana kiransa da baban Ghana ne saboda shi kadai ne dan kabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a kasar Ghana sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a kasar ta Ghana shi yasa yake amfani da na'ura mai kwakwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani ku tuna fa baban Ghana ya kware ni kadai a bangaren matsalar maza mazan da ke da rauni sosai da hakan ke zame musu damuwa a dakin aure babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka wani bangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya ko kuma gabobinka hannu ko kafa dukkaninsu su kasance suna rawa hakan kan kawo nakasu ga gabobin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka dan uwana kar ka bari ciwo ya kai ka kasa da sauran kurciyarka Alhaji Abbas baban Ghana na nan yana jiranku a rumfa mai lamba 15 stand 15 ko ku kira shi akan lambar waya 081-442-3-8094 sai kun zo
3: sunana Baba Oshogbo mai maganin jijiya na fito ne daga kasar Yarbawa ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya ina da ofisoshi a garin Kefi Jos da kuma Mina amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 zaka ga hoton zaki a saman rumfata ana iya kira na akan wannan lambar waya 07033589411 idan ba a tsabtace bayan gida akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su idan kana fama da waɗannan sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 07033589411 akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda in sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba zama da kyar tashi da dabara zan fara gwada su ne da na'urar computer dan in san ainihin abin da ke damun su sannan in san irin maganin da zan ba su ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano ana iya kira na 07033589411 ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50 ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma sai su tuntube ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50 stand 50 haka zalika maza masu samun rauni duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka yadda matsalolin jijiya ke damun maza haka haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Oshogu mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa, kuma na ƙwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50, ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar wayata 07033589411. Za a ga hoton zaki akan rumfata. Mutum yafi mutum, magani yafi magani, amma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi yafi kowa. Sai kun zo.
2: Barkanku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas, wanda aka fi sanin sa da Baban Ghana. Ya zo Kano ne tun daga ƙasar Ghana, wanda ya ƙware a ɓangaren matsalar maza zalla kawai. Yana nan a rumfa mai lamba 15 stand 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado Cinema a kan titin Airport Road da ke Kanan Dabo, ko ka kira shi a kan lambar waya 08144238094. Baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu a matsayinsu na ɗa namiji, da hatta kai har ba su iya soki nauyin da yawa ta auyensu. Mai sauraro, idan kana jina kuma kana cikin irin waɗannan mazajin da za ka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga ko kuma ciwon sanyin da ya daɗe a cikin jikinsu da ake ɗaukansa a sanadiyar banɗaki mara tsafta, yawan ciwon kai, ciwon ƙugu, yawaitan fitsari akai-akai, a wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko ka ji yana fitowa kaɗan-kaɗan, duka wannan ya shafi mazantakanka a matsayinka na ɗa namiji, da zai iya haifar maka da ƙarancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa taɓuka abin ƙwarai. Ku zo rumfa mai lamba 15 stand 15 ka sami Alhaji Abbas, wanda aka fi sanin sa da Baban Ghana, wanda ya ƙware a ɓangaren maza zalla ne kaɗai, domin baka shawarwari ta yadda za ka gyara gidanka cikin sauƙi. Ka kira shi akan lambar waya 08144238094. Ana kiransa da Baban Ghana ne saboda shi kaɗai ne ɗan ƙabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a ƙasar Ghana. Sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a ƙasar ta Ghana. Shi yasa yake amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku, kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani. Ku tuna fa, Baban Ghana ya ƙware ne kaɗai a ɓangaren matsalar maza, mazan da ke da rauni sosai, da hakan ke zame musu damuwa a ɗakin aure. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani ɓangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya, ko kuma gaɓoɓinka, hannu ko ƙafa, dukkaninsu su kasance suna rawa. Hakan kan kawo naƙasu ga gaɓoɓin jikinka, ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Ɗan uwana, kar ka bari ciwo kai ka ƙasa da sauran ƙuruciyarka. Alhaji Abbas Baban Ghana na nan yana jiranku a rumfa mai lamba 15 stand 15, ko ku kira shi akan lambar waya 08144238094. Sai kun zo.

0: mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana gwana na wannan rana masaurari kafin mu je mu shakata a matsayin mabudin kunne tuni muka sanar da maudu'in mu na wannan rana ciwar wato zaman mu a hannun turawan mulkin mallaka da zaman mu a hannun shugabannin mu wanne ne kuke ganin yafi kawo ci gaba a kasar mu Najeriya wannan shine maudu'i da zamu wato gabatar a wannan rana nan da Talahadi a wannan gida namu mai albarka na Alham Radio Mita 97.3 zango na FM lambobin wayan da za a sami mu kai tsaye sune 0707795293 da kuma 0817478777 ga kuma tuni ga wannan ko wata akan layi assalamu alaikum masha Allah da wa muke tare Ibarka ka daidai wa muke tare. Sultan Yahuza gagara.
1: Eh ai gaga ai ba ba haƙi ma.
0: To.
1: Wanda zaman ma hukun yan kasan mu tunda gaga na farko ne.
0: Eh.
1: Sun san tawo.
0: Eh.
1: Yaran mu dai da su.
0: Ta.
1: Addinin mu dai da su.
0: Na'am. Sultan.
1: Eh su ma yan kasa ne na.
0: Na'am, na'am.
1: Yawwa kuna kwana a kasa komai na su yana
0: kasa
1: mahaifansu
0: duk suna kasa na'am kuma kana ko sarka za ta yi su wa'yan
1: kasa ne biya yi na'am
0: sakamakon wa'yan
1: nan su su ba su barin can biyu ka to a ka ba ni misali
0: dai ko sultan To muna godiya kware da gaskiya Sultan Yahuza gagarawa da wannan ra'ayi naka inda Malam Sultan yace fa shi fa yana ganin Assalamu alaikum
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da wannan lokaci
0: Yawwa barka ka daidai wa muke tare
2: Harisu Abdurrahman Girma
0: Harisu
2: wannan kai
0: To Harisu Abdurrahman ka ji maudu'in mu na wannan rana
2: Eh yanzu nan na kama ku
0: Abinda muke tattaunawa Harisu kasan wannan kasa ta mai albarka Najeriya ta cika shekara 66 da samun yancin kai kuma kafin wannan muna hannun turawan mulkin mallaka ne to da wayannan turawan mulkin mallakan nan da suka rike mu da wayannan shugabannin namu ne yanzu da suke rike da mu su wane ne kake ganin watakila sun ficiyar da kasar gaba misali watakila a ce a baka dama a ce ka zabu wayanda za su ci gaba da abin nan dinka wanne na'am na'am
2: mutanen mu na ƴan kasar mu kenan da kuma
0: turawan mulkin mallaka
2: na'am to a gaskiya kamar yadda dai tunda mu ga lokacin ba amma kuma idan muka ji ana fade
0: na'am
2: to gaskiya ga rawar lokacin turawan mulkin mallakan nan
0: to wa suna ka kace
2: Harisu Abdurrahman
0: to Harisu ina jin ka
2: to kana ji na
0: ina jin ka
2: saboda misali da zan baya kamar yadda muka ji da mu ba mu ga lokacin ba amma yadda muka ji ana bayani a nan yadda suka taho da kasar a daidai lokacin da jagororin mu kamar ta ba
0: na'am to muna godiya Harisu da wannan gudunmuwa ta cikin

0: Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Salisu Ibrahim na magaji, ka ji maudu'in mu na wannan rana.
1: Gaskiya ne na ji wannan maudu'in.
0: Kana wani bangare Malam Salisu?
1: Gaskiya ne ma ji. Eh. Ba kika da bangare na ji dai ta ganin. Ba za ta kai sai ni ma ji gaskiya na kuma ta fara amma wani kasa su mallaki. Kasa.
0: Gwara bawa.
1: Kai ka sasi. Kace yana hannun zikin Turawa.
0: Eh.
1: Ko yana hannun wannan su da ban ai gwara ce yana hannun. Ka saboda me ne?
0: Muna godiya Malam Salisu da wannan gudunmuwa taka.

0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: ta'ala. Mallam Abdullahi RAR Zabe na Gizawa.
1: Kana ta Abdullahi RAR Zabe na Gizawa.
0: Monitan aji.
1: Wallahi ko wannan haka yake. Amma wai ka dauko ba ba
0: alamari. Wala Abdullahi.
1: Wallahi har ka tuna mun a cikin corona.
0: To.
1: Wato kamfanin nikan nan na sadarwa shi to
0: ne.
1: Ba mu SMS kyauta.
0: Ye? To.
1: Kuma suka rika ba mu data guda goma domin rage wannan raɗaɗi.
0: Ta.
1: Amma shugabannin namu farai
0: namu ne aka basu abinci domin su rage mana raɗaɗi. Amma sai aka kwantar da abinci na a su to su to har yin abinci ya riɓe ba ba mu ba. Idan na fahimci
1: Malam Abdullahi. Yana so ya ce.
0: Malam Abdullahi kaka ba mu a dungu yadda muka baka a warware ka ba mu a warware
1: to ai wanda suka karbo mana yancin wannan wallahi Malam Ibrahim sun ilmantar da mu sun gatar da mu domin in ka fito bangaren ilimi za ka ga
0: a lokacin
1: suna haɗa ‘ya’yansu da ‘ya’yan talakawa a aiki ɗaya suna ɗaukar darasi ɗaya.
0: Na'am.
1: Ga refinery din mu tana aiki ga lantarki ko ina birni daga karkara.
0: Na'am.
1: Ga ruwan sha ko ina ga tsaro ko ina. To amma fa yanzu aka san hakan ne. Saboda haka da a lokacin Turawan ne to wannan abin duk zai samu domin su
0: Wai ake ce mata ladan dan boko ko? Wai ladan dan boko ko?
1: Ladan dan boko motan nan ba. Ga aiki yana jiran ka. Amma yanzu ba aikin ba ladan boko ba ilimin. Ga kuma wai a ce man ka ilimin ma wai bashi. Wai sai kai ko da ya za ka biya. Bayan duk an kare ma gaji. Da fatan za a ji a abin har yanzu ba mu fita da Malam Ibrahim.
0: To muna godiya.
1: Dawo Allah su duba mana.
0: Muna godiya. Muna godiya Malam Abdullahi. Muna godiya. To wajiya ta dace ka amin ya rabbul alamin to muna godiya muna godiya malam Abdullahi amin ya rabbul

0: mi 37 da 3 uku zango na FM cikin shirin bana kwana na wannan rana inda muke tattaunawa kai tsaye akan wannan mudi cewar inda aka ce a baka dama misali kai zabe tsakanin abin nan eh mana ka gane ai da su wayannan wanda suka mulke mu tun kafin su ba mu wato yancin kanmu da kuma shugabannin mu ne yanzu su wane ne kake ganin za su fici da wato kasar nan ta mu ta Najeriya gaba assalamu alaikum
1: abin wa dai ka salamu wa rahmatullahi
0: alhajin jakara baka shigowa
1: yawa mari
0: na'am
1: to barin fara da Imam Bashir Ojoro
0: to
1: da Salisu Ibrahim da magajiya sawan gida jaya
0: to
1: akwai kar magana da malam Bauchi ke cewa abokin kirki ya kuma mugun danguwa
0: to
1: saboda haka shi ma daina tunanin ko shi danguwan taka ko wani abu ita gaskiya ba ruwanta da magana bangare
0: na'am
1: sannan kuma uwa uba da mama malamai ma sun gaya mana ai mulki yana tabbata idan da adalci ko da kafirci
0: to
1: sannan kuma mulki yakan samu matsala ko kuma ya samu tawaya sai babu adalci ko da na musulmi
0: na'am
1: to kaga tunda haka ne ya kamata ya kawai a fito a faɗa abin da yake a zahiri
0: to
1: wato mare ba ma yanda za a hada cewa wai lokacin da muna hannun tura kuncin mallaka da yanzu
0: na'am
1: yawa saboda abin da ya faru za a ga cewa akwai hujjoji guda biyu abu na farko
0: dauko
1: al'amarin tsaro yawa kaga wancan lokacin duk wasu abubuwa na fitin tudu ba a san su ba sannan kuma idan ka dau bangaren lafiya kamar yadda radio sun tabo haka cewa iyayenmu sun ba mu labari lokacin tura wannan yadda asibiti za a je a duba mutum a bashi ingantaccen magani wanda bazan taba mantawa ba mahaifiyar ta ba da labarin wata larura da kananci take cewa mahaifiyar ta ba ta daukar sai an ba ta audiga da abubuwa ta sa a hannunta saboda jikin sa ya sabe kamar wanda ya kone kuma ba kuna bace kawai rashin lafiya tace amma yayin kula da magunguna da ake bashi turawa ne suke duba su tace amma gashi nan yanzu zancan da nake ma yana rayi yana nan shekarun sa akalla 70 ko abin da ya faka ya baza yaya da jikoki wanda za ka ga a irin wanzu Allah na duba duwa dai an ce wai mai raban ganin ba iya gani a yanzu mutun yayi karo da irin wannan larurar nan kafin a ga likita ma kuma sai dai a ji a tare da fani kaga irin wayannan bambance ne da za ka ga da cewa tiya ta fiye nan uwa ba ka lar ka kike iyayenmu da kakanni ko yan uwa suka na ba da labari yanayin yadda wancan lokacin za ka ga a malaman su na primary za ka ga hadda turawa kuma tsayawa zai koya wa mutum karatun da gaske a bashi abinci a bashi kulawa ingantacciya ko ba ku ka ba ku kalla ma ma dai za ka ga wancan lokacin irin fa albarkatun man fetur fa ba san da su ba Najeriya tunda bayan Allah nan sai da suka ba da NG sannan ma aka samu albarkatun man fetur din da har kullun ake cika baki ake hura hanci da shi to yanzu ma dai wayanda suka yi ma wancan kyauta ta ba tare da samun albarkatun kasa a kasar ka ba ya kake gani idan suna rike da mu aka samu wadannan albarkatun ai kaga da kawai dika mutane za su ringa suna ci gaba da kyautata musu duda dai ana zargin kamar za su bi wani abu to su bi ba din ba su ba mu abin da ya kamata kuma kansu ne yanzu da aji abin da ya kamata su je mana su dika mun su jaga san su ai sai wahala a samu koke koke saboda Allah ya wadan Najeriya wata baiwa mari idan zaka daure naira 1000 ka bashi naira 100 shi ba ruwan ta bukatar sa ne ta biya da wannan naira 100 da ta to amma yau an wayi gani hannan kan ma wannan ja Mari Alhaji Jakara muna
0: tsararo. Muna godiya kwarai da gaske Alhaji Jakara da wannan gudunmawa ta haka ta cikin shiri na bana.

0: Salamu alaikum.
1: Wa
0: sha Allah, first lady. Barka da wannan lokaci.
1: Masha Allah.
0: Kin jin mu duk in yawa, muna jin ki.
1: To, duk da kike son lokacin gagar aka wannan abin, amma ban sani ba ko kai kana raye.
0: To, ce ban sani ba ko da naki shekarun za a hada.
1: Ai
0: su suna raye girma monitor a suna sa suna
1: raye
0: a gaban gidan su aka komai
1: na'am
0: na'am
1: Now, kuma in ka lura ne da rike shi a dangane da duk sabon wani ko yana fatan a cika ba amma duk da ana so ainihin baya da akai ga da akai ta zaga kowa wai so sai a koma baya ni abin nan yana bani mamaki
0: ni
1: kuma din da kallon naka ba muna so a koma a cika ba amma mun san ki a koma baya Allah ne ya
0: ce to amin first lady kina ji na shine dai muka rasa kwanakin baya ko mahaifin da ya ba da ke wannan labari to Allah ya gafarta masa Allah ya kyauta mukuncinsa muna godiya kwarai da gaske muna godiya

0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum rahmatullah. Zainabu Abu mutanen Zango.
1: Wallahi kai ke.
0: Kin ji maudu'in mu na wannan rana?
1: To gaskiya ni ba zan yi tari ce da wasiyar ka za mu nan ba.
0: Eh.
1: Amma ni ce wanda dai wanda za mu duba ne su mare yanzu dai.
0: Na'am. Na'am.
1: Amma da haji da Abu Buye da Allah ya tsara. Gaskiya da mu san kuma wani yau amma ni ce wanda dai wanda da ni na mu ruske su ko kuma a yanzu su da muna.
0: Na'am.
1: Da mu yi tiya gunda wannan lokacin.
0: Na'am.
1: Yes, kai za ku an tafi ya hide kowa ko yanzu wani yana ne ne ku kai sai ki dan sa.
0: Na'am.
1: Don ta kai kana zurde. Don a gidan dewa kana zurde. Abin ga zo kowa take take yake.
0: Na'am.
1: To ba da Allah ka ran fitaran jira baki ya. Da wanda ke mutun daga cikin dadin ma Allah ka mana.
0: Amin ya rabu. Muna godiya kwarai da gaske a Zainabu Zango da wannan gudunmawa.

sakon farko ta yake Alhaji Male namu ai babu hadi gwanda da guna a lokacin turahan da ake wato turawa ne ake ci gaba tunda baka da wato barazanar tsaro asibiti baka da matsalar magani ya waɗannan abubuwa guda biyu zai tabbatar ma da wato tafi wato da da tafi yanzu domin zaman lafiya shine ginshiki na farko da ci gaban kowace al'umma sannan sai lafiyar jiki yace amma yanzu inda babu wato inda babu barazanar tsaro babu aminci wato babu aminci akwai wato masu shan baraka to Allah ya kyauta wannan yake sannan yake cewa sannan asibitocin da ta to yace dan haka male ina iya waɗannan abubuwa biyu sun ishe sun isa a gane ni san da jiya ta yi wa yau sako ne daga Alhaji Jakar mallan Alhaji Jakar muna godiya an kira mu kuma an turo sako sako na gaba kuma ta yake yi assalamu ibrahim barka da aiki yo wannan bambanci ai a fili yake yanci da bauta ai bazai wato bazai daya da bazai daya ba saboda a yanzu ina da yanci na na zabe da sauran abin da ya dace bisa doka akwai matsaloli da suka faru da suke faruwa da zamani ne ya kawo su ko to su kansu turawan suna fama da irin waɗannan matsaloli daga gali malam

sako na gaba ko ta yake ai gwara zaman mu a hannun turawan mulkin mallaka dan maganar gaskiya talakan Najeriya ane masa gashin balango Allah ya bamu shugabanni na gari Allah ya sa mu dace duniya da lahira sako ne daga Alibun Hafiz Elias Assalamu alaikum Assalamu alaikum ta ba a jin mu ne ko mu ba maji muna godiya

0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam ba Umari na da.
0: To malama Khadija.
1: To ba ta wai tura su da su ba sa kallon zamanin lokacin da aka karbo ƴancin kan su ba shi shugabannin da suka karbo ai ba haka suka yi mulkin mu ba.
0: To
1: ba sa tunanin Iran suka da su tafi abin da na dadin suka yi ne su ma. Su ma ai ba lalle su mana abin da na dadin suka yi ba.
0: To
1: rayuwar ce yanzu ta zama ƙarshen zamani kan duniya.
0: Na'am.
1: Kowa in ya zo ka saboda ko tutura ai yanzu ka duba ai ba wai duk abin da suke so 100% ake musu ba.
0: Wato kina so ki ce na'am kina so
1: ka da nasu shugabanni.
0: To
1: kamar yanda dai muke yi da mu dan dai muna ganin namu ne muke ganin kamar mu kadai muke shan azaba a hannun shugabanni.
0: Tam.
1: In kana bibiyar su su ma za ka ji su ma fa suna cikin tasir matsala ba wai mu kadai ba ne ba Najeriya muke.
0: Na'am.
1: Kowa haka ne.
0: To.
1: Bayan da za su dawo din yanzu a ce su mulke mu su ma abin da dai shugabannin namu suka yi mana su ma dai shi za su maimaita din. Tunda yanzu ai duk za ka ga dai yawanci ai duk bakin su daya. Ba fita suke yi ba suna fita kasashen mu suna gano abubuwan da suke yi su ma su zo su ce za su mana.
0: Na'am.
1: Suma ai suna kwaikwayo ne da abin da shugabannin turawan suke yi.
0: Na'am.
1: Amma ni ina son duk wannan wai a ce wai shugabannin da su dawo ko menene ne duk ba shi bane mafita. Kawai a tsaya dai a kowa ya duba gobansa.
0: To.
1: Shine kawai a haɗa a gyara.
0: To Allah ya sa mu dace.
1: Eh.
0: Allah ya sa mu dace. Muna godiya malama Khadija Ibrahim da wannan gudunmawa taki ta cikin wannan shiri.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, wa alaikum.
0: Yau barka dai, da wa muke tare?
1: Wa ki kuta da zan je sallah ne a gurgure ne magana nan saboda Bashir Abdullahi Bature.
0: To Malam Bashir.
1: Ai ne ma dai abin da kake cikin tafara, saboda yanzu misali idan ka duba shi yanzu ba tare sai ka da kallon.
0: Na'am.
1: Ka ga dai mun misali yanzu Najeriya an majority ne mutum ne wa cikin
0: ta. Na'am.
1: Idan su kuma suka zo kana ga dokokin su ne, dokokin da su ba da rai.
0: Ni dai Uda guriya Bashir Abdullahi da wadda gudubawa taka.

0: Amerika.
1: Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da muke tare. Bashir shugaba. Ka ji maudu'in namu? To malam Bashir kana wani bangare? To
2: muna da insha Allah.
1: To muna godiya Bashir shugaba da wannan gudunmuwa taka. Idan an samu dama shugo a karasa abinda aka dauko, dan naji akwai magana a bakin ka. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Yawa barka ka dai da muke tare. Munir Isyaku Lima, ka ji maudu'in mu Munir?
3: Na'am malai, na ji kuma gaskiya sai da ra'ayi na shi ke gaskiya mulkin na makaranta ya yi.
1: To.
3: Gaskiya malai, saboda ko ba komai.
1: Na'am.
3: Wanda suke mulkin na samu da yawan su
1: wannan. Na'am.
3: Da haka idan ka san dangwalo ko ya yi za a dangwala na kasa.
1: Na'am.
3: Hatta wannan yin sallama na faɗa da rahoton baki gaskiya shi ma ni a na san bangaren. Sara ce gaskiya wanda muka sama mulkin na makaranta.
1: Na'am.
3: To in gyaran-gyaran ba su tau kullum addu'a da fatan da ake yi Allah ya gyara mana.
1: Amin.
3: Amma gaskiya ina fata ya kore da gaskiya da mulkin Allah ka da aka mana baya.
1: Na'am. Muna godiya Munir Isyaku Lima, ku motso da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bala.

0: Assalamu alaikum.
1: Walaikum salam wa rahmatullah.
0: Abubakar Salishi ka. Mala Abubakar, kana ɗaya daga cikin wanda na gayyato ina jin shekara da ta gabata ne ko shekara biyu ne muka tattauna akan wannan mawdu'i.
1: Wallahi
0: shekara biyu kenan. Ban sani ba Mala Abubakar ka sauka da kan wannan saboda canje-canjen al'amura ko kuwa har yanzu kana kan ra'ayinka. To muna jin ka da mu da masu saurare.
1: Ka san kaman wata kalma a lokacin da kana jefawa ba kina Abdullahi
0: Now. Now.
1: To ai ba cin ya ba kawai ba da haku aka ba sai an karfe da dama.
0: To.
1: Malam Ibrahim dauki ani ba yanzu har yanzu a mulkin mallaka mu jama'a yanzu haka.
0: A'a. A an ba mu?
1: Ai wayannan sina wayanda aka ba yanzu. Wayanda aka ba yanzu Malam Ibrahim su aka tudo aka kace.
0: Godiya kware da gaske Abubakar Salishi ka da wannan gudunmawa ta haka ta ciki wanda shiri da

ƙananan yara matsi-matsi waɗanda suke kwana a waje ba masa da wani guri da suke kwana sai dai a waje ko a bakin titi ko ƙarƙashin gada irin ƴan gadojin nan da ake yi yanzu a cikin gari ko kuma a wasu gurare a wajen gari din ko kuma a jikin kantina da shaguna da dai sauran gurare wanda yake yawanci idan wani dalili ya sa mutum yayi tafiya ya dawo tsakar dare sai mamaki ya ga cewa shi yawanci yaran nan da yake gane da safa akan titi wasu ko suna yin bara wasu ko suna tallan wani abu ko kuma akan hanya da safa suna tsintar kwalabe da tsarafuna na bola ashe wasu a cikin su idan dare yayi ba sama da inda suke zuwa su je su kwana a inda nake matsayin magana ta a halin yanzu ba ni da yanci ko kuma iko na ce waɗannan yaran ba su da inda za su kwana sai dai kawai mutum ya gansu suna kwana a waje shin babu inda za su kwana din na takamaimai ma'ana babu gidan su na mahaifansu da suka haife su da suke kwana a ciki ko kuma waɗanda aka kawo su hannunsu shine suka bar su ba su kwana a wajensu ba ko kuma shin la'alla waɗannan baƙi ne suka zo ba su da masauki ko kuma dai daga cikin waɗanda suke gamuwa ne da ibtila'i daga wasu gurare tilas da matsalar rayuwa ta sa suka baro suka zo kuma inda ba su da masauki ala tilas suke kwana to kuma da yake yawancin su ƙananan yara ne duk da yake akwai inda manyan ma suke kwana akan hanya maza da mata dan da akwai inda zaka tarar har da mata ba su samu makwanci ba sai dai ko bakin titi din ko ƙarƙashin gada wasu kuma mazan manya ne ba yara ba amma da yake maganar da yanzu da ta ja hankali ake yi yanzu ana yi ne akan maganar ƙananan yara shi yasa za a takaita ta akan su to sannan kuma yaran nan galibin su ba wanda ma ya kai shekara 16 wasu a cikin su abin tausayi ɗan shekara 12 ne wasu a cikin su ɗan shekara 14 ne 15 to wanda yake zai wahala a ce waɗannan in dai ba wani dalili ba sai wahala a ce ba za a iya cewa ga daga inda suka fito ba wato daga gidan mahaifansu ko magabatansu kuma idan an badiddigi ba za a iya cewa ga inda suka zo ba ma'ana masaukin su ko inda za su yi bakunta to abinda yasa nace ni ba ni da ikon magana a hali yanzu akan mafararsu da makomansu saboda abu ne mutum ba zai iya magana akai ba sai ya je ya badiddigi da kamata a ce an samu waɗannan yaran an yi hira da su ko an tambaye su takamaimai kai wane da kake kwana a nan wajen daga ina kake ya sunan mahaifinka a ina aka haife ka ina ne garinku wani dalili ne yasa ka baro sannan da ka zo nan a ina ka zo me yasa baka zo nan inda ka zo ba wato duk wanda sai an yi bayanai an tattara shi ne za a iya yanke hukunci dan saboda haka sai dai abin da aka gani din ne shine yara ƙanana yanda a wannan zamanin na damuna wani lokaci ruwan dare gama duniya sai a tsakar dare a kusan kwana ana ruwa sai ka tunani yanzu wa'annan din da ka gansu suna kwanciya a waje yanzu ya suke yi sannan kuma mahaifansu da suka haife su idan suna nan a duniya yanzu ya suke ji suna tunanin inda ƴaƴansu suke sannan idan kuma ba ma sanan mahaifansu ba za a rasa dangi da ƴan uwa da makota da abokan arziki da aminai ba sannan kuma a nan da suka zo mutane suke ta wuce su suna ganin su tunda yake abin da aka ce an yi kwana da kwanaki ko wata da watanni watakila shekara da shekaru an ina faruwa kuma bai a daina ba to kaga ma'ana ba a taɓa tunkararsa ba kenan shin ba za a taɓa samu wasu jami'ai ba misali ko na tsaro ko kuma na harkar al'umma na gwamnati kamar ai muna da ma'aikatu ma'aikatar kula da watakila sha'anin walwala da jin daɗin jama'a kuma a ma'aikatar walwala da jin daɗin jama'a ba za a rasa ɓangare na kula da ƙananan yara ba kuma da akwai ƙungiyoyi ma masu zaman kansu waɗanda kuma su

0: wani gwamnati bane, amma sun jibintawa kansu watakila kula da haƙƙin mutane da makomansu. Wato bai kamata a ce a gani na a ga wannan abin a sa masa ido ba, shi yasa naga kamar nima ina daga cikin haƙƙi da wajibi. Iya abin da zan iya yi shine na tattauna wannan mas'alar a yanzu anan, cewa wato baya daga cikin abin da zai zama mai kyau a musulunci. Kaga wani mutum, wannan mutum din babba ne ko yaro ne, mace ce ko namiji ne, na gaida ne ko na ko bako ne, musulmi ne ko ba musulmi bane, kaga dai dan adam a cikin wani yanayi na tagayyara, wanda kuma wannan tagayyarar ba a san iyakar ta ba, kuma ba a san abin da za ta iya haifarwa ba, a ce kuma kowa yana wucewa yana gani, ba a dauki wani mataki na tsame shi daga wannan tagayyara da tsallakar da shi daga wannan matsala ba. To sai naga cewa idan ba abin da za mu yi mu sai dai mu magana, to bari mu magana dan akalla la Allah wannan ta jawo a ga wadansu su ma Allah ya sa su ga me za su yi a kai. Da farko dai tukuna wayannan yaran ma ba a san adadin su ba, wanda kamata a ce da akwai wani yunkuri na kididdigewa a san takamaimai yara nawa ne a unguwannin Kano daban-daban, kasuwannin Kano kamar yadda nake koka a wani sai ya gaya mu ya ce ni a inda na gansu, na gansu ne akan titin gidan zu, wato ina wani babban wato wajen kasuwanci nan da ake cewa da shi Shoprite a gefe-gefensa, a nan nake ganin yaran nan a bakin kantina suna kwanciya. Sannan da wannan gada ta hanyar Zaria wacce ake cewa ta yanzu gadar dangi, a ƙarƙashin ta nan ma na ga yara na tabbatar da ba za su gaza 20 ba kofi a nan suke kwana. In dai mutum ya yi tafiya ya dawo tsakar dare, ko kuma zai yi tafiya ya yi sammako, to zai ga wayannan ga sanan a kwance a nan suke kwana. To sai da nake kokawa wani abin tausayi sai shi, to ai ba iyakan nan ba ne, watakila a kasuwannin Kano da kake gani ba za a rasa irin waɗannan yaran ba. Sannan kuma a sauran manya-manyan tituna da inda suke da manya-manyan shaguna da barandoji ba za ka rasa irin su ba. Yake cewa har ma ya faɗi wani guri ko tsohuwar tasha jirgin ƙasa ce ne, ya ce a nan ma ba za a rasa su ba. To wannan abu ne wanda yake abin jan hankali. Yanzu ba ma magana ake ta yadda waɗansu suke kallon matsalar ba, a matsayin cewa kamar ita ma wata fitina ce kwantacciya wacce ta yi likimo, wadda ba a san nan gaba me zai iya haifuwa da gare ta ba. Ni ban zo ma kan wannan ba, abin da nake magana shine tausayawa dan adam ma kansa, da kokarin yaye masa takaici, da fidda shi daga matsala, da kuma dauke mutun daga cikin tagayyara, da bashi mafaka, da saban masa makoma. Wannan ta wannan babin wanda addinin musulunci ya wajabta mana rahama da tausayi da jin kai, da kuma duk sanda idan mutum ya ga abin da ba daidai ba ya san gudunmuwar da zai bayar ya ga cewa abin nan an yi daidai. To ta wannan babin ma kadai kafin a tafi wani dogon zance ko mummunan zato, ni ta wannan babin nake so in kira ga waɗanda abin ya shafa, kuma waɗanda abin ya shafa a nan suna da yawa, akan cewa me zai hana mu dawo da hankalinmu akan yaran nan, na mu ga cewa ta yaya za a yi a tsame su daga cikin tashin hankali. Saboda yara Hausawa suka ce manyan gobe, mutumin da ya tashi tun yana kankani ba shi da bai samu tallafi ba, bai samu kulawa ba, bai samu tausayawa ba, to zai tashi ne fa in ba sa aka yi ba da busasshiyar zuciya, kekasasshiyar zuciya. Kuma kamar yadda ya zo a ɗaya daga cikin bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa wanda ba a ji kansa ba shi ma fa ba zai ji kan wani ba. Kuma yayi magana ne wannan akan kananan yara, wato yana daga cikin abin da yasa aka ce ana so a rinka tausasawa yara, ana lausasa musu, ana ba su kulawa, ana faranta musu, ana lilita su, ana tarbiyyantar da su, ana dora su akan tafarki, shine wannan ana gadan musu da dabi'a ne ta tausayi da rahama da jinkai. Za su tashi su ma in sun ga wani wanda yana cikin wani yanayi su ma su tausaya masa. Amma wanda ya tashi cikin al'umma kuma yana kallon al'umman nan kowa yana sabgarsa, ya ana kaiwa ana kawowa, waɗansu ma zai ga su irinsa, shi yaran zai ga irinsa, su kuma ga sunan wasu an wuce da su a mota, wasu an wuce da su a babur, wani an wuce da shi a kan keke, wani ma ya wuce a kan kekensa da kansa da aka siyo masa a gidansu, wani ga shi nan ya yi wanka ya sa kaya ya ɗauko jaka ya tafi makaranta, amma shi ga shi nan ba wanda ya dakata tasa ya san yadda zai yi da kansa. To wannan shi kuma bai saba da ma'ana jin tausayi ba bai san ma'ana jin kai ba bai san akwai wani abu rahama ba shi abin da ya tsaye tsammani in ya girma to komai kawai abu kowa ya yi ta kansa to wannan saboda kada a samu wannan ne shine aka shar'anta a shari'a a shari'ance aka wajabta mana tausayin mai rauni da kuma kawo dauki ga wanda yake neman taimako da kuma tausasawa da wanda ya shiga cikin tagayyara duk wannan hukuncin na shari'a wanda suka danganci misali tausayin bako da taimakon sa da kuma tallafawa matafiyi bako da yazo daga wani gari wanda a ciki ma har yana da wato kaso na musamman a cikin zakka ibnu sabili dai wai kawai wani ne a ce wai saboda wani dalili ya zo wani guri ya rasa makoma ya rasa madafa ana magana akan abu mutum ɗaya idan ka ganshi yana buƙatar abinci yana buƙatar abin sha sannan abincin da ya ci da abin da ya sha yana buƙatar keɓaɓɓe killataccen guri da zai je ya kasa yadda shi kuma ya fitsarar da shi yana buƙatar sutura yana buƙatar kuma ya wanke jikinsa ya tsaftace jikinsa sannan yana buƙatar gurin da zai je ɗauki karatu ya sami ilimi managarci ta yadda zai zama mutum shiryayye ba ɓatacce ba to yanzu waɗannan da muke da nake faɗa da suke zuwa suna kwana a kan hanya ba wanda ya san inda suka kwana ba wanda ya damu da inda suka tashi sannan in tashi ina za su samu abin karin kumallo sannan ina za su je kuma in sun je inda suka je me suke yi kuma in sun dawo daga ina suka dawo haka kurin gasuna kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba da za a yi ƙididdiga la'alla sai a samu runduna guda ta irin waɗannan yaran a faɗin Kano cikarta da faɗinta to saboda haka kuma a ƙasar musulmi inda ake da shugabanci da jagoranci da gwamnati ake da al'umma ake da ƙungiyoyi ake da hukumomi ake da matasa ake da al'umomi to da kamata a yi a ce lallai ilallah an tashi tsaye an kalli wannan al'amari ta yadda kuma da za a yi a shawo kansa to idan ku ana so a kalle shi din kafin a yi maganar tunanin kuma yadda za a yi a shawo kansa to la'allah sai an kalle shi ta fuskoki daban-daban fuska ta farko waɗannan 'ya'yan ina magabatansu suke shin mahaifansu sun san cewa kuwa a inda suke da halin da suke ciki sannan sai an ga cewa su waɗannan yaran wane irin dalili ne da sababi ya baro su daga wajen mahaifan nasu shin waɗansu ne waɗanda su suka kai 'ya'yansu makaranta da nufin su yi karatu amma sai zama ba sa zuwa makarantar kuma suka zo suna kwana a ƙarƙashin gada da bakin titi idan waɗanda aka kawo su makaranta ne to malamin da aka kawo wasu shin ya san ko yaran nan ba sa tare da shi ba a inda ya killace musu ko ina ne gun kuma inda ya killace musu su rinka kwana shin ya san ko ba sa kwana a nan suna kwana a wani waje daban idan ba za su zauna a gurinsa ba to shin ya yi tunanin kamar yadda aka kawo su suka ƙi zama shi ya ɗauke su ya maida su wajen waɗanda suka dawo da su to kaga wannan sai an kalli wannan ta wannan fuskar sai kuma an kalle shi ta fuskar ko kuma a waɗannan yaran ba makaranta aka kawo su ba la'allah gudowa suka daga wajen iyayensu ma suka shigo gari ko kuma a'a sato su aka yi ne sannan Allah ya kwace su suka gudu daga wanda ya sato su kuma suka rasa inda za su koma suke kwana shi ma sai an kalli waɗannan an ga ina suke yaya suke meye mafaran su ina ce makomarsu ko kuma a'a yaran nan ma 'yan cikin gari ne ma ba daga baki ba ne ba daga wani guri suka zo ba kawai dai shedanci ne da kangara ta sa suka gudo daga gidajensu sannan suka zo suna kwana a waje ko kuma daga cikin irin waɗanda wannan fitina da ake fama da ita a arewacin Najeriya wadda muke ta addu'a ba dare ba rana Allah maɗaukakin sarki ya yaye wa al'umma baki ɗaya shine watakila wanda da kirma isa mu ya kubuto daga garinsu sakamakon tashin hankalin da ake yi watakila shi bai san ma inda babansa da babarsa suke ba ko kuma a da baban nasa da babarsa ne suka gudo da su kuma bayan sun zo su ma wani abin ya sa suka rabu da 'ya'yan to fa sai fa ba wanda zai iya cewa ga halin da ake ciki sai fa an yi aiki sai an bi diddigi an samu to kuma idan aka yi aikin nan ya za a yi da su lallai ilallah an same su an tantance su waɗanda aka san inda suka fito to kamata a yi aje a mayar da su kuma a haɗa su da mahaifansu waɗanda suke da masauki a nan to a mai da su wajen masaukin su ko malamin su ko dan uwan su ko yar uwar su cewa ga wannan da aka kawo muku amana amma ashe ya subuce ba ku sani ba an dawo muku da ita ku ci gaba da kulawa idan kuma a'a wadan siyara ne wadanda suke ba a san ma reshen su da tushen su ba ba a san inda za a ce za a koma da su ba to wadannan sai a tsame su haƙƙin su kuma yana wuyan gwamnati shin ita wannan gwamnatin zuwa za ta je ta kai su gurin waɗansu ta ba su tallafin da za su rinka rike su ko makarantu za ta kai su ko makaranta za ta bude musu ko cibiya za ta assasa saboda su ya wajaba a ce a cikin garuruwa irin nan ba a samu irin waɗannan mutanen suna kwana a bakin titi ba musamman idan mun yi la'akari da baiwa da sutura da arziki da Allah ya horewa jihar tamu arziki na gwamnatoci dukiyar al'umma da take cikin lalita gwamnatoci da kuma arziki na ɗaiɗaiku mutane waɗanda Allah ya hore musu suna da abin da za su bayar kyauta suna da abin da za su bayar sadaka suna malawa abin da Allah ya hore musu na wajibin wuyan su za su fitar na zakka da kamata ya hada ƙarfi da ƙarfi a tabbatar da cewa an share wannan abin da ake gani daga jiha domin kuma kullun abu ma karuwa yake ba kuma raguwa yake ba to idan an yi haka to zai zama da cewa abu na farko an yayewa jama'a bayan Allah ta kaici domin yana da ban tausayi kaga matsalar da ba abin da zaka yi a kanta mutum ya zo wucewa ya ga irin wannan abin tausayi ba dadi a zuciyarsa ba shi da hali balle ya ce gashi abin da zai yi ya dauke matsala to nan an idan an aka hadu masu halin da masu ikon suka yaye wa al'umma wannan abin da suke gani yau da gobe a bakin hanya to an faranta bayan Allah da yawa rai ballantana kuma waɗanda aka yaye wa matsalar su ne farkon waɗanda aka fara faranta musu rai aka yaye musu bakin ciki to anan sai a sa rai da samun albarka a sakamakon haka domin da akwai bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda ya yaye wa wani mutum bakin ciki na duniya to babu shakka shi ma Allah madaukakin sarki zai yaye masa bakin ciki na lahira sannan yace kuma duk wanda ya sitarta musulmi to babu shakka shi ma Allah zai sitarta shi sannan yace duk wanda sannan kuma yace sallallahu alaihi wasallam mutukar mutum ina cikin taimakon bayin Allah to shi ma kam yana cikin taimakon Allah kamar yanda mutum yake taimakawa ƴan uwansa bayi to haka shi kuma halicci shi ma zai rinka taimakon sa ashe idan aka dauki matsaya ta kokarin shawo kan matsalar yaran nan masu yawace yawace ba su da makoma ba karatu ba sallah ba abinci ba sutura ba makwanci ba makoma hasbunallahu wa ni'mal wakil ai babu shakka in dai Allah ya taimaka aka yaye musu wannan bakin ciki to ba shakka ko albarka za ta shigo cikin jihar gaba ɗayan ta kuma kowa ya amfana daga wannan albarka kuma idan Allah ya tashi saukar da albarka to ba a san kuma iyakacin waɗanda za su amfana da ita ba ba a san kuma iyakacin lokacin da za a dauka ana cin arzikin ta ba to wannan kenan to amma idan ya zama na cewa ba a yi haka din ba fa to me zai faru to sai mu ce Allah ya kiyaye Allah ya kauda bacin rana Allah ya tsare tsautsayi da asara domin akwai wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk al'ummar da a cikin ta ba za a dauko haƙƙin mutum a bashi yana zaune ba tare da ya je ya tambaya ba to wannan al'umma ba za a tsarkake ta ba ba za ta samu tsarki ba da saboda haka ashe a ciki akwai garari kenan da kuma ma tashin hankali da za a iya cewa idan ana zaune a cikin al'umma waɗansu suna su shiga uku sannan sun shiga uku sai rasa ma mafita kuma kaman ba wanda ma ya damu da su sannan kuma da akwai yadda za a yi la'alla idan da mutane za su canja yadda suke tasarrufi da abin da Allah ya ba su ƴan kai da rara na abin da suke da shi ya isa an hada ya zama da cewa gaba ɗaya yaran nan an yaye musu takaici za a iya samu musu misali za a iya rage yawan matsalar idan ya zama da cewa waɗanda za su iya mai da su gurin iyayensu ne kaga an mai da su kuma iyayen nasu za su ci gaba da kula da su idan marayu ne danginsu da ƴan uwansu za su iya sanin yadda za su kula da su idan kuma baƙi ne waɗanda ba su da ba uwa ba kuma makoma to kuma wannan sai zama na cewa sai a ɗauki yadda za a yi zama ana tanadar musu muhalli da abinci da tarbiyya da sana'a da ilimi da Allah daga cikinsu a samu waɗanda nan gaba su kuma in sun tashi su kuma su tausaya wa al'ummar su da zaman a zamanin su su kuma kawo wa al'umma mafita daga takeici wanda ba san iyakar sa ba kamar yadda su ma aka fitar da su daga cikin takeici wanda ba a san iyakar sa ba to da yake su kuma yaran a cikin su akwai wanda suna da wayo a wata kila sun yana da hankali kuma wani abin da yake da jan hankali shine sai aga wasu a cikin su ma har suna da wayoyi a hannun su a wayoyin nan kuma suna sauraron radio da ita da Allah wani a cikin su Allah ya sa aikaci bis ya saurari wannan magana da ake yi to su ma kansu din za a iya magana da su a ce duk wanda ya san cewa ya san gidan su dama da kafar sa ita ko ya baro gidan su yazo yana kwana karkashin gada ko ya san garin su kuma ko da ba zai iya koma garin nasan ba amma ya san sunan garin su ya san sunan kauyen su ya san baban sa to me kun irin kayin bara a jeho masa ragowar kaza a bashi kaza to da kamata ya nemi inda zai nemi in ma taimakon zai yi taimako guda daya wanda in aka yi masa ba zai ƙara neman taimako ba shine a mayar da shi gidan su ko a sashi a mota ko ya kai kansa gurin mai unguwa ko ya kai kansa ofishin ɗan hisba ko ya kai kansa wajen wani wajen ɗan agaji na musulunci a samu a tabbatar da cewa ga halin da yake ciki na gaske ne ba na ƙarya bane a san yadda za a yi a taimaka masa to uwa uba kuma kirjin biki ita ce gwamnati na da kyau a ce ta hankalinta ya dawo kan wannan ta tara rundunar guda ta ma'aikatanta a je a yi census ƙididdiga a tantance irin waɗannan yaran a ga yadda za a yi da su babu shakka mun san cewa al'umma nauyin jama'a da yake wuyan gwamnati suna da yawa amma wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya kamata a fa mai da hankali a kansa domin a tattare wannan matsalar a kawar da ita da fatan kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki zai bamu muwafaka kuma Allah zai taimakawa kowa a cikin mu duk wanda yake cikin wani rauni Allah maɗaukakin sarki ya karfafe shi wanda yake cikin wata tagayyara Allah maɗaukakin sarki ya tsamo shi wanda yake cikin wata bukata Allah maɗaukakin sarki ya buɗa masa duk wanda yake fatan alkhairi Allah ya yassare masa duk wanda yake gudun wata matsala ko takura muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsere da shi daga gare ta muna fata kuma da izinin Allah maɗaukakin sarki wannan jawabin zai yi dalilin da zai sa a tashi tsaye haika kowa da abin da zai iya yi a ga cewa an daina ganin yara ƙanana shekara 5 6 7 8 9 10 watakila babba a cikin su dan 16 da wuya kaga dan 17 ma wallahi abin tausayi kuma ba daya ba ba biyu ba uku ba watakila inda za su taro guri daya sun isa adadin mutanen wata unguwar ko wani garin da za a tara su gaba daya daga Kano a tara su gode sun isa adadin wata rundunar to a ce waɗannan suna kwana ba makoma ba karatu ba sallah ba abinci ba tarbiyya ba shiryawa ba horarwa ai ko wannan ba karamin tashin hankali bane da haka muna fata Allah ya ba mu iko a kawar da shi ɗan uwa masu albarka wannan shiri na sharhi da tsokaci a nan zai dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba a madadin ɗan uwa Nura Abubakar Musa wanda shine madugu jagoran wannan shiri ɗan uwanku Aminu Ismail Sagage nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya
2: wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba duraba da ni
3: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
4: gwajin kyauta ne
3: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
2: bijirarren tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina dan ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
5: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauke

0: hukumar kula da harkokin man petrol ta kasa ta sanar da shirin kaddamar da tsarin bayar da lasisin sadarwa ga yankunan rarraba iskar gas a fadin kasar nan kafin karshen shekarar 2026. Babban daraktan hukumar kula da harkokin man petrol ta kasa Rabi'u Umar ne ya bayyana hakan a jawabin bude taron zuba jari a bangaren iskar gas na shekarar nan ta 2026. Wanda aka gudanar kwanan nan karkashin taken mayar da Najeriya cibiyar samar da iskar gas ta duniya a Afrika. Kamfanin mai na kasa NNPC ya gabatar da bukatun biyan kudi da suka kai naira trillion 11 ga gwamnatin tarayya shekarar 2025 bisa kudaden da ya kashe da kuma kudaden da ya bayar a madadin gwamnatin tarayya. Ciki yayin da kudaden da aka kashe wajen kare kadarorin man petrol da iskar gas na kasa. A cewar rahotanni kudin da ake bin gwamnatin tarayya wanda ya kai naira trillion 11 ya samu asali ne daga kudaden da NNPC ya kashe da kuma wadanda ya bayar madadin gwamnatin tarayya. Adadin ya zarce naira trillion 7 da aka kashe a shekarar 2024 wajen tabbatar da tsaron makamashi da kusan naira trillion 4 wato karin kusan kashi 57 cikin 100. Jihohi 36 na Najeriya sun samar da naira biliyan 113 daga harajin ababen hawa tsakanin shekarar 2023 zuwa 2025. Hukumar kididdiga ta kasa NBS ta bayyana hakan a rahoton da ta fitar akan kudaden shigar da jihohi ke tattarawa na shekarar 2025. Adadin ya kunshi naira biliyan 40 da aka tattara a shekarar 2023 da naira biliyan 23 a shekarar 2024 sannan naira biliyan 49 a shekarar 2025. Karshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin kasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
1: Tumatar Langai da Amina Abubakar Haye labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM labaran zai dora a dakace mu. Kuma da labarkan mu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora. Ilimi shine ginshikin gina al'umma kuma makaranta ita ce matattarar da ake gina tunanin dalibi domin kyautata makomarsa. Sai dai abin takeici a wasu makarantu dalibai na ci gaba da zuwa aji domin neman ilimi amma ba su da isassun kayan koyo da koyarwa da za su taimaka musu wajen fahimtar darasin da ake koya musu. Wakilin mu Kabir Abubakar Sheshe ya bi diddigin wannan lamari domin jin halin da ake ciki da kuma fahimtar yadda rashin kayan koyo da koyarwa ke shafar dalibi da malamai a jihar Kano.
2: Karantu da dama a yau ana samun karuwar matsalar da ke barazana ga ingancin ilimi ta hanyar yawaitar daliban da ke zuwa makaranta ba tare da isassun kayan karatu ba, babu littattafai da kayan rubutu. Wasu ma dungurungun ba sa zuwa makarantun da jaka. Malam Kabiru Muhammad Malli, ɗaya ne daga cikin malaman makaranta da ke jihar Kano, ya bayyana matsalolin da malaman makaranta ke fuskanta dangane da matsalar rashin kayan koyo da koyarwa na wasu daga cikin ɗaliban.
3: Matsala da muke fuskanta ta farko shine lokacin da aka zo kai aiki a aji, yaro ba zai iya ganewa ba zai iya fuskanta ba saboda rashin wannan kayan aikin. Idan aka zo aka jaraba za ka ga performance na yaro gaba daya ya zama low. Kaga wannan ba karamin matsala bace ga malami shi kansa, domin za ka ga cewa kamar wajen koyarwa kai da kake ta yaya kake koyarwa tukun yaro yake samun wannan matsala. Matsayin ka na malami kaga yaro a gargadin wata uku ko sama da ka zo ka ba yaro maki a matsayi na kaza sai ka mace to ayyuka kamar da kawo matsala ka ce kai kanka. Bayan wacce matsalar ita ta haifar maka da cewa rashin kayan aiki na yaro, rashin kulawa ta iyaye da sauransu, ita ta saka cewa kai ma kai fesin wannan matsala saboda ka ba karamin matsala gaskiya malamai suke fuskanta ba ta wannan gani, ya kamata mu kokari mu gyara.
2: A inda ya kara da cewa wannan abin takeici ne a inda aji mai kimanin dalibai 50 kusan 30 na zuwa babu cikakkun kayan karatu. Dr. Hassan Ahmad Ismail na kwalejin ilimi da share fagen shiga jami'a KAS Kano ya bayyana matsalolin da rashin mallakar kayan koyo da koyarwa ga dalibai ke haifarwa ga kuma bayan fahimtar darussa.
4: Rashin zuwan yara makaranta da kayan koyo da koyarwa yana da illoli daban-daban. A ƙarshe zai zama ba shi da wato kamar ka ce makoma ta idan an gama darasi ba shi da abin da zai juyi wannan darasin a cikin kayan karatunsa. Idan ya dawo gida ba shi da abin da zai dogara da shi wajen bibiyar abin da aka koyar a makaranta.
2: Dr. Hassan Ahmad Ismail ya ƙara da waɗannan shawarwari.
4: Ya zama wajibi ga iyaye su samarwa da yaransu kayan koyo da koyarwa alal aƙalli a ce littafin rubutu na adadin darasan da ake yi wa yara a makaranta da kuma abin rubutun ko dai pencil da kilinarsa ko kuma biro. In son samu ne ya kamata a ce an samar da har littafin karatu.
2: Sannan ya ƙara da cewa ya kamata dai iyayen yara su gane rashin kayan karatu yana kashe ƙwarin gwiwar yaro, kuma iyaye su dinga duba jakar yaransu a kowace safiya. Makaranta ta dawo da binciken kayan aikin yara kuma a sanya doka mai ƙarfi. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Sheshe, labaran Rahama.
5: Madalla ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalin manasa da zumunta da muhawara da ke a Facebook shine yadda shugaban ƙasa Bola Tinubu ya bayyana cewa Najeriya ta shiga wani sabon wato zamanin wadata bayan kammala farfaɗo da ginshikin tattalin arzikin ƙasar. Haka kuma shugaban ƙasar ya gargaɗi 'yan Najeriya da kada su yi watsi da sauye-sauyen da ake aiwatarwa domin komawa ga tsohon tsarin da aka bari a baya. A matsayinku na 'yan Najeriya, shin kuna ganin alamun wannan zamanin wadata sun fara bayyana a rayuwar talakawa? Me kuke ganin ya kamata gwamnati ta fi mayar da hankali a kai domin fa'idar sauye-sauyen tattalin arzikinta isa ga talakawa baki ɗaya? Ga wasu daga cikin rayuwarku daga dandalin manasa da zumunta da muhawara da ke a Facebook tare da Idris Kasim Hausawa.
6: Saƙonmu na farko yau ya fara da saƙon Abubakar Sale. Wannan magana ta shugaban ƙasa ta yi kama da kalmar nan da Bahaushe yake cewa a dake ka kuma sannan a hana ka kuka. Wadata a yanzu babu ita a Najeriya. Da a ce akwai wadata, da yanzu biyan kuɗin aikin hajji ko kuma masu zuwa Darus Salam sun yi yawa sosai, yayin da zaka ga 'yan ƙasa na sauye-sauyen kayan more rayuwa. Amma yanzu ta ciki kawai ake. Abin da ya kamata gwamnati ta yi shine mai da hankali wajen gina rayuwar talakawa da kuma ba su ingantaccen tattalin arzikinsu, ba irin na gwamnati ba, wato a yi abu a ƙasa kowa ya gani. Shine kawai talaka zai ce akwai wadata. Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo yake ce Assalamu Rahama Radio. Ni dai shawarar da zan ba wa gwamnati kawai a dawo da tallafin man fetur, ma'ana mai ya dawo naira 500 duk lita. In dai farashin zai sauka, to komai zai yi sauƙin saya a gurin al'umma musamman talakawa. Sannan kuma gwamnati ta bude mana boda a bamu yalwar abinci, dan gaskiya al'umma ana shan wahala wajen tsadar rayuwa. Kaɗan kenan daga cikin saƙonnin ra'ayoyin da kuka aiko mana akan wannan batu na wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama.
1: To yanzu kuma ga labarin wasanni tare da Bashir Al-Ali.
7: Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas ta yi kunnin doki wato ɗaya da ɗaya da Sporting Lagos a wasan mako na bakwai na gasar ƙwallon ƙafa ajin ƙwararru. Wannan dai shine karo na biyu a jere da Kano Pilas ke gaza samun nasara a wasanta na gida, a inda a makon da ya gabata ta yi can da ras da takwararta ta Iyimba a wasan mako na shida. A jadawalin wasannin da za a gabatar a yau Lahadi, Barau FC za ta ziyarci Bendel Insurance. Doma United na gida da Wari Wolves, yayin da Imba za ta karɓi bakwancin Plateau United. Katsina United za ta ziyarci Inter Lagos, Kwara United da Ranchers Beast, sai kuma Neja Tanadas za ta fafata da Kun Khalifa. Sauran wasannin da za a gabatar a wannan rana sun haɗa da wasa tsakanin Ranchers International da Imba, Rivers United da Ikorodu City, yayin da Shooting Stars za ta karɓi bakwancin Nasarawa United. Idan kuwa muka leka nahiyar Turai a gasar league da ake gabatarwa tsakanin kasashen nahiyar Turai. A daren jiya kasar Ingila ta lallasa Croatia da ci 7 da nema. Sai kuma Spain da ta yi nasara akan Czech Republic da ci 3 da 1. A jadawalin wasannin da za a gabatar a yau Lahadi, kasar Greece za ta karbi bakoncin Jamus, Serbia za ta ziyarci Netherlands, Portugal za ta karbi bakoncin Norway, sai kuma fafatawa tsakanin Wales da Bashir Alali daga fagen wasanni.
1: To da rahoton na wasanni kuma labaran namu zai tsallaka zuwa kasashen ketare. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce babu wata mafita ta hanyar soja ko kuma ta hanyar kakaba karin takunkumi domin warware rikicin da ke tsakanin kasarsa da Amurka. Ya ce Amurka ta sha kai a baya a fagen yaki da kuma a diplomasiya. Yunkurin amfani da sababbin hanyoyin takunkumi ba zai amfane su da komai ba. Da yake jawabi a wani taro da jakadu da kuma masu kula da ofisoshin diplomasiya na kasashen waje da ke Iran, Araghchi ya kara da cewa mafita ɗaya tilo ita ce wacce za a samu ta hanyar tattaunawa bisa adalci da gaskiya tare da mutunci da diplomasiya. Waɗannan hanyoyi a cewarsa ita ce kadai za ta iya samar da mafita ta ƙarshe domin kawo ƙarshen wannan yaƙi da kuma wannan hari da ya saba wa doka da adalci da aka kaddamar kan jamhuriyar musulunci ta Iran. To da wannan kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi.
8: Alitinin din nan da yardar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano Tibiya da adar kasuwanci da Katsinan Diko, hasken rana tare da kadawar iska jefi-jefi za yi samu a bisa ma'auni ne na 33. Daga bisani na yanka iya koma zuwa na 21. Fatuskum ta jihar Yobe, yanayin ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za iya samu a bisa ma'auni ne na 34. Daga bisani na yanka iya koma zuwa na 22. Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za iya samu a bisa ma'auni ne na 29. Daga bisani na yanka iya koma zuwa na 21. Daga kudancin ƙasar nan kuwa Enugu da Ibadan, ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 29. Ayyage da ke jihar Lagos, cikin yardar Allah, ruwan sama da tsawa tare da iska ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Daga ƙetare magadi da ke jamhuriyar Niger, hasken rana za a samu a bisa ma'auni ne na 36. Akra da ke ƙasar Ghana, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 29. Rabat da ke kasar Morocco, hasken rana tare da kadawar iska za a samu a bisa ma'auni ne na 27. Za mu kakkarar rahoton hasashen masana yanayi da kasa mai tsarki wato Makka, inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'auni ne na 40. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasassan kasar nan da ma kasashen ketare. Mardi Amin Ilyasu a labaran Rahma.
1: To da rahoton na hasashen masana yanayi ne muka kawo ƙarshen labaran a wannan lokaci. A madadin dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran, musamman Rabiu Sadauki Kura da shi ne tattara labaran kuma ita ce Zarawu Abdulrahman Indabawa ce ta sarrafa na'ura da wajen sadani da ku. Sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa ci gaba da sauraro lafiya.
9: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiya ta da ta jaririna.
10: Me yasa kike jin tsoro?
9: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
10: Subhanallah. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
11: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
10: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
12: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
13: 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: asibiti ya gina shi a wani gari can da ake ce masa Kawaji. Wannan Kawaji lungu ne. In ba dan irin sa Abdullahi mana jama'a da suka san darajar al'umma, suka san lungu da saku ba, ba mutumin da zai shige ya gina asibiti a wannan guri, amma sanin kan cewa mutum ne wanda ya san darajar mutane ya je wannan lungun wanda yake lokacin kai kaya ma da za a gina asibitin ma sai da ya zama jihadi
1: shi lokacin da aka
0: yi lokacin da aka yi aikin, amma ya je gina musu ka tafaran asibiti wanda ko kai ka je yanzu ka je ka ga wannan asibitin aka gina shi a wannan guri, sai ka ce to wannan wa suke da shi a wannan garin da yasa aka yi musu wannan asibiti. Wannan hono Abdullahi Manaja ya samu damar gina asibiti a wannan gari. Bayan wannan ya zo ya gina ka tafaran asibiti a sabon garin Wudul again a unguwar Doro Yanana nan unguwar Udawa, wanda yake sabon gari kaf dinta duk girman sabon gari da in dai ba asibitin kudi ba, ba su da wani asibiti da ko allurar polio zai. Zuwan Abdullahi Manaja suka samu asibitoci guda biyu, daya a nan sabon gari layin gidan Lajawa, daya a Doro Yanana. Alhamdulillah irin wannan asibitin dai ya gina shi a mazaban Lajawa a bangaren Makera, wanda yake in ka dauki bangaren Makera, ƴan Doji, ƴan Duwatsu, dan Tandawa, dadin kowa, dukkanin ba su da wani asibiti tsayayye wanda yake za ka iya zuwa ko ruwa a daura maka. To amma zuwan Abdullahi Manaja ya gina musu asibiti yana nan a kusa da gidan dagacin Makera. Alhamdulillah wannan asibiti ya kammala. Bayan wannan Abdullahi Manaja ya gina asibiti, ko in ce a yanzu yana nan yana gina asibiti a mazabar Dagumawa a nan Juma dan fadan nan kusa da firamare, duk wanda idan yanzu ya je ya gani ana gina asibiti a wannan guri. Sannan bayan wannan ya gina asibiti yana nan yana gina shi yanzu haka a garin Dareji mazabar Darki. To alhamdulillah wannan asibitoci da na lissafa maka duka Abdullahi Manaja Allah ya bashi iko ya gina su ya kammala su guda biyu ne yanzu, su ma kusan rafta ake yi, su ma ana aikin su rafta ake yi yanzu, ba kuma za a tsaya ba har sai an gama su ma aikin su. To bangaren lafiya ina baka tabbas din kan cewa duk abin da na faɗa Abdullahi Manaja yayi yayi su, wanda ya rage yanzu muka sa gaba in Allah da a wannan lokacin da ya rage duk hanyar da zai bi abin da zai iya yi kan cewa wannan asibitoci a ga an bude su kuma an sa musu kayan hukuma ta zo ta sa musu kayan aiki an ci gaba da amfani su.
1: Honorable Bashir, din da ake magana harkar lafiya harka ce take wato mai fadi, bacin kuma misali gina asibiti ila ko akwai wasu abubuwan da ake iya yi kamar aikin ido ko kuma wani shiri da ake na mata don tallafa masa harkar lafiya ko makamantan su, shi manaja irin waɗannan koko a gine-gine aka yi da na asibiti kurum.
0: Alhamdulillah a bangaren lafiyar dai a gina ka sake dawo da ni. Abdullahi Manaja shine dan siyasa ɗaya tilo wanda yake yin wani program dorarre ba na yaudara ba, ba kuma na biki a zo a gaya duniya ba. Duk wanda isani a cikin garin Wudul ya san kan cewa Abdullahi Manaja ne wanda yake duk sati ya dauki nauyin ake ware mutane gurgudan abin da za a iya a kai su asibitin Dutse nan Shika ai musu aikin ido, wanda za a yi masa operation na ido ai masa, wanda magani za a bashi a bashi, duk sati ne wanda wannan ana yin sa a garin Wudul. Kowa duk wani wanda ya bincika ya san ana yin wannan, wanda daga lokacin da aka fara kawo yanzu Abdullahi Manaja ya dauki nauyin akalla mutum 1,500 wanda aka yi musu aikin idanu, wasu aka ba su magani, wasu aka yi musu aiki a karamar hukumar Wudul.
1: Harkar lafiya tana da fadi, bari mu kuma wani bangaren da yake shi ma daga lafiya dai sai shi ne bangaren ilimi. Bangaren ilimi yana takarawa wajen ci gaban al'umma bangarori daban-daban. Me aka tanada game da abin da shafi harkar wato ilimi kuma ci gaban harkar koyo da koyarwa?
0: Alhamdulillah shi ilimi in general ma'ana ga baki daya kace ilimi ne walau na Muhammadiyya walau na zamani. To Abdullahi Manaja kamar yadda nake gaya maka ya saurari al'umma irin koke-koken da suke yi lokacin da ana neman su zo a ja hankalin su zabi wannan jam'iyya da muka takara a cikin ta. Alhamdulillah a wannan bangare Abdullahi Manaja yayi akalla gurare na samar da ilimi a karamar hukumar Wudul, wanda ɗan lissafa maka zan yi da su ɗaya bayan ɗaya akalla zan iya samu maka guda 30 ko fiye da haka, wanda Abdullahi Manaja ya yi makarantu wanda ake samar da ilimi, wasu ilimin alqur'ani da hadisai, wasu kuma ilimin alqur'ani da hadisai da boko, duk ana yi a wannan guri. Manya-manya daga cikinsu Abdullahi Manaja ya gina blok mai aji biyu a garin Hargagi da ke mazabar Acika. Abdullahi Manaja ya gina blok mai aji biyu a garin Gwafawa da ke mazabar Acika. Ya gina blok mai aji biyu a gidan limamai da ke mazabar Indabu. Abdullahi Manaja ya gina blok mai aji biyu a kofar Arewa da ke mazabar Indabu. Abdullahi Manaja ya gina blok mai aji biyu a cikin garin Wudul a nan kofar gidan Baba Jafaru. Ya gina blok mai aji biyu a nan unguwar Dugurawa makarantar Nurul Huda ya gina block mai aji biyu garin Tsibiri da ke mazabar Kausani. Wannan da na lissafa maka duka block ne standard aka gina shi kowanne mai aji biyu don samar da ilimi na Muhammadiyya da kuma ilimi na zamani a cikin su. Idan ka dauki bangaren wurare da aka gina wa aramomi da suke karantar da Alkur'ani, akalla zan iya lissafa maka fiye da 20
1: bangaren tsangaya kenan.
0: Bangaren tsangaya kenan. Ita wannan tsangaya din ya gina ta a nan gidan ma'aiman sanar da ke minan bayan gidan kusa da gidan dagacin Kausani. An gina irin wannan tsangayar. Irin wannan tsangayar ya gina ta a gidan Fulani da ke mazabar Indabu. Irin wannan tsangayar ya gina ta a nan gudan wajen Malam Aramman Falan Halziki nan bayan gidan Muhammadu Dan Fadal. An gina irin wannan tsangayar ta samar da Alkur'ani. Ya gina irin wannan tsangayar a garin Makamwaci. Ya gina irin wannan tsangayar a Turun Gonsa kofar gidan Malam Mutari. Ya gina irin wannan tsangayar guda biyu a garin Jigaware da ke mazabar Darki. Ya gina irin wannan tsangaya a gidan Maje Gabas da ke cikin garin Darki. Sannan ya gina ta a nan Malori da ke Darki. Irin wannan tsangayar ta samu da karatun Alkur'ani. Sannan irin wannan tsangayar da mai samar da ta karatun Alkur'ani ya gina ta a gaban komi makarantar Malam Aramma Malam Sa'udu. Ya gina irin wannan tsangaya ta samu da karatun Alkur'ani a nan kusa da gidan Yafata. Ya gina irin wannan tsangaya ta samu da ilimi ta matan aure a unguwar Bauciyar. Ya gina irin wannan tsangaya ta samu da karatun Alkur'ani mai tsarki a nan unguwar Dafawa nan kofar gidan Malam Mai Kano. To ga sunan barkatai irin wannan in ba ta kaddace a guni na ba zan iya bata wani, amma na tabbatar maka in ka zauna da ni a rubuce inda lokaci zan baka gurfiye da guda 20 wanda aka gina wa aramomi a kamar wacce aka gina yanzu a nan kusa da kara nan opposite gidan su Suleiman Hudu. Tana nan sabuwar ce aka gina ta kwana satin da ya gabata ma aka gina ta. Ya gina ta a kofar gidan su Mufutaku nan unguwar Fulani irin wannan tsangayar. Ya gina ta a nan magangara guda biyu duka ana karatu ana sallah a cikin su. To alhamdulillah suna nan barkatai.
1: To wannan rabu akwai dan kon bangaren Islamiyya da su ma suna ba da gudunmawa abin da shi barakar ilimi. Shin bangaren Islamiyya su ma me aka tanadar musu anan?
0: Su abin su na yau da kullun ne. Wajen kawo gudunmawa gyare-gyare ba da tallafi na can aji ya balle kullun aikin kenan. Kamar misali yanzu akwai mata makaranta ta Hazibu a nan Sakau wanda ke sun kawo korafi ga baki ɗaya makarantar ma aka bude ta ake sake mata tsari yanzu ana nan ana aikin ta. A yanzu nan da kake faɗa akwai wata take a ƴan sarki wanda ke al'umma ne suka kawo makaranta suka kawo basu da Islamiyya a yankin nan ana nan dan majalisar bayani mai fara ginin ta shi da yake yana da kishi ba shi da irin wannan muguntar ta siyasa ba shi ya fara abu ba yanzu yana nan yana karasa ta
1: wato
0: turawa iyakan abin da ake yi.
1: Amma sauraron mu kuna sauraron mu daga nan gidan Radio Rahma Abdul Sami al'umma da muke tattara da wato Honorable Bashir Muhammad babban mataimaki ga Honorable Ali Abdullahi manajar majalisa jiha mai filtar kamar kumar Mudil wanda muke tattauna da shi game da aikace-aikace da Honorable ya gabatar a wannan wato zango da ake wato gabatarwa. Honorable Bashir mun sake waya a Hausa suna cewa ruwa abokin aji in ba shi wato a ba rayuwa. Za mu zo mu ji a bangaren ruwa wani Roman Demokuraɗiyya al'umma wajen suka fana Honorable Almanaja a bangaren ruwa.
0: Alhamdulillah bangaren ruwa mun yi karkashin Honorable Abdullahi Manaja mun samar da rijiyoyi na burtsatsai barkatai a lunguna da sakuna na karamar hukumar Wudil don samar da ruwan sha mai tsafta. Misali in ka dauki bangaren mazaban Lajawa Abdullahi Manaja ya yi rijiyar burtsatsai a garin Dadin Kowa. Ya yi rijiyar burtsatsai a garin Kausani. Ya yi rijiyar burtsatsai a garin Jan Gargari ita ma nan mazabar Kausani ce. Ya yi rijiyar burtsatsai a cikin garin Wudil a unguwar Fulani. Ya yi rijiyar burtsatsai a Ganda ƙauyen Acika. Ya yi rijiyar burtsatsai a garin Dagumawa. Ya yi rijiyar burtsatsai a garin Jigaware mazabar Darki wanda sunan an musu rijiya ta burtsatsai an musu sola an yi a garin ziyara wata wani gari ne can iyakar mu da Sumaila. To burtsatsai ga sunan irin wannan burtsatsai barkatai an yi a ɗorowar ƴan nana. Wallahi wasu ma in ba a takarda ba dan tambaya ce kai zo da ita akan tsaye ba yanzu ba zan iya lissafa maka su a gaba ce ba.
1: Gargajiyar tuka-tuka ko kuma masu amfani da hasken rana.
0: Akwai masu tuka-tuka akwai kuma masu amfani da hasken rana. Kuma a yanzu ma akwai wanda yake za a kaddamar da su kuma kafin zaɓe za a yi su insha Allah.
1: To bari mu koma kuma abin da shafi tallafawa wato masu masana'o'i da kuma aikin yi wanda ana ganin cewa babban kalubale da yake fuskanta al'umma mu shine wato rashin aikin yi musamman ma ga matasa ga mata da makamanta irin wannan. Kuma ana ganin yana daga cikin alƙawura da aka ɗauka domin cewa za a samar da abin da shafi wato employment ga mutane. yanzu a ce game da wannan abubuwa da na impairment da aka aiki wannan shekara kusan hudu da aka shafi ana a jagorantar al'umma a karamar kuma
0: alhamdulillah ka na so a ce mun taɓa ɓangaren wutan lantarki mai aka yi a nan ɓangaren an taɓa kuma ɓangaren masallatai mai aka yi to su ma duk akwai to amma tunda ba a so a yi bayani akai ba zan tsallake su zan tafi kamar empowerment alhamdulillah manager lokacin da muka zo muka shigo zabi yadda tawagar kwankwasiya take hagun da dama kudu da arewa gabas da yamma aka zo aka rinka ba da gudunmuwa alhamdulillah sai Allah ya ba mu wani basira a lokacin da ake fita campaign da ni da dan uwana a lokacin nan a fiye na dan majalisar tarayya sai muka rinka kafe record na mata wanda suke kawo kansu muke fita yakin neman zabe tare da su
1: wanda
0: ake gogurmaya da su kamar wasa muka rinka yin wannan record din ashe yana kallon mu bayan an zo an samu nasara sai ya kirawo ni da ni da shi Adoyo Lafi ina dan majalisar tarayya na yanzu yace mana list din nan da kuka rinka yi na matan nan ku kawo min shi ba mu san me zai ba haka muka dauko list din nan cancak muka danka masa ana nan tafi ashe shi abin da ya kudura duk wacce ta fita kan wannan campaign din sunanta yake cikin wannan takarda ko ta mutu in Allah da zai samar da wani abu kai iyalanta wallahi bawan Allah nan muna nan shirye wani program isa aka dauko masa list din matan nan babu wacce a cikin su bata rabauta a kalla wata ta rabauta da injin markade wata ta rabauta da keken dinki tawasi dai a kira ki a ce gashi wata ta fidda rai ma ita ba ta da hanyar ma da tan bata amfana harkar amma isa aka nemo su wallahi wasu ma sun mutu amma sai da aka ba iyalan su wannan yake in ba Al-Abdullahi manager babu wani dan siyasa da zai maka wannan wanda yake ba zai yi wannan abin bai la'akari da waye dan uwana waye yaron sifiyar siyasar gidana ba kawai ka kawo masa list 70% ko 80% da zai cikin wannan list din wallahi ba su da alaka da tafiyar siyasar gidansa amma haka ido fa ido yace hakkin su ne alƙawari a zuciyarsa ko mutuwa mace ta yi sai ya bada wani abu an kai wa iyalanta kuma sai da ya cika wannan alƙawari ya raba keken dinki ta wannan layin ya kai guda 150
1: sekunan dinki
0: eh ya keken dinki ya raba ya kai 150 injin markade a fadin karamar hukumar Wudil Al-Abdullahi manager ya raba ya kai guda 150 in ka dawo injin barruwa Al-Abdullahi manager ya raba ya kai guda 150 banda mashina daidai ku da yake siya yau a ba a siya wancan gobe a siya wancan can a siya wancan san a siya wancan to mu dai a karamar hukumar Wudil muna alfahari ba a taba yin din majalisa na jaha da irin makamancin irin wannan empowerment din da na fada wanda yake ina da shaida a rubuce ina da shaida a hotuna ina da shaida a bidiyo wanda Al-Abdullahi manager yayi wannan empowerment din babu wani karamar babu wani din majalisa a karamar hukumar Wudil ko so nawa yayi wanda yayi makamancin Al-Abdullahi manager
1: tabbace kamar cika baki kuke bacin an yi wasu din majalisa
0: Al-Abdullahi ba raina musu makai ba kowa ya iya abin da zai yi to amma na kan fada kan cewa ba surutu ba kace mutum yayi ko bai ba ni in na ce na wayayi zan ka maka hujjar abin da yayi kuma ina kalubalantar ka in ka ce ƙarya nake abin da na fada ka zo ka same ni ni za mu yi gaba da kai zan fito maka da hujjojin kan cewa wannan abin da na fada ba ƙarya nake ba an yi shi a zahiri zan nuna maka kuma zan baka shaida in ka ce kuma akwai wanda yayi fiye da abin da yayi kai ma ka kawo min shaidar wani me yayi wanda shi wannan dan majalisa na jaha bai yi shi ba
1: to Honorable Basir bari mu dan taba siyasa tukunna ana ganin cewa kamar kun taho wani doro wanda shi ba ku dama ko kai matsayin da ku kai amma daga baya kuma sai aga kun sauka daga wannan layi kun kuma wani daban ana ta zargi rigin cewa kun juya baya ko kun yi amfani da wata dama kun gujewa layin da ya taimaka muku haka kai ga wannan da zabe yana sake wato a tankarowa a cikin wannan kun tanadin da za ku tankari wannan kalubale da ake zargin ku da shi
0: wanda ba su fahimci siyasa ba su suke ganin kamar wannan rabuwa da aka samu kwankwasiya ta rabu biyu wasu sun tafi APC sun bi mai girma gwamnan Kano Abba gida-gida wasu kuma sun zauna tare da jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso wanda bai fuskanci siyasa ba shi zai ba kansa ciwon kai yake ganin kamar wannan abun wani sabon abu ne amma mu a gurinmu ba sabon abu bane kuma mun san ko ba dade ko ba jima haka za ta faru domin ita kwankwasiya daman an gina ta ne hatsin barace lokacin da ake nema an kamo duk wanda ake tunanin zai ba da gudunmawa an zama hankaka mai da dan wani naka haka aka cika kwankwasiya tab da yayan wasu da nasa da wanda yayansa bai zo ba don kowa ba da manufar dai a zo a ci zabe kuma siyasa fahimta ce kowa ra'ayinsa yake karewa ko kuma damarsa yake karewa ta yadda zai amfana kuma ya amfanar da wani idan mutum ya jahilci siyasa da wai aqida ko da manufa ko ba manufa to zai taba ya bacin rai karshen ta ma ita zata sanadin bacin ranta shi zai sanadin sa amma wanda ya fuskanci siyasa ya san kan cewa yau gare ka ne gobe ga dan uwanka yau kana wancan layin gobe ka wancan layin in ana gada ita siyasar Kano ko siyasar Najeriya wannan yana can gobe wancan yana can gada akai inda ba a san haka kowa sai ya tsaya da iya yaran sa kar ya zawarci yaran gidan wani yanzu in ka dauki kunkusiya ka zuge duk dan siyasar da ya taba yin tafiyar siyasa da gidan Rimi ko da gidan Shekarau to ana jin a ciki wanda zaka samu gwanaye duk in an dan ka dau da zare zaka iya mamake su kamar mu a karamar hukumar Udil sanin kowa ne cewa kunkusiya bata taba yin tasiri ba sai da daya daga cikin layin NN layin APP ANPP wato Honorable Ali Abdullahi Marja kenan ya shiga kunkusiya kowa ya sani kan cewa kunkusiya in so 100 za a shiga zabe kafin shigowar Ali Abdullahi Marja ba za su ci zabe ba ba sa ci kuma ba za su ci ba
1: dittarin yan siyasa da suke
0: cikin tarin yan siyasa dama mutum nawa ne mace a cikin ta masu kwari yan siyasa mutum biyu ne daga ACG Kamal Ado Isa sai a Jagora Ado Muhammad Danjuma su ne a kunkusiya ma duk wani dan siyasa wanda zaka kira shi dan siyasa honorable wanda ya gina gida yake da yaro yake da yara to baya wannan layi abi da kunkusiya da mun gudul ba gidanta bane amma zuwon Ali Abdullahi manager ya sa kunkusiya hatta kai ga matsayin da zata ci kowace kujera ta ci zabe a karamin hukumar gudun mu a gurin mu sanatar Rabi Musa kunkusu zaman sa inda yake fahimtar sa ci kuma shi ma ya zauna ne dan kada mutuncin kansa a siyasance da wanda yake tare da su mai girma abu gida gida shi ma tsaye tafiyar sa APC shi da yake mulki shi ya hango abin da yake hango da shi da ƴan uwansa ƴan majalisu kan cewa menene kalubalen al'umma menene kalubalen Kano wanda yake ko shi a lokacin jagora sai dai su bashi labari don ba shi yake mulki ba mai daki shi sai inda yake masa yayyu duk abin da za su hango na kan cewa a iya lissafi me za a yi wanda garin Kano zai amfana ƴan siyasar garin Kano za su amfana sun hango sun kuma tabbatarwa da mai girma jagora kamar yadda inne mu shawara su ga hanyar da za a bi a bulle to amma shi a gurin sa ya ba su dalilai na kan cewa shi ba zai bi wannan layi ba kuma dalilan nan ba dalilai ne na ci gaban Kano ko al'umar Kano ba dalilai ne na ci gaban sa da kare mutuncin kansa to ko dan adam shi ma ba za ka hana shi a ciki akalla ko ƴan shekara 60 70 80 su ma ba za ka kasa ba ka hana su bin layin su ma da za su tsira da mutuncin su da mutuncin al'umma su ba
1: to na rubuta shi mun dauko bayanai da kuma lokaci yana wato kallon ma cikin abin da mu tattauna mu dan shafa kan wasu ne a cikin wannan to mene ne sabon ka da kace kuma gani fa zuwa mako mai zuwa za mu daura da kuma su gabobin na daban
0: sako da zan bayar a takaice ga ƴan uwana matasa kannu da sa'annai da yayyu da iyaye na karamar hukumar Udil da na Kano baki daya da na Najeriya baki daya shine ni a mahangata kuma hangata mai hujja shine daga bazabun zuwa karamar hukumar mu zuwa jahar mu da ƙasa baki daya muna sanar da al'umma kan cewa mutukar ba so ake yi a koma baya ba muna bada shawara kan cewa a fito kwai da kwarkwata a zabi mai girma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu a karo na biyu wannan shine zaman lafiyar Najeriya shine mutuntakar ƴan siyasa shine mutuntakar addinin namu ma da muke ji da shi shine zaman lafiyar mu
1: honorable anan zamu ji labarin shi namu na wato Ali Manaja farin jakada muna guda kwarai da ka kasance da mu a cikin wato wannan shiri sai kuma mun Allah kai mako mai zuwa zamu dora akan jin wasu bayanai da ake shirye ake da shi honorable ya gabata sai assalamu alaikum sauraro
0: alhamdulillahi muna godiya da wannan katafara gidan radio na rahama radio tv da isa madda wannan shiri da yake fadakar da al'umma irin abubuwan da wakilan su suke musu dan ko su gamsu ko kuma aka san haka Allah ya kara wa gidan wannan radio albarka Allah ya tsare shi su wanda suke mulkar mu da kowane irin fanni Allah ya kara musu tsoron Allah Allah ya zauna da kasar mu lafiya wannan zabe da yake tunkaro mu Allah ya sa ayi shi lafiya a gama lafiya Allah ka dora mana wanda zai ba mu gudunmu a kasar mu da addinin mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullah
1: kuma tsoron mu kun ji mu tare da honorable Bashir Muhammad mataimakin musamman ga honorable Ali Manaja da majalisar fitar Mujil a nan jihar Kano wanda muka tattauna da shi game da aikace-aikace da honorable ya gabatar a wannan wato karo ci gaba da kasancewa da mu a mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaba da wasu bayanai daga gare shi da kuma sauran al'ummai daban da za mu ringa kawo muku domin bayyana aikace-aikace da honorable yake gabatarwa a wakar mako Nura boko Musa ke cewa assalamu alaikum

Mita 91.3 a zangon FM Rama Radio.

0: to madalla a wannan makon muna tafa da jin tabakin al'ummar dala bisa kabacin alkhairin da honorable Aliyu Sani malakin gini ya safa sokan musu a karamar hukumar dala inda aka kaddamar da fara aikin katafaren titi a mazabar goburawa aikin titin zai tashi daga yan ganda zuwa naira da kubo har zuwa shinge duk a cikin mazabar goburawa
1: yau gashi muna wannan titi nan da yan ganda wanda zai tafi har sai sauka har shinge yan ganda naira da kubo har kuma shinge wato Allah kamar yadda aka sani cewa wannan bawan Allah Rev Aliyu Sani malakin gini bai taba yin mutuwa kan wannan aikin al'umma an ga gazawarsa ba dama shi fada da cikawa ne ko kuma fada da yi domin shi ba dauka alƙawari yake irin na sauran ɗan siyasa ba in dai ka ga mu mun zo bi ɗaya ne ko dai za mu bude ko kuma za mu kaddamar ko za a kaddamar da
2: gini
1: ko kuma mun yi aikin Muda ma aikin kenan inda ya gama aikin alhamdulillah kamar yanda yake haka yau gashi idan mun duba nan aikin nan gashi an riga an fara shi yau kinan daga nan kuma har can shinge za a kai wannan titi da izinin Allah kamar yanda aka sani inda na fara tudu har shinge an kada suke wannan cikin kwane sakamakon alheri kuma wannan irin wa'annan mutane kamar shi Aliyu Sani malaki tunda ake karamar kuma dada ba a taba wani dan siyasa ko zababbe ko naɗaɗɗe ko gwarke mun in abubuwan da yake karamar kuma dada ba kuma musamman wannan mazaɓa ta goburawa ɗan lelansa ce domin babu wata mazaɓa da ake shimfiɗa ayyuka mazaɓa ta goburawa can bayin Allah shugabanni ku sani sakawa irin waɗannan kwazo da alheri shine damar duk wani kuci duk wanda ya muku alheri za ku yi masa alheri wanda ya muku ba alheri ba kuma za ku yi masa irin wannan to wannan zai sa kowa ya mi tabo da ya mutane ya rayu har ta dabo mai ya
3: hura ba ta hura
1: fatan Allah ya taimaka masa Allah kai da gaji da shi duk inda ya saka fa Allah kai cikin aminci kuma duk abin da yake yi Allah ya bashi nasara wannan yana nuna cewa Rev Aliyu Sani malakin gini yau ya zama zakaran gwajin da a ko ina yake Rev Aliyu Sani malakin gini shine goga ya san hanya
4: assalamu alaikum gurguje mai girma da kaci masu girma mai girma babban sakatare mai girma special duty da sauran al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to abulguje duk abubuwan da za a faɗa akan Aliyu Sani malakin gini sai dai a kada ɗan ingiza alhairi domin duk abin da za a faɗa ga nawa ne ku jiyau ne ku kun taka kun taba kun murda kun sha kuma fitila kamar a tsakar gidan mutane take saboda haka wannan abubuwa dan kadan ne daga cikin ayyukan kuma muna yi muku albishir insha Allah gaba abubuwan da zai faru na alhairi a mazaɓinsa na dala local government mazaɓin 12 insha Allah sai an zo muna baiwa wale da fage ayyuka
2: Allah insha Allah
4: saboda mu za mu ce ko ina an taba ya an yi ba mu da duka za a yi ma mu taimaka wa wale mu taimaka wa ungwa mu taimaka wa fage
2: gaskiya ne
4: da izinin Allah ba ba ta lokaci ba saboda a ci gaba da aiki da kuma ayyuka ina so sakataren jami'a dan ce wani abu
2: gabe gari kuma
4: da kuma
1: injiniya
4: gari
5: da wannan unguwanni ta hada unguwanni biyar wannan hanyar daga nan zuwa tana da masu unguwanni biyar muna da

0: kana mun danganta muna da kubra a muna da naira da kobo muna da kurna a 70 akan wannan
1: kudi ina walima da jin gidi fatan alkhairi wannan kwata wanda yake samu hannu domin na tabbatar ana da mukaradi kuma ni dan siyasa kuma kamar inda nake fadar cewa abba yana aiki to alima yana aiki gaskiya ne ba wai ta siyasa kana yin ta ne don wai san ra'ayinka don wani abu kana yin ta ne don al'umma don haka inda nake jin dadi a yau a layin gidan kara mazabar kogurawa mai akwati goma sha yau Ali yanzu yana gudanar da aiki abin da ya kamo tun daga kan masallaci zuwa kan kwalcin layin gidan kara yawa Allah ubangiji ya dafa musu Allah ya dafa musu kuma babu abin da zan ce da Allah sai godiya a yau shine maganar cin ribar dan siyasa kuma yau shine cin ribar wanda izai yawa zaka taka ka gani kuma zaka yaba ka gani ni dai yanzu gashi a mazabata kuma akan kofar gidana
2: masha Allah
1: annan nake magana kuma ni Hassan kowa ya sani
3: sai da rajin bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulullah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ira da abinci su tabbata bisa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alihi da sahbansa bayan haka muna isar da cikakkiyar godiyar mu ga dan majalisar tarayya Alhaji Aliyu Sani Madakin Gini dangane da wannan aiki mai albarka da ya kawo a wannan unguwa ta mu ko kuma ce wannan mazaba ta mu ta Adakawa mai albarka muna fatan inda aka fara aikin nan lafiya insha Allah za a gama lafiya shi kuma muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi bukatun sa duka Allah ya biya masa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dade daga matsayin sa ya kai shi kujerar da take gaba ma da wannan shi ma inda yake aiki Allah ya taimaka masa Alhaji Aliyu Sani Madakin Gini muna ƙara godiya bisa dukkan wannan ayyuka na alkhairi da kake mana lunguna da sako dama wannan ita ce manufar ka tura wakilin da zai iya tabbatar da abin da kake so ya tabbatar to alhamdulillah gashi kuma wannan aiki ya tabbata Aliyu Sani Madakin Gini dukkan ayyuka da muke nema ai mana Allah da ikon sa Aliyu Madakin Gini ya zama mana adala dai shine gwamnan karama shine gwamnan Dala shine dan majalisar tarayyar Dala shine sanatan Dala shine dan majalisa Adala wato na House Assembly kuma shine ma chairman din na karamar hukuma saboda motsin kowa ba ayyuka in banda Aliyu Sani Madaki wannan muna fatan ya zama abinda ake kira saka alkhairi da alkhairi shi ma watakil kamar yadda muka je da bukata gurin sa ya tabbatar mana da bukatar ga ta yana yi mana aikace to watakil mu ba mu kuma dawowa kuma mun neman masa ƙara sahalewa mutanen wannan karamar hukuma domin samun ayyuka na alkhairi irin waɗannan wato Aliyu Sani Madakin Gini kamar yanzu mu ba mu cewa mai fada da cikawa ba ai mai fada ne da aikatarwa kawai in ya fada kawai za a ga an aiwatar kuma babu abin da yace zai bana wanda Allah bai nufe shi ya zo yayi mana ba muna godiya da Allah muna godiya gare shi kuma muna fatan al'umma annabi insha Allah da al'ummar mu na wannan waje insha Allah ranar da Allah ya kawo za a zo za a yi wani abu na zabe to muna fatan jama'a za su saka alkhairi da alkhairi domin shi alkhairi wanda yayi maka shi ake sakawa ko a addinin musulunci ma jazawul ihsan illa al ihsan yawa kyautatawa sakamakon ta kyautatawa muna fatan yadda ya kyautata mana mu ma za mu kyautata masa da izinin Allah alhamdulillah kowa ka kalli fuskar sa zaka ga annashuwa ta yin abin da ya kamata wanda muna farin ciki kwarai da gaske ko muna murna al'umma ma tana murna shi yasa kake ganin duk goyen baya da hadin kai insha Allah wa ana ba mu cikin wannan aiki alhamdulillah

0: To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala yau kuma yanzu gashi mun zo cikin makaranta ta kofar wa'iyo da ake lakabi da makarantar beraye kamar yanda aka sani ga block nan mai girma leader Ali Sani madakin gini majalisar mu na tarayya na karamar hukumar Dala yake yi wato gini ne gashi nan ana yin shi block uku ne yanda ka san ko fara ga manza mu iya cewa albarka dan yanda ake yin aikin ka duba in ka duba zaka ga kaman tarigaman ce take aiki wallahi Rep Aliyu Sani ma da yake gine yake gungunje al'ummar karamar hukumar Dala musamman ma mazabar mu ta kofar ruwa shin da ake aikin a kofar ruwa to alhamdulillah mu ba abin da zamu ce da leader sai dai godiya da san barka ya gungunje mu da ayyuka ya gungunje mu da kwatoci ya yi mana titina gashi yanzu ya zo yana mana makaranta ana gina mana wasu yana gina mana wani block wanda bene ne ma option ne ba ma sungul bane ba to alhamdulillah mu da karmo kuma da Allah zamu iya cewa mu ba mu san kowa ba sai Rep Aliyu Sani ma da yake gini domin shi kadai ne yake cibanta al'amuran al'umma matasa wato abun ma a zahiri yake a bayyane yake matasan su da kansu ma ba sai ka kira su ka ce musu wai su yi kaza ba da kansu su suke kiran mu ma suna gaya mana cewa wai dama haka ake wai dama banda Rep Aliyu Sani ma da yake gini ba mu da wani wanda yake rike da madafin iko ne a karamar hukumar Dala domin shi kadai aikin sa suke gani in suka tambaya can aka ce aikin titi sai a ce ai Rep Aliyu Sani ma da yake aikin makaranta Rep Aliyu Sani ma da yake gini kwatoci Rep Aliyu Sani ma da yake gini aka ce ga matasa maza da mata an kirawo su ana tallafa musu da jari ana koya musu sana'a sai a ce Rep Aliyu Sani ma da yake gini limamai an kira su marayu an kira su an tallabe su da abinci da kudi sai a ce Rep Aliyu Sani ma da yake gini daga Rep Aliyu Sani ma da yake gini mu ya zama mana komai a karamar hukumar Dala sai ayyukan da za a ce waye can a ce ana aiki gwamna ne yake nan dan majalisa ne yake nan dan majalisar jaha ne yake to dubban ma da wannan a karamar hukumar Dala kai Aliyu Sani ma da yake gini duk inda ka gani ana aiki ana sasololi da cikin unguwanni da makabartu to Aliyu Sani ma da yake gini yake sa aka mu wallahi mu a cike muke da farin ciki kuma da alfahari kuma insha Allah muna tabbatar ma mu ba ma kira miki wai ga matasa ba wai maza da mata ba ba kira miki ba su maza da matan matasan su ne ma suke yin kiran su suke cewa mu je mu kai sa ina ake yin voter card wanda ba san inda ake voter card ba wanda kuma suka sani sun ma je sun yi sun zo sun rike voter card kawai ranar zabe suke jira kawai su zabi Rep Aliyu Sani ma da yake gini to kamar yanda na fada a baya yanzu ma ina kuma fada Rep Aliyu Sani ma da yake gini wannan ayyuka na alkhairi da ka dauko ba ma so ka dakata ka ci gaba da yin sa inda dai kai ma ka fada mana zaka ci gaba da to ka ci gaba da yi ba ma so a dakata a ci gaba da yi yanzu gashi nan sakamakon wannan ayyuka da kake a karamar hukumar Dala wallahi a Kano ma rigima kake ta hadawa mutane sun gano cewa majalisar majalisar su duk cutar su suke yi in ba cutar su suke yi ba su musu abin da Rep Aliyu Sani ma da yake yi amma duk ba sa yi ba inda ake wannan aikin sai karamar hukumar Dala dan haka mu mun gode wa Allah dan haka koyo a zuwa zuba akwati maza da mata manya da yara wallahi suna nan suna jira sun yi voter card kuma ana nan ana yi muna nuna musu wajen da ake voter card kuma suna ci gaba da yi kuma insha Allah muna tabbatar maka wallahi muna tabbatar wa Rep Aliyu Sani ma da yake gini girma leader muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma a ƙara jajircewa kuma a ci gaba da abubuwan da ake yi domin al'umma suna jin dadi suna farin ciki musamman wannan tallafi da ake basu da ayyukan titi da ake da makarantu da ake wallahi harkar ilimi lafiya ka taba kuma kowa ya gani kuma kowa ya shida kuma kowa ya ji dadi ya samu to alhamdulillah dan haka ci gaba da wannan abu
1: to alhamdulillah sunana Abba Suleiman chairman na jami'ar NPP mai kayan marmari na mazabar kofar ruwa karamar hukumar Dala alhamdulillah kamar kullun dai harkar ilimi ba abin da zamu cewa ga Rep Aliyu Sani ma da yake gini sai dai godiya domin tun daga matakin farko ma yake farawa yayi shirin back to school wanda aka mai da yara kanana yan primary makaranta aka gangaro yanzu yan gaba da secondary su ma ya bi su wanda aka kai su makarantun su aka dauki aka sai musu form aka yi musu komai da komai har registration din su da komai wanda za a dauki nauyin karatun su har su kammala a jami'o'i da makarantun gaba da secondary na fadin jihar Kano baki da dalibai ne sama da mutum 1000 to idan ka gangaro kuma bangaren yanayin wajen da za a koyi karatun shi ma ba a bari mu a baya ba wanda a wannan mazaba ta kofar ruwa ga block ne wannan shine kamar zamu iya cewa a wannan yanayin shine kamar na kusan na uku ma zamu ce wanda yanzu haka ga aiki nan kamar yadda ake gani aiki yana ta tafiya aiki yayi nisa ajujuwa ne guda 6 ga sunan masu inganci idan an duba za a ga yanda dan kwan gila yake ta iya gobansa domin shi ma ya ga ba da gudubuwarsa an samu inganci da yanayi mai kyau. Saboda haka harkar ilimi dai alhamdulillah Rab Ali Sani ma da kin gini alhamdulillah muna ƙara godiya gare shi. Baya ga kayan aiki ma da ya samar an raba wa makarantu allo wanda ake ce masa whiteboard da makarsa da biro da littattafan da yara za su karatu. Kusan makarantun karamar hukumar Dala ba makarantar da bata amfana da irin waɗannan kayayyakin ba wanda kowa ya gani an raba su. Saboda haka shi burinsa ya za a yi al'umma ta samu ingantaccen ilimi. To wannan shine dalilin da yasa yake yin wannan abubuwan. Duk abin da ya shafi ilimi za ka ga ya fadada yana cikin sa 100%. Saboda haka wannan aiki da ake muna godiya muna jin daɗi alhamdulillah al'umma suna yabawa kuma suna jin daɗi. Da wannan ma muke ƙara kiran wannan al'umma na wannan unit na kofar ruwa A da su duba irin wannan ayyuka na alkhairi da Rab Ali Sani ma da kin gini yake yayin da shi ma yazo da buƙatar sa ta siyasa da Allah da Annabi da a fito a bashi gudunmuwa domin ya dora akan irin wannan ayyuka da yake yi. Wannan shine abin da al'umma za su yi su ma su nuna godiyar su. Wannan shine kusan ba mai mamaki ba kamar yadda na faɗa kusan ya mai da mu injiniyoyi kamar yadda nake ta faɗa. Kusan kullun zai ce a tashi a je a auna can a auna nan. To ana cewa za a zo a auna haka ma muka ƙara dungumawa kusan cewa ko ina ma ayyukan sun yawaita. Gaskiya farin ciki ba zai musaltu ba domin mu muka zo muka dinga kira lungu da sako cewar a fito a ba mu ƙuri'a wannan dan talikin da muke tallatawa zai fitar da mutane kunya. To yana kiran mu kaga murna ba sai inda ta tsaya ba domin ya fitar da mu kunya yanda muka kira al'umma muka ce a zo a ba shi ƙuri'a zai inganta ilimin ƴaƴansu da kannansu da jikokinsu. To yau gashi alhamdulillah ko iya wannan zamu iya cewa mu mun sauke nauyi kuma shi ma ya sauke nauyinsa baya ga aikin da yake yi na majalisa. Saboda haka wannan abin alfahari ne abin jin daɗi ne a wajen mu ƴan siyasa. Wannan abin a yaba ne kuma abin a daga hannu a cire tuta ne insha Allah. To alhamdulillah ne kamar yadda aka sani ne bangaren matasan ma ai bai tsaya ba. Kullum maganar sa idan an zo ana maganar irin a ce ko sara suka ko wani abu da kansa kowa ya sani yana faɗa cewa waɗannan ƴaƴana ne ƴan uwana ne ba zan yadda kowa ya ɗauki wani abu ko ya sha wani abu ya je ya cutar da wani ba. Baya yi duk abin da zai yi za ka ga shi ne a gaba. Duk abin da za a yi to shi ne yake jagoranta ya hau gaba a biyo bayansa a je a yi. Saboda haka shi yake kishin matasa. Duba da idan ka duba a ƴan kwanakin nan matasa ne zunzurutu sama da mutum 600 wanda aka koya musu sana'a aka ba su jari wasu 250,000 wasu 100,000 banda matasan da ya ɗiba a siyasance wanda duk wata yake ba su allowances banda wanda za ka kira waya za ka tura saƙo a yi ma. Saboda haka gaskiyar magana mutum ne mai kishin matasa wanda an gani a ƙasa kuma ana ƙara gani. Saboda haka muna ƙara kiran matasa da su duba su ga wanda yake kishinsu yake kula da gabansu ta yi kyau da su ba shi dukkan gudunmuwa da su ba shi dukkan goyon baya domin ya cimma burinsa a siyasance domin su ma ya inganta rayuwarsu. Saƙona da shi na ƙarshe gaskiya bai wuce masa fatan alkhairi da godiya ba. Wannan kusan shi ne saƙona da shi kuma Ubangiji Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa Allah ya ba shi kariya da dukkan abinki. Muna godiya Allah bai Allah sa a gama lafiya.
2: Muna matuƙar farin ciki a wannan mazaɓa tamu ta ƙofar ruwa. Wannan makaranta da kuke gani makaranta ta ce wannan aiki mu ake yi wa. Amma yanzu ni san zuciya wajen ce ni ake yi wa wannan aiki. Alhamdulillah wannan aiki da kuke gani sun san da aka fara foundation aka zuba kankare aka zuba startup la aka zuba basket aka yi DVC ga iyal nan yana gani su suke tafafatawa suke aikin nan kowane lokaci aiki ake yi a ingance aiki mai kyau nan wajen da kake gani da kun zo san da ake nan an zuba kan kuga ka san kan kuga zuli irin gingima gingiman dutsenan nan Allah zubin kankare kuwa kasan nan wajen marmara ce a wajen amma lai san da suka tare zubin kankara akwai inda ya kai nan kankaran su mun. To wannan gini ne mai inganci gini ne mai kyau kuma muna yaba injiniyan nan ya ba mu haɗin kai sosai. Ni babban abin da zan sanar da matasa shine duk ƙaramar hukumar Dala babu wani garkuwar ilimi kamar wannan Rab Ali Sani ma da ke. In ka zo kana neman haske a Dala babu wani garkuwar haske kamar wannan Rab Ali Sani ma da ke. Tunda yanzu a bangaren blog muke na ajujuwa wannan blog an yi su mazaɓu daban-daban. Blok ne a cikin ƴan lokutan nan na san kusan kwaya shida irin wannan blok wanda mu ba wani wanda ya taɓa zo a lokaci da ya mana blok shida a cikin ƙaramar hukumar Dala blok shida dai. Mu shi yasa muke ganin wayannan ayyukan yanda muke da nuna farin cikinmu sai a dinga ganin kamar ma mun zake da yawa. amma gaskiya muna farin ciki mu ya fitar da mu kunya duk alƙawarin da muka yi wa mutane ya cika mana babu wani mai mukami a wannan gwamnati babu wani to in ma yana da mukami mu ba mu san amfanin sa ba amfanin mukami mu ka kawo mana abu na ci gaba babu wani mai mukami da ya kawo mana wani abu na ci gaba umman da wani rabul aliyu sallallahu alaihi wasallam abun nan a zahiri yake abu da yake in an zo da aiki gashi za a gani za ka zo ka taba za a yi ba wai a ce ma kare aiki a baki za a yi ba a yi ba amma mu wannan mun taba mun gani mun ci mun kuma ci ina masa fatan alkhairi wannan rabul aliyu sallallahu alaihi wasallam muna godiya muna kara godiya kuma muna bukata muna da karin bukatu wannan mazaba ta mu yanda ka ji sunan ta kofar ruwa tana da bukata abubuwa da dama wannan rabul musamman in ka zo magana Kolbati area ce wacce dama tun talitali asalin sunan ta hanya ce ta ruwa muna da bukatar Kolbati again Allah bai ba raina muka ba muna da bukatar karin block din nan dama a ce block din nan guda 12 ka kawo kofar ruwa yalla dama a ce titunan nan yalla bai guda 12 ka ba mu a mazabar kofar sai mun fi kowa farin ciki ba raina muka ba yalla bai amma idan akwai kari ai so ne san kai yafi mun fi kauna kofar ruwa da ko ina mu yanzu mu yan kofar ruwa sako na karshe ga wannan rabu ina masa fatan alkhairi ina masa addu'ar Allah ya maida koko masa
3: duka a ran zamu diga aya duba da yanayi na lokaci a madadin yan kwamitin yada labarai na Honorable Aliyu Sani Malakin Gini karkashin kulawar Abu Atiku Abbai da mashirin shirin Shamsu Abdullahi Said Kadimi Usman Ibrahim Datta da na gabatar nake cewa mu haɗu da ku a wani makon da yardar Allah.

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da sanarwa ta yi ta gabata cewa daidai wannan lokaci muna tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group da ta huna kai Alhaji Abdulmajid dan Bulki Komanda. Da muke sa ran za mu kawo muku wannan shiri na musamman tsawon sa'a guda da rabi daga nan farin cikin al'ummar Rahma Radio. Da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM. A madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida, ni Alhaji Abdulmajid dan Bulki Komanda Lale, marhaban da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri, kuna sanar da cewa dukkanin rana kuma a daidai wannan lokaci Alhaji Abdulmajid dan Bulki Komanda kan shigo domin nusar da al'umma hususan talakawa akan wasu daga cikin kusakuran da ake gudanarwa a tafiyar da mulkin su a wasu bangarori daban-daban. To din ma ba za ta sauya zani ba tunda kuna sanar da cewa wannan mako da muka yi ban kwana da shi mako ne da wannan kasa ta cika shekaru 66 da shakar iskar yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Kuma kun ji irin jawaban da shugaban kasa Bola Tinubu ya gabatar na ci gaban da yake ganin an samu hususan ma a ƙarƙashin mulkin sa da yake cika shekaru 3 da wani abu da ma irin abubuwan da yake da kudirin kawowa nan gaba idan al'umma sun ara masa dama a daidai wannan gaba da ake dakon zaben shekarar 2027. Alhaji Abdulmajid dan Bulki Komanda, ban san yaya ka kalli waɗannan abubuwa da suke faruwa kama daga shugabancin ƙasar da kuma shi kansa wanda yake hamayya da shugaban ƙasar yake kuma neman damar kwace mulki a nan gaba idan al'umma sun sahale masa.
1: A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, tsira da amincin sa ya tabbata ga safiyayyen halitta, manzon tsira shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ahlinsa da alayin shi da sahabbansa masu albarka da wadanda suka biyo baya zuwa lanin hisabi. Al'ummar Najeriya da waɗanda suke jinmu ta manhaja ta zamani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabban Salisu sauran ɗinki, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ara mana lokaci, ya ba mu lafiya da kwanciyar hankali, muka ga ƴancinmu na mu ɗan Najeriya da Najeriya gaba ɗaya daga turawan mulkin mallaka da suke Burtaniya. Alhamdulillah, wannan ba ƙaramin nasara ba ce. To amma za ka yi cewa a lokacin turawan Burtaniya babu ƙasar da ban yi gwagwarmaya ko da rigima da sauranmu aka ba mu ƴanci ba. Allah ya sa lokacin muna da zakakuran mutane masu kishin ƙasar, masu ganin girman al'ummar ƙasar talakawansu, irin su Ahmadu Bello Sardona, irin su Tafawa Balewa, irin su Malam Aminu Kano da sauransu. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya ji gansu. Da yau za su komo Najeriya su ga waɗanda suka dasa ƴaƴan talakawa su suke zalunta talakawa da tuntun za su ci a buɗe musu kabari su koma saboda baƙin ciki, saboda sun dasa su da kyakkyawan niyya. To yau ga su ne suka zama alaƙaƙai a Najeriya, su suka zama alaƙaƙai a arewacin Najeriya wajen dakusar da arewacin Najeriya, kuma ga su ƴaƴan talakawan ne mafi yawansu. Yau idan ka kasa su gaba ɗaya za ka ga kashi 70 su suke mulki, kuma su suke tozartar da talakawa, su suke sacewa talakawa kuɗi, su haɗa su da wahala, su an ba su ilimi kyauta mai arha da kuɗin kashewa da wajen kwana bodin mai kyau, amma su an wayi gari. Firamare idan ka je ka duba ta a kowace jiha a arewa, abin zai baka mamaki, za ka yi baƙin ciki. Haka kayan koyo da koyarwa babu, amma su a lokacinsu za ka ga har da wasu kuɗi da ake ba su na alawansu, jissati, sabulu da omo da komai da komai, za ka ga cewa a lokacinsu sai abin da suke tura su ci a makaranta: kaji, kifi, shinkafa, doya. Amma yau an waye gari sun

0: kama mulkin sun bar ƴaƴan talakawa sun zama abin tausayi suna tare da jahilci suna tare da datti suna tare da rashin kwanciyar hankali suna tare da rashin abinci mai gina jiki wadannan sado na fadi haifa kenan amma mun gode Allah subhanahu wataala da Isa da mu za a yi da mu kuma ake gobe ta Allah ce insha Allah gobe ma da mu za a yi amma ina tabbatar maka ƴaƴan talakawa suna cin amana talakawa ba dan wani abu ba in ka duba yau halin majalisar tarayya kwara babu da ita halin sanata kwara babu da su domin duk abin da aka ce marasa kishin arewa sun kai kashi 80 daga cikin 100 to kaga ba za ka yi magana akwai masu san arewa ba tunda za ka ga kashi 20 ne ko kashi 10 ma kai kashi 10 ne a arewacin Najeriya za ka ga sanatocin mu wasu ƴan tsiraru ake ba da labarin su wajen kishin arewa da kishin talakawa da kishin al'ummar talakawa
1: ba kuma abin ne yafi karfin su shi yasa wataƙila suka bace a cikin waɗancan ba misali da ba sa kishi
0: wallahi san zuciya ne mutane sun zabe su amma ba sa wakiltar mutanen suna wakiltar kansu ne shi isa shugaban ƙasa ya ɗebe su ya jefa aljihunsa sai abin da yake so za a yi a ƙasar nan
1: isa kake ganin kamar ba ta da katabus idan akai hadari da irin abubuwan da ake jin cewar sun yi na taka rawar a zo a gani misali kamar
0: to ai babu wani abu da zaka ce yau gashi ka dauka ƴan majalisar tarayya sun yi na taka rawa
1: kwata-kwata
0: sai ka taka kwata-kwata babu
1: duk dokoki da kudurori
0: duk dokoki da kudurorin babu wani wanne yake ya shafi talaka kai tsaye da zaka ce yau gashi an wa talaka maganin sa an wa talaka maganin tsaro ƙarin fetur din nan idan ba su ga dama ba wallahi ba za a yi shi ba domin su suke da ikon su sauke shugaban ƙasa amma shugaban ƙasa ba shi da ikon ya sauke su kaga kenan duk gazawar a ƙarƙashin su take sai lokacin zabe kamar iyayen suna nan sun tanadi kayayyaki kala-kala da kuɗi da babura da motoci da menene da komai za su zo su yi da talakawa su kuma talakawa suna cikin baƙin talauci da cikin damuwa ake sayan su akan kuɗin da bai kai ya kawo ba saboda mutacciyar zuciya kuma ga rashin wayewa ga jahilci da yake damun mutanen mu na arewa
1: amma idan kana magana cewar wai suna da ikon cire shugaban ƙasa komanda kar ka manta da irin ka'idojin da ake bi gabanin akai ga jallin aiwatar da wannan kuduri musamman bawa shugaban kotuna ma'ana chief judge na ƙasa dama wanda shine zai sa hali kafin ba su dauki wannan mataki ta ina za su iya samun wannan damar
0: ka san wani abu ai idan aka ce akwai laifuka da ake zargin shugaba yana yi ba daidai ba ya karya tsarin mulkin Najeriya wannan duk hujjoji ne sannan su kuma kotunan su zama suna tafi da aikin su daidai dan ƙasa dan al'ummar ƙasa to za a samu nasara amma idan ka duba yau tsarin da yake tafiya a ƙasar mu Najeriya tsari ne na Allah iwadare kashin dankali manya ne suke kwanciya akan ƙanana
1: to kana ganin akwai wani abu da shugaban ne wanda har ya kai matsayin da za a iya cewa ya karya dokar da za a iya tsige shi
0: a akwai dokoki da wannan ya karya kaga hatta doka ta cewa ka yadda dukkan Najeriya dan Najeriya ne babu nuna bangaranci babu nuna duk wani abu haka tsarin mulki yace kuma ka san arzikin nan na ƙasar nan na kowa da kowa ne ba na wani bangare guda ɗaya bane ba na wani jinsi ne guda ɗaya ba ya kamata kai a matsayinka na ɗan jarida kai ma ka san wannan amma a zo a ce wasu su ne shafaffu da mai a ƙasar nan wasu kuma an mai da su juji abin zuba shara constitution na Najeriya bai ce haka ba constitution na Najeriya tsarin mulkin ya ba duk ɗan ƙasa dama har ya ware masa wani shashi na 39 na faɗa albarkacin bakinsa amma yau a Najeriya wannan abubuwan a wasu jihohin ma idan kai sai abin ya zama maka matsala
1: cince to ai gashi kai ma kana cin gajiyar wancan sashin da
0: gaskiya ne ina cin gajiya to amma ni wayewa ta mu mutanen Kano ta bambanta da sauran jihohin Najeriya gabaki daya mu wayayyu ne kuma a siyasa dole ai koyi da mu saboda asalin ƙwararrun ɗan siyasa a Kano suke ko lokacin su Sadduna sun san cewa akwai ƙwararren ɗan siyasa Malam Aminu Kano ya haifar mana da alkhairi kuma Malam Aminu Kano nan a cikin kashi 100 na gudunmawar da iba ɗan talaka izama wani abu yau wallahi Malam Aminu Kano ya bada gudunmawa kashi 95 daga cikin 100 ya wayar musu da kai da idan za ka tafi minista sai ka fito kansila daga gundumar ka tukunna ka ci kuma kansilan baka isa kace wai dan talaka ne ba a'a daga ɗan sarakuna sai ai in masu kuɗi sannan idan ka ci kansilan ka je a baka minista a lokacin NPC Malam Aminu Kano ya ringa yaki da wannan kan Allah isa ya bar duniya sai da izaman talakawa sun zama ƴantattu to dan haka horan da Malam Aminu Kano imana shi sa muka bambanta da wasu ƴan siyasa muke ganin tsarin mulkin ina da tasiri akan mu kuma dole mu amfani da shi babu wannan isa ya hana mu fada albarkacin bakin mu a matsayin mu na ƴan ƙasa haka kuma a matsayin mu na ƴan arewa dan haka idan an zalunci arewa sai mun fito mun fada babu wannan isa ya hana mu arewa da ita nake alfa'ari ina alfa'ari da jahar ta Kano duk abin da isa mu arewa na tashin hankali to ya shafi komanda domin ƴan uwana ne a musulunci ɗan uwata ne a zamantakewa ɗan uwana ne a game da al'ada ɗan uwana ne a game da al'amuran yau da gobe to alhamdulillah mun gode Allah da Allah ubangiji ya kawo mu wannan lokaci da aka yantar da mu amma ka sani idan ka dauko tarihin Najeriya tun daga lokacin Sizik da yake shugaban ƙasa
1: Lamdi Azzukun
0: yawa ta fa bale zama prime minister Sado ne zama kamar shine shugaban gundumar yankin arewa to waɗannan sun yi abin gani Allah ya saka musu da alheri ba za mu mance da su ba domin duk alherin da aka dasa su suka dasa yau gashi waɗannan suka sa a makaranta suka yi musu gata suka fara ba su mukami tun suna da rai yau su suka zama mana alagagai arewacin Najeriya su ne suke wahalar da talaka su ne suke wahalar da ƴaƴan talaka su ne suke wahalar da jikokin talaka yau an waye gari duk kadarar da ka sani ta arewa nan da hadin bakin waɗannan ƴan arewan aka sai da su muka rasa su
1: amma da irin kokarin da ake wasafowa cewa sun yi na yadda za su gina kasar idan aka yi hadani da cewa su lokacin su sa Abubakar ta fa bale wasu Sardauna mutanen da suke kasar ba su kai ko rabin waɗanda yanzu ake da su a kasar ba su kai ba amma ana ganin cewa sun dauki al'ummar suna kokarin kuma yadda za su ciyar da kasar gaba
0: ka san yanzu duniya babu wannan ikai India yawa babu wannan ikai kuma China yawa shugaban India na farko Muhammad Gandhi ko yau shekaru nawa ya dasa alheri a India kuma ina nan da yake yi masa kyakkyawar shoka ana nan tsarin ake bi ba a rushe ba yau in ka duba China shekara 100 nawa tsarin shugabannin na da bai rushe ba saboda waɗanda suke tasowa masu kishin al'umma ne da kishin kasar kaga yawa kenan to mu Najeriya gaba ɗaya yawan mu nawa ne mun miliyan 200 da wani abu ba su kuma ana maganar miliyan 1000 da wani abu amma tsarin su bai canza ba suna nan kan dokokin da iyayensu da kakanninsu suka dasa masu kishin kasa amma mu yau tun daga kan Sadona da Itafi babu wani mai kishin Najeriya illa mu dauki kaman mutum ɗaya zuwa biyu
1: kacal
0: abin da zamu dauka kenan bayan su Sadona
1: kamar waye
0: da Murtada soja ne amma yayi adalci ya dasa adalci akwai bankuna da yawa da na turawa ne mai girma Allah ya ji kansa Murtada imai da sunan ƴan kasar Najeriya irin su Barclays Bank irin su UBA da sauransu iba ƴan kasa daga wannan mai kishi ne sannan idan ka dauki Sani Abacha shi kansa mai kishin kasa ne idan ka dauki Umar Allah bai bashi yawancin kwana ba shi kansa mai kishin kasa ne idan ka dauki Buhari Allah ya bashi dama shekara takwas amma sai ya hada shi da miyagun masu bashi shawara da miyagun ministoci shi yasa gaba da aka masa tannaki da dabbai daga karshe ma banda Allah ya sa ina da yawancin kwana so suka yi mutu sai inda suka ga dama tun ya fi karfin su aka waye gari har suka fi karfin sa nan a domin mun Jibrin Kofa shi ya fallasa magana Fadin Buhari yace tunda nake ni ban taba sanin Fadin ba saboda menene a lokacin sa babu wannan haincin amma sai gashi an tona asirin ƴan majalisa irin abin da suke sakayawa akan budget kaga tun daga nan zaka san cewa ba kishin kasar suke ba ba kishin al'ummar kasar suke ba yau an waye gari kasa irin Najeriya idan ka duba kasashe na Afirka zaka ga cewa sun fi mu tsari sun fi mu dokoki yau dokan Najeriya akan talaka take aiki amma su akan manyan ba ta aiki saboda menene ana zargin su dukkan su gaba ɗaya mutane ne muciya amanar ƙasa muciya amanar al'ummar ƙasa
1: amma ya zaka ce wai akan talaka kurum take aiki bayan ana ganin manyan hadimai ko waɗanda suka rike mulki a baya da ake kamo su ake gurfanar da su kuma ai hukunci akan su
0: ina ga maka duk mutumin da akai hukunci akan su a gwamnatin APC ba sa tare da abin da APC take so APC ba za ta tabbata akan mulki ba yau ina PDP ta suka ce shekara 100 za su Allah ya ba su iko suka shekara 16 to kuma APC yanzu da yadda Allah subhanahu wata'ala shekara 12 za ta akan mulki ina tabbatar maka da yadda Allah 12 Buhari yayi 8 wannan kuma zai shekara 4
1: amma komanda
0: yadda Allah subhanahu wata'ala
1: kake cewa rashin kishi yana tattare da mutanen da suke kunshin gwamnati a yanzu a daidai lokacin da aka jiyo shugaban jam'iyyar APC na ƙasa nan tawe yalwadda yana cewar idan har ƴan arewa suka bari wannan mulki ya kubcewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu to matsi da kuncin rayuwa da kuma mawuyacin yanayi da za su ƙara shiga sai yafi wanda suke ciki a yanzu saboda irin abubuwan alkhairin da yake ganin cewar shugaban ƙasar ya goro zai kuma
0: to ai shi national chairman ko yanzu masifa ta fara musu a fulato saboda ba dan wani ba su suke kashe kansu a junan su maganin ne yayi duk masifar da muke ciki ta huce wannan ne izo yace idan an rasa Bola Tinubu kuma za mu rasa shi da karfin ikon Allah a siyasa sai mun kada shi
1: ba kwa tsoron abin da zai biyo baya
0: kamar yadda yake ba abin da zai biyo baya banda alheri yau shekaran mu 10 muna cikin masifar rashin tsaro ga Bola Tinubu yazo ya kara mana man fetur ya kara mana haraji yau gashi a mulkin sa in dai aka ce dan tsaro ne to mulkin nasa gaba daya bai mana maganin tsaro a arewacin Najeriya ba
1: amma ya an samu sauki da ba a magance gaba daya
0: babu sauki a lokacin Buhari an samu sauki domin ya karya kashin bayan Boko Haram Buhari ina da wannan tarihin kuma dole ka yaba masa amma a yanzu ana maganin kaba kaina dada kumbura yanzu kai ka zo ka ce tsaro ya inganta ko an rage shi a arewacin Najeriya sai dai ka fada son zuciyarka ko wace ila kana bayan wannan gwamnatin amma magana tsaro kullun sai an kama mutane kullun sai an kashe mutane kullun sai an babbaka musu gidajen su ka duba ka ga a zamanin sa ne fa yau gashi wai yau ɗan ta'adda sun fi karfin gwamnati har TikTok suke da sauransu suna yaɗawa mutane abin da suke yi a duniya
1: amma kuma a ce sun fi karfin gwamnati dan sun yi wannan ba kofar wata kila rago ake so a yi musu
0: ba gaskiya ba gaskiya bane alai yau idan kai magana ba daidai ba akan Tinubu ina tabbatar maka duk inda kake sai jami'an tsaro sun kamo ka me isa ba za a yi tracing din su waɗannan ƴan ta'addan a dinga kamo su ba tunda da network din Najeriya suke amfani
1: ito a wasu lokutan an ce ana so a kai musu hari amma ana tsoron idan aka kai harin waɗanda suke hannun su abin zai shafa shi yasa sai an bi hanyoyi na dabaru
0: wannan ba gaskiya bane kawai suna lojin ne da wannan suna dogaro da wannan su jami'an tsaron amma ina tabbatar maka babu kasar da dan ta'adda irin ga cin karansa ba babbaka kuma an san shi ya shiga daji ka ce wai yafi karfin jami'an tsaro magana da abace ifa da yace duk matsalar da ta huce awa 48 ba a yi maganin ta ba to akwai waɗanda suke cikin gwamnati suna sha'awar wannan abu yanzu ka duba fa Liberia ita shi aka juyin mulki na Tijjani Kaba abace ya tura sojojin Najeriya sai da suka tunkuɗar da wannan gwamnatin aka komo da Tijjani Kaba saboda ingancin sojojin Najeriya saboda lokacin ya wadata su da kayan aiki suna da allowance suna da komai suna da abinci mai kyau amma yanzu sojan Najeriya in ka duba irin rayuwar da yake yi abin zai baka mamaki abin zai baka tausayi ka duba sojan Najeriya fa a lokacin sa na Abacha Charles Taylor duk kasar ya mamaye ta ya fara dukan gidan gwamnati aka je aka kai sojojin Najeriya suka tura shi baya mulkin da bai yi ba kenan sai da iya da aka komo mulkin demokradiya ya ci zabe sannan ya shiga ya zama shugaban Liberia wannan yake amma bai zama shugaba da karfi ba sai da mulkin demokradiya Abacha jarumi ne Abacha namiji ne mai kishin ƙasa kuma mutumin arziki mutumin kirki mai san Najeriya da al'umman Najeriya amma yanzu zaka dauko wannan gwamnatin ta APC da ta gaza ko ina da ko ina shi national chairman duk abin da yace za ta shiga muyacin hali Najeriya sai dai jit plateau ta shiga muyacin hali amma ba arewa ba wannan irin hali ne yanzu ba ma ciki akwai wadanda yake na rantsa maka da wannan ya halice ni zaka ga ba sa iya cin abinci so biyu a rana daya abinci ma mara gina jiki fa abinci ko mai gina jiki ya gagari talakan arewa ruwa mai kyau na sha ya gagari talakan arewa lafiya magani a asibiti ya gagari talakan arewa sannan kuma kasuwanci na saye da sayarwa ya zama gaba kura baya tsiyaki ga talakan arewa saboda tsadan man nan da Bola Tinubu ya kawo mana yau lita 1500 ma ake sai da ita yanzu dan Allah idan har da gaskiya da adalci ba dan shugabannin arewa kansu suke wakilta ba ai za su fito su ce mutanen mu ga halin da suke ciki ba mu yadda ba ɗan majalisar dokoki suna da ikon da za su tarnaki da dabaibayi akan wannan domin duk maganar da mai girma shugaban kasa yake faɗi a Ahmad Bola Tinubu akan maganar tattalin arziki ya gumbara idan tattalin arziki ya gumbara a kowace kasa ga al'ummar kasa kake fara gani eh cewa tattalin arziki ya fara gumbara domin menene ai talakawan su ne tattalin arzikin kowace kasa a duniya su ne masu karamin karfi karamar sana'a aiki menene da sauransu tun daga kan aikin gwamnati zuwa aikin gwamnatin jaha zuwa aikin local government zaka ga duk talakawa ne kudin shiga da ake samu a kasar nan talaka ina bada gudunmawa kashi 80 daga cikin 100
1: talaka taya zai bada gudunmawa
0: alhamdulillah yau idan jirgi ya dangana Tinka Island ko Oni da take Kalaba sai talaka ya zo ya sauke sai talaka ya loda a mota sai talaka ya zo ya sauke sai talaka ya sa an sa a cikin kasuwa sannan talaka izo Birni da kauye izo Isaya kaga kenan gudun motalaka tana da tasirin gaske yau direbobi masu zuwa daga jaha zuwa jaha talaka ne zai hau motar talaka ne zai biya sannan kuma talaka ne zai dukkan wasu al'amura kaga kenan tattalin arzikin yana hannun talakawa a kowace kasa a duniya ban ce maka wai abun nan ba hakoman nan da ake yi 90% talakawa ne su hako shi su loda shi injiniyoyin nan talakawa ne wadanda za su kula da injina da sauransu jiragen sama galibi talakawa ne suke tuka su talakawa za su shiga to kaga kenan tattalin arzikin kowace kasa talaka ina taka rawa babbar rawa amma a Najeriya an mai da talaka mugan yasa abun bakin ciki ya kamata a ce an kula da rayuwarsa yau talakan Najeriya ba magana a tsare shi talakan Najeriya ba magana a bashi ruwan sha talakan Najeriya ba magana a bashi magani a asibiti talakan Najeriya ba magana a bashi kayan noma talakan Najeriya ba maganar ya ji dadin rayuwa inda kowa yake su a tunanin su waɗannan masu mulkin talaka ba a yi shi don ya huta ba a yi shi don a azarta shi ba talaka an yi shi don wahala izo i wanke musu mota ya kwashe musu masai i musu wanki i musu guga i yo musu cefane sannan izo kuma dukkan wata hidimar gida da wanke-wanke da menene su suna ganin talaka an yi shi don wannan suna dauka cewa duk dukiyar Najeriya ta su ci sai wanda suka ga dama za su ba yau banda abun kunya shugabannin arewa na siyasa an wayi gari wai su ne za su zo su ringa tallata wa mutane Bola Tinubu mai Bola Tinubu yayi a arewa wannan ci gaba a shekara uku nan da wani abu aka kawo mana arewa amma saboda galibin su suna da kashi a gindin su idan sun ce sun ki to suna tsoron cewa kada a tuna musu
1: EFCC amma duk hujjojin da suke nuna ina zuwa mana
0: ina zuwa zan zo gare ka waɗanda suke EFCC kuma dole su fito su tallan Bola Tinubu saboda sun san akwai file nasu a EFCC waɗanda ba su da file kuma suna tsoron kada abin kito file din su saboda rashin gaskiya kaga gaskiya wallahi babu abin da ifi ta inganci ka rike ta katsira ba ka rike ta ba to shikenan ba kai ba kwanciyar hankali shi isa waɗannan shugabannin na arewa kaga shugabannin na Yarbawa sun kafa cewa Bola Tinubu suna masa yakin neman zabe kaga ƴan sabu sun kafa kaga Inyamurai sun kafa a'a sai ƴan arewa saboda ƴan arewan suna amfani da damar su dukiya al'umma ta zama tasu shugabannin arewa wannan dalili kenan suka ba da kaiwa suna so su burge Bola Tinubu kuma ba su san cewa idan ya koma billahi lazi ta kansu zai fara mu ko talakawa to sai dai ka zaɓi na zaɓa in ma ka tafi Niger in ma ka tafi Chadi in ma ka tafi Kamaru in ma ka tafi Kotana in ma ka tafi Mali in ma ka tafi Ghana in ma ka tafi Abuja
1: wannan hasashe ne na wanda kai kake
0: so ka gwamnati ai tabbas ne kuma in akai hakan balle ubangiji ba zai musu haka ba ai mulki Allah yake ba da shi to da yadda Allah subhanahu wataala Allah zai karɓi mulki daga hannun Bola Tinubu ya miƙa wa bawansa mai girma waziri Adamawa
1: amma misali komanda kana cewa wai an mai da talaka gugan yasa
0: kwarai da gaske
1: a daidai gabar da ake jin irin abubuwan da gwamnati take alƙawarin cewa za ta yi wa talaka domin faranta masa ka dade kana sukar gwamnati akan rashin wadatacciyar wutar lantarki da kace za ta taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin talaka wannan ƙasa hususan na arewa gashi a baya bayan nan an jiyo ministan wutar lantarki yana albishir ga al'umma hususan na jihar Kano da Abuja da Lagos cewa ana sa ran nan da dan wani lokaci za a gwada turo wutar lantarki ta awa 24 a waɗannan jihohi guda uku wannan ba abin farin ciki bane ba da za a yi dara kuma a sa ran
0: gwamnatin APC a cikin abin da take fadi kashi 85 ta san ba gaskiya bane saboda tana daukar makamaki da huma yanzu lokacin zabe yayi Kano da Lagos da ina ne su suka koya yawan al'umma ba za mu zabi Bola Tinubu ba wallahi tallahi ba za mu zabe shi ba
1: amma wannan ai ba su ce dan ayi zabe bane ba magana ce ta wata kila
0: da asar da aka samu ba su fada ba kai a matsayin ka na mai hankali ka san campaign ne a ce kawai su ta uku za a ware a cikin 36 idan gwaji ne su yi a bila kwanan nan shugaban kasa ya bayar da sola wajen ta biliyan 50 to kai ma ka san cewa an kana da hankali ka san wutar lantarki ba za ta samu ba ai daga na gaba kan ga zurfin ruwa idan za ta samu me yasa za su kashe biliyan 50 a bila su yi mata sola
1: amma ai wannan wataƙila saboda samun ci gaba a rage wa gwamnati nauyin bayar da wuta a bila
0: don Allah ka dakata wutar da bata huce megawa 5000 ba ko 4000 da wani abu
1: talaka ake so a turo wa wanda ba a turo
0: Allah ka dakata mana ta kamata kai ma ko da yake ko yan jarida dama da yawa kuna goyen bayan Bola Tinubu don ku kare mutuncin ku
1: taya za mu goyi bayan wani alhalin aikin mu ya umarce mu da mu tsaya a tsakiya
0: ba gaskiya bane ba kwa tsayawa a tsakiya wannan shi
1: me muke yi na alakar cewa muna da
0: abubuwa da yawa gashi nan kuna ƙarya kuna kare gwamnati
1: yan jaridar kuma
0: yan jarida
1: anya ko kai wa yan jarida adalci
0: wallahi a duniya ma international ma na duniya ana samun su da ƙarya da goyen baya kwanan nan Trump ya ce ya kori CNN ya kori wane ne wajen guda uku da kafadarsa saboda ba sa goyen bayan sa amma duk masu goyon bayan sa ya bar su a fadar har yawo yake tafiya da su dan haka yan jarida akwai masu son zuciya ku kuka fi ma kowa yawa
1: masu son zuciya
0: eh wallahi akwai masu tsari yanzu majalisar dinkin duniya da aka ji ana zargin cewa mu ba mu goyi da bayan Palestinawa ba kuma lokacin da Netanyahu ya shigo kasa wajen 70 da wani abu suka fita kuma Najeriya bata fita ba amma aka ce da yan jarida ku ce muna nan da sauransu
1: yeah,
0: a yanda labari fa ike
1: matsorata ne duk waɗanda suka fitan
0: ka fahimta
1: shi Netanyahu
0: a to ai abin da
1: Najeriya kaga ko ai ba matsoraciya ƙasa ba
0: matsoraciya ce karshe wancan karin ca suka ce sun goyi da bayan Palestina amma da suka ga America ta yi musu ca da ƙasar Yahudawa shine wannan karin da aka yi taron ba su fito sun ce suna goyen bayan Palestina ba akwai matsorata ma irin gwamnatin Najeriya ga su shugabannin ƙasa ne amma ba su da ƴancin kansu yanzu America ta yi musu barazana ai dama dan ta samu kansu shi yasa ta girkiro ta ce ana zalintar kiristoci dandanan abin ya dame su saboda suna gudun cewa America ta je ta mamaye wata ƙasa har shugaban ƙasar ta dauke suna gudun su ma kada a haka ka san idan mutum ba shi da gaskiya wallahi ko a cikin ruwa zaka ga ina gumi amma duk abin da za a yi ayyewa bangaren sa
1: yanzu wannan abubuwan da duk aka nuna cewar an yi don ci gaban arewar duk komanda ba za ka kalle shi cewar ya zo ya tarar da ayyukan da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗebo wanda bai iya kammalawa ba wannan ba ci gaba bane ba a ce shugaban
0: kasa ya rungume su zan roke ka ka ji tsoron Allah domin za ka je ka tadda ubangijinka a aikin da Buhari ya bari wanne ne Bola Tinubu ya kammala
1: aikin ba kammalawa ba amma ci gaba misali
0: ai magana ci gaba Alhaji ba magana ci gaba bace ake yi magana ce ta gaskiya da gaskiya malam ya sai malam ita muke magana ba harshashe ba
1: dorawar ma ba wani abu ne ke nuna mutum yana da zummar da zai yi ba
0: babu duk flashin ne ina tabbatar maka gaskiya shi yasa muke ganin Allah ya kwace mulkin daga gare shi ba a ce ku Abubakar saboda gwamnatin ba ta ribanta al'amuran bangaren Najeriya gaba ɗayan mu yanzu kana jin da zai kai labari wannan harajin da aka sato kasa kasin a cikin majalisar sanatoci da majalisar tarayya yana hawa yan Najeriya to wannan za su fara karyawa
1: amma shi bai ƙara yin magana akai ba
0: ai ƙargin da yayi so yake ilallaba tun da ya gama da yan majalisa ya gama da sanatoci abin da iga gare shi shine kawai masu jefa ƙuri'a shi yasa duk wannan yaudara ake mana ita kuma ba za mu yadda ba Larabar da za ta fidda takuwa tun daga Talata ake gane ta to yau tun daga Litinin, Talata, har Larabar babu alama cewa ƴan Najeriya za su huta a gwamnatin Ahmad Bola Tinubu. Yanzu halin da muke ciki kenan. Don haka yanzu ƴan arewan Najeriya da ƴan Najeriya ya rige naku. In ma ku zaɓi Tinubu, in ma kuma ku ceci kanku da ƴaƴanku, ku zaɓi Atiku Abubakar. Wannan shine zamu jawo hankalinku. Sun tanadi kayan aikin da ike, kuna da rabo a ciki, amma sun ki ba ku yanzu za su fito da shi domin ku biya musu bukata, kuma billahi da zai kuna biyan su bukata. Wallahi yanda ka san ana jifa da mutacciyar magi haka za su jifa da talakawa. Shi yasa muna gargadin ku talakawa. Wannan karan karo ne na neman haƙƙi a cikin demokradiyya. Katin ku bindigar ku. Ku fito ku karkada katin zaben ku. Ku fito mu kada jama'iyyar APC. Mu ga ƙarshen gwamnatin Ahmad Bola Tinubu, da ma ƙuri'a ce ta kawo ta, to ƙuri'a za mu sa mu kore ta.
1: Ji nake ma za ka ba da shawara cewar talakawan su addu'a, su nemi ɗaukin Ubangiji ya nuna musu wanda watakila zai zamo alkhairi gare su, ba wai a saurin yanke hukunci ba.
0: Mafi alkhairi Allah ya nuna mana a zahirance Atiku Abubakar.
1: Shi ta wace fuska ya zamo a zahirin?
0: Saboda abin da yasa ai kasar ba mutanen kasar ne za su fito su nemi shugabancin gaba ɗaya ba. Mutanen duk da suka nemi shugabancin ba su wuce mutum takwar ba ko tara. Duk cikin su babu mai kwalitin Atiku Abubakar.
1: Me bambanta su da su?
0: Bambancin su na farko, ƙwararren ɗan siyasa ne. Ya san Najeriya, ya san halin da talakawan Najeriya suke ciki, ya san yanda zai yi ya fitar da talakawan Najeriya daga cikin wannan ƙangi da muke ciki, ya san yanda zai yi ya gyara tattalin arzikin Najeriya, ya san yanda zai yi a waye gari ɗan Najeriya idan zuwa cirani ina shiga jirgin ruwa ana kashe shi ko kuma jirgin ya lalace. Sannan ya san yanda zai dukkan al'ummar Najeriya su ji daɗin rayuwa. Sannan ma'aikatan gwamnati a ƙara musu albashi. Duk Atiku ya san wannan mai gogewa ne, mai arziki ne, kuma ɗan kasuwa ne. Sannan kuma bayan haka mutumin da isan mulki ne. Duk mutumin da ka ji yana cewa Atiku bai san mulki ba ɗan koren wannan gwamnatin ne. Amma a cikin su duka babu wannan ya isa koyawa Atiku aikin gwamnati.
1: To amma manufa ake kalla.
0: Manufar ita ce Atiku ina da manufa kyakkyawa akan Najeriya. Atiku ina da manufa kyakkyawa akan ƴan Najeriya. Atiku ina da manufa kyakkyawa akan tattalin arziki. Atiku ina da manufa akan ya za a tsara Najeriya ta tafi akan dandamalin doka da oda. Atiku ina da manufar cewa sai ya hana cin hanci da rashawa. Me yawa Najeriya da baibayi? Cin hanci da rashawa. Yau za ka ga dun saci kuɗin mutane biliyoyi sun bar mutane cikin talauci, sun bar mutane cikin rashin tsaro, sun bar mutane babu tabbas, babu magani a asibiti, babu hanya mai kyau. To su talakawa idan kuka kuskura kuka zaɓi APC, wallahi ina gaya muku Allah baya zalunci, ni zalunce ku ba ku kuka zalunci kanku. Ku ne za ku dawwama a cikin talauci. Ku dawwama a cikin damuwa, ƴaƴanku babu ilimi, ku babu rayuwa mai kyau, babu ruwan sha, babu magani a asibiti. Yau mutanen arewa kashi 90 sun dogara da maganin gargajiya ne.
1: Kamar ya maganin gargajiya.
0: Maganin gargajiya idan suka je asibitin aka rubuta musu magani ba su da kuɗin sayi. Nan gidan rediyon nan naku za ka ji mutum ya zo ina cewa kuɗin magani 1,500 ko 800 ko 2,000 ba shi da shi.
1: Duk tallafin da ake cewa gwamnati na yi wa marasa ƙarfi a asibitoci
0: ana ba su magani. Allah a rediyo ne je ka asibitocin na gwamnati ka ga irin abin da yake faruwa.
1: Duk ka kira lamba ne komanda da mara lafiya.
0: Ni ka san cewa Jumana ni ban taɓa zuwa ba saboda abin da yasa Allah ya wadata ni, ni ba zan je cikin abin da za a rubuta min abin banza abin wufiya ce in je in saya.
1: Amma ya za ka yi musu wannan hukunci tunda ka ce.
0: Ai na sani ɗan Najeriya ne ni kuma ɗan jihar Kano ne ni duk. Ina da kunnuwa a ko'ina, sannan kuma ina da gani a ko'ina.
1: Kuma waɗanda za su baka labarin ba za su kawo ma labarin da ba haka ike ba don watakila su shafa a gwamnati.
0: Wallahi ba za su wallahi ba. To ai idan ma sun kawo mini sai na je na tabbatar. Su ce je ka da kanka lokaci kaza ƙarfe kaza za ka ga fashion inda suke. Alhaji ba baƙon abu ba ne halin da talakawa suke a ƙasar nan yau magani ya gagare su a asibiti. Panadol ma. Za ka je asibiti a ce babu. To ina ga sauran magunguna masu tsada. Yau gashi ciwon ƙoda ya yi yawa. Ciwon hawan jini ya yi yawa. Diabetes ya yi yawa. ciwon jiji yayi yawa duka kuma ba magani alaji masu ciwon koda idan aka je yanzu kusan gabaɗayan sun zuba salota Allah idanu banda akwai wasu ba za mu ce babu ba suna bada gudunmawa saboda Allah amma ina tabbatar maka halin da Najeriya take ciki ya zama wajibi akan mu ɗan ƙasa mu canza bola tinubu mu kada shi da ƙuri'a mu kawo waziri shine mu fita a ƙasar mu Najeriya ba za mu ji tsoron kowa ba akan
1: yanci amma wanda suke ganin baikan shi waziri suna cewa wai auren na baya shine sadakin na gaba tunda wai a lokacin da aka bashi dama yayi zamo mataimakin shugaban ƙasa a baya wai da shi aka
0: haɗa ya kamata da Allah
1: wai wajen
0: do Allah yan jarida
1: do Allah yan jarida
0: ya kamata ku zama masu hankali ku daina ruɗuwa da masu ruɗu na wafi waɗanda suke cikin gwamnati
1: to amma ba haka bane
0: ba dama isa mu
1: wajen siyar
0: da kadarori ba shugaban
1: ƙasa bane a matsayin sa na shugaban kwamitin
0: wajen sai da kadarori idan an ce an bashi shine shugaba bai isa isai da wata kadara ba sai wacce Obasanjo ya turo yace a sai da wannan kuma ga waɗanda za a sayarwa wannan kowa ya san wannan mataimakin shugaban ƙasa wannan tasiri yake da shi Atiku bai isa da isai da kamfani guda ɗaya ba sai kamfanin da Obasanjo ya turo masa sannan yace ga kamfanin da za a sayarwa
1: to da kai magana
0: ne sai su ringa daukan abu zancan banza zancan wofi Atiku me yake da shi idan haka ne me yasa wannan mataimakin shugaban kasa shi ma ba shi da shi mutane ba su da hankali sai su ringa tunani su dauko abin da yake ba hurumin sa ba su zo su dora Atiku ba shi ne mai hurumin sai da kaya ba
1: amma
0: wani ba shi chairman ne kuma babu abin da zai iya sai abin da Obasanjo ya kawo
1: a matsayin sa na chairman din kwamitin tattalin arziki ba zai iya cewa a'a yana ganin haka ya kamata a yi
0: billahi al'azimu ko kai baka isa ka ce wai Atiku ina da wannan damar ba kai ma matsayin ka na dan jarida ka san wannan damar ba a hannun sa take ba damar a hannun Obasanjo take umarni ne yanzu kaman kai ba muna hira da kai ba amma ina tabbatar maka duk lokacin da chairman na wannan gidan radio ko kuma director na wannan gidan radio zai ce Abbas abin da muke bukata kaza kaza kaza kuma dole ka bi idan kuma ba haka ba ka bar musu aikin ka ko su kore ka to haka Atiku yake haka dukkan wani mataimakin shugaban kasa
1: yake amma
0: za a samu canji idan Atiku ya zama shugaban kasa za a ba mataimakin sa dama ta musamman Atiku zai kirkiro wata ma'aikata da za ta zama karkashin shugaban kasa saboda dan demokradiya ne ya san demokradiya gogagge ne mai hakuri ne mai hangen nesa ne mai juriya ne mai girma waziri
1: to amma kai magana akan cin hanci da rashawa da kace shine kamar kashin bayan da ya dawo koma baya
0: shine muna
1: to amma shi an ce Atiku da ya magana akan dawo da tallafi an ce ba a ji yayi magana yadda za a murkushe waɗanda suke kawo zagon ƙasa a wannan ba sai shi kuma aka ji Peter Obi yana cewa abu bi zai yi zai dawo da tallafi amma idan ya murkushe cin hanci da rashawa
0: kaga Obi ba zai iya murkushe cin hanci da rashawa ba kaga ma'ana ba zai kawo maganar cire tallafi ba tunda ya ce sai ya kawar da cin hanci da rashawa sannan kuma tallafi ya biyo baya ba zai iya ba ai ba zai zama ma shugaban kasar ba ballantana
1: amma wannan ba ta shawar manufa bace ba da za a ce dama ita ce take
0: a ruwa gudu mutane da yawa suna kalubalantakar Atiku akan cewa wai ya fito ya gaya musu hadda masu ilimi ne abin da yake bakin ciki da su daktoci wannan ba su da nazari yanzu abin da na kudire zan wa mutane na sai na fito na bayyana musu
1: a siyasance haka
0: ba gaskiya bane saboda duk lokacin da ka fito tunda akwai ɗan hamayya ba za ka fito da kudurorin da za ka yi a lokacin da kake yakin neman zaɓe ba sai dai ka ba da shi a dunkule wa inda Atiku ya ce zai cire subsidy to shi kenan zai cire subsidy amma hanyar da zai cire ta ba zai bayyana wa mutane ba saboda kada a kawo cikas wannan shine dabaru kamar yaƙi ne duk soja da ka sani in komanda ne baya fitowa ce ga abin da zai ga abin da zai ga abin da zai saboda kada wasu su je su tunkari wannan abin su lalata shi amma mutane ba su fahimta ba wai har da masu ilimi masu sanin wane ne saboda shirye irin nasu wai ai bai fito ya bayyana ba saboda su hankakin takara ne
1: eh wai fargabar kar'ayi inna radidudu tunda ya zo ya dandana zuma a baki ai
0: tunda ya dandana zuma a baki mai alkawari da cikawa ne a Atiku duk alƙawarin da ya ɗauka guda tara nan ina rantsewa da girman Allah ina faɗa talakawa Atiku zai cika alƙawarin jarumi ne kuma baya zancen banza kuma ba mu ci yin amana bane Atiku
1: kar kuma komanda nan gaba bayan idan damar ta samu izo ya ce baka gama fahimtar sa bane ba yasa yanzu abin
0: ba gaskiya bane duk abin da nake fadi ina kallon ra'ayin Atiku ne da sauraren sa da nake yi a sauran kafofin yada labarai da ni kuma idan naje muke kaibancewa da ni da shi nake je a bakin sa idan mutum makaryaci ne daga yanda zai maka magana wallahi ka san zancan banza ne zai fito daga bakin sa idan mutum da gaske yake da ka maganar sa ba inda inda ta tafi kamar rubutacciya zaka san mutum mai gaskiya ne ko mai cika alƙawari to haka Atiku yake dan haka ina tabbatarwa da ƴan Najeriya Atiku shine mu fitarmu kuma idan ka tashi idan mun tashi mun yi zabe ko arewacin Najeriya domin muna da jahilci muna da tsoron kada a zo a kama mutum to akan haƙƙin mu sai dai duk a kame mu talakawan Najeriya zamu zaba Atiku zamu kafa zamu tsare zamu raka kuma zamu zama ejojin kanmu gaba ɗaya babu wannan isa izo imana barazana ikore mu da kigindin akwatin da muka jefa ƙuri'a sannan kuma ka ce wai ba zamu kare kayan mu ba saboda mun san cewa ADC ba ta da ƙarfi irin na sauran waɗannan jami'iyyun ba ta da ƙarfi saboda galibi shugabannin ma barin ma a jihar Kano shugabanni ne masu rauni ba ta da wasu tsayayyu amma mu talakawa mu za mu tsaya mu kafa mu tsare duk talaka idan ka zo sai ka ce ina jama'iyyar Atiku za a nuna maka tsarin mulki ya baka dama ko kuma ka ce ina jama'iyyar nan da ake gaisawa wani da wani
1: mai musabaha kenan
0: idan ka ce mai musabaha ai wasu ba su gane musabaha ba saboda muna da mutanen kauye wannan musabaha ai kamar tun kamar larabci ne
1: to
0: amma in ka ce jama'iyyar da ake gaisawa hannu da hannu ita ce jama'iyyar Atiku ita za ku zaba babu kuskure
1: gwari-gwari
0: sannan idan kun zaba kada ku bar wajen kada a hada baki da wasu ƴan iskan ƴan daba ina shawarta ku na rantse da Allah ba za ku kai labari ba a wannan karan wahalar da iyayenku suke ciki da wahalar da kuke ciki wajen kwana ya gagare ku abinci mai kyau ba za ku iya ci ba sannan babu auren yarinya mai mutunci mai kima sai dai tambadaddiya irin ka to Atiku Abubakar ba za mu yadda a canza mana ƙuri'a ba duk wanda zai canza mana ƙuri'a wallahi in Allah ya so ya yadda za mu canza shi
1: ba kowa agent za ku yi kuma
0: duka kowa agent zai zama duk talakan da idan ba ƙuri'a ejoji ne mu
1: kuma sai talakawan za su yadda da wannan shawara
0: za su yadda wannan wahalar da muke ciki ba iya wahala da rashin zaman lafiya da yunwa da fatara da talauci da tsadar rayuwa wanda talakan ne ba zai yadda izo mu nemi yanci ba yanci baya faruwa ta dadi sai an sha wuya ake sha dadi wa inda sha ta ice ko ɗan yara gumina nake ci to nan gaba in muna so mu ci gumunmu ƙuri'ar da za mu jefawa Atiku Abubakar mu za mu zama masu gadinta babu tsoro babu gudu babu ja da baya na rantse maka da Allah dan mutumin da izo ice mana kulle akan kare ƙuri'ar mu za mu ce masa cas kowane ne shi
1: kar a ce zaka ingiza mai kan turuwa wa talakawan
0: menene an gaza mai kan turuwa dan talakawa sun fito sun jefa ƙuri'ar su sun kafa sun tsare shine an gaza mai kan turuwa in dai wannan shine an gaza mai kan turuwa to ni na an gaza mai kan turuwa cikin ruwan in dai dan yanci ne talaka ijaba ƙuri'a izo ya kare kayan sa a ce wai an gaza mai kan turuwa to na yadda na tura mai kan turuwa domin na san magana muke ta yanci magana muke ta mutunci magana muke noma mu ƴan Najeriya ne za mu canza gwamnatin Ahmad Bola Tinubu da ƙarfin ikon Allah da malaman da suka zama ƴan kore da ƴan arewan da suka zama ƴan kore ƴan siyasa mara fa'ida da yadda Allah subhanahu wataala ubangiji sai ya kunyata ku Allah ba zai ba ku ikon ku sake jefa mutane cikin bala'i ba an jefa mu cikin bala'i saboda musulmin ticket marasa kishi a cikin musulmi Allah ya saka malamanmu da alheri wasu daga ciki kuma muna cewa Allah ya wadarin wasu malamanmu da suke ciki muna fatan ba za mu yafe musu ba a siyasa ba da yadda Allah subhanahu wataala saboda sun sauka daga dokokin da Allah da manzansa suka fushimfuda Allah da ya halicci zalunci da kansa yace ba na san zalunci kuma na haramta kaina zalunci amma waɗannan shugaban siyasa na arewa ga su da shekaru amma na wofi sun yadda cewa sun ci amanar mutanensu shi yasa kowa yake tsoron kada gwamnati ta sako masa EFCC duk dalili kenan kun san halin da mutanen ku suke ciki ana kashe mana mutane kullun ana sace mana mutane yanzu da yawa sun saida gonakansu saboda su je su biya kuɗin fansa wasu kuma a biya kuɗin fansa a kashe su ka cewa ba za mu kawo da wannan gwamnatin da ƙuri'a mu ba da Allah sai mun kawo da gwamnatin da ƙuri'a dama ƙuri'a ce ta kawo ta to za mu kawar da ita zaɓin mu da mu fitan mu a ƙasar mu Najeriya Atiku Abubakar kuma shi muke yi talakawa shi suke yi za mu kafa za mu tsare za mu raka duk mutumin da izo ice je juya mana ƙuri'a to wallahi tallahi ya san cewa abun ba mai sauki bane talakan yanzu kansa ya waye babu tsoro babu ja da baya yanzu zumunci ya gagari talaka wajen da kake hawa mota naira 500 yanzu ya zama dubu
1: zumunci da yanzu gashi
0: a tafin hannu yanzu data din ma sun kara mata kuɗi shi kuma dama mutumin kauye ai bai san data ba
1: to amma
0: ga waya ana sani to katin ma sun kara masa kuɗi
1: ba ce yana nan naira 100 sa naira 200
0: to naira 100 naira 200 wani billahi lazi a kauye yanzu wani naira 200 zai wata bai same ta ba
1: 200
0: billahi lazi a kauye ko a kauyen mu
1: akwai arziki fa
0: ko a kauyen
1: na karkashin kasa da suke girbo
0: to ai arziki na karkashin kasa kana ganin yara yanzu a minafi suka tafi nema a kasar su ma'aikata ta tsaro ta civil defense ana zargin sun fesa musu poison arzikin kasa ka fike na kasar ka yanzu kuma akwai wasu yara yau sun kai wajen wata 6 yan zamfarane aka kama su a Abuja a Kuje a wani ruwa sai da suka je suka sanarwa mai garin da komai da komai suna dan kamun kifinsu da sauransu sojoji suka je suka attack din yaran nan suka kirawo su suka ba su da laifi sai suka mika su hannun civil defense kaga kenan duk abin da ake zargi na azabtar da mutane civil defense din nan da hannun su a ciki suka kama su suka je suka kai shi kurkuku duk yan zamfare wajen su 15 ne ko 25 watan su 6 kenan basu taka ba basu zoro kuma ba wannan aka gani da mukami wallahi akwai yaran ma bai huce shekara 15 ba yanzu suna Kuje prison watan su 6 ba su salla babba a waje ba
1: ka sani ko bincike ne ba aka
0: babu wani magana bincike mai amfani shi director yakin neman zabe shehi mai amfanin gwamnatin zamfara ga mai girma mata wallahi gunin santsaro kuma duk yan zamfara ne yaran amma an je an kama su ko wuka ba su da ita ka san dama civil defense din nan ana zargin su da zalunci
1: amma ai ba ai musu wannan yankan hukuncin
0: ai dole ne ai musu ga abin da ya faru a nan Neja ga kuma abin da ya faru na Abuja
1: sun tare yana ba gane ba shi yasa
0: Allah da Annabi ai ba bincike ne na kisan kai ba ba bincike ne na terrorist ba yaran da ko makami ba kama su da shi ba suna sun kifin su aka zo aka kama su komai ba a kama su da su ba civil defense sun je sun kai su kurkuku yau wajen sama da wata 6 suna kurkuku kuma yan zamfara ne maye amfanin ka kai dauda dare maye amfanin ka Abdul Aziz Yadi director sannan kuma muna roƙon ministan tsaro ya sani waɗannan yara yan zamfare kun bar su saboda ba ƴaƴanku bane saboda ku hada dangi da su ba ƴaƴan talakawa ne yau ga kun bar su a prison sama da wata 6 kaga da tsotsi mai idan an ce sun mutu ma ba magana domin civil defense ba su mutane yanda muke zargi sun tura su a cikin su feza musu wani abu to dan haka muna gargadin talakawan arewa wallahi ko fito mu zaba Atiku Abubakar dan haka kuma ina so in gaya wa duk wasu ɗan takara wallahi ina ba su shawara ka sa da hoton su da Bola Tinubu wallahi ba za su ci zabe ba
1: to ina ruwanka da
0: ba za su taba cin zabe ba
1: wataƙila sun gamsu da shishi
0: ai ba za su gamsuwar ta dole ce ai cin kunama kwado ne wani mutum da yake taro ko siyasa ko wani abu da zai ce wai Bola Tinubu gwamnatin sa ta gamsar da shi inda dan arewa ne to ba mai kishi bane ba mutumin arziki bane kuma baya kishin talakan arewa baya kishin arewa shi yasa mun fitar mu zamu zabi ADC mai hannu na gaisuwa sannan jama'iyyar Atiku kai ƙuri'ar da zamu zuba Atiku ba a zuba shugaban kasa Muhammadu Buhari a lokacin sa ba domin lokacin sa babu wahala kamar yanzu gishiri ya ishi kan kaza duk talaka yanzu ya rasa yanda zai da rayuwa
1: da wanda sun riga sun ja da baya sun ce ma su sun yanke kauna da yin zaba
0: a'a waɗannan kuma gidadawa ne ba sa bibiyar tarihin musulunci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafin ya tabbatar da gaskiya a yi gaskiya da adalci abu Allah shi kadai sai manzansa sai da shekara 23 shekara 13 a Makka shekara 10 a Madina sannan aka cimma buri to dan haka mu yanzu ka zo ka ce wai ba za ka yi zabe ba ka zama ba kauye ka zama muciyin amanar kanka ka zama muciyin amanar ƴaƴanka ka zama muciyin amanar jikokinka domin da hannun mu zamu canza kuma dukkan abin da ka sani addu'a ba ta tasiri ba tare da aiki aikace ba domin ma'aikin shine ba wanda Allah ya fifita shi a cikin bayinsa irin ma'aikin sallallahu alaihi wasallama amma muna da tarihi irin wahalar da isha kafin a yantar da al'umma kafin a yantar da mata da Laraba idan suka haifi mace zuwa zakai ka binne ta addinin musulunci ma'aiki yazo sai da mace ta zama har tana cin gado amma da kashe ta aiki to da bai zajirce ba da har yanzu mata idan suka zo ka haifi mace kashe ta zakai to dan haka wannan abu duk wadanda suke cewa suna da kuda sun daina yin zabe domin ba su ga wata uwa da aka tsinana ba talauci da bakin ciki ya kashe ka a banza a wofi a je a binne ka
1: idan sai ba da sun gada ne suka ga babu
0: gudawar ga abin da muka faɗa rana daya ba a samun nasara a duk abin da aka sa a gaba yanzu wannan inda muke hirin nan wallahi in ka banna a cikin wannan studio din wallahi a cikin minti 10 zan lalata ta da wallahi sai kun wata 10 ba ku gyara ba a gyara ba karamin matsala bane su zo su ce wai su ba za su jefa ƙuri'a ba muna ba su shawara ba a samun ci gaba a lokaci guda a su sadduna ba kasan nan suka zo suka yi ba shekara nawa suka zama suna gyara ta amma da yake lalatattu ne yau shekara nawa suka lalata Najeriya suka duk abin da suka yi ƴaƴan talaka ne kuma ƴaƴan ku yau sun zama su suke zaluntar ku dan haka dole mu kori duk mutumin da yake zaluntar talaka daga dan majalisar tarayya zuwa sanata wallahi sai mun kore su zuwa ƴan majalisar jaha sai mun kore su kuma ku hada fastar ku tare da shugaban kasa zamu rawar da talaka kai domin in ka da fastar ka da shugaban kasa kana son abin da yake faruwa a arewa kenan
1: a fahimtar komanda
0: a fahimta kowa
1: ai ba
0: ayi ne kasa hotan ka da na shugaban kasa to mun san kana son shugaban kasa ya ci gaba da yi mana rashin adalci a arewacin Najeriya dan haka da kai kwara mutum kuɗe ka mu sake wani wakili da zai zo wakilci talakawa amma mun san kai baka wakilci talaka duk mutum da mu ga ya hada buhutansa da shugaban kasa to mun san cewa dan koren shugaban kasa ne zamu faɗa talaka su ka da shi su dauki wannan ba dan koren shugaban kasa ba mun gaji a kasan nan da imin nuna mana kabilanci da bangaranci da ake yi amma da mu guban yasa a Najeriya yanzu lokacin jefa ƙuri'a yayi to ba muslim ticket bane yanzu gaskiya da gaskiya ne mun yadda zamu cece kanmu akan demokradiya mun yadda karfin mu ya kawo ba mu fada talakawa kada su zabe su kuma kada su zabe su
1: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda sun da fara kuka ji muna tattaunawa ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Fulakai Alhaji Abdulmajid Danbulki komanda da kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ya dangane da bikin murnar samun yancin mulkin kai da aka yi a makon da muka yi ban kwana da shi da ake bikin cika shekaru 66 da Najeriya ta samu yancin mulkin kai daga turawan mulkin mallaka kun ji kuma irin abu na biyu da ya shigo da shi na halin da yake al'umma na ciki da kuma hanyar da yake jin cewar ita ce mafita da yake dan takarar su a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar shine al'umma za su zaba da za su fita daga cikin wannan yanayi kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu dora bar mu karɓi wannan sako

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na musamman da muke kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tamfuna Kyle Haji Abdul Majid dan bulki komanda wanda ba tare da na jamu da nisa ba kai tsaye bari mu shiga kashi na biyu. Alhaji Abdul Majid dan bulki komanda kai taza da tsifa akan harkar da take faruwa a siyasar kasa bari mu dawo jihar ta Kano tunda a daidai gabar da ake gudun ya da Kano wani sai gashi wata baraka tana neman barkewa a jam'iyyar ka ta APC da dai jam'iyyar ta ka kai ja tunga da ita amma dai mutanen da suka samu wannan baraka ana ganin kuna tare da su kuma kana da ra'ayin tafiyar da salon wakilcin da suke yi a majalisar dattawa Kano ta Arewa zamu leka an ce rigima ta ya fara tsami tsakanin sanatan da ke wakiltar yankin da kuma dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Bucci a zauren majalisar wakilai wanda shine yake shugabantar kwamitin kasafi wanda wasu ke ganin hakika fa da alama tuna rigar ku za ta iya tade ku wanda ila hakan da kuke neman cimma ruwa akan shi Barau da shi Abba Bucci ba lalle mai cimma ba idan aka bari wannan abin ya ƙara yin tsawo tun daga shi magoya baya sun fara kausasan kalamai akan bangarorin guda biyu. Ya kake kallon wannan kalubale da yake gaban ku a daidai wannan gaba?
1: Abin da nake kallo dutsen da ya ja ruwa shine ruwa zai doka. Duk wanda ya kawo wannan fitina ni ban taba ganin group din jahilai irin waɗanda suke fada da Ubangiji subhanahu wataala. Shin mai girma DSP Barau Jibrin sun dade suna masa wannan a dama na fada na ci ba masoyansa bane mukiyansa ne kuma dukkan darajar nan da daukaka da Allah ya bashi waye ya bashi ba Ubangiji ba? Duk inda suka kai da tsiyarsu da munafinci da munuba wallahi ba za su yi tasiri ba. Ai duk mukiyansa na Kano ta Arewa mun san su ba ba mu san su ba kuma kowa ya san su amma menene duk cikin su babu wannan isa yi fada da Ubangiji ya kai labari ƙarya ne a cikin su babu.
0: Wai bai sa kake cewa fada da Ubangiji menene alakar wannan rigima ta siyasa da kuma wannan magana?
1: Duk mutumin da yake hasada akan wani mutum Allah ya bashi wani abu ike son wai sai ya tankwabar da shi to ina gaya maka gaskiya babu bakin jahili a duniya irinsa. Shi isa fada da Ubangiji kenan domin fada da Ubangiji ka yadda Allah Ubangiji shi yake ɗaukaka dan adam shi yake dora shi yake sauke shi to ka huta. Amma duk waɗanda suke fada da Barau ina tabbatar maka gaskiya ba su san Annabi ya mutu ba kuma waɗanda suke haddasa rigiman nan mun san akwai wasu a cikin birni dama su aikinsu su haɗa rigima don su samu kuɗi. To shi kuma ina bai gane ba da yake yaron ɗan siyasa ne shi ɗan majalisar Bucci na tarayya gani yake sansa suke yi ƙaunarsa suke yi amma shi ya san ruwa ba su an kwando ba ne. Shi ya san a siyasa Barau ya girme shi a shekaru ya girme shi a gogewa ya girme shi a alheri Barau ya girma Abba a mu'amala da al'umma Barau ya girma Abba a gogewa da zamantakewa da sanin duniya Barau ya girma Abba. Washe Abba ya fara siyasa amma za ka sani ko ka zalunci Barau za ka ce ina lokacin PRP a lokacin yana karatu to amma lokacin SDB da sauransu Barau ɗan siyasa ne kuma Barau ya girma a gidan aqida ta mai gidanmu Abubakar ne mutum mutumin da ya sha wannan ruwa kamar ɗan Hadeja ne idan bai sha ruwan a tafi ba to ina tabbata maka ba ɗan Hadeja ne ƙwararre ba.
0: Duk Hadejan cin sa ƙwararre da kuma Allah bai sa ya je gurin da ruwan yake.
1: To idan bai je ba har yanzu dai ina nan amma wannan aqidar ta ruwan a tafi in dai bai sha ta ba to ba shi da aqida Hadeja cikakkiya sai dai ina da rabi to Barau ina sha ruwan santsi da mu da su duk ɗan santsi ne Ubangidanmu ɗaya mai gaskiya da adalci babu son zuciya mai kishin talakawa mai kishin mutanen Kano mai kishin al'ummar Najeriya Alhaji Abubakar ne mun imamin canji Ubangiji kai masa gafara Allah Ubangiji ka sa shi a cikin aljanna ka tabbatar. To dan haka su waɗannan mutane daga babban su har su ba ma ta yara domin yara ba su isa su komai ba su ma manyan da suke wannan kullakullan najima ana magana to wallahi su ma bai isa ba dan ba kowa bane su da waɗanda suke cewa suna goyen baya idan ma Bucci har zuwa Kabo ƙarya suke yi kaban ta Barauce al'ummar Kabo na Barau ne al'umar arewacin Kano ta Barauci babu wanda ya isa ya canza babu mu saki a tusuna kuma wallahi ina da yakini ko yau a fito a jefa ƙuri'a talakawan Kano ta arewa sai sun zabi Barau saboda talakawan Kano ta arewa wayayyu ne mutane

0: amma tunkuna a siyasa suna zuwa su jefa shi cikin kangi kuma ya yi da wai masoyan sa ne amma barau mai hakuri ne barau mai juriya ne ba shi da kabilanci ba shi da yi da mutane ba shi da zancen banza ba mai yaudari bane kuma mutanen Kano ta arewa ni'imar da barau ya kai musu wallahi ɗan halal ne ba za su taɓa mancewa ba yanzu ai zabe barau zai kai sanatansa amma shi abba shi ne abin tausayi ba loka gama ɗaya bici ba to wallahi ina gaya maka kai labari a wajen abba sai ya kai ruwa rana
1: har da rantsuwa har duk irin tarin ayyukan ci gaban da ake cewa
0: ko menene ai ba sa san ci gaban duk abin da yi musu su mutanen cikin garin Bichi ba sa san sa wancan karan ai cikin garin Bichi bai ci ta ba kuma haka yanzu plan din da suke shiryawa ba zai ci kauyen ba ma ballanta na ci garin Bichi
1: haka su suka gaya ma mutanen
0: ni na fi kowa sanin haka abin da yasa kaga nake faɗa masa gaskiya darajar mahaifinsa yake ci a wajena amma ba dan haka ba ni dan siyasa duk isarsa dubburin kasarsa baya nuna min gadara da iya shegewa shi yana da mukami babu dan siyasar da yasa yi mu wannan abin da yasa nake son barau wallahi saboda barau ina son al'umma barau mai kishin al'umma ne barau ina da alkhairi daban-daban alkhairi wajen ilimi alkhairi wajen ɗebo wa ƴaƴan talakawa aiki isa musu aikin yi alheri wajen ya biya musu scholarship alheri wajen manoma alheri wajen mata alheri wajen maza alheri wajen samari alheri wajen dattijai sannan ga ci gaba kala-kala da ya kawo su waɗanda suke ƙarya ƴan ka bane su an su rike mukamai daban-daban wacce uwar suka tsinana wa kaban
1: a yaushe din
0: a wannan karan zuwa wancan karan da suka samu dama amma barau da ya samu dama ka duba irin alherin da ya kai wa kabo police college wane ne duka shi ya kai musu to dan haka barau ko gobe a yi zabe kuma ba ma shakka ba ma tsoron kowa duk wannan ita ba barau sai mun masa rashin mutunci kowaye shi a Najeriya ballanta na waɗannan yan karan kadamiya kananan kwari da suke jihar Kano da manyan su da yaran su barau ya fi karfin su saboda barau ya yarda da Allah ba su ne da suka yarda da bokaye da matsafa ba
1: amma duk zurarewar da ake jin cewa ana samu gashi ma mutane suna ta dangwarar da mukamin da barau din ya ba su wannan baya alamta cewa
0: wannan zancen banza ne mutum nawa aka ba mukami kuma yanzu suka dangwarar yanzu ana ba kuma wasu ai ranar da wasu suka tafi lahira ranar kuma Allah yake busa wasu rai su zo duniya haka al'amarin Allah
1: wannan ba kalubale ba ne misali
0: an kai su an baro su waɗanda suke aje mukamin nasu sun yi asara domin mukami ne na tausaya maka ba office kake da shi ba za a ce ka je let office ba a sai dai kaga alert in ba fitir shi ba da kuma ganin hadiri yasa su wanka da kashi suna ganin cewa kamar tabbatacce ne kuma siyasa yi musu kuma daga ƙarshen siyasarsa wallahi za ta ƙare
1: ba aqida bace
0: ba
1: akan wanda suke goyon
0: baya ba aqida mutanen da suke tare da su na fi shi sanin su domin na fi su shekaru a siyasa na fi su goge a siyasa kuma kanye mu'amala da su dukkan su nayi mu'amala da su na san kowa na san niyyar kowa na dade ina faɗa mukiyan barau ne kuma gobe ma na faɗa mukiyan barau
1: wannan kalma da kai turke da ita komanda cewar tintina ka faɗa cewar akwai wannan matsalar
0: ba sa
1: tare da shi
0: kwarai da gaske
1: to amma wasu za su kalli cewar dama watakila kuna da wannan kudirin ne shi yasa tun a farko kai wannan
0: ba magana kudiri ba yanzu abin da nake so nuna wa gwamnatin Kano wallahi duk waɗannan group din ba sa kaunarsa ba sa son sa
1: wannan group ne kuma
0: group din waɗannan mutanen da suke ja da ikon Allah suke kin barau to gaba bata kare a barau ba kai ma ka je kai bincike zaka san cewa ba kaunarka suke ba kai gwamnatin Kano ina so in gaya maka ka ɗebo kara da kiyashi kuma idan kai wasa kiyashin idan karan ya fashe wallahi sai ya dame ka dukkan su gaba ɗaya muciya amanar ka ne
1: amma me hadin wannan rigima da ake a Kano ta arewa da shi kuma gwamna da yake
0: to ai abin da yasa hadin rigimar saboda sun ga cewa barau ina son abadan Allah ina son ci gaban gwamnatin Abba ina son ci gaban Abba dalili kenan da suka sa masa karan zuka yanzu duk da nasu ina gwamnatin amma suna ganin bukatar su bata biya ba ba kaunar Abba suke ba shi yasa nake cewa duk ƴan tsohuwar jama'iyyar APC Abba ba za su zabe ka ba na dade ina faɗa maka saboda mukiyanka ka tara ba masoyanka ba waɗannan yaran masu surutu a radio su ci mutuncin wannan wallahi Abba mukiyanka ne idan Allah ya baka mulki ka rage mukiyanka su zama masoyanka to shi yasa kake ganin nake gaya masa gaskiya waɗannan tsofaffin na najadu a siyasa Allah ba zai ba su iko su ga bayan barau ba amma da yadda Allah barau zai ga bayan su saboda gaskiya da rukun amana munafukai ne a siyasa kuma mayaudara ne a siyasa waɗanda suke rigima da barau da Allah ku

0: amma kuma
1: bai isa iwa kansa kuma ba illa abin da rabbul izati ya rubuta masa a rayuwarsa kuma kuna ta masa hazada gashi ina ci gaba to ci gaban zai tabbata saboda zuciyarsa mai kyau ce mukami nawa ya rage masa yanzu mukami uku ne sanar president by president da president kuma da yadda Allah subhanahu wataala abin da fara take gudu tarkon kisga bakin cikin ku kabbarau ci gaba to yanzu wallahi barau kan ku ka gani gangar jikin na baya a siyasa sai kun mutu da bakin cikin barau a siyasa domin ba za ku iya cin masa ba domin shi ya yarda da Allah ko kuma ba ku yarda da Allah
0: wai ta diyar da ake cewa barau din yana kokarin zai yi wa shi dan majalisa na bici saboda wata kila wani kyakkyawan kuduri da al'umma suke da shi a kansa a zabe na gaba idan ya kai ga
1: lokacin da i bashi majalisa ba a hannun wani i karbi majalisa ba Allah ya bashi wayan sa ne ya bashi akwai mutumin da ya isa isoke al'amarin ikon ubangiji barau bashi da wannan hurumin barau bashi da gaba barau zuciyarsa ki kace shi yasa kaga Allah ina turbuda mukiyansa a cikin kasa bakin ciki na safa daban na rana daban na daddare daban domin ba abin da za su yi da barau barau ikon Allah ne barau ubangiji ya kare shi daga kaidin waɗannan dan haka ina tabbata maka duk wanda zai gaba da barau to zai yi gaba da komanda kuma na rantsa da Allah duk mutumin da ya fito ice baya son barau to wallahi sai ne masa rashin mutunci a siyasa wallahi sai na tamurmusa shi a siyasa ba za mu yadda waɗanda ba a amfana ku ba har ku

0: local government ɗinku ta gagare ku ruwa mutane abun kiki ba dangin ku wanda ake zargin uban ku da suna nan har yanzu mabarata ne sannan ku zo ku ce wai kun hada kai sai kun ga bayan barau ku ne ku kalicci barau
1: wannan abu da ake kallon cewar kamar barau din yana da rauni a gurin sa na shiga cikin mutane yayin mu'amala da su sannan ya ji abubuwan da suke yi da
0: mu'amala mu'amala ita ce gaba ko ku alkhairi da kake taimakon mutane shine gaba
1: wai an ce shimfidar fuska ko
0: to ai ba shimfidar fuska ba shimfidar fuska da shimfidar katifa ba mata barma ba barau ina dan adam barau ina taimakon al'umma barau ina ba da jari barau ina ba da magani a asibitoci wancan karan magani ya baya suka ce ba mai karba a local government Kano ta Arewa duk wanda ya karba sai ya dan danuku da su an sauke shi daga mukamin sa tintini suke masa zawon kasa amma saboda jahilai ne sun kasa gane kwa cewa da Allah suke fada ba da barau ba muna nan bayan barau ba wani mutum a siyasa da zai zo ya taba barau mu bashi kowaye shi ƙarya ne
1: yanzu ya zakai da wani kalubale da aka ji kusa a cikin kunshin gwamnatin jihar Kano yayi diddade riga ba wuya ya sanya cewar tun daga Kabo har zuwa ko ina ne duk wanda yace zai nuna wa Abba Buci yatsa to sai sun lankwasa
0: to mu ma tun daga Buci zuwa Kabo duk mutumin da ya nuna wa barau yatsa sai mun nuna masa kowaye shi mutanen da ake zargin ma suna da takaddar hauka da aka rubuta musu to wadannan ne har wasu mutane da zasu ja billahi lazi daga Buci zuwa Kabo da local government din gaba ɗaya su tsanyawa su gwarzo su shanono su bagwai su dambata su gabasawa da sauran su da wakin tofa da tofa da rimin gado wallahi duk mutumin da yace chas akan barau komanda ya ce masa cacacaca kuma zan yake shi kowaye shi
1: na gidan gilas fa shi yake tsoron jiba
0: gidan gilas din banza to mu gidan mu gidan bular kurum muke da shi na barau dan haka ba wai jifa ba ka zo da bullet ɗinka ba zai iya shiga ba
1: amma mai tarko yana daga kara
0: mun daga karan ai ba akan talakan Arewa muka daga kara ba akan waɗanda ba su da kishin al'ummarsu suna bakin ciki da alherin da barau yake kawo a Kano ta Arewa su sun kasa sun rike mukami daban-daban amma Allah ya ce ba ku da zuciya mai kyau barau shi yake da zuciya mai kyau
1: kar a ce ka manta da irin rawar da ake ganin waɗannan din na takawa a ranar zabe na shirya mutanen da zasu fita su kare ƙuri'ar ko kuma su fito ma su yi zaben duk wannan rawar da suke takawa a hukuntar da ita kuwa
0: ta zama ma wofi tunda su wofi ne wallahi ba su da tasiri haka za su yi su bari kuma ba ma tsoron kowa mun kalubalanci duk wani mutum da yake jihar Kano akan barau da waɗanda suke binnin munafukai waɗanda a tarihin su sun ci amanar mutane yau su suke shiryawa ga inda za a yi a ci mutuncin barau ga inda za a yi a kada barau mutumin da ko akwatansa a cikin birni bai iya ci ba amma yanzu wai shi zai ba da fulan din yanda wai mutanen Kano ta Arewa za su kada barau dama kai sana'ar ka kenan da ita kake cin abinci da ita kake kuri da ita kake ƙarya zan tara mutane ko taron unguwarsu wallahi bai isa tara ba kuma shi ma muke yin barau ne
1: ba an gwada an gani ba
0: zami ma ga an gwada an gani taron da aka yi nawa ne bai fi mutane 200,000 ba a cewa an tara mutane miliyan 1 na rantsa maka da Allah za mu fito za mu kare barau za mu kare mutuncin barau duk da ita ba barau sai mun taba shi kowaye shi duk girman sa sani ba tsoran su muke ba
1: ji nake ma dan narkira zan su zakai akan yadda za a tafi
0: Allah iwadaran su ma idan sun so barau Allah iwadaran su idan
1: su ba kwa neman goyen bayan
0: ba neman goyen bayan su yan siyasa na tsiya wadan suke haddasa mutane rashin zaman lafiya
1: to akai fadan siyasa ko mutum ɗaya ba ya so ya zulmi
0: to wallahi duk wadannan ba ma son su ba ma kaunar su ba ma goyen bayan su goyi da bayan barau Allah muke so su goyi da bayan barau talakawan Kano ta Arewa muke so su goyi da bayan barau kuma talakan Kano ta Arewa suna nan suna goyen bayan barau labarin da naji mutanen Buci sun fi mutum dubu suka je Abuja suna goyen bayan barau Jibrin kuma na gansu matasa masu jini a jiki dan haka in kun zo kun ce wai sai kun yaƙi mutumin ko a Buci yake ko a ina ne kun yi aikin banza aikin wofi kuma ku ƙarshen siyasa ku da yadda Allah ya zo ba za ku tasiri ba sai dai ku mutu da bakin cikin barau Allah ya ɗaukaka shi kuma barau nawa ne gobe nawa ne jibi nawa ne
1: amma komanda da ake maganar cewar wannan abu da yake faruwa a cikin gidanku ya za ku yi da kalubalen da su kuma ƴan hamayya su ma suna nan suna jiran ku yi bari su
0: ƴan hamayya ba za su yi tasiri ba ko sun yi bari sun kwashe mutanen kirki dama a cikin jama'iyyar APC za su zaba a teku mutanen kirki a cikin jama'iyyar NDC za su zaba a teku masu son ci gaban Arewa a ƴan kwankwasiya

0: mutane masu hankali masu kirki za su zaɓi Atiku, saboda halin da muke ciki a arewa babu wannan Allah ya nuna irin Atiku Abubakar. Don haka ina gaya maka, duk mutumin arziki, mutumin kirki mai kishin arewa da mai kishin talakan arewa zai zaɓi Abubakar Atiku. Waɗannan su za su ba da umarni, waɗannan daga su sai ƴaƴansu ba su da wani makoya baya, ga su da shekaru, amma shekarun ya zama shekarun mikiya. Sai ga mikiya shekara 90 amma ba ta wuce ta je ta buge ɗan wani ta kawo ɗanta don ya rayu ba. Ba da tije ba ne, tsofaffi ne. Ku zo ku dinga gaba da abin da Allah ya dasa. Ya ce kum ya zama kuma izama, yanzu kuka fara gani.
1: Wai wannan taron da aka yi a Bici a jiya bai tsorata ku da kuke goyon bayan sanata Barau ba, misali da aka ga mutanen da suka taru domin shi wannan dan majalisa na Bici?
0: Billahi lazi la ilaha illa hu, yawancinsu yan dubu manas ne. Yan dubu manas.
1: Wannan manas? Yaran ya fi karfin kai na.
0: To tunda ya san kai yaro ne ba za ka san.
1: Ya fi karfin kai na.
0: Dubu manas ba.
1: Ai ba zan iya fahimta ba.
0: To shikenan da ron dubu manas shekarun ka bai kai ba.
1: To.
0: To amma sai in maka gwari gwari.
1: To yi mun.
0: Taro ne idan ba ai sallama ba ba za a fito ba.
1: Kamar ya sallama. Dama ai
0: kai ma ka sani, yanzu aka ce salamu alaikum.
1: Musulmi an san yana yin
0: salamu alaikum.
1: To
0: zaka ce wa alaikum salam, wa yake magana? A ce a ni ne wani. Dan haka ina da bukatar munas.
1: To me munas din ne?
0: A'a, munas tsari ne.
1: To
0: tsari ne, kurman tsari ne.
1: Kayan aiki kake
0: ni. Ba shi da baki. A'a, kurman dai tsari ne, ba shi da baki.
1: To kana da
0: amma munas din nan. Ita ce ta tara waɗannan mutanen.
1: Shi taron na Bicin nan?
0: Taron yuyuyu. Ai, Bici ba za ta amfani taron lokal gama 44 ba. Bici za ta amfani da taron Bici ne kawai, domin su suke da ƙuri'ar da za su jefa masa. Ba za ka yi overlapping don ina bin ƙuri'ar jiyan jefa abba ƙuri'a ba. Ba za ka yi overlapping don kana municipal ka je ka ce za ka
1: yi amma wataƙila akwai 'yan uwa da abokan arziki.
0: To duk 'yan uwa da abokan arzikin ba su da amfani ranar zaɓe, 'yan Bici su suke da amfani.
1: Wai waɗanda suke
0: Bicin. Kuma yau da a ce Bicin aka tara shi ne za mu tsorata, amma ba 'yan Bici ba ne. Kuma idan ka duba irin munas ɗin da aka yi munas aka tara waɗancan mutanen za ka yi mamaki.
1: To ta yaka gano haka?
0: Na fi kowa sani, a tsohon ɗan siyasa ne.
1: Kai da baka shiga cikinsu ba, misali kana gefe guda.
0: Ko ban shiga ba ɗan siyasa, idan yi magana insha Allahu zan ce maka ga fassararta, saboda ƙwarewa, saboda kuma basira.
1: Wato wannan taron bai gigita ku kuma ya sa kun girgiza
0: ba? Wallahi tallahi wannan taro, na san taron portfolio ka gama ne, an ɗebo mutane daga nan daga nan daga nan. Ba a buƙata a yanzu. ‘Yan Bici su ne suke da tasiri da Bici, waɗanda suke da ƙuri'ar da za su jefa a Bici. Amma don kun zo kun yi taro na banzawa za ku burge? Mu ba za ku burge mu ba, in gaya ma gaskiya. Bar bela idan ka hango ta fara ce tas, amma da za ka yanka mutsiyaciya ka fige ta sai ka ga namun bikin kirin. To haka wannan al'amarin waɗannan mutanen yake. Wallahi mu mutane masu goyon bayan Barau na rantse da Allah wannan taron, wallahi na san taron munas ne. Zancen banza ne, zancen gofiya.
1: Ko wanda lokacin namu ya kawo jiki, ina saƙonka gabanin
0: mahaɗa namu. Ni abin da isa, gwamnan Kano, ran nan da tambolo ne ya zo, ya kawo motoci.
1: Tambolo ne ko?
0: Tambolo. Da tambolo ya zo ya kawo motoci da sauransu, har Abba yake cewa Najeriya ya kamata 'yan arewa kar su fito. Yanzu Abba, tsarin mulki i ba mutum dama, kai dan kana gwamna ka fito ka ce wai mutum kai ya fito. Idan da kana da wannan dokar, ai da ka hana ɗan takarar PDP tsayawa takara a Kano, da ka hana ɗan takarar NDC tsayawa a Kano, da ka hana ɗan takarar PRP a Kano, da ka hana ɗan takarar ADC a Kano, kuma duk sanda kake wa shugaban ƙasa, wallahi ya san cewa ba da gaske kake yi ba.
1: Gwamnan guda ka ce wai ba da gaske yake ba, ya koma jam'iyyarsa.
0: Gwamnan guda alhaji dan ya koma jam'iyya, haka kawai sai ka fito ka ce wai 'yan arewa su bari sai 2031 taka ce kasar.
1: Wai saboda alƙawari da kuma yadda aka yi muku kara kuma a arewan
0: abaya. Ai, na Najeriya, ai bai fito cewa kama kama ba. Kuma Abba tunda mai gidanka ya fi ka ƙarfi kwankwaso, amma bai isa ya hana ɗan arewa ya fito takarar shugaban ƙasa ba. Amma kai haka kawai ka yi karambani Abba, abin da kanan ma yanzu gagarar ka za ta yi.
1: Kanan?
0: Wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, al'ummar Kano sai sun karɓe gwamnati da kahanin gwamnan Kano Abba. Ina tabbatar maka.
1: Kamanda, kai ne fa a baya ka ce fa idan ba a kawo ƙarshen matsalar ruwan sha da ake fama da shi ba, jama'a ba za su zaɓe shi ba. Yanzu ga shi an kawo ƙarshen matsalar.
0: Yaudara ce, an ce wai goron dutse da gabari. Ungoyi sun kai 1000 da wani abu a Kano. wa amma sai ai misali da goron dutse daga badu wai sun samu
1: har da kokima
0: wallahi da zikariya ne
1: ko dai wa yaron din gidanka ne bai
0: Allah ba mu samu ruwa ba yanzu dauke wutan nan da aka yi wajen kwana bakwai ba mu samu wuta ba ruwa har 200 ya kai wannan jarka 25 kilo
1: a kana na
0: production suke wa mutane
1: a koki bai karaso bane wanda aka kunno daga goron dutse ba
0: bai karaso ba bakin kasuwa
1: da ya zo gabari
0: yani don Allah dizan can banza ne kasan sun iya flashin
1: kasan tun da an dade ba ruwan wata kila
0: pipe din Allah flashin ne da rashin kunya su suna cewa wai ruwa ya zo a ina mutane za ku mai hankali
1: kuma a ce komanda yayi alƙawari kuma ya kiye cika
0: menene
1: alƙawarin da kai na matsalar ruwa gashi an kawo ƙarshe
0: wallahi yau da sun kawo ƙarshen matsalar ruwa zan wa abba campaign to ko wannan aka ba director yakin neman zabe Abdulaziz Yari bai isa izo ice dan arewa kai ya tsaya takara ba kuma dan an baka director ma wacce tsiya ce wancan karan tsohon gwamna na Plateau aka bayar amma da ya san ba wata tsiya da aka yi masa sai ya koma ya karbi sanatan sa abba ka zo kana wani magana cewa wai dan arewa kai ya fito ai abba ka bani kunya ka daina shiga sabogin da kasancewa gajiya wakka za ta fito mutane yanzu dariya ake maka kana cewa kai dan arewa
1: yau dariya fa
0: wallahi dariya ake masa
1: ba shawara
0: bace kuma arewan yanzu dan arewa suke so a teku kuma ka san a teku ba shi da kabilanci irin mu ni ina da kabilanci na yare ina da kabilanci na addini na ina da kabilanci na al'umata amma a teku saboda kasar ce a gaban sa al'umar kasar ne a gaban sa baya nuna kabilanci baya nuna wariya amma ne bazan yaudar kaina ka zo ka ce wai kai dan arewa ya fito to na burge shugaban kasa za kai shawara nake baka wallahi kuma abin da yasa nake baka shawara dan ina kaunar ka ne amma ina tabbatar
1: kana ga wannan sa amma kana neman ka tunkuɗe shi daga kan kulli
0: jira sa tunkuɗe shi ya tunkuɗe kansa yanzu irin wannan rigimar da take faruwa ta gidan sarauta ni magoyin bayan Aminu Ado ne magoyin bayan sarkin dawaki babba ne ni dan gaba gaban amuti ne na Aminu Ado dan gaba gaban amuti ne na sarkin dawaki babba wanda duk ya taba Aminu Ado ya taba komanda amma ka sani kaka da kanka ka nuna mana cewa mu baka kaunan bangaren mu
1: to amma ta fuskar
0: India baki ikarkata anan yau yake zuba kowa ya sani mu magoya bayan Aminu Ado mun san abin da kake nufi ko baka yi magana ba amma akwai ranar da yaya za ta ji dakin kanwa yana nan yana tabbatarwa cewar baka bukatar gudunmuwar mu tunda baka nuna kana goyen bayan sarki
1: majalisar tsaro ce fa ta zauna ta bada shawara kuma ƴan sanda suka bada
0: to yanzu kuma gashi shi da izo aka zo aka tare shi fa iyawo haka me yake nuna wa ita doka ta zama kan kowa idan an yi ta ba za a ce wani yafi karfin doka ba Aminu Ado mutum ne mai hankali mutum ne mai biyayya mutum ne mai nazari mutum ne da igaji mahaifinsa akan hakuri kaga sai yace a ya yarda kada ai tashin hankali kuma har yanzu a koti da ta yanke hukunci cewa kowa ya tsaya akan hurumin sa mu Aminu Ado shine sarkin Kano amma gwamnati tun daga abin da kike so babu komai za mu kada ke kuma kamara Abdulsalam zai zo Aminu sabon gwamna Aminu sabon sarki da Allah subhanahu
1: haka kuka dauka
0: eh haka muka dauka ai muna bin mai kaunan mu
1: she kamara din yana tare da ku kenan
0: kamara dole ya zama tare da mu in ba haka ba shi ma mu yayyaga masa riga to wannan abin da ya hada ga rigima ta yan rabenu yanzu daraktocin rabenu din nan gaba ɗaya da kadan neja nufawa sai kuma yan katsina su suke ciwo yan kasuwar mu mutunci da zarar idan baka je ka biya ba sai su bi sai su je su rufe account dinka ka ji fa yaran nan ba yan Kano ba baki kuma da sanin gwamnati domin ke kika je kika dauko su consultor
1: biyan haraji wajibi ne
0: ku biyan haraji wajibi ne amma idan baka da shi ana daga kafa ko a turai in ka samu sai ka biya amma yanzu waɗannan konsepta din nan irin abin da suke suna wulakanta mutanen Kano da laborer da suke zuwa tafi yawon harajin suna wulakanta su idan kai magana kuma a ci mutuncin kawai waɗanda suka zo daga wajejen gwarawa da mutanen Katsina wasu daga cikin su sun zo an ɗebo su kuma gwamnatin jihar Kano ce ta ɗebo su tana karɓar revenue amma abin da yake fita daga rabenu din duk sun je sun ɗebo ma'aikata a Kaduna ma'aikata a Neja ma'aikata a Katsina an bar mutanen mu baka isa ka ce wani abu ba kana magana kuma za su dakatar da kai gwamnatin Kano ta san wannan kuma babu abin ciwo iri rufewa ɗan kasuwa account din su, ba ruwan su su ciwo mutane mutunci ko mai girman ka a kasuwa waɗanda za su ci mutuncin ka saboda ba su ga kasuwanci a bangaren su ba. Muna bakin ciki yanzu duk da irin wannan abu kace zaka kai labari a zabe da irin wannan majadalar da kake nuna mana ta cewa mu ba mutanen da zaka yi mu'amala da mu bane, ga sarkin mu sarkin arziki sarkin Kano cikakke mai mutunci, ga Aminu babba wanda igaje mutunci a wajen mahaifinsa sarkin Dawaki mai tuta, sannan ga kakan kakansa shine Malam Jabu, ka zo ka ce wai zaka raba mu da su, wallahi ƙarya ne, ba za mu rabu da Aminu Ado ba, za mu rabu da sarkin Dawaki babba ba. Kuma da yarda Allah Aminu sabon gwamna, Aminu sabon sarki, sannan kuma Aminu sabon hakimi wanda yake a majalisar sarki babu ishi zai zo mukami Allah ya canza
1: masa da aminai ne naku,
0: wallahi duk aminai ne namu guda uku, kuma Allah ya sa musu albarka, kuma babu wannan isa ga bayan mu, babu wannan isa ga bayan shugabannin mu. Ni dan Aminu Ado ne, ni dan Aminu sarkin Dawaki mai tuta ne, ni kuma dan Aminu Kwamara Abdulsalam ne, kuma su za mu zaba, sannan kuma waɗanda suke baka shawara na kusa da kai yanzu idan ka fadi zaka san menene kuma darajar mutane masu son ka ɗan halal. Ai su suka hana mu bin ka waɗannan ɗan cikoro-ciko a siyasa, sai dai su zagi wannan su zagi wannan a zo a faɗa maka kana dariya, baka san muƙiyan ka bane sai lokacin da ka faɗa ramin siyasa. Wannan shine magana ta gaskiya.
1: To muna godiya Alhaji Abdulmajid Danbulki, komanda shugaban kungiyar Arewa Media Group, ga tamfuna kai a cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da rabi da muka shafe tare da kai a madadin ka, da muke maka fatan alkhairi da fatan Allah mai daka gida lafiya da dukkanin waɗanda ke taimakawa shirin ya zo muku. Abba Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya, sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a sabon shiri makamancin wannan. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337031, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma minjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337031.